0: mag-Sport Biotics ka! Clinica Sport Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Sport Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sport Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka.
1: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
3: 27 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Panahon na naman ang ubo.
1: Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
6: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
9: Sakay ka, Gidya!
10: Siyempre! Naka-extend ko ya!
9: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500.
11: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay manatian ako ng asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alidyo gid niya. Nadula ko ang bukol. Maayo gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
12: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
14: Puro de los Pueblos.
15: Bolzon, Besana, Villarreal.
14: Para sa Puro de los Pueblos.
15: Puro de los Pueblos.
16: 5 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos sa giapon kaupod sa inyo ka K5. Roldan, Bisana, Villarreal.
14: Puro de los
16: Kung may mga mensahe ka mga ligay palabot diri sa aton sinigapag pangalaga di padala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tangin nyo sining mga mensahe mga ka-K5. Salamat ako may mga messages ka mo ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Samtang gapamati kamo sa mga commercial tada no sa aton sining sa mga gapamati kamo sa commercial sa radio kay na ti dami gidto sabay-sabayan yung pagpulo pangapi sa healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka K5. Kag na notice yung subong no sa aton sa magkauturan yung mga tagpalamati uso naman subong ang hilanat mga ka K5 masami nga nagakadula ang panabor kung may hilanat kalakip na ang gana sa pagkaon. Ang hilanat nga daan isa ini ka sintomas nga meras ang infection sa lawas. No, simple lang ginhala sini sa lawas ta nga mayara gid sa nagakatabo ng infection sa aton sini lawas. Kag kun ginalagnat ka, dapat nagiinom ka gid sang tsaa, fruit juice, apple cider vinegar kag tubig no, ang pag-inom sang tubig bala or ginatawag ninyo nga water therapy ang nagarehydrate sa mga cells bangod sa tion sang hilanat. Ang tubig ang nagakadula sa mga cells bangod sang higher than normal nga body temperature. Ang pagbalanse or ang pagbalhasta kag isa sa mga ang pagkwanda no, ang iban pa da nga nagakatabo nag-accelerate ini sang water loss sa lawas ta ganiga kinanglan nga kun ginalagnat kag inom kag gidamo nga tubig kundi man tubig fruit juice or tea mga ka K5. Ginarekomendar ta man magtumar sang D3 Bio kag Mighty C. Ang potent combination sang vitamin D3 kag VCO ngayara sa kada soft gel sang D3 Bio ang direkta nga nag-aaway sa viruses and bacteria because of its monolaurin and monocaprin nga nagapatay sa mga kagaw sa aton sinigalawas. Magluwas sa D3 Bio, dugangan pa na sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C nga nag-boost naman sa aton immune system agod madali ang pag-recover sa hilanat kag trangkaso mga ka-K5. Batuan taman ini, pinaagi sa superior antioxidant nga makuha ta sa DTX 500. Ang DTX 500, nagapabakod sa mga cells paagi sa pag-amlig sini, batok sa oxidation nga mas mataas ang level sa tiyon nga may hilanat. Ini ang may superior antioxidant properties, mga ka-K5 with 1.3 million units in ORAC scale. Gani, sa sunod, kung magkahilanat ka, hindi asang love nut lang ako, kundi love nut, gindi mga ka-K5, hindi lang mag-inom sang, kayang iban, basta ginahilanat, ginom na sila soft drinks nga true orange ko, no? Dason may biskuit pa na sila nga ginakaon nga flakes, hindi niya bulong sa lagnat, ha? Pahuway kagid, inom kadamong atubig, or juice, or tea, mga ka-K5, kag magtumar sang power trio, mga ka-K5 na suplemento, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Amoning power trio nga kombinasyon nga mayara sang puwersa para batuan ng impeksyon sa aton sinigalawas mga ka-K5. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man sa sentro sa balaligyan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa Dallan McKinley sa tabok sang PLD. Titandaan, ikayang lawas sa mligan yara mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center. Inyugid masaligan, mga ka-K5. 9 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8. Salamat kung may mga minsay kamo ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sining mga mensahe mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa dugang nga balita mga ka-K5. By the way, good morning sa mga suki nato nagamonitor Ma'am Mirasol Quezon Cadigal. Nagatutok na diri sa may banwas ang sapian sa kay Jun Cadigal da. Good morning. Rakis Molo nagamonitor naman Liwayway Bartiso. Kay Ma'am Elsie Acuña, good morning kuno kay PJ and Ronaldine Diaz Buaco sa Panitan. Kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, no, na good morning sa Basamot family. Halin kay Ma'am Elsie Acuña, naga-monitor na. Charisa Mendoza Andrada, nagatutok na sa may sitio sa all Barangay Tanque, good morning. Amo man kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, naga-monitor naman si Ma'am Bernadette. Noy Renato Foliuna, maing aga. Ma'am Elma Dordas, manalansan, gatutok na diri sa aton pagpangalagad. Gakapi-kapi naman si Ma'am Roda Donato Amago, ang Linay sang Alba Village Dinginan. Good morning, Ma'am Roda. Salamat gid sa pag-monitor. Amuan sa kay Victor Bostilio Holasca, nagapamati na dire sa may barangay Kulasi. Regalado Romero. Okay, ang baligya subong ni si Regalado Romero, kuha naman ko no, manok, no? Magnolia chicken naman niya baligya, o. Oh. Idrata mabakal, galing makachimpo, Sir Regalado Romero. Ah. Dira sa may barangay Banika, dira sa may unhan lang sang Andrada, mga kakaypay. Jezreel Colasino, nagamonitor na sa Kiaho, President Roas, may aga. Ma'am Arlene, Ma'am Irene Macario, Ma'am Irene Macario sa Macario and Magbanwa family, sa may Banwa sang Dao, nagamonitor man, Madam Mogidga, salamat. Rhea Umbas Calino Balbona, good morning. Ma'am Lisa Barrientos, dira sa Tambak, Colasi, nagamonitor na. Amo man si Ma'am Vienna Villaruel, Doy Arthur, dira sa maayon, maing aga, salamat gidoy Arthur sa pag-monitor, diri sa aton nga pag-pangalagad. Present naman o si Ma'am Becky Lana, kagkay Ma'am Gianna Velsiloso, nagatutok na madamo gidga, salamat. Oh, thank you gida sa aton mga suki, nga mga ka-K5, no? Nga nag-monitor diri sa Foro de los Pueblos sa program, subo nga aga. Palingkot check partner sa Telegram, may ara dasang kwano, interview kahapon, sa kay Dr. Leia Ingalia, ang City Veterinarian, mga KK5 Lug partner sa Telegram. Sa kay Dr. Leia Ingalia, kay man nagligad gadlaw, nagkandak sang inspeksyon ang National Meat, nagkandak sang inspeksyon ang City Veterinary Office, kaupod ang NMIS. No? Sa piladri ka mga balaligyaan sa syudad sang Rojas, para man nga aksyonan ang pila ka mga concerns, pila ka mga reklamo, angot sa pagkangawa sa publiko, sa safety, sang ginabaligya, nga karne sang baboy sa pila ka mga talipapa, sa pila ka mga meat stand, diri sa Roa City, mga ka-K5, and in fact, ining problema, hindi lang sa Roa City, even sa mga kabanwanan. May amo maninga problema, mga ka-K5. Tikapon gin kwan ini gin bisitahan ni doctor or na interview kapon si Dr. Ingalia angot sini kag diri mga ka K5 gimpayag karon nga may pila sila ka mga nadiparahan especially ining pila ka mga ginabaligya na bala nga kwan nagali ilada ang paggamit sang suga nga ginabutangan nila sang plastic para ang lupsi nila nga baboy magduag pula sa gyapon. Kagiban pa din nga mga factors mga ka-K5 nga namutikan sang City Veterinarian mga ka-K5. Kay subong, madamo sa mga concerns kag nagahalong subong ang tanan, bangod man sa pamahog, nga dalasang African Swine Fever o kon ASF mga ka-K5. And not only ASF, kundi ang safety pagidias ang tao pagabot sa pagkonsumo sa sining mga karne, kapin pa kung mayari ini sa mga masakit or kontaminado na mga ka-K5. Kiti lang to, balang langaw nga nagadala po, dagko-dagko, hindi na niya langaw, mga bangaw na niya. So ang National Meat Inspection Service kag City Veterinarian Office gincheck ni nila ang kalidad no kag kaluwasan sa ginabaligya nga mga karne sa pila ka mga meat stand diri sa Roa City. Yari bala si Dr. Leia Ingalia, City Veterinarian sa may interview sang K5 News FM.
5: Okay, so as a background, ang meat inspection nga gin-conduct naton is actually a joint activity sang aton nga National Meat Inspection kag sa aton diri sa City of Rojas. Nagkandak kita sang kumbaga it's the surprise. It's because of sa kadamoon ganit sang mga reports about na notice na matuguro sa mga Facebook nga daw improper no improper ang handling sa aton nga mga fresh meats or yung mga meats naton. In particular sa pork natin
17: mga saan no ka mo nag-start doc kag anoon going pa ni siya inyong pag-inspection man
5: The Office of the City Veterinarian is regularly gakandaki kita yasang inspection. So, ang sa aton is, we have to make sure na ang karne, baboy, baka, and other livestock na gina-display sa market is nag-aagigid siya sa slaughterhouse. So, nga aman kinanglan mag-aagig siya sa slaughterhouse, kaya gina, may mga inspection kita sina. Ginalantaw naton nga before katayon, ang livestock is healthy siya ya. So, kung healthy ang ginakatay naton ng mga karne, wala siya, kumbaga, hazardous effect sa tao. So, amuna na yung ginaproteksyon na naton. We have to make sure na ang karne na ginapagwa naton is safe siya for human consumption.
17: Okay. So, bali, wala pa man niya nag-tunog ining risk ang peligro. Bala sa ISF, regular ka mo yung gakandak yes, yung inspection. Okay. Okay.
5: Ginasigurado ginaton nga nakaagigid siya sa slaughter or naka-inspect siya.
17: So sa sining sa inspection yung ano mga estimate mga pilaman ka mga meat stalls inyo na inspection na doc.
5: Recently because gani of the reports no nga nakalabot man sa Amon kan sa NMIS dira kami nga lugar ginsubay namon tanan kay gin-verify namon. Kung tuod gid ang mga claims no or ang mga complaints. So verification and then at the same time nag-inspect kami kag random and actually kwan siya surprise.
17: Okay. Mga ano bala may mga meat stalls kita nga may nakita nyo nga may mga nagbayolar bala.
5: Okay. Unfortunately, oo, may ara. So, may ara-abi kita sa ginatawag na mga DA, mga administrative order, no? Wherein, kinahanglan naton ang insakto nga handling. So, amo to actually ang issue nga gina-address naton. Handling sa meat, no? Nga ginabaligya, ka ginakonsumo sa tao. So, yes, may mga violations. Kag actually, permi man na naman sila gina-remind of kung ano ginang proper, no? So, sa pag-investigate or sa pag-libot naman, may mga nakikitaan kami sang violation. Then, gina-emphasize gid sa nagabantay or sa tag-iya nga amo ini ang mga na-violate nila sa ilang mga stalls. So, ibotanta lang na abi, example lang ang paggamit sa suga. So, kinanglan ang suga gidya is puti gidya para makita mo yan ang itsura sa meat. Tekon color. So, ano naging manat no, sa mga consumers naton nga syempre ma-deceive ka ba na sa itsura sa meat base sa color na ginabutang suga na ginabutang nila. Ang kundi nila ginabitay ang karne, di nila ginabutang, paano nila ginastore temporarily kung wala pa naka-display. So, ginpag-inspection man natin. We also naka-confiscate man kita. Especially kung wala siya sa NMIS certification, wala siya nag-agi sa slaughterhouse. So, gina-check man natin, kaya gina-confiscate nila.
17: So,
5: hindi natin gusto nga ibaligya na nila sa tao nga hindi safe.
17: Oh, so may mga na-confiscate ka mo during sa
5: may niyo? May ara kami na-confiscate.
17: Oh. Kag ang paggamit, galino, sa kalabanan na binakita natin iban ang ila suga, inabutangan nila blas ang plastic
5: red
17: na nga pula, bawal na siya.
5: That is bawal.
17: Okay. Oo.
5: Bawal na siya kaya nga man hindi mo makita ang color, ang totoo niyo color sa meat. Dapat ila na ano, kasi sila ma-deceive eh. Bilang konsumidores, may diretso kita ya na magpili sang safe, sang malimpyo, di ba? Kapagkaon nga itong background from the
17: may mga, aside from confiscation.
5: So far, ang ginobra lang natin subong is nag-confiscate kita, kag nagahatag kita sa ginatawag na notice of violation.
17: Okay.
5: Para ma-aware sila, and then ma-aware man ang tagi.
17: Okay, sige. May ara pa bala ka mo, Doc, na dugang ng mga tikang man, no, para sa safety man, food safety sa aton sining publiko, ng mga consumer na ton, ilabi na nagbakali sa mga karne, sa baboy, Doc.
5: So, number one siguro is ang ano ko lang, is ma-suggest ko lang sa aton nga mga nagabalakan sang baboy, karne sa baboy. Number one is pangitaon yung gid nga may tatak. Pangitaon yung gid nga may NMIS siyang certificate. Although mahambal ka nga do ka-hassle na sa imo, pero kay gusto mo magkaon sang safe, kag sang kumbaga wala sakit, no? Kaya siyempre makapit ka pa siya sa atin. So, pangitaon yung ginaya. Kumbaga, consumers, ano na eh, consumers act eh. So, dapat kabalo ka or piliyon mo gin ang malimpyo and maging ano lang kita, maging vigilant, kag mitikuloso lang kita sa mga ginapambakal sa panikot.
16: Oh! Si Dr. Lea Ingalia, City Veterinarian, sa interview sa K5 News FM. But silingon mga ka-K5, kaya may mga na-confiscate sila nga mga karne, nagapamatod ini sa pahayag sa mga nagabaligya man, mga meat vendor sa TATC. Ngay may iban nga nagakatay sang baboy sa guwa nga wala nagagi sa slaughterhouse. Kagbalanta naman, kung hindi makagi sa slaughterhouse, wala makagi sa meat inspection, wala ma-check ang kalidad sang baboy before, during, and after sang pagkatay, hindi ka masiguro. Kung luwas sa balatian ng baboy nga ginabaligya mga ka-K5. Kidamo subong isang baboy nga nagakalamatay. Kagbalaan nyo kung di nila ginapalusot. Kung hindi man mabaligya sa merkado mga ka-K5 ang baboy nga nagakalamatay, bangod sa African swine fever, ginapalusot nila pakadto sa mga karinderya. Tilawin nyo bala subong sabor sang baboy nga ginakaon nyo? Di ba lain ang sabor pagkagat nyo? May arag di sang something. Nga hindi nakaanda ng iya sabor mga ka-K5. Ang iban may baho-baho pag anibisan ano mo kaluto. Kay man, ang iban, lasog na. Ang iban, nalagad na na sa pag-ilada. Ang iban, wala na kagi sa slaughterhouse. Tinagakuan ini, pamahog ini iya sa ikang lawas ang tao nga makakonsumo sini. Hopefully, sa aton sininga City Veterinarian kag sa National Meat Inspection Service or NMIS, mangin regular ang aton pag-check. Not only para maproteksyonan ang mga nagasunod sa kasuguan, but of course, ang general public ang nagakonsumo. Kay hindi taman mapilit ang tao yudyod pagkadto sa merkado nga didto gid sila mabakal. Kay kun mayara malang sa malapit sa ila, tidito sila ay kaysa mamiliti pa sila pagkadto sa merkado. Kagin allow taman ni, hasta subong bangod nga gin allow ta kagin pinabayan, hindi na makontrol bisan diin na lang subong baligyanay. Gin pinabayan ta mo, ti karon kay mabudlay na kontrolon. Kagway na sang politiko nga mag-istrikto sini kay man. Mag-istrikto ka ni pag eleksyon, birahon ka ni sa mga butante nga ni. Kalabanan sa mga politiko, wala political will mga ka-K5. Sunod sa Agos lang permi. So mas maayo na lang regular ang pagkandak sa inspeksyon sang City Veterinarian kag sang NMIS, not only sa mga taga-merkado, kundi ilabi na gid sa mga nagabaligya sa may mga meat stand sa guwa mga ka-K5. Okay, very alarming man subong na may promo na kababoy. Okay man niya nga, nagnubo ang presyo, pero dumakulbaan ka nga man amo gini kanubo, 200 promo ko no? Daan pa subong na may peligro sang African swine fever mga ka-K5. Kagang safety gidiya sa mga nagabakal. Tiyari ni karon sa kamot sa mga nagabakal, lantawan nyo da kung may tatak. Ang ginabakal nyo may resibo ngalin sila sa slaughterhouse, may tatak mga ka-K5. Kaglantaw nyo gidyang kalidad. Kagpaliog lang sa mga nagabaligya, hindi lang aginansya paminsaronta. Paminsaronta man ang kaluwasan, ang ikaing lawa sa mga tao nga nagabakal sa inyo kag nagasalig sa inyo. Kay tinigusyo nyo lang nakataya. O what if abi gabinaligya ka muda sa baho ng karne, gabaligya ka muda sa balatiano na nga galing sapat nga ging katay. Tinyo ni gusto dang masamad kamo nga nagyapon balikan. Pero, actually, damo man niya sa mga meat stand nga di kalidad mo. Damo man niya meat stand mga ka-K5 nga maayo man niyang kalidad sila baligya. kag ini silang dapat pamarisan. Kay bisan gani sa merkado sa TTC da mayara man gani gabaligya baho nang baboy. Bisan ano mo gidya ka remedyo sa pagluto ya baho gidya gyapon. Nga nagabakal ka bala insakto baligyan ka sang indiamo kundi perde ka gid. Mahal nang adaan. Tiyang risgo gid sa kayang lawas ang tao. Kay ko ma-recall nyo, nagligad to nga simana, may mga nagkala food poison to nga mga kabataan to sa Iloilo, bangon sa pagkaon sa baboy, mga kakayfay. Kabay padri sa aton, hindi matabo. And hopefully, sa aton mga otoridad, regular taning mag-conduct inspection. Kay wala tuo na lang mo, very alarming katama, nga bisan di na lang nga bangkito, bangketa I mean, bisan di na lang nga kanto, may gabaligya na karni sa baboy ang pamangkot gagi na tanan sa slaughterhouse. Sumabalaan ta na, hindi lang ipasat sa konsumidor ang paglantaw, kundi dapat gagawa man ta sa aton opisina regularly sa pagkandak sa inspeksyon. No. Kiti kung ma-istrikto kita sa pagkandak sa inspeksyon, in fact, maka-generate man disang income ang aton syudad. In the sense, kiti, ma-puwersa ta sila, ma-encourage ta sila, maagi sila sa slaughterhouse. Sa pagkatay isang sapat, i-income eh. Kung dito sila gakatay sapat. Pero mayon nga panugod, kagabay pa no, mangintayo yun ini mga gag-K5. Gapakita lang na, nga nagapamati. Gapamati ang aton sininga city veterinarian ng NMIS, ang city government, sa concern sa publiko. Ginapamatian nila kag wala lang gapamati, nga lapos sa piyak na dalungan, kundi ginapamatian kag ginaaksyonan mga gag-K5. And by the way, kahapon, nagpagwa sang Executive Order Number 21 Series of 2026 si Capiz Governor Freddy Neil Otto Castro, mga ka-K5. And I quote, "An order prohibiting the entry to the province of Capiz of live pigs, pork, pork products and byproducts, hog carrier, vehicles and hog carriers, vehicles and hog traders originating from or passing through African swine fever positive and suspected areas, specifically from Negros Island and Iloilo Province." No. Section 1 sang executive order na gasiling. Entry ban to the province of Capiz. The entry to the province of Capiz including loading, carrying, transporting, delivery, selling and other livestock trading activities of live pigs, pork, pork products and byproducts, hog carriers, vehicles and hog traders originating from, passing through, processed or manufactured in areas identified as African swine fever positive and suspected areas, specifically from Negros Island and Iloilo, shall be prohibited. Section 2, confiscation of pork commodity or products. In instances when live pigs, pork, pork products and byproducts, livestock carriers, vehicles and livestock traders originating from, passing through, processed or manufactured in localities identified as ASF positive and suspected areas, specifically Negros Island and Iloilo Province, enter the province of Capiz, the Provincial African Swine Fever Task Force conducting border checkpoints or monitoring shall determine if they will be confiscated, disposed, or returned to its origin at the expense of the owner. Section 3, border control. Provincial border control shall be maintained at the entry points to the province of Capiz, particularly in the municipalities of Tapas, Dumarao, Pilar, Maayon, and other areas as may be deemed necessary by the situation. For entry to the province of Capiz through sea and air, the National Veterinary Quarantine Services also conducts the necessary measures to ensure that ASF does not enter the province. Section 4, separability clause. If any part of this executive order is declared illegal or invalid, remaining provisions hereof not affected thereby shall continue to be in full force and effect. Section 5, repealing clause. Executive Order Number 32, Series of 2026 and all other orders, memoranda, issuances issued inconsistent herewith or hereby repealed or modified accordingly. Section 6, effectivity. This executive order shall take effect immediately upon its issuance and shall remain in force until revoked or repealed. Done in the City of Roas, Province of Capiz, this 24th day of June, 2026. Signed, Fredenil H. Castro, Governor. Amo ni mga ka-K5. Kahapon, nagpirma sang executive order si Capiz Governor Fredenil Otto Castro nga bawal, no? Bawal mga ka-K5 ang pagpasulod sang buhi nga baboy, karne sang baboy, mga pork products and byproducts, mga salakyan, kalargahan sa mga baboy bala, and mga hog traders, halin o kung nag-agi sa mga lugar nga positibo o kung may ginasuspetsuhan nga kaso sang African Swine Fever. Specifically halin sa Negros Island, kag Iloilo Province, mga ka-K5. Bawal anay. In fact, nauna na sinipagwa sang kapareho nga mando ang Dumaraw LGU si Mayor Mateo Hatsuela. Nagligad pa yung adlaw mga ka-K5 na una niya sa paghimo sa madasig aksyon si Mayor Mateo Hatsuela sang Dumaraw para maproteksyonan man tong hog industry. Sa ila sininga banwa mga ka-K5, bawal man to magpasulod sa mga karne, mga bisan niluto mo tong baboy ng halin sa mga areas nga positibo sa ASF. Tisubong sa entire province, bawal man. Abi aling kato sa Iloilo, madala ka disang isa kagulot nga baboy pasulod sa Capiz, hindi pwede. Or may urok ka din nga dalon kay pahuptan mo, hindi pwede. Ano gani? Ang kagiban pa ng mga pork products, mga tusino na, kagiban mga produkto halin o kung gimanufacture sa mga areas nga may confirmed or suspected cases ang African Swine Fever, bawal naman magpasulod diri sa Capiz. Isa ini sa mga pangaman nga ginahimo subong para maproteksyonan ang probinsya batok sa ASF. Pero hindi kita malipat nga since 2023, why pa ya maklear ang province of Capiz sa ASF? Why pa ya madula during African Swine Fever? Mina lang kay sining nagliligad, may resurgence naman nga natabo mga ka-K5. So kabay pa magkooperar diri ang publiko para sa kaluwasan sang tanan, kag of course, hindi man maladaan ang hog industry diri sa aton sining syudad kag probinsya, mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa aton sining mga ka-K5, mayo ganini nga hagan-hagan, tanay kaon, karne, kababoy, kag ibang pang mga pork products. Sa ilo, anay ka mo sa isda, kundi isda utan, mga ka-K5. Para nga mahagan-hagan man ang pagsininaka sang BP nyo, kag blood sugar levels nyo. No? Kapin pa kung ginakaon nyo healthy, mga ka-K5, utan, prutas, isda, kag iban pa. Kag syempre, sabayan ina sa Empower Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kay subong yung dumamadla ka na magkaon sang baboy, mga ka-K5, kay may mga baho-baho kag hindi gidi man namin yasabor. Mike De La Torre, mayang aga, Sir Mangkot, kami kumadayon, gidbalang barangay election, sininga tuig para mabailuan man ang mga kapitan. Kahapon, ang bumanin pa Mangkot mo, ginsabat ko man kahapon. Madayon, gidi ay, why man sang layi nga naga silingay paiway ang election. So madayon iyang election, mga ka-K5, sa Nobyembre 2, pista minatay, mga ka-K5. As long as wala sang layi nga nagapospon sinisaliwat, madayon gidiyang barangay ang sanggunian kabataan election sa November 2, 2026, pista minatay, mga ka-K5. Ma'am Bernadette Omitian Calzado, mayang aga nagamonitor kay Sir Reynante Cam, upod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam sa may barangay Dayaw, nagapamati na mayang aga. Sa kay Mildred Mina Delphine, dira sa may barangay Kulahaw, nagamonitor naman, madam, ugig salamat, mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, istoryanta, standby. Foro de los Pueblos, K5 News FM.
18: D3 Bio.
19: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
21: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Katap na sa

0: sugar
1: 446. Yung tilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka tama.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald sa ka-sales rep. So una, problema gid ako sa akon body odor. Kuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
9: Relax, kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
1: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabat tian ko ang DTX 500, nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga

0: Food supplement kag mga herbal coffee may ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Reina Pharmacy may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato pero epektibo. Pilion ang Reina Pharmacy.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: 18 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takda nga lasa 9. Mga ka-K5, pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Kung may mga minsay ka mo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para matagan taligwang nyo sining mga messages diri sa itong sinigapag pangalagad mga ka-K5. Pwede good morning sa mga suki na ito nag-monitor diri sa itong sinigapag pangalagad sa mga nakatutok sa Facebook Live, ha? Thank you, sa ton si magkautor ng mga tagbalamati na gamonitor sa FB Live sa K5 News FM. Kag sa mga nagapamati man sa ila sili, tag sa ka mga radio sa 100.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Salamat, sa ton ng mga suki, ng mga ka-K5. Kay nung Imlot Dorado sa Dorado Family, dire sa may barangay Bahit, sa Banwa Sampanitan, nagapidamati. Nada, thank you, nung Imlot, kag salamat, sa pagtutok. Diri sa itong pagpangalagad sa buong aga. Kay kuano, Rodolfo Evangelio Jr., salamat gid. Ma'am Elsie Acuña, nagatutok naman, thank you gid sa itong mga suki ng mga ka-K5 na nag-monitor na diri sa itong sinigapag pangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio ng suplemento, nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio.
3: Foro de los Pueblos.
4: Sa aton sini nga mga ka-K5, no, mayari diri sang but din ni laging pang report ni. Mayari diri sang ginapayag karon duha ka mga minor di edad nga nakuaan sang ginapayag marijuana. Mga ka-K5, dira sa may Banwa sang Maayon, no? Ining duha ka mga minor di edad na tukiban nga may dala nga ginapayag marijuana sa sulod sang health center, o ano ning mga health unit gani? Dira sa may barangay Poblasyon Ilaya sa Banwa sang Maayon, mga ka-K5. Kagya ginapayag ini nagabalor sang 120 pesos. Ining duha ka mga minor di edad gani. Dira sa may barangay Poblasyon Ilaya Maayon mga ka-K5. Tingwan ta ning labuto ng Maayon Municipal Police Station o kun nga may dala ini nga mga marijuana, ining duha ka mga ginapayag karon mga minor di edad, no, dinhi sila nagakuha. Amo na ni bala kalala ang problema mga ka-K5 nga bisan mga kabataan subong may bit-bit nga marijuana. Ano ka uyaya ang ila sini nga mga ginikanan, no? Kay kulan taon ta subong mga kabataan niya, grabe nang batasan. Nagalaray dis oras ang gabi. Makita mo ya kun diin nga higad-higad nagaluklok sang ilim no nagayup-yup ka sigarilyo. Nga pamatsagan mo may ginakita na may gina-income na nga nagabakal ka vape, gabakal ka sigarilyo, gabakal ka ilimnon, kagali pinangayuan sa ginikanan. Kundi pinangayuan sa ginikanan, hinatagan sang ginikanan sa pagkonsinte mga ka-K5 sa kinahimo sila bata. Orang iban halin sa kinawatan. Amo naman subo-subo na mga ka-K5. Dason basulon taya ang iban nga mga bagay bangod sa kapabayaan sang ginikanan. Ining pagiging violente sa pila ka mga kabataan, mga ka-K5, Diba si Boss pa na-report na? Ang pagiging bayulente sa mga kabataan subong, kung lang taon ta, bangod ini sa kapabayaan. Sa mga ginikanan, kulang sa pagtoy-toy mga ka-K5. Kulang sa pag-iya. In fact, ining natabo to nga school shooting sa Tacloban, ining natabo nga pagpamuno to sa mga eskwelahan sa Cavite, nalikawan ini kung properly guided ang mga kabataan. Kung nagdako sa isa ka maayo nga pamilya or even maayo nga komunidad. Apang bangod mga ka-K5, kulang ang guidance ang ginikanan or wala nagawa ginagiyan sang ginikanan ang kabataan. Amo na eh. Isa bisan mga teachers ta subong natahap na magtandog sa mga kabataan, natahap na magdisiplina, natahap na magpangakig. Kiti somehow overly aware ang mga kabataan sila rights. Ang ilang akinamatarong nga kuntani ginagamit bilang proteksyon batok sa pagpangabuso sa mga kabataan, ginagamit na sa mga kabataan nga daw sila na yasubong mag-abuso. Pero malikawan ta na. Kung sa sulod pa lang sa panimalay, nag-set na bilang maayong example ang ginikanan, ang guardian. Kag kun ang komunidad nga gindak-an, maayo mga ka-K5. Tinong gina-expect mo? Sa bata nga magdako nga tiyang tatay adik, ang tatay pusher. Nagdako sila sa komunidad nga puro adiktos, pusher, kriminal. Puro chismosa, chismoso ang tawo. Damo kawatan. May tendency nga maka-impluensya ina sa pagdako sang bata. Dugang pagid. Ang exposure subong sa social media, kag mga games, online games, na tuman ka kalain. So, na yung makampang ka-break game, do okay na. Subong yung mga online games, puwerte ka makahalawhaw tanawon. May ara na iyang tuman ka bastos ang mga contents. Tuman ka kahas ang mga contents. Sa mga games sa online, mga ka-K5, nga ina, very accessible, kumo mga bata subong may mga cellphone na. Amo na nga nagabuhi subong ang panawagan na hopefully ang iban nga mga countries may mga ginapatuman na nga ban sa social media. Kiti somehow maka-apekto ini. May mga nagaduso nga ti 16 below dumilian nga magamit sang social media. Kag ini karon liwat nagabugong nga panawagan mga ka-K5. And as to ginatawag naton diri mga ka-K5, sa panawagan naman nga ipanubo sa 12 ang age of criminal liability mga ka-K5, may mga nagambal nga titani panaugon tanis 12, no? Bangod ko lang taong talain ang kabataan sang una ikumparar subong. Kag ini karon, in fact, ang Philippine National Police gasuporta. Kay under sa aton sining kasuguan, under sa Republic Act 9344 or ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, mga ka-K5, ang tinaga nga child nag-refer ini sa isa ka persona under the age of 18, mga ka-K5. Kag pag-abot naman niya sa minimum age of criminal responsibility under sa Section 6 sa Republic Act 9344, ang bata nga 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. Oh, 15 years of age or under exempted sa criminal liability. Pero, isubject ini sa intervention program pursuant naman sa Section 20 sang Republic Act 9344. Pero ang bata, 15 years but below 18 shall likewise be exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program unless he or she has acted with discernment. Kung ka-incendi siya sa ginihimo, hindi automatic nga exempted siya. Kung kabalo siya sa ginihimo, mga ka-K5, tipoy digid siya, mangin liable mga ka-K5. May mga nagapanawagan subong, dapat panubuan na ni from 15 below imuon 12. Bangod iba na ang mentalidad sa mga kabataan subong, aware na sila katama, exposed na sila katama sa nagkalain-lain ng mga bagay, mga ka-K5. Anyway, no, sa Domingo, tingwan taning i-discuss mga ka-K5. Kikadamo, subong sang abogado, Bisaya, sa social media, maka-search lang sila sa ChatGPT, sa Gemini, kag ano pa nga mga search engine, pamatsagan mong ilargumento do inabogado na. While ang mga abogado, kag mga naka-incendi sang kasuguan, doon mo pang ginabash mga ka-K5. Pero on Sunday, tingwan taning ma-discuss, no, ang ining RA 9344 sang mas madalom pagid mga ka-K5. Pero may nato nabatian discernment. Act of discernment. Anong bot silingon sini? Act of criminal liability. Anong bot silingon sini? Tutukan tanas Domingo sa Punto Legal Program mga ka-K5. Ang mga balita, issues, kag-impormasyon wala tamatagan ligwa diri sa aton sinigapag pangalagad. Bantay nyo sa masunod nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM Roha. Si Board Member Blisilda Gingging Perez Almalbis nahangawa man gani sa dalagan sang peace and order situation diri sa province of Capiz. Sa, especially sa mga unsolved cases, no? Panawagan sini ni Board Member Almalbis nga kuntani matutukan man sa aton nga mga otoridad. Hatagan talang naligwa, mga ka-K5. Ginakulabos kita sa tiyempo ng inkaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center. Tagimo, mga ka-K5, sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh, Extend Food Supplement for Men, kagiban pa nga mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga ka-K5. No? Sa aton sinima kautor ng mga tagbalamati, may mga komento. Joanna Ambion Biton, Kira Quaro Basilio, Kauluya, nagani subong magsulod sa bar sa Roldan, kay laban pa yung mga minor ara sa sulod. O, sa kay Ma'am Joanna Ameterdam Harion, deras may tangke ilawod, nagapamati sa Sitio Sol, na mo gidga salamat. No, sa inyo sininga mga minsahe, deriga kapi-kapi na kung sila DTX ka Coffee Mix. So, thank you, gid. Sa kay Ma'am Joanna Ambion, Basilio, thank you gid sa inyo sininga minsahe. Pasensya gid ha kay ginakulabos kita sa tiempo, dugangan tani mga ka-K5 sa iba naton nga pagpangalagad. Ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
8: Sport Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics. Nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: DTX 500 ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi DTX 500 ang pangbawi kag super detox mo DTX 500 DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
9: DTX 500 Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mamakas sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagamo. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mamasaga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mamaka sa mga butika.
20: Nestor! Ang sinaeng!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasumpay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplanta na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Missy ang masusunod
22: sa gabi,
23: ako ang bossing
22: dahil kasangga ko
23: ang Extend
22: Supplement for Men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to Mama.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
25: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
26: Memory Advanced Syrup.
25: Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
25: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? Tumining pa mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 2, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, arag yung pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotenes.
2: Hindi lang gani carots.
4: Hindi lang carots, mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asna ko, tani nga kong magkaon, kumalot.

0: Maitukar ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX 500, ang super antioxidant. D3 Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sang kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the best nga pagpabakod sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, mighty C.
3: Istoryahan ta ang inyo masami mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kung nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano bala yung insulin, Dr. Romil?
2: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells ang imong pangkreas nga gituag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imong pangkreas pakadto sa dugo-agod maglapta sa tanan nga cellulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imong blood sugar kag si insulin amo nang maabre sa imong imong selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imong selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin, wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C, bangod ini ang nagabulig tap na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang kina energy?
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500
4: ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
4: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalain ay nga energy.
4: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
3: Ang insulin amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kun sobra ang imo ginakaon sang imo kinahanglanon, ilabi na kun palakaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas. Agud nga mamitinar ang ideal normal level sang blood glucose.
2: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nagabankrap bala ang pancreas. Abi nyo, tao lang ang kwan, mabankrap. Once per mimo ginabusuhan ang imo pancreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo loading, pero damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pancreas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose kag amo nang maabri sa imong selula. 80% na lang, 70% na lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% na lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 Sir GP ang imong blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag Mighty Sigid ka mo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, maatipan man niya ang imo nga pancreas.
3: Ang pag-release ng insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai, kag once ma-detect sa lawas ang presence sang glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga magaproduce ang insulin to maintain sang gustong amount sang blood glucose, inakon healthy ka.
2: Dira ra gisugod ang problema, Sir GP, nga wala controls kaon. Tani pamahaw panyagak pagnyapon lang tani kaon aton. Pwede lang gani kaduha lang eh, no? Panyagak kag panyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
2: Kaso subong niya lain, pamahaw. Magigay guys snacks. Cake pa na kag soft drink sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget man ka sa imong kuan, DTX 500 kag MTC. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag Mighty C.
3: By the way, Dr. Ramil, anong matabo kung gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
2: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin damo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa gataas ang ano, ang imong blood sugar. Usually ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong kidney, pagtaas ang imong blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kaghalos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kun may disiplina ka sa imo nga kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, may TC or pure C. While ginapanubo sang DTX 500 ang imo nga blood sugar levels kag ginarepair sini ang imo damage nga pancreas, ginakorek man sir GP sa may TC or pure C ang imo nga mango nga immune system. Agod indi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag may TC or pure C. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
3: Oh.
2: Oo, no? May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas, magkaon sa gusto, likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
7: Mata

0: GTX 500 sa Legal Epic DTX 500.
1: Sa mga dugang pa nga benepisyo sa pag-inom sanga, DTX 500 kag Mighty or Pure C kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa idiusto nga lifestyle, kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw, inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat kapag kaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imong kidneys. Kulang na ang functionality sa imong liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag Mighty C taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
2: Kung hindi man mapatay, Sir GP, sa masakit, no. Mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no. Hindi naman tindog manoy. Ay, siling lang may pamapatay. Pareho lang sa tubo. Nga kung ang tubo hindi mo mapintahan, kakatuktukon. Amo man ni aton lawas, kakatuktukan aton lawas, tungod sa madamo na ito nga bisyo. Amo na nga, perme na mo ginabalik-balik. Nga kung damo imo bisyo, dapat damo ino mo nga DTX 500 kag Mighty C. No? Amo na ang pinaka-problema. Kag, kung pabayaan mo lang, matawaton ko ba sa oxidative stress ang imo kan, imo mga, imo pancreas, imo nga ma-diabetes ka, imo cellulas atay Sir GP, tuktukan man ah. Imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, lantaw lang sige ka gamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo, amo na ka-importante nga mainom gika, DTX 500 kag Mighty C. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take some DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Or, ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Suli tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos sa lalaw. Way kulba.
1: Ice cream.
2: Pero DTX 500 kag Mighty C, way ginasapaksan o sapakon kung gabalatian na.
3: So isa sang palatandaan pag Sir GP sang kuman kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog no pagka malipaton no ni bilang bago mo lang nabutang ang gamit mo lipat kay nakon demo nabutang niya no may ra man instances sa Sir GP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo no kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress. It's because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok no? So kung palakaon ka sa nga tamis, grabe man ang kadamoon sa free radical sa aton nga brain. Namun akong kaysa, nagatukar ang migraine, no? Bangod sa nga ginatawag too much added sugar sa aton nga diet, no? Apang kung sige-sige ang pag-inom mo sa DTX sa 500 kag Mighty C sa pagtapna sa halit nga dulot sa oxidative stress sa mga selula, no? Kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
4: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
5: Sa malipot nga sugilan no Sir JP no, ang free radicals hindi gidya malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa inisig 22,000 ka beses sa kadlaw no. Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kag naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate bitto sang ginatawag naton nga free radicals. So ang pinakamayo nga solusyon Sir JP dapat may protection ng imo nga lawas no. Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty C no. Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
2: Siguro Sir Kevin, plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintain ara ang balanse. Imagine bla kung 1000 years aton kabuhi.
1: Damo ko bata.
2: Damo subong tao is kalibutan.
1: Damo ko sa way.
5: Overpopulation.
1: Kada 100 years pili ko isa.
2: No. Ang point is ara na ang free radicals, no? Nagapatigulang kag naghatag sang balatian sa tao. Ti According sa prophecy, even Bible, nagambal ng edad sa tao is 70 to 80 na lang. Uh-huh. No? Di ako ya, gusto, ako ya, gusto ko yang magbuhay biskan 120 years lang.
1: Ay! All?
2: Pero 120 years, wala balatian. Hapos lang sikrito, pangitai lang solusyon nga mapunggan ang damage, ang pagpangdamage sa free radicals, kag oxidative stress sa lawas. The answer is, DTX 500 kag Mighty C. Ang mula na sikrito sa una sa mga early generation, Adanto Nua, puro lang antioxidant ang ginakaon. Wala pa cellphone sa una, wala pa, ano na, o wala bisyo, no, wala so, puro lang antioxidant ginakaon lati. Subong niya, halos di man takakompleto, na may masuplemento na lang kita sa DTX 500 Mighty C kag Pure C, kag dapat inom kita adlaw-adlaw. Sige na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Anong sikrito niya?
1: Milig sa taguay?
2: Wala siya panago sa rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kay amo tong gabito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sir boy.
1: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plan ko mo. O oh. 19 na.
3: Ah kampyon ni
2: mag. Kabalo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pa-massage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi ka na Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pa-massage gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo kay basic ginaya.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Docramil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: DTX 500! Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
1: Kamusta ni mo na hibawaan na nakit diabetes?
6: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
1: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
6: Kabuntag na o gabi.
1: O nakaroon pila na may mong sugar?
6: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
7: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gani sa bigger loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsar.
7: Mighty C, pabalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako gani si Ariel, nagtanto sila kita nagligad sa kisa kija katama. Di ang basa tiyo ko. Tumarko sa Mighty C alkaline vitamin C. Tukap sulita sa day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutun. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, pabalit sa mga butik.
11: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisitaha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, mag kadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figos Kilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang PCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
2: hindi dapat
1: hindi dapat palawigon
2: namnaon na
5: di para magdugay ang imong freshness sa bilog nga adlaw magswipe sang klinika Dio Fresh sa imong nga ilok
7: informasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang healthy coffee sa nga Clinica de Alternativo, amo ang DTX coffee mix, no, may chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso, no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
2: Mas tagagmay lang ang mga pain, no. Hindi siling inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyos sa kung kaya mo lang ipamasage sa sakit ulo, ipamasage mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo nang pinakamayo gid.
5: Tugnaw-tugnaw lang na, no, ngara sa dalom sang tissues mo.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba, paagi sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
2: Paano makabulig ang D3 bio sa imong nga digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano? Mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapatasa imo acid. Once nga gatasa ang acid, gatukar imo nga kuan hyperacidity, ganipis ang kuan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka dito bayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga indi agod agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3bio, Sir Kevin.
7: D3bio with Physio.
12: Ako si Anay. Before problema, kagid na nga po, irregular nga reglas. Agalabot, kita tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3bio, bau okay, kita ang resulta, subong normal na gid.
7: D3bio. Ang D3bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Marakas mga butika.
5: Amo gina, Doc Ramil, ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumars ang D3bio, no? Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga-hyperacidity ka. Bangod na galuya.
2: Sana all, no, palakaon.
5: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Amo ini, kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong, sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
2: katabo sa may mga guard mo.
5: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon, bala. Maski ano mo kahigda. So kung bakod di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter, paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
2: Siyempre busog ka.
5: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaara man sa D3bio ang isa sa nagapabakod sa selyulasang imong cardiac sphincter.
3: Mm. So damo nga natural nga paagi Sir Kevin para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Mm. Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala, no? Ang imong pagtulog agud hilway ang lagyan sang acid kag pagkahon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no? Sa
2: wala. Tawan, no? Dapat sa tulog wala.
5: Tulog wala.
2: Dabi na akong late dinner ka.
3: Oh, pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan ta na. So it's small frequent meals kaysa three and large meals sa Sir Kevin's.
13: O si Karen, kadamo isang akon hair fall hindi man nami ako na puti. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag kinis ang akon puti.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
15: Ako si Jomer, katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kaon man sang damo nga utan kag prutas bangod ang alkaline diet makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no? Kag indi man maglipat mag D3 Bio kada adlaw, no? Kay ang D3 Bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imong mucus lining. So ang imong tiyan agud malikawan ang pagtunaw sang imong selula, no, sa ginatawag stomach tugas ang hyperacidity.
2: Mm. Pero sa kaso naman sang H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang PCO, yung may D3. Matatas mga butika.
1: Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imot yan, ang sa MCT or sa medium chain triglycerides, sa D3 Bio, kaya git Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
2: So sa mga nagasulabda ang mong chan, no, hindi gid malipat nga mag D3 Bio adlaw-adlaw. So ang D3 Bio, wala lang nagapaayos ang hilanat, ubo, sipon, kagtrangkaso. Hilway pa sa balatian ang imo nga digestive system, no? Natural antimicrobial na, natural antacid pa. So D3 Bio muna.
0: Information sa ikaayong lawas.
3: Storyhan ta ron ang dugang pa nga mga health benefits, Sir Kevin.
2: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi muna masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another, agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio, gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So, hindi gid magkalipat mag D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka lang Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gano, makaserve sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine bla, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko palang ang pag-inom. Batsagan ko lang pag-alog sa akong dinargo. Nagamayan na ako ng buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. May BCO. BCO. May D3.
6: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids, no? So Kevin nga nag sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas, no, wala sang latak kag toxins nga makaguba, no, sa lawas kung naga D3 Bio ka kadadlaw. So ang toxins sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
1: dapat hindi gidya,
6: dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
1: kaya si atay,
6: no, kidney, no, kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin batok sa mga toxins kag kinanglan gid, no, para buligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
3: Dapat lang dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pagmaintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod sa idalom lang sa imo nga mga ribs kag sa groin area sa mga lalaki or ang imo nga pantog ini man ang posible nga rason nga naga urinary incontinence ka bangod pati ang imo nga urinary bladder nagluya na ka infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Gusto ka maging bakterya free and viral free, mag D3 Bio ka kadadlaw.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko dasig mo lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitukon o bitukon mga may mga parasites no or even virus inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin ditribayo lang malakas di kung pa kakatumar tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM championing the lives of the Filipino.
8: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center ang K5.

Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Pagklinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag...

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka ang abutika.
4: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
9: Hindi na pwede tukbol.
10: Ay, galing ka, Pastor! Pero kamalo-kamal lang may talento.
9: Wow! Ano ang talent mo, tukmol?
10: Magatulog ko, bisanding!
11: Wow! Bilang ka ba ka talent ya?
9: Hala, talent kit ba na?
10: Sa bangko! Sa duyan! Sa salog!
9: Kagbasi pati sa sermon?
10: Kagamamugin na guro, Pastor!
11: Wow! Nangimal nga, tukmol. Pati sa sermon sa Pastor, matulog sa. So, tabo niya pang Pastor!
10: Pastor! Oh. Kaya malakad na Domingo, namin kita kayo mamatyan ang sermon mo.
9: Salamat gitukmol.
11: Pa ba? Dugin na is... Dugin

0: Boy Ramon.
1: Kung may outing abing Senado, sa din kita maupod. Kay Cayetano o kung kay Gatsaylan?
0: Oo, no? Ama man ang ginapaminsar ko eh.
1: Ay, gali ka, boss. Napinsaran mo man, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ako ya, boss, kay Cayetano, kuya.
0: Oh, kagaman!
1: Kay nami pamatian ang apelido, ya blaw. Daw sosyal. Cayetano.
0: Oh, hindi lang magsala ang pag-pronounce mo, ha?
1: Ate, mahulo, mahalo mo, kuya. Boss, ha?
0: Pero, Boy Ramon.
1: Ano, boss?
0: Amo lang bala ina ang basihan mo tungod nga nami ang iyang ang apelido mo pag-upod mo?
1: Ay, oo, boss, eh. Ikaw, yao?
0: Kay Gatsalyan ko.
1: Gaman, boss?
0: Kay Budlay Sunion ang apelyido. Do may challenge.
1: Na, buang kagit bala, boss mo?
0: Ikaw man gani, Boy Ramon, buang ka man.
1: Boss, base may libre pagkaon kita itano.
0: Di base may libre man kapi kay Gatsalyan.
1: Ay, Budlay ginigiling na desisyon, boss, eh.
0: Di ano balang importante si mo? Pagkaon o kon kape?
1: Pagkaon, anay, boss. Sunod na ng prinsipyo.
0: Why?
1: Ay, Boss Rocket, may idea na ko.
0: Ano?
1: Sa aga, kay Cayetano ta.
0: Tapos?
1: Sa hapon, kay Gatsalyan naman ta.
0: Why? Hala, balimbing tiyagal, he.
1: Ang ubus ha, para patas.
0: Mapuslan kagid blaya, Boy Ramon.
1: Siyempre, boss. Kung diin may kananay, dito ta eh.
0: Ramon,
1: boss?
0: Anong plano mo? Politika bla ini o kung pulo pamahaw lang?
1: Ay, sa ako niya, boss. Pareho lang na akong gutom ta. Di, boss, din kita mo po?
0: Ramon, hindi ta magpadali-dali desisyon ha.
1: Kangaaman, boss.
0: Kay base sa uli, he. Kita lang yagaling na duwang wala ginagda. Hindi gani, ginagda man ta nila. Tapos kita man yagaling mabayad sa hangging kapita kaging kaon.
1: Ayala, sadya-sadya, boss, ino.

kami nag-abot naman din ng memo sa barangay hall, pero tulog pa dyan si Kapitan. Pila na kasi man na. May tag 200k naman galingay panghatag sa kada barangay. Iya man ini programa japo ni PBM. Kag nabutang dire ang 100k para sa educational assistant. Kag 100k naman sa mga kulukay o sa mga facilities ng barangay. Nga biya, tagpa kung pwede malang kwaon ng guro. Mayo pa! Kagkaibal ako nga kung bugtaw si Kapitan. Amo ni Kiapo nangyayambal. Abot na niya nga daan niya kung anong plano ni Kap. Si Kap pa! Ba, kanamis ni nga programa kay makakwarta gigamis niya. Ay, hindi ta na lang pagyatag, ah. Ikwartahon na lang namon. Sadya-sadya, ino.

0: Daddy, nabatian mo bala nga damo kuno proyekto sa barangay hall nga ginapalapaw?
1: Pabayilan da Japon, may San Jupiter.
0: Nga pabayaan na daw. Kwarta na yan sa bumuloyo.
1: Ay, ya? Jupiter, hindi ka na yung magreklamo da.
0: Kag nga aman, Daddy.
1: Kay kung magkagawad na ko gani isunod eleksyon.
0: Oh? Anong himuon mo, Dad?
1: Basi mga awat man ko gani.
0: Daddy, ano man na yaman?
1: Gaprangka lang, Kuya, may San Jupiter. Kaya mugin man

0: ang himuon ko, sabay sa uso. Kabalo kabala Jupiter, kung mangin kagawad ako, ano ang una ko nga proyekto?
1: Yes, Dad.
0: Mabakal ako damo nga aircon.
1: Baho, maayo na, Dad.
0: Para ang sobra sa balay ko dalon. Siyempre una, hunta na ang balay sa kagawad. Kagtuto, Jupiter.
1: Dad?
0: Pati ikaw, makabinipisyo ka kay makapulo pa bugnaw ka man.
1: Daddy, hindi amo na ang serbisyo publiko, Dad.
0: Kagano ang dapat?
1: Dapat siya, Dad. Serbisyo kagidya sa tao. Para nasun yung eleksyon, butuhon kagiapo nila.
0: Amo man ang himuon ko. Serbisyo ginagmay, kawat dinalag ko.
1: O tikong mag-amo na gali, Dad. Dasi, ginagali ma-improve ang pangabuhi, tayo.
0: Ayaw! Tanawa na blang iban nga kapitana. Pag intra nila, pag sulod nila sa politiko, ang ila service motor pa lang. Pero pag tapos ang ila termino, may dump truck na, tapos di pick up ang brand nyo.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
3: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
2: healthy nga uto.
5: My tennis one is...
2: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.

0: Oh, Madam Magdalena, nabatian mo? May proyekto ko nung award 200 mil halin kay PBBM.
1: Hui, ako pa ba ang maulihi parte dira?
0: Ay, aba. Sa bagay, no?
1: Dako, gid ganing akwarta, no?
0: Wow. Madam, kung ako guro may 200 mil, makabakal na ko sang bagong motor.
1: Wow, do SK chairman ka man karon ah.
0: Ang kun lang gani, Magda. Kun lang bala.
1: Proyekto na iya, hindi niya pwede kwartahon.
0: Kung kikapitan huga ako, ya. Ang hindi pwede, pwede na iya. May diyan, mga Japon. Bulpen na nakagpapel ang katapat.
1: Sabagay, may punto ka man burog ah.
0: Bukawon ta lang guro si kapitan. Kagiplastar ta siya kung paano ta ni kwartahon.
1: Pwede man, no? Kaling ba si bila konsensya hunta?
0: Sansano ka lang yaging konsensya, ha? Magdalena, wala na kulo konsensya. Kay kinahanglan tang kwarta. Hindi blasak to ko.
1: Sadya-sadya, eh, no?
0: Ay, yeah.

0: Australia.
1: Arjan, laba-laba.
2: Ano man toto, dako?
1: Wala ka na na siyang iban nga gahom?
2: Pera pa. Pero sekreto lang.
1: Nga ah? Hindi mo pag-isugi daw?
2: Eh base, labawan mo naman ko karon.
1: Ay, hindi ka gali gusto niya nga labawan ka?
2: Hindi to ni dapat eh. Ako lang yung baskog ya. Kag wala na siyang iban pa.
1: Grabe ka naman ni Muya.
2: Dapat hindi mo ko lapawan. Ikaw lapawan mo ko? Kakibot ko nga daan. Tapos, ang tuo ko ni Blao, gapitik ni Gulpe, garita pa nung bag. Kagang wala ko niyo, garita ni panampuyong.
1: Sobra pa gininga ko niya. Kay wala ka pa iya kasugid. Siyang mas labaw sa akon, gatupa na niya.
2: Baho ka tuto dako ha? Hindi lang galing ngalan mong dako. Pati galing sugid mo, dako man.
1: Ikaw gani. Eljan, laba-laba. Hindi lang galing apelido mong laba. Pati na gani siya tinikal ya. Laba kapagid.
2: Hala, sadya-sadya eh, no? Wow!

0: bugok.
1: Ano man, budat?
0: Kamusta naman si Noli?
1: Ato, laja po nung tatipsi sa balas. Napalagan ko siya, ha? Tapos siya tani isip, kaso gakasala siya. Masulit naman siya kung nuliwat isip, ah.
0: No! Alo, tayog-tayog ang trip ni Noli, ba?
1: Amo gani, daw naluoy na ko gani, maglantaw sa iya, eh.
0: Eh, di ko naluoy ka, buligi na lang to siya.
1: Ayang, Ano?
0: Oo, buligi siya isip mala para magdasig ang matapos ang inisip, ayo.
1: Nge, ang gwa ko daya karon daw buangan.
0: Oh, okay lang na. At least may upon sinuli ni si Paya.
1: Aya. Baw na kulbaan mo yung pilakadlaw, basi bala sukbon man ni Nuli, yaw. Kung ano ka damong tubig sa baybay, yaw.
0: No! Dason, gamiton niya dropper. Oo. O kung hindi gani kutsara.
1: Aya. Kaya isip niya ganing balas kung pilakabilog. Basi dason, sukbon niya naman ang tubig sa baybay.
0: Sadya-sadya, ino! Ayan!

0: detox ka ba?
1: iCare Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sa UV rays kay blue lights. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Sure.
1: Mga abyan, sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. D3 Bio.

0: Conclusion at opinion!
1: Ano?
0: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
2: Hey, I'm Kalingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporbiotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporbiotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: DTX 500.
10: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
10: Masamihin ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
10: Pag DTX 500,
5: agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
10: DTX 500.
5: DTX 500.
11: Katalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dynamic na gitsa akong nga mata.
5: DTX 500. Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
5: Extend food supplement for men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
7: Extend food supplement for men.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
2: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
7: Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. News FM.
8: News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: 的波
1: 星。 K5 格林鸟安泰。 OK class, imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
2: Ano sulat ko diman?
1: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary. Hey, hi, galing one time. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Checklist na ta. Mm-hmm. Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurine. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sang D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurine. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iya kaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus ang nagpabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Correct.
5: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation,
6: ko ang D3 Bio.
5: Ang D3 Bio na lang ko.
6: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Kuha mo ang punto, sir boy.
7: Correct.
6: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaimnon giga breast milk, wala ka pa sang active nga immunity. So ipasan niya padidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
5: Dugadidi ka lang, ano?
6: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
5: Because
6: of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So, iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
3: D3 Bio!
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na ginkamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka.
9: Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP? Brown fat.
5: Brown fats.
9: So, hindi nga brown fat, galing ara sa aton nga lawas. Once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio, no? One isa sa plain D3 ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tao nga wae nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
6: Calories.
9: Pero nami agad obdan natin sang exercise.
6: Of course.
9: Kag ginatawag intermittent
6: fasting
9: or ketogenic diet, Sir Jimmy.
5: Mas mapadasig ang losing weight mo.
6: So, kung intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kombinasyon.
9: Para sa mga obese, ha?
6: Sa mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. Sa mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
0: Kung nag-D3 Bio ka,
6: Over
0: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga kaman gapon, nagniwang, iba nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na. Okay. Hulat-hula ka lang. Kaya, base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na.
6: Ay,
0: ang D3 Bio, ang Yamono Laurin.
6: Namin sa mga kabataan.
0: Ang Yamono Laurin could also defeat parasites, no?
6: Ay.
0: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
6: Dumduman ko na, Sir Boy. Mm-hmm. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
0: Tapo na, no?
6: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa musisibano mo. Iba ang
0: batilis. Ago.
6: Ti, what is in the coconut? Mm-hmm. Doon ka nami lang kung D3 Bio ang imo nga inumon.
0: Oh, no?
6: D3 Bio, di ka perde. Mm-hmm. So kung ako ya, kung mag-D3 mo lang, kung kasayang mo lang D3 ko, alalang mabakal ko D3, taposan, mabakal ko another BCO. Mm-hmm. Di ako na nakaroon nga gasto. Mm-hmm. So D3 Bio ka na lang.
3: D3 Bio!
7: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. D3 Bio.
10: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall ag hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Gumay Visio. Ang Visio. Gumay D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
11: Ito masyon sa barangay
12: po. Ano ginabatsag mo sa
11: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
16: Babakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yung sanga markuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh, available now.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig na gabi. Sa diin ka, Pipino!
21: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
27: Mapakal sa mga butika.
25: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
27: Bumakal sa mga butika.
25: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
28: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Radio Campione Radio.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Ang oras diri sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 saga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: L11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. L11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. L11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Ruas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Mayong aga Western Visayas, hi, hello! Kamusta kamo mga kabyanan? Kamusta kamo mga ka-K5? Mayong adlaw gid sa aton tanan-tanan. Sa nagapamati kag sa nagalantaw. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. K5 News FM Rojas, sa aton sini nga mga tagpalamati. Sa kinangdan, ini ang inyo alagad ang inyo anchor man sa sining palatuntunan, K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Sa mga may yara dira nga radio nga nagapamati sa aton, mang K5 News FM Rojas ang sadang ninyo mabatian sa lilisuan sa inyo sini nga mga radio 100.9. Kag makita makita live pinagi sa ato sini nga official Facebook page, K5 News FM Rojas. So gani, pagpadala na sang inyo sini nga mga mensahe. Sa gusto dra magpa-shout out, sa gusto dra magpatamyaw sa aton sini nga mga followers, mayong adlaw sa inyo tanan. Kamusta kamo? Kamusta ang adlaw nyo? Sa karon nga adlaw sang Huwebes sa pizza 25 na sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Ano karon ang matalulupang doon nga mga balita kag naka-line up nga mga topiko, mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Mga balita at public service. Well, sa aton sining mga headlines. Ceremonial drug test ginlunsyar sang Roa City Government bilang kabahin sang drug-free workplace kag anti-drug campaign. Kahapon nakita naton sa nag-circulate nga sa social media ang resulta sang ginapatagayon nga drug test sa aton nga mga city official. Sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Dadibas sang city government, kaupod ang iya sini nga mga city council member kag iban pagid nga mga department heads, sige na pabugal gito sang alkalde sang syudad kag sang pila ka mga city officials naton nga nangin negatibo sila sa ginpatagayon nga drug testing or drug test mga ka K5 sang nagligad nga adlaw. Ini nagapakita agud umpisahan na ang pag-implementar sang ordinansa ining drug free workplace para sa City Hall. This is a statement ni Mayor Ronnie Dadibas mga ka K5. Dapat mangin lead by example sila nga mga city official. Kaya rin na ginumpisahan na ni isang city government sa Roa City. What about ang iban nga local government unit? Diri sa probinsya sang Capiz, may kasubong man ay hansin ni mga ka-K5. May ara man nga drug test nga ginpatigayon ng iban nga mga municipal official. Tama man na, dapat mag-lead ka by example. Halimbawa, sa imuog saran bilang isa ka local government unit, paano mo masuportahan ang kampanya batok sa illegal nga droga kun mismo sa imuog saran sa imo panimalay, like sa city hall, like sa mga municipal hall, kun way kapadrag test na mga empleyado, mga municipal officials, paano ka makasiling karon nga suportado mo ang kampanya batok sa illegal nga droga? Kay mismo sa imo panimalay, sa imo nga ugsaran, may nagagamit sang droga. Dapat mag-set sang standard ang kada local government unit kung seryoso gid man ta, kung seryoso gid man sa pagpakig-away sa illegal nga droga, mga ka-K5. Sa pihak nga bahin, dugang mga balita sa mga headline, tree growing activity, ginpatigayon sa Banwa sang Ibisan, kadungan sang Arbor Day.

0: samtang Super El Niño ginahandaan karon diri sa probinsya sang Capiz. Ano nga mga ahensya sang gobyerno karon ang nagapatigayon sa pagpaghanda sang Super El Niño? Daw malawig-lawig ini, balawang tanay karon kon san ugid masugod o kon nagsugod na ginman bala ang Super El Niño. Anong epekto sini sa aton diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5? Kamusta hon ta karon ang pag-preparar kag kahandaan sa mga natungdan nga ahensya sang gobyerno? Bangod sining pagdeklarar sang Super El Niño diri sa pungsod Pilipinas. Bantayin nyo karon mga ka-K5 ang dugang mga reports sini sa ato sining K5 reporter diri sa ato sining pagpangalagad sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Kaga ining report builog nga gidadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang kagina pa sang daw malamig-lamig ang tsimpo. Nagadulom-dulom naman kagina ho. Panamit din magkape sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kaya kung mag-inom ikaw sang DTX Coffee Mix, may kape ka na. Ma-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix may ampalaya extract makabulig sa mga kauturan naton sa aton nga mga ka-K5 nga nagataas ang blood sugar level. Sa aton magamit ikaw sa iban nga kape do nag-iwal lang chan mo ng acid reflux nga ginatawag nila. Pero ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 kanami gidya imnon no kay nagalimpyo nagadetox siya sa imo sining lawas nagamag-an gidya imo chan kung mag-inom ikaw sang DTX Coffee Mix. Ang ining mga topiko, mga balita, kag-reports ang aton sining mga K5 reporters. Aton panumbalikan, diri sa aton sining pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga commercial.
1: K5 News FM. News FM.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalasubong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na
2: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
18: ikapsula mo.
17: Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
17: Extend. Supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
12: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.

Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. 30 minutos na kaligad sa takna nga alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. O sige na, sa mga followers naton, sa aton sining mga viewers, sa aton sining mga tagpalamati, pwede na kamo kapadala sa inyo sining gusto ipa-shout out. Gusto nyo ipag-greet diri sa aton sining programa.

0: aton sining mga viewers sa K5 News FM Rojas. Dugay-dugay kuantang report sa aton sining mga K5 reporter. Matapos na itong kaginagin line up, gin headlines ang pila ka mga dalagko ng mga balita. Training nga balita, builog nga ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka K5 ay antiviral nga ti sarang makakuha sang kagaw sa aton silingalawas. Mga komplikasyon sa aton silingalawas. Kung gusto nyo, protektado pagid ang inyo sining ikaayong lawas sang aton sining mga ka-K5, sang aton sining mga tagpalamati. Magagamit man sang DTX 500. Damo na ini nga suplemento mga byan ang DTX 500. Damo na sang testimonial no nga nagapahayag kag niya matutuod nga makapanubo sa blood sugar level sang imo sining lawas. Kaman although nga ti hindi man insigida pag inom mo sini pagkaaga nubo-nubo na dayon ang imo sining sugar or blood sugar level. Pareho man bala sa mga bulong. Mga ka-K5 nga ti dapat sigihon naton ang pagtumar sang DTX 500 para makahatag man proteksyon sa aton sining lawas. May antioxidant ang DTX 500. Kag kung gusto nyo protektado pagid kamo mga ka-K5 sa aton sining mga tagpalamati. Ginasip on, medyo lag na ton. Ay halong-halong subong sa tiyempo ha. Dapat preparado kita. Pangod kis at grabing tagiti sang init. Batsyag ka na karon, medyo lag na ton ka. Daw luya pamatsyag mo. Maggamit sang Mighty C. Mag-inom na sang Mighty C mga ka-K5. So, try your power, no? Sa aton sining mga ka-K5, protektado ng aton sining lawas. Mighty C. DTX 500. Klinika D3 Bio. Pinitanan nga mga suplemento ang sarang ninyo mabakal sa malapit nga mga butika sa inyo sining lugar. Adres sa Klinika de Alternativo, McKinley Street, Rojas City. Adres sa Rojas City, Aralanada, sa tubanggid sang PLDT. Okay, mga ka-K5, diri na kita karon sa paghatag kabuhi sa aton sining kaginamagin pang headline. Diri sa aton sining pagpangalagad, unahon ta. Kagkwaon ta ang okay ka na K5 road? Okay na? Plastado na? Sige, unahon ta. No? Para makatag kita impormasyon karon timprano pa sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5, diri sa aton sining pagpangalagad, unauntang report danay, kuunta ang pila ka mga police report nga gin-headline ta, kag sumuman, ining ginapatigayon nga tree growing, kabahin ini sang Arbor Day mga ka-K5, no? Kag pila pagid ka mga balita, upod sa kay ka K5 Rodney Dalanon. Kindly stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yari report ni ka K5 Rodney. Ka K5 Rodney, with your report, please come in.
2: Ginapakigkon gin pa sa kupan sa mga participants ka K5 AL ang ginpatigayon diri nga tree growing activity kadungan sang Arbor Day 2026 sa buong adlaw Hunyo 25, 2026 particular ginpatigayon ini sa may barangay Ilaya Ivisa na Kapis kag titimprano pa diri nga nagapadulong ang mga participants ka K5 AL kun sa diin may dala ini nga mga puno sang kahoy nga inugtanom, no? Ang ini nga aktibidad iya ini

0: Ari ang mga kapulisan na may ara sang guardians sa barangay officials sang barangay Ilaya, subong man ang SK officials sa ang petron na nagpakigbahin na kag syempre kita nga mga katapos sang media ara man na nagparticipate man ang K5 News FM Rojas kag nga pila pa ka mga interns sa interns sang forestry kag fishery ka K5 al halin ini sa nagkalailain nga universidad dito sa may Aklan Antique kag Iloilo no. So ari diri ang mga interns nila na nagapakigbahin nga konsa din gin pangunahan naman ini siya sang provincial environment and natural resources office sang Capiz na pamaagi diri kay Dr. Ernest Federico ang officer in charge sang among ahensya. Kag minagani ka K5 Alan naging pakigbahin diri ni Dr. Ernest ang importansya sang sininga aktibidad no, sang sininga kaiwatan da particular ining tree growing. So ang correct term sa subong hindi na siya tree planting. Kay kung tree planting lang tanom ka lang gidya, wala na monitoring kung mabuhi ini kung o kon mapatay.
1: So kung magsiling kita anong diferensya sang tree planting kag tree growing?
0: Ang tree planting ka K5 Alan, tanom ka lang gid. Wala na sang follow up monitoring kung ang gintanom ni mga kahoy mabuhi o kon na mapatay.
1: Pero ang lang dayon pagtapos tanom bayan lang dayon.
0: Yes ka K5 Al daw kwan wala daw plant and run na daw subong siya sila. Pero ang tree growing matanom ikaw tapos i-monitor ina sang mga katapo sang DENR no kung mabuhi ini siya kagati i-monitoring na nila monthly kaga para nga ma-declare nila nga isa ka area is may mga puno na nga nagkalabuhi hindi lang ya kay nagatubo kundi nabuhi gidya kaga mahimo na nga makahatag bala sang handong sa mga kasapatan nga ara sa kabukiran da kag as well as mahimo na nga makahold sang duta para nga malikawan ang landslides kag makaproduce sang manami nga quality sang tubig. So ini ang pila ka mga importansya nga ginpakigbahin ni Dr. Ernest sa pagtanom kag pagpadako kag pagbuhi sang sini nga mga kakawayan da kay based sa iya sini nga pag-monitor kag subong man sa monitoring sang DENR Capiz ati mas masakit nga realidad ka K5AL ang ginpakigbahin diri ni Dr. Ernest kay tungod gani diri sa may probinsya sang Capiz suno sa iya madamo sang mga violations ang ilang nabalhag te sang tong tinalikdan nga tuig suno sa iya may ara lang sang 20. Pero subong wala pa matapos ang tuig, naglabot na sa 26 ka kaso sang mga nagkalailain nga violation, particular ining pagpangutod sang kahoy ka K5 Alan sa mga kagulangan, which is para sa ila ati kalain panumdumon. Kaya tungod gani kong ara na ang mga kalamidad ang kaapektuhan ang mga pumuluyo mismo sang probinsya. Kag kon sa aton gani sini nga nagkalakita na kag naagyan man ka K5 Alan na sang tinalikdan tong atuig madamo sa aton ang naglalangoy-langoy sa baha sa doblanggin inulan kita diri sang mabunok kag sa tuman gani sang tinalikdan pagid ati magluwas sa nagalangoy sa baha may pila pa to ka mga na record nga naghuros ang duta kag sa masubo pagid nga part may ara sang gin ginkuaan bala sang kabuhi napatay ka K5 Alan sa tong amotong mga kalamidad man na. So isa
1: in K5 Road ining ginapayag ni Sir Ernest bali ang mga violator nagakakas o ko nagatapas ini kahoy without necessary permit
0: amo ini yes ka K5 Alan na. Yes ka K5 Alan sa amo ina siya mga violators nga nagautod sang kahoy nga wala sang nagakaigo nga permit kagang iban payati nagapangutod lang nga hindi man ila bala sang let's say hindi man nila lugar pero ginautod nila ang amo nga mga kahoy kag wala nila ginailisan. No, resulta, suno sa iya, may mga bukid na diri sa subong sa probinsya sang Capiz nga kaangay kalbo na lantawon ka K5 Alan na kag naga brown na ya hindi na ya green kundi brown na nga naga amo man ang naga kwandalaan ng inrason kun nga man na nga ang kalidad sang tubig subong tiyempo ilabi pa sa tong tinalikdan nga binulan ka K5 Alan nga kunsa din gani ang tubig nga nagagwa sa aton nga gripo na taga-green,

0: lubog kag sa subong naga brown na. So isa sini sa mga ginalantaw sang among panguluhan amo nagani ang resulta na sang wala na mga kahoy nga kabukiran muna nga hindi na makaproduce sang manami nga quality sang tubig kag amo na malubog. So sa iya importante gid nga magtanom sang kahoy nagud nga ti mabalik ang manami nga kalidad sang tubig mangin malimpyo bala ka K5 ala kag syempre base kag may ari pa diri sang Hambalta base kag makatuga pa ini sang spring water na no, dira mismo sa kabukiran bala ka K5 alan ang matinlo ng tubig nga kun sa diin amo ang Hambalta nga mapagakwaan man sang nas bali mangin source bala sang aton sa iman nga mga gripo kaki-five alan no kay ang ibisan o kon ining barangay Ilaya na pilian man kay tungod sunod sa ila kaangay nga diri nagahalin ang mga tubig nga gina-dispose bala sa gripo naton kaki-five alan
1: sino nag-identify sini kaki-five road
0: ang Provincial Environment and Natural Resources Office mismo kaki-five alan sila ang nag-identify
1: bali ang Provincial Environment and Natural Resources Office or PENRO
0: yes kaki-five al.
1: Sila mismo naghambal nga dira kita matanom sang kahoy.
0: Yes, kaki-five al kay managani nakakita nila nga kaangay dira nagahalin ang tubig no nga nagakagamit sa mga pumuluyo sa mismo sa sininga banwa kag sa mga kaiping pa nga mga kabanwahanan.
1: Okay, antestay pa bati ang interview. Naka-interview ka kay Sir Ernest.
0: No? Yes, kaki-five al.
1: I don't understand bago ni siya ding PENRO sa Capiz, di ba?
0: Yes, kaki-five al.
1: Paki-describe abi kaki-five road sang lugar nga ginsakaan nyo mga pila ka minuto kamo nga nagsaka. Ang pagtikang nyo bala nagasag-iran ay gid ang tuhod kag sag-ang sini sa kataas o kun manubo-nubo lang ining klase sang bukid ka K5 road.
0: Hindi ba siya masyado gid kataasan ka K5 al nga bukid. So pero kay kung ang steps naton siguro mga more than 50 steps man siya at least na ma-reach ang top nga pagatamnan sang sini nga mga puno sang kahoy. Pero ang pagpasulod diri ka K5 alan ati ang dalan no ang dalan diri ang ati daw hindi gid manami. Kay tungod nga daw gintunga-tunga bala daw nakagulot-gulot ang dalan ka K5 al. So ti pasigo-sigo tong mga salakyan kay napagsulod sa amo nga area pero kun lantawon magid ang palibot kanami kay green siya ka K5 alan no luntian ang palibot kag ang hangin dapya sa
1: pero gamay nagiman ang kahoy pagsaka nyo
0: hindi siya sang kagamayan damo na siya pero may space pa ka K5 al nga pwede gid ya tamnan na kagamon na gani dito sa space nga to ang ginpang tamnan man ka ina ka K5 alana. Kagamon na gani taas ang area tapos dalan lang gin nga daw ginulot-gulot pero kung lantawan mo gin overall ka K5 alana manami kay ara gid ga green gid ang palibot. Okay. Hindi siya sang kalbo. So refreshing sa panulok kag manami man ang dapya sang hangin nga nagakuan dito nagahuyop ka K5 alan. Kag amana magin pasakupan gani no kagagin kalipay ini sang madamo ilabi na ang sa mga environment advocate bala ka K5 alan kaga aside gali sa barangay Ilaya
1: kita mismo no ang K5 News FM nanging kabahin sining tree growing ka K5 road ni
0: yes,
1: for the information sa aton sining mga viewers sa ato si matag palamati kay nakita ta mismo si ka K5 road ni nagakot gid kag nagtanom sang kahoy kay ang K5 News FM Roas was invited sa sining activity ka K5 Broad.
0: Yes, ka K5 Alka kita mismo diri sa K5 at advocate man kita sang pag-amlig sa Dunang Manggad ka K5 Alan which is nga
1: suportado iniya sang K5 News FM nga activity.
0: Yes, no? Ka K5 Alan.
1: Oh, kay man hindi man ta kinanglan mangin environmentalist importante nga suportado ta para maniya sa aton tanan-tanan.
0: Correct. Kaga okay. Syempre hindi lang yambal nga ang environmentalist lang yung pwede magtanom kahoy kag magpadako kahoy. Kundi kada isa sa aton pwede ged.
1: Okay.
0: No? Kaga maskin dira lang sa palibot makatanom ikaw isa ka bilog nga kahoy abi sa isa ka adlaw sa ok. At least may natanom kaysa naman sa wala ka K5 alan na. Okay. Kaga amo na
1: abi pabatian ta daw isang gamay lang gid may ara kada sa interview.
0: Yes, ka K5 alan may ara.
1: Okay.
0: Sige ari ang kabayan sa aton sriman nga interview kay Dr. Ernest Federizo, ang officer in charge sa Provincial Environment and Natural Resources Office.
2: Sa bilog nga probinsya sang Capiz, nakakota yung Pedro Capiz ang 13,480 ka seedlings. Pero sa as of kagapon, hindi ko mga masubra 16,000 na napangayon na seedling salmon. Kapin pa nga ang Arbor Day sa probinsya sa Capiz. May provincial ordinance nga sa Arbor Day, dapat ang kada munisipyo magtanong gid. So, initial may coordination kami sa Capendro or Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office. May yes sa provincial government. So, sila nagatagtag mo sila sa seedling sa ila. So, lain-lain ang galing ang amon ng area. So, diri sa Pedro Capiz, diri kami sa Ilaya, sa Evisan Capiz.
3: Okay, with this.
2: Madama kami sa invitar pero nabalaan man namun nga ang Capendro, madama mo sila gin-invitar. So, late nang amon invitation. Pero ari diri ang taga ano, Petron Corporation, taga ang local government unit, ang mismo sa Ilaya, Evisan. Kaga ang Philippine National Police. Actually, late na kagapon na kami naghatag sa invitation sa Philippine National Police pero aragin sila diri nga nagadto. Kaga, syempre, dala naman naman mga on-the-job trainees nga halin sa Aklan State University, araman sa Northern Ilo State University. Kaga si Sandro Mambusaw, diri man nag-join sa amon.
3: Okay.
2: Ang ilang ang mga OJT taga West Visayas State University College of Forestry.
3: Okay, sining activity?
2: Okay, natabuan na sa Capiz, sabi nga, ano, natabuan na sa probinsya sang Capiz. May provincial ordinance nga nag-celebrate sang Arbor Day.
3: Yes.
2: Pero, ini siyang activity sa bunga, ang gina-instruction sa amon, nationwide ini siya nga, simultaneous nga tree planting activity. Amon na siya ang bago nga patakaran sa amon nga, kuan nga, bago nga DNR Secretary, si Attorney Juan Miguel Cuna.
0: Aside sa tree planting, sir, as men, may arap pa sa ibang nga activities like abi pagbuhi pispis de?
2: Pag? Kagina sa aga, nagbuhi kami sa pispis nga gin-turnover sa amon.
0: Mm-mm.
2: Kaya nadiskubrihan naman kagapon nga anong ang ibang gali managapang trap sa pispis bala.
0: Mm-mm.
2: So tungod sa ilaman nga kuan nga gin-explain na naman sila nga criminal nga case ina sa Wildlife Act. So, naging prefer nila nga i-turnover na lang sa DNR. So, lagi na nagbuhi kami sa mga more than 100 kapispis diri nga mga maya nga mga species. Pero may isa ganit dito nga endangered. So, ang amon niya, mas maya nga i-turnover nila kag na-profile na mo sila. Naging nabala na mo nga hindi na ako maghimo sina, di ba? Kaya namin ko ito, so wala lang busy sila sa wildlife. Abi nila, makitaan nila and everything. Pero namin ko, why sila kakabalo nga mga pispis nato amo ni siya nag-spread sang mga ano mga seeds
0: na everything.
2: Yan kaping padiri sa probinsya sang Capiz namin ko kadamo sa environmental violations nga nabato namon diri nga mga reklamo.
0: Mm-hmm.
2: Nagapasalamat na kami especially kid sa inyo nga mga members sang media nga naga hatagin sang coverage sa amin kag nagapalabot sa mga stakeholders nga dapat ko magsalig sa DNR. So kada nga may informant nga magsugid sa amon either confidential lang nga hindi sila dapat makilala or makilala man sila nung ko hatagaan gidamo sang telepangod kay nagaresponder kami kay nga man sang last year 22 lang ka environmental violations ang report sa amon. Subong nga tuig wala pa magtapos ang June 26 na ka environmental violations. Kalabanan ini sa pagutod sa mga kahoy sa timberland areas. Kalabanan ini sa pagutod sa mga mangroves. Kalabanan ini sa mga pagutod sa itils sa mga pamalay.
0: Mm-hmm.
2: Usually ang amon niyan ko bala ko hindi impressed ang tanan sa ubra sa DNR. Pero masyado ko wide ang amon coverage due tala nga amon nga budget. Pero ang ako niya gusto ko mapabatsyag dito sa probinsya sang Capiz ang presence siya sa DNR.
0: Nabatian ka K5AL ang unang nga bahin sang aton sa naman nga pag-interview kay Dr. Ernest Federico, ang officer in charge sang Pedro Capiz. No? So magluwas sa tree growing activity at nagbuhi pispis, no? So gitpang buyan dito ang pispis ka K5AL.
1: Ano nga pispis, maya?
0: Maya ka K5AL. Duha ka sahi sang maya. May nagkalailain galing ang sahi ang maya ka K5AL dito ko lang naibalaan.
1: Si May kag si Maya.
0: siguro. Si May kag si Maya.
1: Okay, nakulbaan ko basta magsiling ka si May, si Maya, si Mayang.
0: May kilala ko yung si Bayang. Ah, sige, pero kakibay malala.
1: Bayang, waipa ah.
0: Ah, so, amin na siya doon. Ah, kasay isang Maya, kagamad agad ka K5 Al, masobrasin kabilog. So, ang ini nga mga Maya, ang gin-turn over, ini sa ila, ang ila bala nga nagkalakita to kay may nagkaladakpan. Kaya sila nga ati nagapang sibot no sang pispis so hindi manami para sa ila nga may subong sini nga ginabuhat ang pila naton man ka mga kauturan bangod gani nga ti may pila ka gin pakigbahin diri ni Dr. Ernest nga may isa dito ka species nga endangered so pagambal endangered hambal ta ka K5 al daw lapit na lang madula so hindi amo na siyang gina-proteksyonan gid mayad sang Environment and Natural Resource Office agad nga hindi inidalayon man nga madula sa subong mga panahon.
1: Okay, first part sa report ni K5 Rodney Dalanon ang dugang sining report mga K5 standby kamo no kay hindi pa ni tapos kay madamo pa kita sang pila ka mga topiko kag balita nga pagadalon sinyo diri sa ato sining pagpangalagad balikanta pagkaligad sa importante nga mga commercial. Can you standby?
4: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon ng amon CEO, si Doc Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw. Mm. No? Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle, Doc?
7: Free radicals eh. Oh, di ba duman na ito ginabalik-balik na ito? Mm. Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
6: Correct. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
7: Oh. Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mm-hmm. Mostly, mga lifestyle disease, halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Mm-hmm. Bad fats, processed food, damo-damo yung agatindog processed food sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
8: Mga cakes.
6: So, unless kung...
7: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
4: DTX 500.
6: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Oh, wala mang gina-diabetes ang buang. Kay wala sila, nakaon.
8: Wala mang ginatapikan virus.
7: Hindi damo ang ila ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kay ila problema, aranas sila utok.
4: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
4: DTX 500.
7: Isa-isa unta Sir JP kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
6: Gimprito?
7: Magkaon to linaga. Sobra na guro 20 anos.
10: Ang average person ko naga-consume 4 liters of cooking oil every year.
7: Kulogro. Okay? Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
6: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, porting lagdo ka ng tipik, tapik skillet.
7: Yeah, no? Hindi pag ikaw pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
6: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Ramil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
7: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. kaysa ikumpara sa cancer.
6: Tawag
7: lang mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
4: DTX 500.
7: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang kuha nila, pang
6: dugangan nila, dugangan kulang.
7: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matabo. Una, ginatake, before pa makareact si glutathione tayo, ng imo nga innate antioxidant. Kung baga, Sir GP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation.
6: May mga toxins.
7: Pambutangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa GP mag-abot na, una nila nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
6: May reserve ka na.
7: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
4: DTX 500.
11: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
11: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
11: Wala na.
4: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Spina Enhance. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. At pinalakas ng bellberry. Berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata. I-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
13: Headline. At sa ulo naman, nagbabagang balita. Mga suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputok. 5 tripulante ligtas na nasagip ng Aklan Maritime Police matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. First Antique Provincial Mobile Force Company tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist terrorist groups. Samantala, kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Pamilya ng senior citizen na namataya matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Bukas kotse, suspect timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Utility worker arrestado sa Baco matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducom. At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo na sama sa bayan ng Brooks Point, Palawan, suspect nakatakas.
4: YTC Network News. YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mga suspect sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputok. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na hinahanap muna ng dalawang suspect ang kanilang target na individual sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City bago nila isinagawa ang pamamaril nitong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel Analiza Armeza, tagapagsalita ng PNP Regional Office 8, batay sa nakalap nilang impormasyon, nagtungo muna sa loob ng campus ang mga sospek na kinilalang minor di edad. Nang matukoy nilang wala sa paaralan ang taong kanilang pinupuntirya, naglakad ang mga ito sa koridor at pinagbabaril ang mga classrooms na kanilang nadadaanan. Patuloy na inaalam ng mga investigador ang pagkakilala ng target ng mga sospek at sinusuri rin kung may kinalaman sa kaso ng bullying ang motibo sa likod ng insidente. Bukod dito, tinitingnan din ng mga otoridad kung may impluwensya ang mga naganap na school shooting sa ibang bansa ang ginawang aksyon ng mga sospek. Samantala, patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng kapulisan upang mabigyang linaw ang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Samantala, limang tripulante ligtas na nasa jeep ng Aklan Maritime Police matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. Balita hatid sa ate Deka K5 Leonard Veray.
15: Kasalukuyang nasa maayos na lagay ngayon ang limang tripulante na sakay ng isang paraw matapos na tumaobe sa baybaying sakop ng Sitio Angol, Barangay Manokmanok, Boracay Island. Kinilala ang boat captain na si Manny Ascanio kasama ang apat pa nitong kasamahan na parehong residente ng Barangay Sambiray, Malaye. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente hinggil sa isang tumaob na sailboat o paraw na may pangalang Joshua. Dahil dito, agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang tauhan ng Aklan Marpsta sakay sa kanilang high-speed tactical watercraft. Ayon sa isang crew, pinasok di umano ng tubig ang paraw dahilan para ito ay bagyang lumubog. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na ang limang tripulante matapos na tulungan ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: At First Antique Provincial Mobile Force Company, tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist terrorist groups. Detalye ng balita, hatid ka K5 Jojen Morillo.
16: Tiniyak ni Police Lieutenant JV Lorenzo Valdez, Deputy Force Commander ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company o ang APMFC, na ligtas ang lalawigan sa presensya ng communist terrorist groups. Sa panayam ng K5 News Team, ipinahayag ni Police Lieutenant Valdez na dahil sa patuloy na operasyon at pagsisikap ng organisasyon kasama ang lokal na pulisya, Armed Forces of the Philippines, Special Action Force at iba pang ahensya na gobyerno, naging mapayapa ang Antique laban sa terorismo. Mayroon din silang mga pagpupulong sa komunidad at mga dialogo tungkol sa anti-terrorism awareness. Bukod dito, ilan sa mga nagawa ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company ay ang pagsasagawa ng internal security operations upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng lalawigan. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
4: Network News.
17: MyTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
18: Bumaba sa 10.4% ang poverty incidence sa Lambak ng Cagayan ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 16.3% na naitala noong taong 2021. Ayon yan sa National Anti-Poverty Commission or NAPSI. Ibinida ni NAPSI-led Convenor Secretary Lopez Santos III ang datos sa Local Poverty Reduction Action Plan o LPREP Orientation Workshop na ginanap sa Isabela Provincial Capital nitong Martes, Hunyo 23. Ayon kay Santos, ang pagbaba ng poverty incidence ay bunsod ng pag-usad ng mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan sa rehiyon. Dinaluhan ang aktibidad ng iba't ibang local government unit representatives kung saan tinalakay ang mas pinalakas na mga hakbang sa kabuhayan, pabahay, kalusugan at edukasyon para sa mahihirap na pamilya. Binigyang din sa pagtitipon ang pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor bilang gabay sa pagpapalawak ng akses sa pangunahing serbisyo ng mga maralitang Pilipino. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Bilang Kampiyon, K5 News FM.
4: ITC Network News. ITC Network News.
13: Samantala, pamilya ng senior citizen na namatay matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
17: Labis ang pagkadismaya ng pamilya ng senior citizen na si Freddy Porras matapos namatay dahil sa hindi kaagad na pag-akto sa kanyang kondisyon ng mga responder sa Barangay Balabago Haro, Iloilo City noong nakaraang araw. Di amoray di agad ginalaw o dinala sa ospital ng Iloilo City Emergency Response o ICER ang senior citizen na na-stroke dahil hinintay pa ang folks o pamilya na malayo pa ang pinanggalingan. Ayon sa anak nito, hindi naman na-aksidente ang kanyang ama at stroke ang kanyang kondisyon. Dahilan na ito ay emergency at dapat dinala kaagad sa ospital. Base pa sa kaanak, posible pang nakasurvive ito kung isinailalim sa paunang lunas at napag-alamang base sa aligasyon. Punira Maria ang pinatawag sa halip na ospital na malaking question para sa pamilya. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Gawin din senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
19: Binawian ng buhay ang isang senior citizen na babae matapos mabangga ng motorsiklo sa lungsod ng Bacolod. Naganap ang insidente las 3:41 ng madaling araw, Huwebes, Hunyo 25, sa harap mismo ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital habang tumatawid ang mag-asawang biktima sa pedestrian lane. Base sa resulta ng investigasyon, kalalabas lamang ng ospital ng mga senior citizens na pawang residente ng Barangay Pasil sa bayan ng Ibi Magalona sa Negros Occidental noong maganap ang trahedya. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng malalang sugat sa ulo ang 63-anyos na si Rosita Patok na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang 73-anyos na si Hinaro Patok. Dahil sa trahedya, balik na naman sa ospital ang mag-asawa ngunit nasa morgue na ang destinasyon ng isa sa kanila. Samantala, isinailalim na sa hospital arrest ang driver ng motorsiklo na si Cyril Villanueva, 24 anyos. May mga aligasyon na nasa impluensya ng alak ang driver ng motorsiklo. Ginagamot din sa ospital ang angkas na si John Nelbert Cordova, 32 anyos. Napag-alaman na pawang residente ng Bacolod ang magkaangkas sa motorsiklo na nakabalik bangga sa mag-asawa sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: At bukas, kotse suspect, timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Balita hatid sa atin, K5K Buscaino.
20: Timbog ang suspect ng bukas kotse at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Naaresto ang 33-anyos na si alias Mark, residente ng Puruksays, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, umano'y sa Lisi, usangkot sa bukas kotse. Batay sa report, nagsagawa ng intelligence monitoring ang mga operatiba ng Maramag Municipal Police Station kaugnay ng araw ng dulugon ng iwan nila pansamantala ang kanilang unmarked vehicle upang magsagawa ng area documentation. Pagbalik ng mga operatiba, naaktuhan nilang hawak na ng suspect ang backpack ng isang police officer na naglalaman ng cash, sapatos at PNP ID. Agad siyang inaresto sa lugar. Bukod sa mga nakaw na gamit, na-recover din mula sa suspect ang isang flat screw na pinaniniwala ang ginamit sa pagbukas ng sasakyan, mga susi, isang sling bag, .38 caliber revolver na may dalawang bala at tatlong smartphones. Dinala ang suspect sa Maramag MPS, paalala ng Bukidnon PPO, sa publiko na maging mapagmatyag laban sa mga salisi at bukas kotse modus. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
4: ITC Network News. ITC Network News.
13: At sa iba pang detalye ng balita, utility worker arestado sa Bakong matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa dukom. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
3: Inarest ng mga security guard sa mga gawa matapos itong mahuli na nagnakaw ng 2 pirasong bronze sa pasilidad ng Dumagarati Coconut Mills Incorporated sa barangay San Miguel, Bakong, Negros Oriental noong nakarang araw ng hapon. Kilala ang suspect na si Alice Jervie, 36 anyos, na isa ring utility worker sa kumpanya. Ang mga nakumpiskang metal na pinaniwala ang bahagi ng isang makina ay tinatayang nasa 1,000 piso ang halaga. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa custodia facility ng Bakong Municipal Police Station habang hinihintay ang pagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: YGC Network News.
22: YGC Network News.
13: At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo nasa sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Suspect nakatakas. Balita hatid ni K5 Ray Almudal.
23: Umabot sa mahigit 600,000 pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isang operasyon sa barangay Kalasagin, Brooks Point, Palawan madaling araw ng Hunyo 24. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang kabuuang mahigit 1,000 rims ng sigarilyo na walang graphic health warnings na malinaw na paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law. Binubuo ang mga nakumpiskang kontrabando ng nasa 875 rims na white variant na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 525,000 pesos at 135 rims na red variant na may halagang humigit kumulang 81,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, ang target ng operasyon ay nakatakas at kasalukuyang tinutugis pa sa follow-up operations at patuloy na iniimbestigahan. Samantala, dinala na sa Brooks Point Municipal Police Station ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon, imbentaryo at kaukulang disposisyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
21: YGC Network News.
22: YGC Network News.
13: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, nianig ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa Northern California nitong Miyerkules ayon mismo sa US Geological Survey na italang epicenter ng lindol sa humigit kumulang 11 kilometro hilaga ng Redwood Valley na may lalim na 8.1 kilometers. Ayon sa ulat, wala pang naitatalang pinsala o sugatan sa insidente at maging sa San Francisco Bay Area na nasa humigit kumulang 240 kilometers mula sa epicenter ay walang nakaramdam ng pagyanig. Sinabi rin ang tanggapan ni California Governor Gavin Newsom na naipaalam na niya ang insidente at kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga emergency officials para sa patuloy na assessment ng posibleng epekto at pinsala ng lindol.
21: YGC Network News.
22: YGC Network News.
13: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, sa antabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabana, ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!

mga ka-K5, balik diri sa aton sining pagpangalagad. Iwat magapanumbalik ang MBPS program or 11 MBPS program sa K5 News FM Rojas. Talagid maki-shout out ta danay sa aton sining mga supporters, sa aton sining mga viewers sa karon nga aga or kubungad to. Shout out! From Rodolfo Evangelio Jr., good noon, K5 Alan. From Francie J., okay, mayong udto. From Sinalin Finiquito Tabige. From Rafwen Bigcas, mayong udto, sir, shout out da sa Kalapawan Panay. Rafi Bigcas, Kathleen Bigcas, Kyle Wayne Bigcas, Winnie Bonita. Thank you so much, no, sa inyo sining ginpadala diri nga mga message. Hi, happy Arbor Day K5 Alan from Sir Rami Ditaro. Sir, mayong pagpamati. Happy Arbor Day man sa imo. Salamat gid sa imo nga ginpadala diri nga mensahe, Sir Rami Ditaro. Kamusta, Sir Rami? Ang menro sang municipal government sang Panay. From Juwina Amiterdam Harion, hi, good day K5 Alan Catalan. Slay Zumba katotok diri sa Tangki Ilawod, the Soul. From Doy Arthur, mayong udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villaflores, mayon kapis. Okay, mayong udto da sa mga taga West Villaflores, mayon. From Elsie Acuña, mayong udto K5 Alan Catalan, thank you and God bless you. Thank you so much. From Rakis Mulo, mayong udto, Sir Alan, gapamati kami diri sa balay, sa Banika, Kaduulan, kay Mama Dorothy, kay Papa Noynoy Rins Mulo. From Bernadette Umitin Calzado, mayong udto ka K5, Sir Al, nagatotok na kag nagapamati kami. From Rodolfo Abilarde, mayong udto, Sir Alan, gapamati man kami diri sa Kilometer 2, Lawaan, Rojas City.

0: Torres, Sir, mayad lang ang pagpamati sa taga Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976. Mayong pagpamati sa Binlero Store sa nagabaligya it mga karni kag baboy kay Auntie Dayhay de la Torre Binlero sa Barangay Tubulan, maayon copies. Pagpamati sa kay Lamberti dira sa Sarisa Store sa Barangay Poblasyon ng Busaw, especially kay Uncle Salde Lamberti kag kay Auntie Gingging Uncle Eden from Mike de la Torre. Mga ka-K5, balik 3 sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Balikanta ang dugang naton nga mga report kag mga topiko diri sa aton sining programa. Diri kita sa handa na or ready na si KK5 Rodney. Kuaunta ang final report bangod nanging kabahin ang K5 News FM sining Arbor Day, no? Nga kun sa din nagpatigayon sa tree growing activity ang aton sining Capiz o kon ang Provincial Environment and Natural Resources Office dito sa may Ibisan o sa Poblasyon Ilaya, Ibisan, no? Final report, kagdugang ang mga police report. Kay may mga interesting report kita nga pagkakwaon, dugang, nagikan sa kay ka-K5 Rodney Dalanon. Standby!
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Rodney with your follow-up report. Please come back.
2: Ka-K5 Alanon, baliktad na sa may tree growing activity sa sininga Arbor Day. At isa na una na itong nabatian na ito nga combat compliance ang Penro Capiz. Bahay ka ang tanan sa sining kota, bala nga mga puno nga inugtanom, no? Which is sa ilang report dito sa head office mismo ka-K5 Alanda, 14,000. Pero sa estimate ni Dr. Ernest Federico, masobra 16,000 na ka mga puno ang natanom. Kaga for clarification lang ka-K5 Alanda, hindi lang yan sa Maya Ibisan kaina ha, ang tree growing activity, kundi sa bilog ini na yung probinsya sang Capiz.
0: So, yung simultaneous.
2: Yes, ka-K5 Alanda. Simultaneous ini siya kag
0: if ever. Ang Penroya, diriya sa Ibisan.
2: Yes, ka-K5 Alan. Pwede pa
0: nakabalong sa iban nga lugar kundiin.
2: Ang mga Menro abi at sa tagsa Manila ka mga lugar sa municipal level.
0: O ba sa schedule nila? Or subong man nga adlaw?
2: Subong gidya nga adlaw, June 25 ka-K5 Alan. Pero ang ginatag din ni Dr. Ernest, if ever nga hindi maubos, tanom ang ini nga mga seedlings sa subong adlaw, mahimo pa nga buwas tubtob Sabado ang pagtanom ka-K5 Alan. As long as nga dapat matanom ang ini nga mga seedlings.
0: So ilaguro ng respective municipality.
2: Yes, ka-K5 Alan. Kaga sa atong sinigani man nga nangyawalaan, subong gid lamang man na sa ginpakigbahin din ni nga mga laragway, no, sa social media ka-K5 Alan na ati nakita ta nga ang provincial government man sang Capiz at dito sa may President Rojas Subong nga nagapatigayon man sang sining Arbor Day o kon tree growing activity ka-K5 Alan. Kung sa din madamo nga mga empleyado man sang provincial government ang nagapakigbahin na, no, kaga ini gani muna ang ini nga mga kahoy ka-K5 Alan, no, so akasya kag nara ang variant sang sining nga mga kahoy. So naripay diri si Dr. Ernest Federico kag managani nagalaom nga ang ini nga aktibidad is isa na naman bala ka wake up call para sa mga tao, hindi lamang gani sa environmentalist, hindi lang sa environment advocate o kon sa mga respective agencies, kundi sa tanan nga magtanom kagati importante gid ang pagtanom gani kag pag syempre hindi lang pagtanom kundi pagpadako gid sang puno sang kahoy para sa pagamligman sang palibot. So yari ang kasugpon sang pahayag ni Dr. Ernest Federico sang aton ini nga na interview ka K5 Alan.
3: Kada ma-responder ang nasugid sa amin, dapat mag-responder kayo kami sa ila. Kahit kung hindi, maabot ang subong super El Nino, mag-abot ang tingulan, makita na natin kung ano, madumdumanan nila ang DNR, kag-ibasya man na nila itong isang baha, isang ano, mga kakatabo diri. Nga wala sila nakabalo, nga amon pag-apprehend sa mga, or pag-responder sa mga environmental violations. Amon siyang ginaubra ng mga preventive actions, nga agud nga mapunggan na hindi ma ano maguba ang environment kaya hindi bi mahina bi sa kapis ang enforcement enforcement yung ko for example mailanggan ni subong ang mga aton mga kapulisan ang aton nga mga mobile forces and mga maritime police coast guard masyadong sila ka-alert nga nagka-partner sila sa amon kalabanan sila ang nag-report sa amon so nalipay ko nga amon na nga nagka-bulig sila sa amon kag sa iban man nga mga concerned citizens nga nagpaabot sa amon sa mga inutod ng mga kawi sa mga kabukiran mambala siya teaser pangabuyaan na muna isa doon mala nakapuno pero sa pagka matuod lang niya ang isa duha ka puno namin ko pila ka litro ka tubig ang mahawiran lang matapos ang tingulan tapos pag abot sang tingulan nga magbaha gani si DNR basulo nila
4: yes.
3: Oh namin ko amo man gani nag ano man ko nagakabala ka man ko sa aton mga kabukiran nga ginahawanan na aton mga bukid agoy nga tamnan sang mais iya man sang gobyerno ini nga proyekto iya sang Department of Agriculture pero wala sila kabalo sang long term nga implications sa pagtanom sang mais especially sa paggamit sang abono sini nga nagaloosen sang duta amo na nga pag-ulan niya laban-laban tanawin niya blasubong sang nagligad nga summer ya nga mainit green ang tubig natin sungod sa algal bloom subong brown na naman ang tubig ya tungod sang wash out sang aton nga topsoil so kung magpadayon ini mangin malamgod na ang duta diri sa kapis mahina na siya sa agriculture mahina sa pag-produce ang pagkaon para sa kapis nun so amon ang amon nga hindi man amon ni masulbar overnight pero namin ko kutob nga ari kami diri gusto na mapabatsyag nga ang DNR nagkakabala kagid para sa puturo sang ano sang palibot sang environment sang kapis
2: okay this Arbor Day sir ano ang luyag mo nga ipalabot nga message siya para sa mga pumuluyok?
3: Ang pagtanom sang kahoy, isa na karutinaring activity sa iban. Pero namin kong Arbor Day special, katungod nga, gindedikar ka din siya ang adlaw para nga magtanom sang kahoy. So, nag-ahambal ko, nag-gagina, namin kong mayang probinsya sang kapis, may provincial ordinance sila nga para dira. So, pagtanom sang kahoy, subong hindi mo naman na siya immediately ma-appreciate. Pero in the long run, balaan man natin kung ano na-experience natin, kung ano kainit ang nagyan natin. May energy crisis pa tungkol sa gira sa Middle East. Tapos, namin ko, hindi na natin kinala maghambal nga nga mag-explain pa about climate change. Ari na sa atin subong ang climate change. Eh. So, extreme heat. Pagkatapos yun na, extreme na naman na siya nga wet season. So, namin ko, expectaron na natin ang pagbaha and everything. So, muna ganyan ipagkatudiri sa amon, undersecretary, ginhambal niya nga, paano bala natin mauntat ang sedimentation sa banwa sa halin sa banwa sang tapas pa kadto sang sa Panay River siya dapat tamna natun sang kahoy ang mga banks ng aton nga rivers or kawayan so amo nang relevance sang aton nga Arbor Day ni ko kay ang tinanom natun subong hindi natun mapuslan pero sa pila kadlaw mapuslan ini siya sang kapiston kuya taga Iloilo kuya ni ko mahalin man ko diya sa pila kadlaw pero ko ang point kuya ngan ko samtang nga ari ko diri hindi madula nga dapat nga magulikid ko sa taga Kapis kay tungod nga mabilin ka mo diri sila diri ang magatinir kag sila diri magaantos kung ano mga konsekwensya sa pilakad daw. So namin kong ako lang ya, kutob nga ari ko diri himuong pong tanan para nga ang tanan nga benepisyo para sa probinsya sang Kapis mahatag namon kag mapaintindi namon sa ila nga kung ano ka importante ang aton environment.
2: Okay. Okay. Nabatian ka kay Five Alan ang kabahin sang naging payag man ni Dr. Ernest Federico ang officer in charge sang Provincial Environment and Natural Resources Office.
0: Kanami isang mga punto ni Mr. Ernest Federico no una siling yati may provincial ordinance giman ang province of Capiz no
2: yes,
0: bangod siling Arbor Day. That's why ginapatigayon ini. Kadua siling niya, mahina ang implementation diri sa probinsya sang Capiz sa pag-abot sining tree growing or mga apprehension sa mga parte sining mga violator siguro ni no sang pagpangutod sang kahoy kag K5 Darren no kag mas concerned siya kay man kun ang balo niya taga Iloilo siya no
2: yes kag K5 Alan
0: siyempre taga Iloilo siya kag ginbutang na siya ding acting Penro officer, I know this guy ka K5 Darren, kay man ti ahead lang
2: niya sa K5 Rodney po.
0: Ka K5 Rodney, no? Kay ahead lang niya sa akon sa University of San Agustin sang una 3 years. Sa nagakuha niya sa political science upod kami si Nipro mas magulang niya sa akon, no? Kanami sang iyang mga advocacy, no? Kag extreme heat ka K5 Rod, no? amo ni gani ginipiparahan inisubong sa mga concern agency ang super El Nino nga ginatawag ka K5 Rodney, no?
2: Yes, ka K5 pala.
0: Amo ning impact sa aton sining palibot, sa aton sining environment. So, here comes na. Hindi na ta kinanglan may istorya pa sa climate change. Nga muna, permanent climate change. Ari na ho ang climate change, so, kag ang solusyon, panahonom kahoy, patubuon, alagaan ang aton sininga palibot, ang aton sininga kabukiran ka K5 Rodney. No?
2: Correct ka K5 Ala. So, amon na gani kay ati dumakalam o tuod, no? Para sa part sa nga Penro, nga pag-abot gani sa tig-ululan ang basulon, DNR. Kaya nga man kuno nga muni ang natabo. Pero kay ati, kung lantawon ta, nagapanawagan na gani ang panguluhan sa DNR, particular ning Penro, nga mag-umpisa na gani sa pag-tanom, kapadako sa sinimana nga mga puno sa kahoy.
0: Mm-hmm. Sige. Kabay nga mahatagan inigid sa pagtamod sa aton sining mga concern agency, hindi lang kutob nga magtanom lang kita kundi pati pagmonitor hasta nga magdagko ini kag kun paano naton mahalungan ang aton sining palibot kay K5 Rodney.
2: Correct ka kay K5 Alan.
0: Balikanta ka, no? O sige, make straw ka na, sige.
2: Report para sa pagpangalagad sa 11 Mbps, sinisi ka kay 5 Rodney da Bandalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
0: Balikan tang dugang paginaton ng mga report diri sa aton sini nga pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga commercial.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mag-abot ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya?
7: Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Kinatong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
14: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man yang kape.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman usik?
19: Performance mo bala? Maluya na?
12: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, mustabo lang agabi pre.
18: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
12: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
3: Kay may barato balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso.

0: nga magabot diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Pero mga ka-K5, ina ang extreme heat nga ginatawag or super El Nino. Hibaloon ta na karon kung saan o gina magasugod kag astasan o nga bulan ini mga ka-K5. Magsiling kita gani super El Nino. Medyo preparahan tagid ni kay ang init hindi tani mapulong kung ano ka taas ang umigo diri sa aton sini nga lugar. Kung may aragin man niya sang pag-ulan-ulan nga matabo, inabangod dala ina sang weather disturbance sa aton sini nga mga area. Pero kung normal days mga ka-K5, kung sundo naton kay total gindeklarar naman nga super El Nino karon, at iguon kita sang perti kag tuman kainit nga panahon. So amuni karon ang ginapreparahan sang aton nga mga natungdan nga ahensya sang gobyerno, kapareho sang Department of Agriculture, sa mga tubig naman sa dagat naman kag sa mga punong naton ting BFAR. Kag siyempre dala na dira ang DNR kon aton lang sundon mga ka-K5. Ina si parahon tana karon, dugang tana karon nga mga impormasyon nga igatag naton sa pila naton ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM. But this time balikan ko ang dugang nga report ni ka K5 Rodney Dalanon mga ka K5 sa pila ka mga police report sa sini nga mga tiempo nga ginpang headline naton. Standby.
1: K5 News FM live report.
0: Balikan ta ang dugang nga mga police report ni ka K5 Rodney Dalanon. Ka K5 Rodney, with your report, please come back.
2: Arestado ang isa ka fish shop vendor ka K5 Alan sa ginpatigayon nga by bust operation dira man sa may barangay Dapdapan sa Pian Capiz sang tinalikdan nga mga inadlaw. Kag inigan nga nadakpan ka K5 Alan ginkilala diri kay alias Kapid, 34 anyos kag residente man sang among lugar. Mm-hmm. Kag sa aton diri nga nakuha ka impormasyon man nagikan sa may sa Pian Municipal Police Station na ginapayag nga tak na alas 7:17 ini sang gabi gin-operate ang amuman nga by bust operation sang mga katapo sang Capiz Police Provincial Office elemento pagid sang sa Pian PNP subong man ibisan kag mambusaw PNP and coordination sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONDA PDEA. So ang ini nga subject person ka K5 Alan ginakabig ini nga high value individual kag nakuha sa paginakop sini ang tatlo ka sachet sang ginapatihan shabu, isa diri ang kunabi na bakal, tapos ang duha nakuha pamaagi sa pagrikisa na sini sa iya. Kag ginabulbanta nagabugat 4 gramos kag may standard drug price nga 27,000 pesos ka K5 Alan. Kag magluwas sa sini nga recoveries, nakuha pagit ini nga 3,000 pesos nga by bust money, lakip na ang budol money. Kag sa subong ka K5 Alan nagapabili ini sa kustodiya sang sa Pian Municipal Police Station na kag natala na nga pasakaan sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ini ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: K5 Road?
2: Yes, K5 Road.
0: High value individual.
2: Yes,
0: ang pag-categorize nila sila na dakpan, no? Kay man gin-remind ta lang kasi ni kay sa nagligad nga Martes nga adlaw sa privilege speech bala ni board member Lisel Dagingging Almalbes. Na sentro dito ang operation sa illegal drugs, no? Kag she made mention siya sining diskurso pribiliyo nga iya ni obserbasyon niya, ha?
2: Yes,
0: nga suno siya sa iya sining sentimento kag iya obserbasyon nga daw nakita iya kuno nga ang mga ginapangdakop daw mga street level lang mga individual or pusher ka K5 Road. Although nga gin command ni board member Almalbes sa aton sa mga kapulisan for continuous operation kontra droga diri sa probinsya sa Capiz.

0: is, no? Ari, nakita naton subong nga ang pag-categorize sa ano ni Evisan PNP,
1: sa PN.
0: PNP,
1: yes,
0: nga high value individual ini kaki-5 road ni.
1: Yes.
0: Oh, so, depende na sa pulis, no? Sa pag-determine kung ano ang ilang pag-validate sang ila sini nga gina-operate mga kaki-5. Okay, sige, proceed.
1: Kaga kaki-5 alan, dugang pa din nga mga police reports nga aton mga kolekta, kung sa Sapian, drug by bus, diri naman sa may Evisan, kaki-5 alan, particular sa may barangay Poblacion Sur, kahapon lang din nga adlaw, kadungan sang pag-celebrar man sang fiesta ni San Juan de Bautista, nakuhaan diri yung sang droga, kag armas lutang, ang isa kalalaki, sa ginkasaman nga by bus operation, takda last 3:48 ini sang hapon, kahapon nga adlaw. Sa ining subject, kaki-5 alan, ginkilala diri kay alias Kevin, 25 anyos, kag-residente naman niya sang barangay Mianay sa Amuman nga Banwa. Kag nakuha dari gani sa paginakop sini ang isa ka unit sang caliber 38 revolver nga armas lutang, kag tatlo ka mga bala sini, kag dugang pagid, tatlo ka sa chaseman sang ginapatihan nga shabu nga nagabugat naman sang 5 gramos, kag may standard drug price nga 34,000 pesos. Dugang pa ang 3,000 pesos nga by bust money kag iban pa nga mga non-drug paraphernalia. So ini siya kaki-5 alan, ginakabig naman nga street level individual.
0: Street level naman niya.
1: Yes, kaki-5 alan. Kag sa subong gani, nagapabilin ini sa carcel man sang Evisan Municipal Police Station, kag nagapangatubang ini sa panumbungon nga paglapas man sa Republic Act 9165 o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag paglapas man sa Republic Act 10591 o kon ining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So street level ang sa Evisan kag inatong sa PIA naman na high value individual ka K5 Alanda. Kag sa piyak pagid nga bahin dugang pa nga police report. Ari naman, duha ka mga minor de edad ka K5 alan na kuhaan sang marijuana. No? Dakop ini sakto nga may dala nga ginapahayag marijuana ining duha ka mga minor de edad sa sulod mismo sang health unit sa Barangay Poblacion Ilaya maayon kapis.
0: Mga so, pilang edad sang minor?
1: Wala na ginapakigbahin pa ka K5 Alan sa aton sa inyong mga otoridad. Yes,
0: minor.
1: Minor. Yes, ka K5 Alan.
0: Marijuana naman nakuha.
1: Yes, ka K5 Alan. So, ini, sa hindi ka din sa nakuha man nga impormasyon natin sa may kapulisan na nakuha sa mga ini ang kontrabando nga nagabalor 120 pesos. Kagila yun, ini nga gin-turn over ang mga nagkaladak pa naman sa may Municipal Social Welfare and Development Office o kon ining MSWDO sa Amuman nga Banwa kag natalana nga idalom sa drug test ka K5 Alanda. So ang ila sining kwan nga panumbungon ati paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So mga minor de edad ka K5 Alan nga nakuhaan sang ginapatihan na marijuana.
0: Kasi gapati naman sila nga hindi sila held liable sa ila sini nga ginaubra kay man minor sila mo.
1: Yes,
0: pero halos amo ni subong pagpati sa mga minor de edad nga hindi sila pwede maparusahan kung maghimo gimas sila sa mga criminal
1: correct
0: activity.
1: Insakto gid ka K5 Alan, amo na gani nga ti ari naman nagainit na naman ang debate may kaangtanan sa pagpanubo sa nga edad sa criminal liability diri sa maya pungsod Pilipinas. Kag amo na gani ang pila diri ka mga proposal ipanubo sa 12 anyos, ang iba naman himuon na lang gid kuno yung 10 anyos ka K5 Alan. No, so amo ini sa subong ang ginadebatehan pa kag wala pa sang pat-o diri nga sa batkon na pilagid nga edad ang dapat nga mangin liable na sa isa ka criminal case diri sa pungsod Pilipinas. Pero dugang pa ka K5 Alan, arip naman na sa piyak nga bahin na wanted naman ini sa kaso nga pagpanghimulos o kon rape. Ang naaresto sa mga kapulisan na kahapon man nga adlaw Hunyo 24 sa may barangay Poblacion Ilawod Dumaraw Capiz. Ang akusado o kon ang nadakpan na ginkilala diri kay alias Kano lolo, 71 anyos ka K5 Alan. Senior citizen na, mangunguma, kag residente sang barangay Kalamigan, Concepcion, Iloilo. Kag ang ining warrant of arrest, ang gin-issue kag ginpirmahan sang Regional Trial Court, 6 Judicial Region, Branch 66, Barotac Viejo, kag napitsahan Agosto 29, 2011. Kaya ginrekomendar diriyo sa nga korte ka K5 Alan ang 200,000 pesos nga piyansa batok sa akusado para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Kaya sa subongani, nagapabilin ini siya sa Dumarao Municipal Police Station na para man sa nagakaigo nga disposisyon na. Mm-hmm. Kaga sa katapusan diriyo ang police report ka K5 Alan sa piyak na maling-bahin diri kita sa may banwasang Pilar.
0: Okay.
1: Tatlo ka o kon na dakop diri sa akto ang tatlo ka mga individual nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda o kon ining ginatawag nga siklob. Sa kalalawran gani nga sakop man sang Pilar kahapon tong adlaw last 3:45. Kag ang mga nagkaladakpan amo ining Sanday alias Edelberto, kapitan sang bangka, 33 anyos, kag mga crew nga Sanday alias Marcel, 36 anyos, kag alias Michael, 24 anyos, nga lunsay mga residente sang barangay Dayhagan sa amuman nga banwa. So nakuha diri sa mga ini kakifabalan ang isa ka motor bangka nga nagabalor 300,000 pesos. Nagkalailain nga fishing paraphernalia, kalakip diri ang lambat nga nagabalor 250,000 pesos. Kag mas o kon menos 175 ka kilo sang nagkalain-lain nga isda nga nagabalor naman na 28,000 pesos. Kag sa subong, nagapabilin ini sa kustodiya man sa Pilar Municipal Police Station ang mga nagkaladakpan na kalakip ang na-confiscate ng mga pagkabutang kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Municipal Ordinance No. 1, Series of 1999, Chapter 7, Section 56 o kon ining ginatawag nga illegal fishing. No, ka K5 Alan, sa Gyapon nagapadayon ang amo ning mga kaywa, ka nga mga buluhaton sa pila daton ka mga kautoran diri which is particular ang pangisda nga wala sang nagakaigo nga permit.
0: Illegal fishing naman niya.
1: Yes, ka K5 Alan.
0: Sige. Finally,
1: report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Rodney Daban Dalanon. Mga police report nga nakuha sang aton sining K5 reporter. So damo subong sang mga incident involving minor. O sa Mayo may nakuha naman sang marijuana mga minor di edad ho. Kanangin top story ining natabo dito sa may San Jose National High School dito sa Tacloban City. Kalakip ng pila pagid ka mga eskwelahan nga nagakahinabo ining school violence mga ka K5. Damo nagid sang minor di edad karon ang involved re. So tagaanta na ligwa, tagaanta na sa nga dugang pagtamo diri sa aton sining pagpangalagad sa K5 News FM Rojas. O shout out na lang diri sa mga nabilin aton nga minuto sa aton nga pagpangalagad. Basaon tala lang ning ipadala nga mga mensahe sa aton sining mga ka K5 from Merasol Quezon Kadigal. Shout out sa kay Jun Kadigal Junior nagatutok sa Agsilab sa PN. Thanks and God bless. Okay, thank you. From Diosdado Leia Mas

0: A veil of the last day of the real public service niya, halin sa kay Sir Dado, public service niya, a veil of the last day of the real property tax amnesty under the real property tax valuation and reform act until July 5, 2026. So visit your municipal, city or provincial treasurer's office for assistance. Watching here from Capiz Provincial Capital, Sir Alan. God bless you. Thank you, Sir Dado. From Just Dado, Leyamas. So, amo tong announcement ng gikan sa aton nga Provincial Treasurer's Office. Bernadette Omitin Calzado, mayong udto ka K5, Sir Alan. Always kami nagapamati sa imo nga programa. Thank you so much! From Jojo Sibilieno, hello! Padre lang ko sa mga civil... Sibilieno family, Kaga family, Sibanis Pambarangay, Sinunduan, Mambusaw, Capiz. Wain ta oras, wain ta tiyempo sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Kini ang inyo alagad, ang inyo anchorman, ka-K5 Alan Catalan, para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Radyo K5 News FM Roha.
1: K5 News FM. News FM. Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa nga resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo. Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. D3 Bio. Health News. Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
5: Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka babol, mahabon lang kundi pabukon mo, kag isa ka balo, pa, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na lang babol sang habon, pag nagtapikay sila, gaisab lang sila doksam, pareho na do. Kung ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio, ara na siya sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil, sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamo-damo ta inom monolaurin.
6: Padamo-damo ta inom Ditribayo.
5: Ditribayo.
6: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa Ditribayo.
5: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampyon nga protection. Agud
6: ako niya every 8 hours siya.
7: Every 8 hours.
6: Every 8 hours. Ang namian ko lang sa Ditribayo, Sir GP, amoni, isa sa mga nakita ako, ining pag-produce blas ang nagkakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining.
5: Hindi ya,
6: amo nang gatrap mo.
7: Amo nang gaputos.
8: Gatrap sang kagaw.
7: Gatrap gaputos.
6: Trap sa kagaw sa bacteria. Bacteria. Hindi siya yaka-penetrate sa
8: sila.
6: Kay alalang i-infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi way man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka Ditribayo, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako tsantsang, hindi gid siya kakuan, kapinitrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gagulua na. Tungod kay ana, ginaproduce na slawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3Bio sa pag-produce ng nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus line ninyo.
1: D3Bio! D3Bio!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka! D3Bio!
8: Nga ama D3Bio ko. Ang ko, ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sa immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon, may cytokine storm ka man gyapon. What D3Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duwa nakatuig in priso sila balay.
6: Na makadlaw ganit ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
8: Ang term nila kung sa Indian variant, alapalos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa ka-character nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
6: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3Bio.
8: Why?
6: Patay ka.
8: Patay ka siya. Kay biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lagyapong kantuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3Bio ka.
6: Ti, kung wala siya ga-D3Bio,
8: ti, good luck, no?
6: Good luck.
8: Naama D3Bio ka, D3Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
1: D3Bio with Visio.
9: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio. Health News. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ugin na
5: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit ang sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
3: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epic.
7: Timo.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Jules 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
7: Si Punch at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
7: dahil andito na ang Mighty.
11: Panlaban mo,
7: Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
7: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
11: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipino.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend
19: Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
12: Extend
19: Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
4: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buhayon, Kati. Ay, malatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyogin niya. Nanula ko ang bukol. Mayogin ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
6: O, si Karen. Kadamo, isang akon hair fall. Hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may Physio.
12: Ang Physio
0: nga may D3.
12: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio.
0: Ang D3
12: nga may Physio.
0: Ang Physio
12: nga may D3.
0: D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
20: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa kabula, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gikaayo ang mighty C.
10: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
22: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
23: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot palautwasan. Room 1009.

0: Magka-K5, magandang-magandang hapon ho ng Webes. You're listening sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng istasyon sa probinsya San Capiz. This is K5 and News FM 100.9 sa inyo sining mga radio. Live kita sa atong sining sister station sa Pilar 89.7. And syempre sa atong sining official Facebook page. Paki-like, paki-follow K5 at News FM Rojas. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Kaupo ninyo from 1 o'clock to 3 p.m. Diri sa aton hulot palautuwasan. Ang programa ngayon ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang kampiyon kagkanamiturn nga kape. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang kape nga nagapromote sang digestive health, nagabulig regulate sang aton sininga blood sugar. Kag nagamanage sa aton sininga timbang. Nagabulig sa aton sining lawas sa bato sa mga oxidative stress. Nagapanubo sang inflammation kag nagaboost sang overall immune function. Tungod may ara ini mga K5 sang mga ingredients ano nga ampalaya extract, di sugared sugar cane extract, kag may ara pagid iya sang chia seeds. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika. Always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma'am Christy Villar, maayong hapon. Mga pinalangga naton dira sa Tuburan, maayon ka, please. Hello, Miss A. Ari lang ko digi hapon, ma'am. Maraming salamat. Ma'am Christy Villar. Ginatamyaw mo naton sa maayong hapon. Aton sini mga pinalangga nga mga pilarenyos, no? And ang mga nagatutok sa inyong radyo. Ano ba lang aton sini nga pag-aistoryahan this afternoon? Gugma, no? Nga sobra-sobra. Ina ba lang kit-an nimo kung ano na ang bad side sa imo sini nga karelasyon? Ukon, no, na kitaan mo na ang mga hindi maayo nga buluhaton sa imo sining kahagugma, pero palangga mo gihapon siya. Istorya ni Alon, mga ka-K5 nga aton gintiguluhan, nobya nga nagaduso sang droga, langga gidyan. Amuna ka K5 ang aton mabatian karon sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Diri sa aton sininga palatuntunan. Para lubos ninyo nga mahangpan no ang ining drama karon basahan ta kamo mga ka K5 no. Sang sulat ni Alon nga ginpautuwas diri sa room 1009 ang inyo sininga hulot palautuwasan sa kahanginan. Dear Miss A. Miss A, maayong hapon sa imo kag sa mga nagatutok sa K5 at News FM Rojas. Ako si Alon. Ang akon nga trabaho, Miss A, isa ka construction worker. Bisan amulang niyang akon nga obra. Pero naka-jackpot man ko sang nobya na magapalangga sa akon, Miss A. Abi ko gani ang akon nga uyab. Kag ang babae nga akon ginpalangga, langga gid. Nabalang simple. Kag taas ang handom sa kabuhi, Miss A. Nahibaluan nga ang akon nobya nag nga duso gali sang illegal nga droga. Kapila kumis eh, nag-ampo. Kag-istorya sa akong nobya. Pero wala gid ko mahimo, Miss A, tungod palangga-langga ko gid katawa. Nakalabot sa punto nga nadakpan gid sang otoridad ang akon nobya, Miss A. Amo nang halambalon nga wala sang kalainan o kon mga hindi matarong nga buluhaton ang matago mo tubtub sa katubtuban. Napreso ang ako and nobya. Tigin binag-binag ko, Miss A, kon paano ako makapadayon sa akon kabuhi? Pero abi mo, Miss A, bisan amo na ang natabo, pagbisan na-involve sa illegal nga droga ang babae nga akon palangga, tub-tub subong, wala gid nagbag-o ang akon pagpalangga sa iyo. Ako un ko, Miss A, siya gihapon ang ginapitik sang akon kasing-kasing. Kag siya man gihapon ang akon pagkapilio. Gusto pa bala ini, Miss A, ang akon nabatsyagan? Kay daw hindi ko gid, Miss A, kaya nga basta na lang siya kalimtan kag talikdan. Daw hindi ko kaya nga bayan siya, Miss A. Tungod lang sa sining malain niya nga ginsudlan. Palihog hatag sa angkon sang advice. Sa liwat, Elon.
1: Ga, ipautos na ga.
0: Ka K5 amo ina ang aton sining nga drama karon sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Diri sa aton sining nga kampiyon nga estasyon. At Sleo Billiones, maayong hapon. Kamusta lang ga ang klase? Damo da mga macho guapito sa school ninyo. Nga nagahatag sa imo sang inspirasyon. Siguro magana na ni magsulod sa klase si Atsleo kay may makita na naman siya ng mga manaya-naya nga tinuod. Nga nagahatag siya sang kusog, nagahatag siya sang puwersa. Ano gani kasugot naton? Eskwela ha? Ayaw gid magviniga-viga.
2: Ito!
0: Graduate kaya at halungan ang matres. And sa mga nag-follow man sa aton sining nga page, mga K5 Solid supporters, magandang hapon ho. Mga ka-K5, we've got 25 minutes after the hour of 1 sa hapon. Magbabalik ko tayo pagkatapos sa aton sining nga mga importante nga pahibalo. Stay tuned.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Hoy, day! Kagwapa, nagitsi mo subong ba? Dagin pa overhaul imutsura? Ulo mo eh! Sang una gani eh! Boron pa mata mo? Subong layo pa lang kita mo na ko! Huday eh! Kaya akong mata, yun pa sanag sang DTX 500! Tuod ka day! Akon bala DTX 500 man na nagpapagwapa sa akon!
8: DTX 500!
9: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig pa nami sang tulo. May sugarcane extract nga nagabulig pa ayos sa mga masakit kag mga impeksyon.
10: May ampalaya leaves nga nagapanami sang putis, buhok kag eyesight.
8: DTX 500! Bakal na sa mga butika.
11: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C!
13: Babaka mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kag-sip on.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
16: DTX Beauty Soap.
13: Mamakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
13: Pamasaga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
23: Tigasi!
24: Tigalaba!
23: Tigasay!
24: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
24: Supplement for men!
23: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
23: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
23: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
16: Memory Advance Syrup.
23: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang paghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
13: Bumaka sa mga butika.
23: I Care Gold.
27: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong.
1: Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
1: Kay may barato, balay ang butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
1: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may VCO!
6: Ang VCO! Yung
7: may D3!
6: Mabagats, mga butika!
7: D3 Bio!
28: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO!
7: VCO!
6: Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan!
6: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
6: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
6: Para healthy ang tiyan!
7: Mag-Clinica!
6: Spore Biotics!
7: Spore Biotics!
6: Makabulig sa pagtanami!

0: Natugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
12: Ako si Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with VCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
16: Spore Biotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
16: Spore Biotics.
8: Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! DDX 500!
17: Katalina Habagat,
18: anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Okay. Namin nagit sa akong nga mat.
2: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey Dolan, 1:39 and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng istasyon sa probinsya ng Capiz. This is K5 and News FM, championing the lives of the Philippines. Ang programang inigin na durong sa aton sang kaalwansa.

And ginatamyaw mo naton, no? Again, Ma'am Christy Villar. And at Celeo Billiones, Ma'am Elnora Avellino, Quiz Joe Ben, Bakaling, magandang hapon ho. Pamatian na to ng aton siling drama, mga pinanid sang gugma or the Pages of Love, the Alon Story. Ang drama nga aton gintiguluhan, nobyang imbolbado sa illegal nga droga, palangga, palangga, gidiyan.

0: Gay, kasakit man sa tiil ko nga. Nadatulahan kayo na sa siminto ba? Maya lang ganyan kay wala ba baling tulaan? Okay. Ipahilot ko na ni Karol kay partner ko. Okay na niya. Agwan taon ko na lang eh. Nasigun ko pagit balang paglakat. Hindi na lang ko manawag kung makaabot ako. Para pala nga masurpresa ko man siya. Nanamian ko yung adaan nga ginaaway ko siya eh. Kaya ti, do ka nami bala ang gaon na ho. Oh. Alin na ako sa boarding house. Oh. Abrihan ko lang diritsong ang pertahan na. Oh. Ga!
1: Oh. Ay. Ga!
0: Uy! Ga! Ano yun ang ginapakbo man nga magagmay nga plastic?
1: Ilon? Kaya nga, wala ka kanyang nagpanoktok, haw?
0: Palapit kina, blaga. Sabta ko, blaga. Ano yun ang ginapamutos mo?
1: Kwan. Hindi ka man siguro bulag, ah.
0: Ana? Gaano ka gabaligya sang droga? Sang-sano lang, ha?
1: Ilon, ari na. Naganegosyo na ko. Makabulig-bulig na ko sang pangabuhi ta. Kapoy man pangarkila eh. Sa sini nga paagi, makabakal na ta balay, kag makapakasal na ta.
0: Nga, wala mo ni ginambal sa akon, ha? Nakaibalo ka ba sa ginsudan mo?
1: Ga, wala ko niya nagagamit. Nagabaligya lang, kuya.
0: Iuli na. Hindi ako gusto nga magbaligya kasi na. Delikado ka tamang kabuhi mo. Kabuhi mo na yung nakataya.
1: Relax lang bala. Magkaayuhan kita sini. Basta keep quiet ka lang.
0: Hindi ako magpasugot sina ana.
1: Sige. Kung hindi ka magpasugot, kundi bulagay tayo. Total, hindi pa matakasal?

0: Wala ko na ikabalo, Meg, kung ano man amig.
1: Meg, may buhos na karoon sa gabi. Kinanglan tagit sa powers. Ano abe kayang ginakuhaan ko ligad na dakpan eh.
0: Meg? ano ang buot mong silingo na?
1: Matsag ko pala sa imo, Meg daw inusinti kay Moya. Ang ginatumon ko, bato pala, Meg.
0: Ano?
1: Sige na pala. Kasi may kilala ka na sa inyo. Squatter na yan nga daan. Nilaban-laban niya. Damo ginadaya. Sige na pala, Meg.
0: Meg, wala ko na ikabalos ang ginapangambal mo. Pangita lang ito, Meg, ha?

0: Sige, boss, ah. May ari ko di, ah. Pakuha lang di karun. O, sige. Ah. Oo, oo, oo. Hulata lang ko da. Okay, sige. Bye.
1: Ana.
0: Ba?
1: Ga.
0: Kabalo ka naging sako ko po. Ga, transaksyon pa ko.
1: Ga. Palihog lang. Untati na lang ginahimo mo. Pwerte gina yung kadelikado, ga.
0: Oh. Kita mo ni? Nagabandol nga kwarta.
1: Halin ina sa malain.
0: Ate, kung hindi ka, ako na lang ni. Hala, kamanday imo yung kaobra sa construction nga perte na yung kakapoy. Hoy, Ilon. Bugtaw. Ayaw. Easy money.
1: Gapalihog lang gid. Untati na ina.
0: Ilon, hindi ba na naghambal na ako sa imo? Nga kung hindi ka kumporme sa amo ni nga negosyo, bula

Ligiman ko sa partner ko. Nasakop na sang demonyo ang paminsano niya. Diyos ko, buligi ako. Wala ako makaibalo kung anong dapat ko himuon para nga magbago siya. Paano na lang kung manakpan siya? Mapriso ang babaeng palangga ko. Kag ina ang hindi ko ginapasugtan. Subong. Nagkakabalaka naman ako kung diin naman siya nagkanto. Kung diin naman to siya nagtransaksyon. Basi mo na mabalitaan ko na lang sa pilakadlaw na may malain ang natabo siya tungod sa ginabuhat niya. Tungod sa pagduso. Ano ba lang buhatan ko? Ano?

0: Pautuas na ka?
1: Ang pautuas ni Elon ang aton sining ka-K5, no? Madaga problema gid sa iya sining nobya nga hindi maguntat, no, sa pagduso sang illegal nga droga. Amo nagakabalaka si Elon, no, para sa iya sining nobya kay base madakpan sang otoridad, no. Ang problema si niya Elon, base sa ulihi madalahig ka man, no. Lalo na kung nagapupod kamo sang imo sining nobya. Kabudlay tuon, no, nga ang imo sini iya nga partner hindi ya luyag magpaningkamot, no, hindi mag luyag mag mga budlay, no, gusto lang ya easy money ang ina nga mga tawo ya, mga tamaran, no, na mga ina nga mga tawo ya, no? Wala ya believe sa ila kaugalingon nga malabot nila ang kadalagaan, no, pinaagi sa pagpanimaka sa life, no? Na dimat ang nobya, no, tungod damo sang kwarta, no, ang iya sininga na uyatan subong pinaagi lang sa pagbulubaligya sang illegal nga droga. Pero may mga kamunagapamati sang balita, di ba lang mga ka-K5? Sa isa kasi mana, hindi ginaguro mawadaan sang balita, no? Sa radyo, sa diin, no? Damo gid, no? Or may ara gid sang nagakaladakpan, no? May ara gid sang ma-arestar, bangod sa paghupot, pagbaligya, ukon paggamit sang illegal nga droga, because that is punishable, no, sa aton sining laye, no, Republic Act 9165, ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mga ka-K5. Laye sa Pilipinas nga nagagovern, no, sang polisiya, kontrol kag pagtapna sang illegal drug related activities. So ang sinuman nga madakpan nga nagagamit, no, nagabaligya, nagatrade, nagadistribuer, no, kag nagahupot, no, sang illegal nga droga, may ara mga ka-K5 sang penalidad, no? It imposes severe kunbugat nga penalidad, no? Sa kung sino man ang again nag-manufacture, nagabaligya, kag nagagamit sa mga illegal substances. Lubos gid ina iya nga ginadumilian kay, no, ang droga, puwerte ang halit sa tawo, labi na sa mga kabataan. Natawa niyo bala nagakininabo subot. Ambot ang duha to ka kabataan, puwera ano lang, no. So kadamo sang mga nagakalahinabo subong mga ka-K5, mga pagpang-abuso, panghimulos, pagpamatay, no? Ang iban, no, yara sa impluensya sa droga. Sa idalom sa impluensya sang illegal nga droga. That's why nga nahihimo nila ina, no? Wala na sila sa ila sininga gusto nga paminsaron tungod sa epekto sa sining demonyo nga illegal nga droga. Kay kabudlay si mo Elon nga sitwasyon niya, ah, no? Kaya nga bali, Elon, tuwi lang galangga ko dyan, Miss A. Deserve pa ba sang nobya nga palanggaon ni Elon? Ayos si Elon yan, no? Bisan construction worker sa iya, bisan init, ulanda, no? Ang iya sili nga, suungon sa iya sili nga obra, okay lang sa iya mga budlay. Ay, giniya, wala ka siya nagkagat sa ginambal sang iya sili nga uyab nga hapos ng makakwarta, bulubaligya lang sang droga. Hindi gid si Elon, niya lang gid mabay-an ang iya sining nobya kay tungod sa ngalan sang paghigugma. Mabalanta na karon ang kasugpon sang aton sining drama mga ka-K5 sa aton sining pagpanumbalik. Kinig lamang and wag na wag hong bibitaw. Diri sa aton sining kampyon nga istasyon K5 at News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM.
0: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na TGX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang TGX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang TGX 500 para sa
0: ako. TGX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo, asup.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
4: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon. Damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang imusininga lungs. Kaya isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Sa imudugo bangod sang hypoventilation or hindi ka kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati secondary respiratory failure eh, patay.
0: TGX 500.
6: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
6: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
6: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na.
0: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pa matuod na Sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sekreto dais palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka may tisig kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Tuod, no?
4: Because of antioxidants.
8: Correct. Of course.
4: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong matransfer sa ato.
5: I-transfer sa imo. Husto.
4: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya.
5: May ka pa.
4: Di kakapoy magsikaon na ng mga bark. That's why the DTX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
5: Correct.
0: DTX 500.
9: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tila ang imo blood sugar sa una?
9: Sobra 300.
5: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
9: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
9: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
9: Mga sobra na isa ka bulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
9: Oo.
5: Anong resulta? Tila na?
9: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indig man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
6: Ito masul sa barangay
11: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O si Lord is maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
0: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule.
1: ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
21: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
22: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
25: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
26: Saan nag-inom ka?
27: DTX 500.
26: Di na nalasubong imo sugar.
25: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80.
22: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
22: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Mimi.
30: Dali ka sinapit akong tuhod.
29: Arthritis na gali.
30: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
22: Mighty C, mabaka sa mga butika.
31: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
34: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
34: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
34: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
34: Available now.
35: Kung ang kay Fernando Po Jr.
36: isang pala ka lang.
2: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Hey, darling, 9 minutes after the hour of 2 sa hapon, kayo ay nakatutok, nakatune in pa rin sa kampiyon na istasyon na K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Miss A, ka-K5, I'm your Arlene Sbironto, ang inyo sa gihapon nga kaupon, dadiri sa aton sini nga palatuntunan, tubta wala stress ha, mga ka-K5 istorya kita. Istoryahan, tang inyo sila nga mga hugot, tang inyo sila nga mga gutgot, tang inyo mga hibubunot. Ano? Mga tinunto ninyo nga istorya sa patagsang paghigugma.
6: Ito!
5: Istorya sang kanamit. Kagkasakit.
6: Ipakutuwas na naga.
5: Ipakutuwas na rin sa aton sila nga programa. Ang programa nga ni kinadulong sa aton sang kaalwan. Sang Klinika DTX 500. DTX 500 mga ka-K5 himo sa kombinasyon sang dahon sang amargoso kag di sugar cane extract. Maayo gid mga ka-K5 para sa mga hindi luyag magkabalatian sa korazon, hindi luyag manginjabitison, no? Ang DTX 500 mga ka-K5, ginakabig naton o kung ginatawag naton the superior antioxidant na ginagamit or ginatumar naton ini agod makabulig regulate sa aton sa aton nga blood sugar levels, no, mag support sa cleansing, no, sa aton sini nga atay, no, kag para inwan hindi magkita magkabalatian sa aton sini nga kidney, no, ay nag-boost sa nga aton sila nga overall immune function. Ang ampalaya ni nga daan mga ka-K5 sa DTX 500, no? Ginagamit na ini, no? Or kilala na ini nga ingrediente. Ang iyag siya nga gamit, no? Is sa pag-regulate sang aton sa nga blood sugar at nag-manage sang insulin response, no? Amuna nga kung hindi nyo luyag, no? Ma-experiensyahan nyo ni mga sintomas sang diabetes. Permi lang ka muna ga-ihi-ihi, no? Gulpi ka muna gniwang, permi ka mo ginauhaw, permi ka mo ginagutom, hindi ka makatulog sa gabi, mapilasan ka, dugay-dugay magpali. Mga kalalakinhan, no, nag-experiensya sang erectile dysfunction, ang ginapabugal ginila sang unang nga kargada, hindi na makaarangkada, hindi na makabira-bira, o di ba? Kay diabetes na. So hindi naton luyag magka-diabetes ka muna, mag DTX 500 14 pesos per capsule. Pabakal sa mga butika, always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tamad ko yung Miss A, magugma-gugma. Malam Elnora Avelino. Ano pala ayhan ang rason naman di magugma-gugma si Ma'am Elnora Avelino? Sino nagpadudla sa imo, Ma'am Elnora? Isugid, no? Kay ko si Yonta. May nga po, Sir June Kadigal, kay Ma'am Marisol Kiatsyon Kadigal. Hello, ma'am. Rodolfo Abilade, hello. Dira sa West Villa Flores, maayon, Doy Arthur. Dira sa Calle 13, sa Pilar, kay Boy Balon, kay Ma'am Early Bernas Durana, nagapamati sa radyo. Sa Batangas City, nakatutok sa K5 News FM Rojas nga page, Jess Real Culacino. Dira sa Kapagaw, Panit Ancapis, Ma'am Elsie Acuña. Hello kay Ma'am Gianna Anvil Siloso, and kay Ma'am Marites Agassi. Sa family Biliano, Apuang, Bernas, Caldeya, Gonzales, Sebrero, dira sa Barangay Bato. Magandang hapon ho ng Webes. And syempre, ginatamayang manaton sa maayong hapon. And happy birthday ang lahat ng mga birthday celebrators today. June 25, 2026. Sa pag padayon sa natong sini nga drama The Alon Story sa mga pinanidsang gugma or the pages of love ang drama nga aton gintiguluhan. Nobya nga nagaduso sang droga. Palangga langga giya.
7: Tinunto ito.

0: Oh, ano pa ginang idugang mo, Ilon?
1: Are pa ginang wa. Iskabitse, paborito ni ni Anay.
0: Ti okay ah. Pero daw, nagbakal naman di sa kaina.
1: Ay. Amo bala nang? Ate, sige ah. Hindi na lang. Aari ginang bahid ko.
0: Ate, sige. Dalati, salamat to.
1: Okay na, mapaulit na ko nang.
0: Sige, sige to. Salamat ah.
1: Daw kadamo sa mga sunoy nga masugata ko. Sa di na sila magaliman. Amayo pa. Dasigon ko na lang paglakad.
2: Amayo pa.
1: Aran na ako sa balay. Ba! Ana? Ga? Uy! Sino ka?
3: Nag-headset ito na. Mahim na kilipastaran sa inyo kay Sipte Dia.
1: Ano?
4: Babay, inis aga ah. Lapit naman lang sa matapos ah.
1: Ana? Ano ni man? Ginahimo mo na pastaran ang boarding house ta?
4: Relax lang bala, Ilon. Dako man ang hatag nila. Subo nga adlaw, dako-dako man ang natipon ko eh.
1: Ano? Hindi ka magsiling ang mga sunoy nga nasugata ko diri. Diri di sila halin?
4: Yes! Kaghipos na lang bala. Hipos na lang. Halina diyo. Patapusa daan na yung adik kayo na oh. Halina!

0: Meg!
1: Wala ka lang, di ba? Wala ka lang, Galea.
2: Oh, Meg. Pawala. Nga man, Meg, ako.
1: Siling ko. Wala ka lang, di, bro. Big time ko na, Gali.
2: Ha? Big time? Nga, big time, ako?
1: Lugay na bala. Ang kilala ko ng siling. Dito ulit nagkakuha sa living partner mo. Gatods niya si Migo kayo. Wala ka ganyan nagkauluhang balaw.
2: Mig, wala ko man kayo balos ng ina pang wakal mo, Mig.
1: Nugay na bala. Mig, ang balabi si sweetie mo nga. Payoon niya man ko. Pedra na ko makuha siya.
2: Ang cellphone ko. Daligin na, Mig, ha. Sino nagpanawag sa messenger man? Sabton ko.
3: Ilan ka? Ga pulit di alay ga.
2: Ana? Nano ka?
3: Dasiga

0: ya tuntun ini si anak ya.
1: Bandinya.
2: Indi.
1: Awak kiseo.
2: Madamo sa tao sa palibot sa boarding house ko ako. Kag may mga pulis po. Diyos ko. Siyana. Masunod ako.
3: Sir, sir. Hindi pwede kasulod, sir, kay gina-inventory pang recovery nga drugs.
2: Sir, ako ang nag-i-stadra sa sulod, sir. Kag aradang live-in partner ko, sir.
3: Ikaw gali ang live-in partner. Sang suspect? Sige, sige, sulod ka.
2: Salamat, kid, sir. Hindi. Si Ana. Nakapusas kag... Oh, Diyos ko. Ana? Ga?
4: Ilan, ga? Ga? Wala ko diya sa lagay. Aging plantidan ko nila, ga?
2: Hindi pala naghambal na ako sa'yo. Nauntatun mo na ng ginihimo mo.
4: Baliyog man ay. Bangita ka sa pagi agad pamatudan na wala ko sang salaga. Inosente ko diaga. Malang mga pulis yung planted ni. Ay, kung palaga mo ko yaga, pati yun mo ko hindi balaga.
2: Ano abi ka ikaw eh? Hindi ka ginmamati sa akon.
4: Elon, please.
2: Tanawan eh.
4: Muligay ko, ay! Hindi ako yung gusto ng mga priso. Muligay ako, Ilan.
2: Nahambal ko na tanan sa imo. Pero wala kang ginamati sa akin.
4: Ano, amin kay ikaw eh? Ginababayaan mo ko mga musin eh?
2: Hindi na ko pagbasula pa. Kay ginhimo kong tanan. Pero wala ka namati. Kay kung tani namati ka lang, wala ka tani na kapusas dira subong.

0: imbestigaran man ako sa mga pulis, kaginsugit ko gid ang matuod. Oo, gusto ko siya tani hinabunan tungod palangga ko siya katama. Pero nagapangibabaw sa akon ang husto kag dapat ko mabuhaton. Palangga ko katama si Ana, pero wala na ako sang mahimo pa tungod hindi ko nagid siya kaya pangabaguhon. Sa subong, preso siya gihapon kag masami ako nga nagabisita sa iya. Bisan ano pa ang matabo sa akon live-in partner, hindi gihapon magbag-o ang pagpalangga ko sa iya. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Elon.
1: Dapat ang K5 ang kabugusan no nga istorya ni Elon ang bida sa aton sininga drama mga pinanida sang gugma or the pages of love. Sa aton sininga palatuntunan inyo nabatian room 1009 ang inyo sininga hulod. Palautuwasan. Nobyo nga wala nagulang sa pagpahanomdom sa iya sininga nobya nga untatan na ang pagduso sa illegal nga droga kay maabot ang adlaw nga madakpan gid ini kag masulod sa karsel nga magahima sa bakal na reha. Hindi gid kay manadimat ang nobya nga makabaligya lang siya kung may ara sa sang kwarta. Hindi na siya kung gusto mga budla. Easy-easy na lang niya gusto niya para makakuwarta. Sa mga kautura naton, kapareho sang nubya ni Elon, ginasalig man, no? Ang pang-adlaw-adlaw nga ng kaunon, pangadlaw-adlaw nga kinahanglanon, no? Ginasalig ang inyo sininga bulugasan sa paghimo sang illegal nga buluhaton. Amo gid ni ang inyo sininga madangatan sa ulihi. Indi gid kamuya makalibre tubtob sa noo. Subong siguro naga-enjoy man kamo, no? Kay tungod makabulubaligya kamo. Baka pamuyong ko na kamo dayon kay may kwarta na kamo. Wala gin balhasan, wala gin kapuyan, wala gin pulawan, no? Pero wrong, no? Inaiya, temporaryo lang. Temporaryo lang kasulhayan. Temporaryo lang nga hayahay, no? Kung gusto mo yasang permanente nga hayahay sa life, then ti makas ikaw, baka-baka ikaw, no? Wala yasang success nga hindi mag-agi sa pagpangabudlay. Balikan na to ng ini nga istorya, mga ka-K5, no? The Elon Story. Sa aton sining programa, Room 1009, ang inyo sining hulot, palautwasan. Ang drama nga inyo nabati ang gindulong sa aton, sang kaalwan, sang DTX Beauty Soap. Ang sabon nga nagabulig prevent sang early signs of skin aging para madula ng mga kurinot sa inyo sining face. DTX Beauty Soap. Nagapaputi sa aton sining panit gamit ang mga natural nga ingrediente. Nagapadula sa mga baho-baho sa lawas. DTX Beauty Soap. Mga ka-K5 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: K-K-5 News FM. News FM. Ethereal Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribio Bio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio. Ethereal Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: Ditribio Bio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Di na kanon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman o sick?
17: Performance mo bala? Maluya na?
18: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Dikasin.
18: DTX 500.
20: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako ng problema sa nga kong gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
18: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
2: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
1: Ew, yucky.
0: Mag Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
16: 27 lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood git ko?
19: Kailan sa una ang imo
16: blood pressure? 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
16: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
21: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
25: Gaan, matchoy ride man tabi ka.
26: Wala sa kondisyon ang makina ko gid.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
25: Tiga, ma-joyride na ta.
26: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
25: Basta sagad nga driver, extend, lovers.
3: Extend, supplement for men.

0: Index 500.
1: Mapakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500. Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan. Sa matasig na pagkikulat, kalaman ang kabiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibo gid ka
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akon nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
10: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
11: Hey, darling, 2:37 ako sa hapon. And last wave na ng ating programa, Room 1009. Ang inyo sining hulot para utuwasan sa kahanginan. Kaupo ng inyo sining kampiyon nga abyan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Padayon kita diri sa aton sininga programa, no? Maulo istorya kita about ni sa kasaysayan ni Elon kagina pakigbahin diri sa aton sininga palatuntunan. Isa ka lalaki, no? Nga nasubuan sa nadangatan sang iya sini nga partner kay man nagahima subong no? Sang rehas sa bangod sa pagduso sang illegal nga droga. Elon, no, wala ikaw yan langga nagkulang. Kung ano man na iya ang nadangatan sang imo sini nga partner, iya ina iya choice, iya ina desisyon. Kani hindi sige basol sa imo nga kaugalingon na kay wala gid ikaw nagkulang sa pagpahanumdom sa iya no? About sa konsekwensya sang ginahimo niya no? Ang pagkapreso sang imo nga nobya no, ang ining pag-atubang niya sa nasambit nga sitwasyon bilang konsekwensya sa iya sininga action, kabay pa nga makabinag-binag siya tungod dira. And makapanumdum siya sang husto para sa kaugalingon, para sa puturo niya. Ang problema dira nga no, duwaay siya sang paghinulsun, kagwaay siya sang wala ka sa makitaan sa iya nga eagerness bala nga baguhon ang iya sini nga tiko nga helikopter or tiko nga buluhaton no? Para sa atong ginambal kagina no, kami diri sa K5 News FM Rojas, masamina naton na ginatalakay, ginabalita, unod sang aton sini nga mga public affairs program, no? Ang pagpahanumdom sa tanan na hindi gid ma-involve sa illegal nga droga.

0: ang illegal nga droga. Ang iban, no, amo nang himul, ila ginahimo nga comfort. Pero temporary lang na. Nga comfort, mga problemado, bala, nagaamusin na. Hindi amo nailangga ang solusyon sa imo problema. Kung problemado ka subong, kag amo nang imo nakikitaan nga solusyon, patihi ko, madubli, matriple pa ang imo mangin problema kung madakpan ka. Tungod, no? Ang layi, ang RA 9165, nagpataw iniya sa mabugat nga penalidad. No? Depende, no, sa bugat sang krimen kagadamuon sang droga, no. So again ha, lalo na sa mga kabataan, ayaw gid kamo intra sa pagbaligya sang drugs. Tandaan nyo tong may isa ka estudyante, tong gwapo ba lang nagtrending, nagligad lang ang mga sinimana. Gwapo-gwapo sa imuya, nagduso ka imuya sang droga. Di, sino pa na makakita sang kagwapo mo? Para to ka sa sulod sang prisuhan? Paano ka to makapuluporma sa sulod sang prisuhan? Ara na gidya nga, no? Ginapa-eskwela ka, ginasuportahan ka sang imo ginikanan. Ibutang tabi nga wala may nagasuporta sa imo, hindi ginaya rason nga magamit o kung magduso ikaw sang illegal nga droga. Mga students sa mga kids, i-edukar nyo gidang inyo sininga kaugalingon about sa mga konsekwensya sang inyo sininga pagahimuon. Bawal, no? Magbaligya, magdistribuer, magproduce, maghupot, magamit, magmentenar sang isa ka drug den. No? Kung hindi mo luyag magkitkit sang rehas, no? Kaukoy ka sa banga, eskwela maayo. Kay kun kwarta ang imo sininga gusto, no, hindi ka damag ano, hindi mo pagpanumdumon nga amo nang solusyon ang pagbaligya sang droga. Tapusa ba lang imo sininga pag-eskwela kay may ara agid sang masanag nga palaabuton para sa imo. Balik kita kay Elon, si depende na sa imo Elon, ah. Kay ang baliyo longgo longgo ko gid abi ya
1: ito.
0: Ang sabat diri sa pamangkot, what would you do if you found out nga ang imo sininga partner nagabaligya sang illegal nga droga? Ang iba niya, ano, nagahambal nga ng basi may problema lang ang ila sininga partner. Basi hindi lang makakasaya sininga sistema ang addiction sa drugs. Tingin kay Elon niya, no, ng pusher. Ang iban rin yan nagasabat, no? Hindi, kuya, gusto nga mangin akabahin sang iya sini nga illegal nga buluhaton. I would report her to the police, no? I would not let her continue down that road and I would not let myself become an accessory to her crimes. Muna mga nakabutang diri nga mga sabat, no? She would not stay as my partner. Hindi na ni kuno niya pagkabigon nga partner niya o mabalaan niya nga amo na ang hilimuon sang iya sining nga partner and I would get a new partner. Wow, dasig na. Okay na tani nga, no? Unta ton mong pagpakigrelasyon sa iya pero mangita insigida sa partner ba? Gwapo-gwapo ba? Ang buti lang siguro sa ligon mangita sa iya sang matarong. Na? I'm gonna walk away! Makuan siya, talikdan niyang iya sa nga partner. No? Mga buhi ako ya sang matarong, bahala siya sa kabuhi niya. Desisyon niya na, tigulang na siya. Tama man. Kamuya, no? Tama nami ya, easy gulaki. Hambal ni Ma'am Elnora Avelino. Kung ako bi pamakuton,

Hindi kuya. Hindi kuya mag-unong. Hindi kuya mag-stay sa isa ka karelasyon. Gaamusin na ang hilimuon. Una ba, no? Hindi kuya luyag, madalahig sa iya sininga mga ginapang-ubra. Ikaduha, hindi kuya matake, no? O mag-enjoy sang kinitaan niya da sa amusin na ang hilimuon. Mas okay na lang sa ako niya mag-deal-deal ako sang asin. Mamantiner sang uga. Basta, tinimakasan niya, no, ang gingami, o ang tinimakasan, ang ginhalinan, sang pambakal ko, sang ginakaon ko, adlaw-adlaw. Kagbalaan yung mga ka-K5, no? Delikado yung makipagrelasyon sa mga, no? Mga gag... Basta gagamit man to ang ano niya, ang partner niya, no? Mo yung mapaktan, no? Anong ila sila nga sarang himuon? Punhay na sila sa substance, no? Ginsudla na sila sang malain nga elemento. Consolve, solve na sila. Diba la? Damo kita sa ginabalita. No? Kami mismo nga mga mamamahayag, no? Kami nga mga yara sa media. Damo na kami nabalita. Nga muna, gindedo. Ginsakit, no? Grabe nga pagpang-abuso pisikal, no? Though, hindi gid na mga kuan ba lang? Mga pag abuso sa imo sang imo sining partner, no? Pagpamigado na ko lang kamo pinansya kay man nakakadto lang sa droga. Tapos damok ta sina sa mga nababalita, mga ka K5 and hindi ko ya gusto ina ma-experience ha. Bala nagaling manigula nga laon. Bala nagaling manigula nga wala sa naga kuhit o naga dilidobsin. Importante mahamuok ang imo nga tulog kag wala ka sang kulba adlaw-adlaw, da wala ka bala ginakibang nga base nga ibaybas ka na or base may nagatiktik da si imo sini nga katapo sang kapulisan kag dugay-dugay ato ka na sa sulod sang prisuhan, di bala? Mas okay na lang, no, nga matimakas kita kung gusto ginaton nga makakwarta. At least tawhay ang imo sini nga pinsar. Budlay lang tuod, pero may kalinungan ikaw. 249, hindi gid ka mo magkalipat mga langga magadto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, ha? Kag mag-avail ka mo sang libre nga konsulta. Pangitaon lamang Doc Meldy Cadena, ang aton sini nga health consultant, ang aton sini nga alternative medicine doctor. Bukas sa alas 8 sa aga tubdo wala 5 sa hapon. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dira makabakal sa mga produkto ni Doc Ramil Uy. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500, the superior antioxidant, DTX coffee mix, ang Klinika D3 Bio, DTX Beauty Soap, Extend Food Supplement for Men, para sa mga tigasing naton ng mga parikoy dira, na hindi mabangbang ang performance sa pag-abot sa loving-loving kay darling, ina sila tanan naka-extend. I'll see you again tomorrow, same time, 1-3 p.m. My name is Miss A, K5 Amy Orleans Birondo, sang ngalan, sang bugos na hubon, sang K5 News FM Rojas. Sa aton siling a partner sa technical side, K5, Michael Johnny Toga. Sa aton siling a chief executive officer and president, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyo sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: D3
2: Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: D3
2: Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
2: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
3: mabaka ang abutika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Karamihan ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo pag
8: para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Missy ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang Extel
15: Supplement for Men.
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
15: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasabi saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at na. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, atensyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
19: News FM.
20: DTX 500. Ang may powerful compact
21: nga nagapanubok
20: sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Garantisado.
21: DTX 500
14: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: 101.5 K5 News
23: K5
22: News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: ligtas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Gamalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na nga akon ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka! D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Roja City 100.9 K5 News FM.

Yes, that's right. Andito lamang ako, andito lamang yung K5 News FM para magbahalo sa inyo ng bonggang-bongga. Ang bilis ng oras natin, alas 3:47 na horong hapon. Maraming salamat. Ito rin natapos ang ating The Big Mix. Bukas na naman, huwag alas 3 hanggang alas 4 horong hapon. Mga 45 minutes na lamang ating music entertainment hope para sa inyo tuwing hapon. So, kinikista lang ho tayo bukas. Abangan na lang ho ang susunod na programa ng ating El Castigador. Makakapiling ho niyo ka K5 Road sa Palma. Otra ba?

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ethereum Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang mong D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Katalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Okay, namit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa
0: ka butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
0: Magabutika.
2: Food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tag sa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bayo.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bayo. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Nga may D3 DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500
3: Masyad sa barangay
4: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
3: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumarkog DTX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times
4: CD. Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa
1: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
6: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay, nagtambo ko.
8: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang patahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sa leksyon, ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pilagid!

0: Oh, shit. Oh, love. Aboy din gusto ko niya. Ngayon, si Noelle. May time kita para sa isa kagisang. Oh, shit.
1: Yes, love. Naintindihan ko ikaw, love. Sorry, kid. Sorry, kid, love. Pero, love, daligid lang, ha? I-check taan na yung mga bata, ha?
0: Okay, love. Gagtawagan ko ba ng mga tao ko sa construction?
1: Ay, aba? Hala, kadamos ang missed calls ko haling kay Yaya, Esther, ho? Love!
0: Ha? Ako kwan, abi, itatawagi! Itatawagi!
1: Daligid lang, i-open ko ang messages. Basahon kong message ni Yaya ni Nita. Dok, palihog, tawag man, emergency.
0: Tawagi!
1: Emergency, Diyos ko!
0: Tawagi na siga!
1: Love, emergency ko, no?
0: Tawagi na, nasiga!
1: Diyos ko, kabay pa nga, okay na mga bata ba? Ari, itawagan ko na si Yaya. Arana, ay salamat na garing. Yaya, sobta na. Sobta na.
2: Hello, Doc!
1: Ay salamat.
2: Doc!
1: Yaya!
2: Doc, si Janice is stuck in kidnap.
1: Yaya, Linita! Ano?
2: Doc! Si Janice is getting kidnapped!
1: Ay, yan yun, Ita! No, hindi mo to, nila! Hindi mo to, nila!
2: Wala akong kalahog, Doc! Sunod kami ni isang armado katawo! May tabo ng itsura! Sunod din sa balay, Doc! Hindi kami kamalukan, Ibo!
0: Ano, Ibo? Ano na, love, ha? Baby, ang cellphone! Dala din rin! Hello?
2: Sir, sa number! Sa puli ko mo, sir! Sa Janice,

0: lang natabo, ha? Hindi mo sala, anak. Hindi mo sala. Hindi mo sala, okay?
1: Hindi kay sino sala, babe?
2: Love? Nagtawag na ako sa police headquarters. Ang habal nila, base ko noon kid na for ransom. Mahimo nga ginabantayan ng nilang giyota.
0: Diyos ko, ano ay lang kayang tangan sa buong ni Genesis, love? Ay, buti, kasi ginimo ka na nila sa wala ay lang anak ta. Ay, Diyos ko.
2: Love, ang
0: landline phone ta. Nagaring. Ako masabat.
2: Masunod ako lang.
0: Hello?
3: Pamati sang Mayo, Doktor.
0: Sino ini?
3: Kidnapper ini. Kagarisa mo ng bata mo nga lalaki.
0: Anong kinanglan ninyo? Nga aking kidnap ninyo ng anak ko?
3: 10 milyon kapesos.
0: Ha?
3: Kabaylos ang kabuis ang anak nyo.
0: Ha? Diyos ko, 10 milyon?
3: Ho!
2: Oh, love, abe ang telepono. Ako may istorya. Hello?
3: Hello!
2: Ako ang ama isang bata na gin-kidnap ninyo. Anong tuyo nyo? Kuwarta?
3: Engineer Homer Araneta Gonzalez. 10 milyon lang. Gamay na para sa imo, engineer.
2: Kukwan. Wala ko sang amusin akada ko nga kantidad. 5 million mayara ko pero anti sinaluyag ko may istorya ko nung hukingan ako.
3: Hindi ka magkabala ka. Buhi ang anak mo. Padalan ta ka sang video niya. Pero siguro ah, nga matupa ang 5 million pesos.
2: Oh.
3: Kung hindi ka gusto nga machap-chap ang anak mo, engineer.
2: Hindi. Hindi nyo paghilabding anak ko. Pabati ako sa tingog niya.
3: Matawag ako after 5 minutes. Okay? Pamangkuton ko anay ang big boss kun. Okay ang 5 million pesos.
2: Mahulat ako. Mahulat ako.
0: Ano ko na, love?
2: Ginapagawad nila si Genesis ang 10 million pesos.
0: Diyos ko. Wala kita sa amo sinakata ko nga kantidad sa bangko, love. Kamusta ko na sa Genesis, ha?
2: Matawag pa sila liwat kay. Padalaan ko na nila kita sa video ni Genesis. Sorry, good love. Kung namati tani ako sa imo. Kung namati tani ako sa imo nga hindi na lang kita maglakat. Wala tani ni matabo sa isa't kanak. Sorry, sana ako kinilita ng love. Sana ako, Ken!

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, disugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, gid VTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: VTX Coffee Mix. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show.
3: Pabakal sa mga butika.
2: K5 News FM.

Nagayo ang engineer kag doktor nga 5 million lang. Pero okay sa imo. Uh-huh. Okay, okay. Ho, ho. Ate. Ate, ho. Okay. Ayos, boss. 10 million, kid. Wala na sa ngayon. Uh-huh. Okay, okay. Ah, oo, boss, ah. Kaya na nila ang 10M. Di gusto ko no nila nga mabatian ang tingog sang bata, boss. Eh, silingkutan eh. Sindan ko sila sang video. Ate, ho, ho, ho. Ate, sige. Ah. Ha? Ayo. At hindi na lang boss eh. Ah, okay, okay, okay. Ho, boss, kape, kape. Noted, boss. Ayos ah. Bye-bye, boss. Sutel man ning busing namon man. Swapang man. Hindi kaya magpayo. Kagusto niya nga pahawat-hawaton ang ginawas ang ginikanan. Tuntok niya si Buseng.

0: Mami. Mami, kuya.
1: Ay, kahibi ka ka. Gihapon? Wala, wala pa na ubos ang luha mo.
0: Ibalik niyo ko sa amor. Gusto ko makita si mami ko.
1: Wala na. Hindi ka nakabalik sa inyo. Diri ka na lang, astas ano.
0: Ma-istorya ko kay mami kag daddy. Mabasi kong kinapangitan ako nila.
1: Hoy, hindi ka eh. Bumol ka! Ha? Kauna ng fried chicken mo ay, hindi ka magkaon! Ako ginakaroon ng maubos sila kanan. Magutman kagid karon.
0: Mami, kuya! Mami, kuya!
1: Ay, ho! Ay, tutuhan niya pagkinsang hibi, ho! Ay, hipos ka! Hipos!

0: Love.
1: Love. Nga wala gihapon makatawag ang kidnapper man. Siling niya 5 minutes lang. Lapit na 15 minutes ang hulat ako.
0: Sige lang. Mahulat pagit kita. Hindi kita maghalindiri sa tupad sang telepono. Kagang cellphone mo pagid. Uya, tigid perme.
1: Oo, oo, love. Ari lang sa tupad ko. Kag may power bank man ako nga nagaunay tiri. Gusto ko na ginmabatian ang tingog ni Genesis, love. Gusto ko na ginmabatian.
0: Matawagin sila. Matawagin sila, love. Oh, kantuan ko ang bangko, subong. Kag i-explain ko sa ilang kinahanglan ko mag-withdraw sang 5 million pesos. Bahala kung maubos ang tanantang sinuptan. Makabalik lang nga buhi ang anak ko.
1: Oo,

0: Lola. Grabing pagniwang mo. Eh, anong natabusin mo, ha?
1: Ha? Gusto ko na lang kani mapatay eh. Gusto ko na lang mapatay, Esther.
0: Diyos ko. I'm so sorry, Viola. Wala kita kung maghuna-huna nga. Amo sa tumatabo sa iyado ko?
1: Ang ginalibugan na sang ulo ko. Kung sino nakahibalo nga wala kami diri sa balay. Ikaw man lang. Si Yaya ni Nita kagang driver. Wala na sang iban.
0: Kaganong bot mo sa lingon, Viola? Na may labot ako sa pagkidnap sa iyado ko? Abi mo wala akong mahadlok miskan pa imbestigahan mo ako. Kay wala ko sang labot sa natabo. Ay, himali mo yan kay pa si pinagadumot si mo kang sabana mo. Ay, Diyos ko. Anong gusto mo? Makadokulwat sa NBI kung mapainterrogate? Ha? Or ba si gusto mo pala detector test ba ako? I'm willing to submit myself sa mga authorities sa proseso nga ina para madulan ang pagsuspetsyo mo sa akon. Ang masaling ko lang ha, Viola. I love Ihato Genesis. And I love you too, Viola.
1: Genesis ang anak ko, Esther. Umalingi ako pang ahoya nga. Mabalik lang ang buhay ang anak ko, please. Please. Mabuhangin ako kung hindi ko siya makita.

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga pyan, sunagin niyo po sa pagpamati ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahinan. Ngayon kayo magkuhaan sa pagturunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan pilagid! Ginsulat sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Totenia, kag ini ang inyong alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DGX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DGX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DGX 500 na! DGX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500? Hindi na nalasubong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
14: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
4: Madalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
19: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sang mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
22: Kay may barato balaya nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
23: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
21: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja City K

0: radio con
1: campione radio
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 22 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador,
2: ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador,
2: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador,
2: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador,
2: Darren Salomeo Hanson.
5: El Castigador.

Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang platuntunan nga El Castigador. Subungadlaw sang Webes mga Haki 5. Petsa 25 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Lima na lang kaadlaw. Wagtang naman ang hurangos sang bulan sang Hunyo mga Haki 5. Kadasig sang sangaton sini nga Chempo partner. Kaupod nyo ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga balita nga aton diri nga ginpang preparar para gid sa inyo sa mga Kaki 5. Sato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Saton sini nga mga headlines. Suspek sa pagpangbuno sa barangay Baybay ginpasakaan na sang kaso. Armas kag shabu na recover sa street level individual sa banwa sang Ibisan. Viber group chat gincreate sang kapulisan. Kaupod ang mga manunudlo agon mapadasig ang pagresponde sa tiyon nga may magluntad nga insidente sa eskwelahan. Pag sulod sa kapi sa mga baboy kagiban pa nga pork products, dumilian bangod sa peligro sang African swine fever. Kagiban pa naton diri nga mga balita, report sang aton sini nga patrol mga Haki 5 sa pagmonitor man sa linong kagkatawhay sang aton sini nga probinsya, tutukan lamang diri sa

drivers, no, nagbiyahe sa Subong hapon. Tricycle drivers, jeepney, bus, van. Ano man dira nga mga salakyan inyo sini ginamaneho nga nakatutok sila sini nga mga speaker mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Check ta na yaton sini nga lakat sang panahon. Mga Haki 5, Subong adlaw sang Webes. Based aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa mga Haki 5 sa ilaman sini nga pagmonitor as of 2 p.m. na update ang ining severe tropical storm nga si Francisco o si Bagyo Francisco nga may international name nga Mikala padayon sa gihapon nga ginamonitor sa sulod sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility mga Haki 5. Apang wala gini siya sang direkta man no nga epekto diri sa aton sini nga Western Visayas ginapabasko gilang ining southwest monsoon no kun hangin nga bagat ngamong nagadala sang pag-ulan diri sa aton sini nga rehiyon no paglapta-lapta nga pag-ulan may dala kong kaisa nga pagpanaguob kag pagpangilat mga Haki 5. Ang location no sini ni Francisco ara ni siya sa 535 kilometros na minhana sidlangan sang Itbayat, Batanes. May dala nga kabasugon nga hangin nga 95 kilometros kada oras. May pagmadlos nga 115 kilometros kada oras. Nagahulag no pa naaminhan. Naaminhan na sidlangan sa 15 kilometros kada oras mga Haki 5. Samtang gina-monitor man sang aton sini nga pag-asa ining tropical storm nga si Higos no mga Haki 5 nga ginalauman nga magasulod sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility within the next few hours sa masunod nga mga inora suno sa aton sini nga pag-asa mga Haki 5 no ara ni siya sa 1455 kilometros na sidlangan sang extreme northern Luzon. Mga Haki 5, may dala nga kabasugon nga hangin nga 85 kilometros kada oras. May pagmadlos nga 105 kilometros kada oras. Nagahulag pa naaminhan nakatungdan. Ngara sa 45 kilometros kada oras mga Haki 5. Asa liwat no mga Haki 5. Ining duha ka bagyo nga ni mga Haki 5 nga nasambit naton wala ni sang direkta nga epekto sa aton sini nga pungsod pero ginapabaskog lang sini ang habagat mga Haki 5 nga mo nang nagadala sa mga pag-ulan o lapta-lapta nga pag-ulan sa pilamang kabahin sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Oras naton 15 minutos ang nabili nanti si Tamagdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Ang aton sini nga ulat panahon kag ang ini nga bahin boylog nga ginadulong sa inyo sang healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix mga Haki 5 na kakape ka na naka-detox ka pa. No mag-inom na sang healthy nga kape nga DTX Coffee Mix kay may ara ini sang Ampalaya o kon Amarguso. Chia seeds and the sugared sugar cane extract powder. Amo ning mga ingrediente nga kampyon mga Haki 5 na makahatagid no sang benepisyo sa inyo sini nga ikayong lawas. Adlaw-adlaw mag-inom sini no kay kita makapamatuod gid nga magluwas sa manamit nga sabor mga Haki 5 ang epekto gid sa aton kampyon man. No mga Haki 5, sa liwat DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Roa City mga Haki 5 sang Klinika de Alternativo diri na hamtang sa McKinley Street tabok lang sang PLDT. Available man ini online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop. Sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa aton sini nga mga Haki 5. At tandaan, DTX Coffee Mix mga Haki 5.

0: Oras sa aton sini nga pagpangalaga 12 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon ako na yes sa alas 5 sang hapon mga ka K5. Unagid nga nag-comment sa aton sini nga Facebook live bayong hapon kay Sir Bebo Patricio. Nagamonitor na sa aton sini nga pagpangalagad. Patrick Matias Robles. Mayong hapon man sa imo, no? Ginagreet ya ang Robles family sa Rosario Lantangan. Dira sa may Pontevedra. Thank you. Kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Ginagreet ya man, no? Ang Siloso and family. No? Dira sa may Luktugan sa Amville's Choice. Mga kaki-five. Rodolfo Abelarde, mayong hapon man sa imo. Kagkay Ivan Ciudad, nagatutok naman sa atong siningapag pangalagad. Sir Mike De La Torre, ginatamyaw ya sininga pamilya dira sa may sitio Kapulan sa family De La Torre and Dolfo sa Indayagan maayon, no? Kag sa family Sirado sa Barangay Liong, especially siya sininga pakaisa kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado, kag sa family base sa Barangay Buntod Panay kay Gaga Jonas, kag sukgang family kay Rachel kag Maricel. Sir Gritman, ang taga CBM Pawn Shop, Money Changer, all branches. Sanglaan ng mga gadget sa Uyo, Turong Street, Kalibo Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Om Vets Fraternity and Sorority 1976. Sa Binliro Store, nagabaligya it mga karne kag baboy. Ha, kay Auntie Daday De La Torre, Binliro, kay Angkol Bitit, Binliro sa Barangay Tuburan, maayon. Sa Lambarte Sari Sari Store, sa Mambusaw, especially kay Angkol Zalde Lambarte, kag Auntie Gingging. Uncle Eden, greetings coming from Sir Mike De La Torre. Mayong hapon man, nag-monitor naman sa aton sini nga pagpangalagad kay Sir Ronald Silvestre Dolor. Mayong hapon, kaki-five, Darren Henson, nakatutok na kami sa radio. Upod ang Tribudos Tribe members. Thank you, Geda, kay Sir Ronald Silvestre Dolor, kag sa Tribudos Tribe members nga nag-monitor sa aton sini nga pagpangalagad dira sa Barangay 2, Rojas City. Victor Bustillo Hulasca, mayong hapon Sir Darren, mayong hapon man. Sir Renante Cam, shout out lang kay wifey Baby Cam, Samon anak Beboy Cam, sa akon Iloy Helen Cam, gapamati gid kami diri sa Dayaw sa sitio Pagutok. Madamo gid nga salamat Sir. Phoebe akon Phoebe Cates Country Bakad. Ano ni Phoebe Cates Country Bakad. Hello K5 Great Ko Bakad family diri sa Arnaldo Boulevard, kag diri sa Panay sa family Busico, mayong hapon na K5. Thank you Geda. Sa Raj Kainan, no, mayong hapon, no, nagatutok man dira si Tharus Maria and Tujojo Aperes sa Punta Tabok, kag Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok. Subong man sa kay Tay Rudy Kata sa Barangay Nagba, kag kay Dodoy Warren sa Tibor and Herosa family, kay Nini Kamil Mandira, no, mayong hapon sa mga listeners naton dira sa may Banwasang kwartero mga kakifay. Oras naton 9 minutos na lang na nabilin ang tisita magdangat sa takna alas 5 sang hapon diri sa pagpakalagad sang El Castigador program mga kakifay. Kasunod sinigani sa sining makahalang usbok insidente sang pagpanglutang dito sa may Tacloban City, no, nga gin kaalarmagid asang tanan, no, sa bugos sa pungsod Pilipinas, ilabi na sa mga bulutuan mga kaki-five. Akag mga ginikanan na to, nagakabalaka, nagakaalarma kay asod-asod gidining insidente sa sulod sang eskwelahan mga kaki-five. Magluwas sa may Tacloban, may nagluntad man nga insidente sa may General Trias Cavite, no, sa may Cavite mga kaki-five. Kung sa diin na isa man dito ka estudyante ang involve gagin na pang buno ito yasi din nga mga classmate ka mga kaki-five. Actually first week pa to sang June na tabo kag nag-viral lang ang ininga video matapos ining insidente dito sa may Tacloban City. Kag ginsundan ini sang insidente man sang pagpangbuno dito sa may San Carlos City sa Negros Occidental. May ara pagid yang insidente man sa nga involve man ang minor de edad. sa may Iloilo, no, sa isa kabulutuan to nga ginsumbag yaman to, iyasin nga kapariho man estudyante sang Pichicorno mga Hockey 5. So ang ginakahangawan karon sang aton sini nga mga ginikanan, no, labi na mga ginikanan naton, ang seguridad sa mga kabataan sa tagsa ka mga bulutuan mga Hockey 5. Ako musta bela diri sa Roja City. Ha, sa aton sini nga mapagmonitor man. Kaupod sa aton sini nga news team kasunod sa tong panglutang sa Tacloban. Ha, may mga ginpasangkad na nga mga security measures sa tanan nga mga bulutuan diri sa Capiz. Mga kakifay. So do halos tanan subong pagmonitor man aton diri sa siyudad sang Rojas ang ginainspeksyon gid ko magpasulod ang mga estudyante, no, mga personnel sang eskwelahan mga Hockey 5. Kumusta naman bala ang koordinasyon sang aton sining kapulisan, no, kog ano balang mga development o kon mga dugang mga tikang ang mga kang tanan man sa seguridad sang bulutuan ilabi na diri sa siyudad sang Rojas mga Hockey 5. Kumusta ang kahandaan sang aton sini nga mga otoridad? O in kaso may mga kasubong sini nga mga insidente. Inline dira no mga Hockey 5 aton gin pakigangutan ng aton sini nga Rojas Component City Police Station regarding sini mga Hockey 5. No, ang pahayag sang aton sini nga kapulisan inyong atutukan sa aton sini nga pagpanumbalik mga Hockey 5. Oras na ton, 6 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Magaboy kita na isang mga importante nga pahanumdom. Kindly, standby. KK5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo kapila ka maginom?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong kadwa na.
3: Subong kamusta?
2: Huwain na ko ginabatyag maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
2: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Basi ba lang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upunta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
5: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
4: Oo, husto. Ano?
5: Okay lang tani kung pagbugtaw mo, bulag na. Mm-hmm. Kunin lang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan. Hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata, bulag ka. Pero lang, nakita mo imong mga plangga sa kabuhay mong kabataan. Taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
4: Tapos nabulag ka, biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, ti paano, ano na insura ka bata ko? Ano?
5: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetes ka, hala, sige, gyapon kaon sang tamis. Inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
4: Gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
1: DTX 500!
6: June 7, Lord. 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: DTX 500!
7: May budget sa JP sa Tamis, oh. Pero sa DTX, wala isang budget.
5: Ang ginang tao, no?
7: Oo. Oh.
5: Oy, bakal na mo na DTX, pure sikag by TC.
4: Oo. Ustugin, ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa katong mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sa ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha, o kung retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa katon vision o kung pananawan. Kag kung malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
5: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
4: Islan na, no? Wala na chance ang mabalik pa. Na mo.
5: Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo ka, sa imo mata. Te, huwag ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May baluan na lang mo, kahit nga diabetic retinopathy, kung dopigaw na imo panlokan.
4: Sugod na buron, ano?
5: Gaburo na.
4: So, munang masubo, actually, Dok, no? Kalabanan, ulihin na ang tanan.
5: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
4: Bisan hindi pa, Dok, diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes, sugod ka na.
5: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw, inom ginya DTX 500 kag ITC, para hindi ka mabulag, tungod sa diabetes or GP. Grabe ka-epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko, nga nag-inom DTX 500, nga nakontrol ila blood sugar.
4: Agrigi ko da, Dok.
8: DTX 500. Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX
8: 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Mga buti ka.
13: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Clinicas for Biotics.
9: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Kina tong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-MITC mo. Ang MITC ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. MITC, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
18: Pabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
19: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
9: DTX Go
12: Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
20: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, musta po lang agabi pre?
21: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
12: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin.
12: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
12: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
1: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
5: El Castigador.
6: 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon mga Hockey 5. Pabalik kita sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyong alagad si Hockey 5 Darren Salomeo Hanson.
5: El Castigador.
6: Direkta na kita sa aton sining mga balita na sining naton gani kaina no mga Hockey 5. Sining natabo dito sa May Tacloban City. Adako gininga kaalarma man no sa tanan sa bugo sa pungsod Pilipinas ilabi na sa mga bulutuan pag-abot sa ginahambalan ang seguridad mga Hockey 5 sang aton sininga kabataan diri sa Rojas City kumusta bala ang tikang sang aton sininga kapulisan ilabi na sa deployment no sa mga eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas inline dira check naton ang aton sininga news team. Naka-standby sa line number 2 si Hockey 5 Sir Alan Catalan sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
7: Mayaras ang contingency o kon plano ang Rojas City PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Tumagtang Jr. Angot ini sa pag-deploy sang mga kapulisan sa nagkalainlain ng mga bulutuan diri sa siyudad sa Rojas sa K5 Darren ini inline sa natabo ng shooting incident dito sa may San Jose National High School Tacloban City mga K5. Kaginagin padulungan naton kag sang K5 news team ang Chief of Police sang Rojas City PNP kag natigay naton nga ma-interview no si ang hepe ka K5 Darren kaga kun ano bala ang ila sini nga mga plano diin bala ini nga mga area ang plano nila nga pag butangan no sang police deployment or police visibility mga ka K5 but una diri ginpahayag pagani nga lain ang deployment or visibility sang sa visitation mga ka K5 no. Kaya man kung aton matandaan, ginarekomendar karon nga dapat sikyaron gid sang aton nga mga kapulisan ang mga eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas considering the fact nga ang involved diri minor. Kag ang issue diri mga K5 ang school violence o kon ang pagginamo ang mga hitabo nga hindi na manami sa mga eskwelahan nga kung sa rin imbulbado dire ang mga minor de edad. Suno sa kay Colonel Tumagtang Jr., mga ka-K5, nga may ara sila sa ginaplano dire kag in fact, ginumpisanan nina ini, no? Sang una pa lang, sang pagbukas pa lang sang klase, may ara na sila sang coordination, visitation, kag subungman, deployment, sa mga eskwelahan sa sugod pa lang ka K5 Darren sa brigada eskwela pa lang no. So sa brigada eskwela pa lang dira na sila gasulod ang Philippine National Police kay suno sa hepe nga dra pa lang aspeto, ginasikyar na namon ang mga ginasikyar na nila ang mga eskwelahan diri sa siyudad sa Ruas during the brigada eskwela. Kung matandaan sang aton sining mga tagpalamati sa aton sining mga ka-K5, ang brigada eskwela pagbukas ina isang klase nga kun sa din ang mga estudyante upod ang mga ginikanan, mga manunudlo ang nagapaninlo, nagabuloligay, nagapaninlo sa sulod sang eskwelahan. So dira pa lang aspeto, nagasulod na ang aton nga mga kapulisan para mag-validate, maglantaw sang sitwasyon, no, sang aton sining mga eskwelahan kag mag-usisa sang kaimtangan sang eskwelahan kag mga estudyante kag K5 daran, no. Amo ina ang una nila nga step niya, dira pa lang yan, nagasulod na, may ara na sang participation ang aton sining mga kapulisan. Ikadua, sining hitabo dito sa may San Jose National High School sa may Tacloban City, mas gin-intensify pagid nila ang ila sining pag-validate o kon pagkampanya kontra kriminalidad. Kagti silinga, dira naman kami nagasulod sa pagpadala sang mga kapulisan. Although, nga ginpamangko tagani kagina si Colonel, no, nga kon bala hindi man sila underman o kon bala masaturate nila ang tanan nga mga eskwelahan diri sa bahin sang siyudad sa Ruas, kay siling ta ginaconsider ta nga ang issue diri naton nga ginatutukan ang school violence, no, o kon ang kinagamo sa mga eskwelahan. Siling niya, aminado man siya ka K5 daren. Kag sa aton sining mga K5 nga hindi man tanan nga eskwelahan diri sa siyudad sa Ruas ang ilagid mabutangan o kon mapahamtangan sang mga kapulisan. Kag ina-identify lang nila ang mga dagko nga mga eskwelahan, damo estudyante nga nagasulod nga kung kisa hindi makaya ma-manage sang administrasyon sang eskwelahan mga ka-K5, no? So amo ina ang ilang target, pero sa mga eskwelahan naman nga kung makaya malang sang management sang eskwelahan, may ara man sila sang coordination kag may ara man sila sang ginatawag nga force multiplier, no? Ano ini mga force multiplier? Dira na masulod ang mga BFAT, mga concern nga mga individual, mga organization sa barangay, no? Tanod, CBO Manda, BPAT, kag mga auxiliary nato, no? Kung sa city government, may ara makita kung isa mga volunteer nato nga mga organization nga makabig naton membro man or nabilong sa force multiplier mga ka-K5, no? Nga amo ina dira na masulod ang aton sining force multiplier. Ikadua, isa sa mga tikang nga pagin nga gin obra mga ka-K5, amo ang pag-create sang isa ka Viber group chat, no? Viber to Viber. Kung may messenger, may Viber man, no? May Viber, Viber siguro kay mati easy access, yes. Kagado mabudlay man na i-track or ano mada ang purpose niya.
8: For security, balang daw ako ni siyang mapag-on compare sa messenger, abi ka messenger, K5,
7: no?
8: Alan, eh.
7: So, nag-agi siya sa Viber, no? Amuna yung iya, sining isa sa mga strategy nga ginhimo, agod nga maka, may close coordination kay ginpamangkot na to, no? Ang hepe, kung may arablas ang close coordination ang mga eskwelahan, kag communication, agud man nga mapasangkad pagid ang monitoring naton when it comes sa mga hitabo sa mga eskwelahan involving minor de edad mga ka-K5, no? Tigin pahayag yang may ara man sang close coordinator, kag in fact may mga Viber group chat. Nga gin create siya, pero wala ilang gin devolve sa aton kundi in ini nga mga eskwelahan ang iya sini nga kag ano nga mga sigwilahan sini ang iya nga ginahatagan sa nga Viber group chat ka K5 daren, no? Mm,
8: siguro do general naman siguro
7: basi,
8: nga mga
7: naman.
8: Diri sa Rojas City.
7: Basi tanan naman, no? At least ang purpose ni at least may ara bala sang instant communication dayon, no? Magluwas dabi sa hotline nga gina hatag sang PNP at least sa Viber group chat. Makita yang situation kung ano ginang statement dira tanan-tanan nga communication makita ya ka K5 daren, no? Ari pa bati ta kagi pakita ta ang aton sining interview pod si mo sa kaya Colonel Tumagtang Kagina dito sa Rojas City PNP Police Station angot sining issue mga ka K5.
9: Sa mga
8: ano na ning ano sir development sa sining stabbing incident sa Baybay sir?
9: Ah, so salibat no ang mayong hapon sa imo no sa K5 News sa inyong programa sa tanan niya pumuluyo nga gasubaybay sa inyong programa mayong hapon sa gusto no ang mayong hapon sa imo sir no at sa K5 News no sa imo sir mayong hapon sa tanan niya pagpalamati sa imong programa no kag nagasubaybay mayong hapon gid sa tanan sa liwat sa aton yung mga pumuloyo diri sa siyudad sa Ruas kag sa Bugos na probinsya sa Napis. So, kita no, since nga nag-opening ang classes no, sa June 8, the Ruas City PNP no, deployed personnel on a different school to conduct a police visibility and provide police presence. So almost mga 60 personnel yan and above. So may mga adjustment kita nga ginobra sa nga ato niya personnel para makubira nato ng area, especially ang school. So sa subong, dahil nagtugang sa ka-insidente, so ging enhance pagin nato ng atong deployment, kumbaga ging padamo pagin nag-create pagin kita sa nga, mga additional intervention. Especially na we are directed by our provincial director no, Police Colonel Albert T. Tapulao na mag-coordinate sa mga school especially sa ato niyang mga principal kaga sa mga security guard or watchman na magkaroon kita ng exchange or magkaroon kita ng mahatag dayon nato ng immediate assistance nato sa iniing school. So naghatag sila sa mga contact number in coordination man sa ilang school heads na gagangaton man no contact number diri sa police station na para mahatag man naton sa ila kung kag ma-disseminate immediately. So mayara kita no nagdugang ato niya deployment sa school kag ini in line with the instruction man sa ato niya provincial director kag sa subong no kabay gapangamuyo kita no wala sang katulad niya insidente nga natabo sa iban niya lugar so nga nagpanya ni nga sa isa ka school nga mo gito ang insidente so ginakasubo man nato no nga amoy na ang insidente so kabay pa nga kita tanan diri sa siyudad sang Ruas magbulikay sa inyo man no sa partners naton sa media nga gahatag sang information nga disseminate gid gapuligid sang aton nga mga crime prevention effort nga ginaobra diri sa siyudad sang Ruas. So sa mga ginikanan i-guide gid nato nang aton mga kabataan especially aton mga minor tudloan gid nato sila sang maayo gid nga mga pag-ugali na dapat magiging pasensyoso kita in terms sa tanan no sa tanan niya bagay dapat magiging pasensyoso kita magiging disiplinado kita kaya ang pagtudlo sa aton sang ang ugali sa aton nga kabataan gaumpisa gid riya sa aton nga panimalay so kun ano ang aton ginatudlo bilang siya ginikanan amo man ang ilang pagginawi o amo man ang ilang batasan o ang ilang behavior kung ara sila sa guwa. So dapat tuluan gid naton sila nga dapat maging malapit kita sa ato no sa ato nga my God no tuluan gid naton sila nga ang tanan naton nga brown isa ipaagi gid naton sa pagpangamuyo gudigan nga kita nga ma-enlighten ang ato nga pag-iisip no bilang isa ka tawo isa ka estudyante dapat ipatagi naton nga ang tanan isa makasulbar lang yun through our prayer sa ato niya kay God Almighty.
10: Sir, ang issue is school violence involving minority. Recently, si Secretary Rimulya nagpatawag sa press briefing. May dito sa Leyte, may gin-raid naman sila na nag-circulate naman na communication from minor na supposedly may massive shooting na matabo sa isang eskwelahan. But fortunately, na-track sa PNP kag nalakpan. Sa Amunika Damo, eskwelahan, diri sa Roja City, kaya ini i-monitor sa Roja City PNP. Kag hindi ay underman ang aton nga PNP personnel to deploy sa mga katapos sa pulis within the vicinity sa mga eskwelahan.
9: Oh, of course, no, kung means of deployment of personnel sa school, no, mayara kitang force multiplier, no, tulad sa aton mga barangay-tanon, barangay official, nga gabulig man sa aton. So, in terms sa strength natin sa personnel, si kung putangan kinaton ang tanan niya school, so hindi kinaton especially hindi kinaton tanan makuberan, pero makaya natin ina siya maka-provide kita at police visibility, especially ang aton niya mga deployment is nasa strategic location. May mga substation kita nga may covered o every barangay, so ina sa nga substation may coordination sa aton yung mga barangay officials para sa deployment of personnel and sa police visibility. So sa diri sa siyudad sang Ruas gapangit kami pangayo kami sa bulig sa aton sa mga barangay official, barangay tanod nga buligan kita sa deployment. May mga watchman man eh, usually may mga watchman man ang mga school, may iban ang iban may mga security detail. So ang aton nga bantayan da kung gaano kadamo ang mga school nga dapat ginaton i-priority. Okay, may ara nga mga school, mga especially mga elementary. So hindi ginaton naton niya mahambalgin niya, dragin ang inang area. So siguro ang aton niya concentration, kundi ang damo population sa school nga nakita naton niya, kinanglan naton ang police presence nga magdamo. So dito naton butangan sa nga PNP. Pero kung inang mga school isa limited or gamay lang gid kaya gid sa aton nga mga barangay official, ngayara man kaya sa aton yung mga teacher, no, nga gaguide sa mga estudyante. So ginarubingan natin na ginagawaan kita sa police presence, pero ang pag-deploy gid nga for the specific na dragit matinira natin niya PNP, so hindi gid guro natin mapagid niya permanente gid siya. Kung baga mobile patrol kita, police presence, mamangkoto natin ang mga teacher, ang aton yung mga ginikanan kung kamusta ang ining area, kamusta ang inyong school, ano ayan ang mga manami nga mga programa sang school nga ma-enhance naton ang aton nga mga communication. So yara gani no sa liwat, mayara na kita sang Viber group nga gi-create para sa may mga information dissemination, madali na lang. Madali man makapangayo sa assistance ang aton nga mga school principal or aton mga teachers in case nga kinanglan nila ang aton nga PNP personnel nga magka-provide dito sa ila school.
10: Okay. May close coordination, sir, ang DEP or ang mga eskwelahan sa Philippine National Police, especially dito sa NUOPC.
9: Actually, sir, ano, sa Roa City, nagkakaroon kita ng coordination na bago pa lang, no, during opening of classes ulit ko, during opening classes may coordination na kita naging upra. So hindi naging man na bago sa aton kay yearly na nga ginakandak, no? So ini lang siyempre may incident tulad to sa iba na lugar, so ging nag-create kita sa Viber group para mas mapadali pagin ang aton yung information dissemination.
8: So bali ining Viber group, sir, ano per school ni may ara nga connected ang aton sini nga PNP.
9: Sa bilog nga, no, sa bilog nga Roa City, isa lang kita ka ano, Bible group, bawat school may number nga included dito. So para at least madali ang halimbawa si PNP may gustong ipaabot nga information o nga ma-disseminate, madali dahil mabasahan sa aton nga ano, sa aton nga mga principal or aton nga teacher nga naka-join sa group.
11: Okay.
9: Right now sa Subo, wala pagkikitas ang ano, no? Wala pagkikitas ang nabato niya, information regarding that niya, may mga pag. Pero dahil sa ongoing ang ato niya, coordination or police presence is niya ang area, so, ginahatag kita sa mga precautionary measure ang ato ng mga PNP personnel nga naka-deployed. Kag-communicate, kag-collaborate kita sa mga ginikanan, sa parents pala, or guidance. Niyara dira nga dapat tuluan yan eh. Nga kung ano ang bawal nga dapat nato niya mga hindi pagdalon sa school, so dapat hindi na nila pagdalon. So sa Subong, wala pagkikita sa nga information or na-receive nga may mga problem kita to regarding that. So puli, hindi ina matabo inang insidente, hindi ina matabo diri sa sudad sang Ruas. Kaga ginapangamuyo man nato, no? Ang inang insidente, hindi man kita matulad diri. Kaya nga ito niya, mga pumuloyo diri sa sudad sang Ruas, yung mga friendly kita, kaga law-abiding citizen, kumbaga. Wala kita yasang ano, wala kita yasang may mga hinatawag naman yung mga intention kita abit. So sa mga ginikanan, no, ayara gid sa inyo, ayara gid sa inyo mga kamot ang ato niya paghatag sang maayong balita sa ato yung mga kabataan, pagdisiplina naton, pagtagaan naton, so paano naton sila padakoon. No? So amo na gani sa liwat, no, kapangayo gid ako sang bulig sang aton mga barangay official, barangay tanod nga yara man firme nagasuporta gid sa PNP, no, personnel of Rua City para sa crime prevention effort, especially on the crimes against property and person. Kaga yaraman kamo sir, no, sa media, no, kamo gid ang amon niya partners, kamo gid ang dako gid niya nakahatag sa amon nga makahatag sa mga information, makabulig paano nato ma-disseminate. Pero tungod niya, kamo man ang amon nga sandigan parte sa pag-disseminate sa mga information. Kaya raga ni nga gano'n sir, no? Di ba? Tawag kamo sa amon, sir, may amon ni Dre. So, madali na itong maaksyonan dahil arang kamo.
11: Okay.
9: So,
11: sige, sige, sir.
7: Na batian, no? Mga ka-K5, na batian si Police Lieutenant Colonel Ricardo Tumagtang Jr. Amuning kompleto yung statement with regards sa nagakahinabo, no, nga mga karahasan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan kaga kung ano bala ang mga measures nga paghimuon sang Roha City PNP. Kaga in conclusion, mga ka-K5, suno sa kay Colonel Tumagtang, galungay na lang siya sa mga ginikanan. Magluwas nga nagahimo siya sang tikang, siya ang nagapangabay sa ginikanan nga kung mahimo, tudluan na lang sa insakto kag giyahan sa insakto ang mga kabataan. Ang communication ka K5 darin, kag sa aton sinima ka K5, importante ini nga mag-aumpisa sa panimalay. So, iadrig na pahayag nga dapat mag-aumpisa sa ginikanan ang pagtuon sa insakto para sa mga kabataan kung ano ang maayo nga pagahimuon agod nga hindi maimpluwensyahan sang malain ang mga kabataan na mga ka-K5, no? Pero hindi man ato malipod ngati ang mga kabataan subong dako na gid ang influence sang social media, no?
11: Yes.
7: Ilabi na gid ining mga games nga ginapatigayo nila ang mga ka-K5, no? Okay. So amo na ang kabugsan sa aton sining interview sa aton sining hepe sang Roha City PNP angot sining mga school violence sa nagkalain-lain nga mga bulot huan. Para sa El Castigador program, ini si ka-K5 Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM Rojas.
12: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
6: Madamugin nga salamat, no, kay ka-K5 Alan Catalan sa gindulong sining report, kompleto nga detalye angot sa sining impormasyon gikan sa aton sining Rojas Component City Police Station sa pagpakigangot man, no, sa officer in charge sang Rojas City PNP angot sa sining ginpasangkad nga deployment sang aton sining kapulisan sa mga bulutuan diri sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5, kasunod sa sining hitabo gani nga ginkaalarmagid sang tanan. Ang ilabi na mga ginikanan kag mga manunudlo ining natabo sa Tacloban City. So mga Haki 5, ang Rojas City PNP, no, may mga eskwelahan kita diri nga may ara gid, no, sang police presence. Mga Haki 5, kay ang police presence, no, kag police visibility, may kinalain ni sila nga duha ang police presence. Ti ara gid ang presensya, no, sang aton sini kapulisan sa Bulutuan. Ang police visibility amo nang naga-visit lang sira o ginagalabay, naga-check sang sitwasyon. So may mga dalagkuan diri nga mga Bulutuan sa siyudad sang Rojas, ang mga pampubliko nga eskwelahan subong man pampribado nga may mga nakaunay dira, no, nga mga police presence para man, no, magbulig, magluwas sa mga security guard, magbulig sa seguridad man sang Bulutuan. Mga Kaki 5, in terms, no, sa pag-abot sa mga pag-chikyar sa mga gwagwa pasulod man, no, ang mga estudyante, mga manunudlo or mga nagabisita man dira sa eskwelahan, mga Kaki 5. So amo na, no, mga Kaki 5, ang tikang sa aton sininga Rojas City PNP para hindi diri matabo sa aton ng kaangay dito sa may Tacloban. Kag may group chat na ng aton sininga kapulisan, no, sa aton sininga mga manunudlo, mga Kaki 5, no, ukon sa kada eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas, monitor, no, kag may access ang mga eskwelahan Viber sa aton sininga sa Viber application sa aton sininga Rojas City PNP. In caso may mga emerhensya, dasig bala instant ang pagpadala sang information kung may mga respondihan ng insidente, mga Kaki 5. So muna ang power man sang asang technology naton subong, no, sang internet sa mga social media application, mga Kaki 5, makabenepisyo man sa aton kung gamiton lang gid sa insakto, mga Kaki 5. Okay, kung kisagin man tuod, no, kung magpanawag sa hotline na may mga magdululungan abing a call, hindi man makater ara ya sa Viber kay instant, no, makitaan sa aton sini kapulisan, mga Kaki 5. 30 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini pagpangalagad. Duga nga mga balita kag impormasyon. Subong man inyo sini nga mga mensahe aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
13: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag-rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag-rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa katlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: spell up. After ko na sang sige-sige, ko na nga gamit. Ang sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend the food superman for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
1: Extend the food superman for men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!
1: El Castigador!
11: El Castigador!
1: Darren Salomeo Hanson.
12: Bienti 4 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa tak na alasay sang gabi. Pabalik kita mga kaki-five sa pagpalayag sang El Castigador. Sa gihapon, kaupod ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Hanson.
1: El Castigador! El Castigador!
12: Mayong hapon anay kay Capiz Adventurist Vlog, nagamonitor sa aton sininga pagpangalagad. Mary Jane Ocampo, mayong hapon man, dira sa may Mansakol sa Sigma. Ma'am Roda Donato Amago, mayong hapon. Doy Arthur, no, dira sa may West Villa Flores, maayon Capiz. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, nagatutok naman. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan ukon Ma'am Rena Wakas Mario Alfabete. Mayong hapon ka K5 nagamonitor na kami diri sa Barangay Inzo sa Sitio Luuban. Kapeta Sir DTX Coffee Mix. Thank you again kay Sir Mario Alfabete sa Family Alfabete dira. Abyan na to no Christine Dayan Ropa siling niya Happy Arbor Day. Happy Arbor Day man na no sa aton siling abyan. Kay subong adaan nga adlaw mga ka K5. Is Arbor Day sa ka special man nga tinion nga naka-focus nung aton sini nga mga ahensya sang gobyerno sa nagkalain-lain man nga lugar diri sa Capiz nagpangtanom no sa mga puno mga ka K5 kag syempre ini makabulig man ilabi na makapahaganhagan sang epekto bala sa mga kalamidad ilabi na sa pagbaha pag landslide mga ka K5. Anamian lang kita kay magluwas sa pagtanom. Kita natong kagina sa kay K5 Road ni man nga update sang aga. May mga gin pang release pa gin no nga mga pispis mga K5. Kita nga daan nature lover gid kita no mga K5. So nalipay gid kita sa sini nga mga aktibidad nga makabulig gid. Mga K5 pag amlig sa aton sini nga palibot sa aton sini nga environment. Oras na ton mga K5, 21 minuto sa nabili natin sa magdangat sa Tacna nga alasay sang gabi, direkta na kita diri sa ton sini nga balita. Sang kaina sang kagahon mga K5. Okon na ano ni no midnight na tabo ining na insidente sang pagpangbuno ang ano dire no ang suspect kag biktima of the nighting kon of the night ini nga nagainom-inom paupod ang amay no samtang naga video ke kon ang suspect kag biktima of the night ni sila no nagainom sa makahulubog nga ilim noon kay ti kagapon nga daan partner is kapistahan ni San Juan de Bautista. Pag kagabi no may mga ano man no may mga selebrasyon palabi na dira sa may barangay Baybay. Nagwa ni sa makadali ang amay sang biktima nga si alias Jimmy agud ti magpangihi apang makaligad ang pila ka minutos na batian na lamang sining nagasinggit ka nagapangayo sang tabang ang iya anak pagbalik ka nakitaan nga dugoon na ini kag ginbuno sining suspect. Natabo ini sa barangay Baybay kaina sang kaagahon mga K5 ang suspect ni taga Alba Village ako ng biktima taga Alba Village sa barangay Dinginan mga K5 si alias Jemel samtang suspect 35 anyos nga residente sang barangay Granada sa Carles sa probinsya sang Iloilo. So ano nang development sini mga K5? No, napasakaan na bala sang kaso ining suspetsado. Ari pamatian nato ng aton sini nga interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer officer in charge sang Rojas City Police Station.
11: So, salibat no mayong hapon sa imo no sa K5 News sa inyong programa sa tanan niya pumuluyo nga gasubaybay sa inyong programa mayong hapon sa inyo kag sa bilog nga probinsya sang Capiz. So, yari subong no. Ginakasubok yun sa officer in charge of Roa City. Ginakasubok ito. Ganyan niya mayara naman niya insidente. Wala pa nato yan yung mga natapos ang ato yung naglilikad yung mga insidente nga wala pa rin nato maipile dahil may mga pending pakita ng mga documents na kinanglan nato. So, mayara kita nga incident sa stabbing incident at around 12:20 sa kagahon ini sa June na dito kagina to John 25. So ang ining incident yara sa nagluntad sa barangay Baybay Rojas City no kag ang aton nga biktima kay alias Cross 50 years old kag ang aton nga suspect mo sa kay alias Dilmo no na ang ining incident nagtuga dahil nakainom kita, no? So, ang insidente is yara lang sa pagbinaisay kaga wala lang pag-aintindihan ay. So, ang aton gani nga suspect

0: Ya, para ma-inquest. So, sa liwat, no, sa mga barangay official nga yara kay Jabulig sa aton sa pag-prevent sa mga crime sa incident naton sa inyong barangay, madamo kayo niya salamat.
1: God sa inyo. Anong motive siya na, sir? Hinubog na ito? Hinubog?
0: Yes, no, ang aton niya motive sa inyong incident, misunderstanding siya, no? Siyempre, nakainom ang aton niya mga biktima man kang suspect, no? Wala lang mag-intindihan ay dahil yara sila sa isa ka ilimnan kaga siguro dahil gabi joke eh. Or may mga wala lang pag-intindihan sila. So dapat ini hindi ng mga problema dapat nalikawan ini siya kung ang aton yung mga pumuluyo nga ga-enjoy nga ga-inom. Isa dapat mag-control ato no, hindi na daw wala kung makainom kita daw wala na kita control sa aton sarili. So sa liwat no, wala kita ginadilian niya mag-enjoy. Basta ibutang lang naton sa tama. Hindi na kung sobra na isa kulang gihapon. So dapat maghatag kita limitation man sa aton sarili para malikawan naton ang ini nga bagay. So tulad din eh, nagaluntad ang isa ka incident isang pagbuno. So ano bala, no? Ano bala kasubo sa aton niya sitwasyon niya kung yara lang kita nga ga-control sa aton niya kaulingon, yara lang gihapon kita sa tama naton niya paminsaron dahil galimit kita sa aton niya pag-inom sa makalubog nga ilim nun. Gagyara man gyapon no ang aton niya mga barangay official nga gasuporta gid sa aton sa pagka crime prevention kag labi na gid no sa aton sa inyo sir no sa partner sa aton ni media nga gasuporta man sa aton niya crime prevention effort diri sa sudad sa Maruas.
2: Okay, with this Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Thank you gid sir.
0: Thank you man sa inyo sir no maayong hapon sa inyo.
3: El Castigador! Darren Salomeo Hanson.
2: Nabatian, no, mga kaki-five, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. No, angot sa sining insidente sang pagpangbuno, ha, mga kaki-five, kadungan sa sining celebration sang San Juan kahapon nga adlaw, no, nabilong pa siya ni sa anuman, okay, nagluntad ang ining insidente, o kung antes sa sining insidente, is nagainom-inom ining biktima kag suspect, no, mga kaki-five. So, napakasakaan isang, o kung napasakaan ng isang kaso, subong adlaw mga kaki-five, no, sang aton sininga katapo sang kapulisan. Sa dugang pa naton, diri nga mga balita, diretsuhon na naton, agunti hindi kita maalangan sa aton sininga tiyempo, mga kaki-five. Isa ka ginakabig, no, ara sa listahan sang street level individual, ang nadakpan, no, na aresto sang aton sininga kapulisan, dira sa may Poblacion Sur, sa Banwasang Iwisan, mga kaki-five. Ano bala sining background sang nadakpan nga ini? Daw kagang detalye sa sining operasyon sang aton sining Iwisan Municipal Police Station. Ato ni pabati ang aton sining interview kay Police Captain Relly Villarisa, mga kaki-five, ang officer in charge sang Iwisan Municipal Police Station. Ano ini sir na tabo, ano oras kag anong detalye kang tanan sining operasyon sir?
4: Yes, mayong hapon sa imo ka K5 no Darren, ang with regards sa sining aton nga bypass operation no nga nakandak sang kahapon adlaw June 24, 2026 mga takla alas 2:53 inisang hapon diri sa may barangay Poblacion Sur Iwisan no nga sa diin no ang aton nga subject nga person ang aton nga na bakla no sang aton nga undercover police pusher buyer no sang isa ka one unit caliber .38 revolver nga sabihin ini ang na napakan no sa iya sang aton nga natambit nga undercover police pusher buyer K5 Darren.
2: Okay, pila ni pang idaron sang aton sini nga subject sir kag ano ang background sini
4: ang ang iya edad, nag-edad ni

0: siya sang 25 anyos, kaga with a live-in partner man ini siya, laborer ini siya kakiba in Badaren, kag taga dirima no sa barangay, sang Banwas sang Ibisan.
1: Oh, kag magluwas sa sining armas tutang nga na-recover siya, sir, ano, may ara pag ini nga dugang nga mga recovery siya?
0: Yes, sa K5 da rin, during the isang nasambit natin nga bypass operation with regards to the isang atin nga pagkuha, pagbakal sa iya sang isa ka kalibre 38 armas, and upon incidental to a local arrest, nakuha ini, nakuha man sa iya custody, no, and control ang isang one heat seal transparent plastic sachet nga aton man nga dinapatihan nga shabu. Sadiin iniman ang aton man nga gin process kag gin dalaman sa aton nga forensic unit for examination.
1: Okay, sir. Kag antes yun gin conduct, sir, ano madugay nyo naman niga ginamonitor kag ano ning mga duga nga akon mga information o kon background sa sining subject, sir?
0: Yes, kakipad na rin as to the sa pagmonitor sinisang ato ning subject person, madugay na inisya na naton nga ginamonitor diri sa aton area, kag madamo naman nga mga investigation report ang aton nga na himo sini sa iya. Kay inisya ang na monitor and positively identified nga naga-engage sa pagbaligya sang armas sa luthang, kag subong man na monitor man inisya na naton, no, nga sa diin inisya ang naga-engage man sa illegal na droga, no, sa paggamit ng illegal na droga diri man sa aton nga area.
1: Okay. Sige, sir. Ang imo na lang sining mensahe sa aton sining publiko, no, para malikawan ang mga kasubong sining mga ano, sir, insidente.
0: No, ang aton nga mensahe sa aton man nga mga pumuluyo sa Banwas ng Ibisan, ang inyong Ibisan Municipal Police Station, ang padayong gid nga nagahimo na sang aton nga mandato, kag subong man will of course with the supervision man sang aton man nga provincial director of the Capiz Police Provincial Office, Police Colonel Albert Dita Pulao, nasa diin kita ang nagapanugyan kag nagapangayo man sang suporta sang mga Ibisanon, kay ang inyo Ibisan Police Station ang padayon nga nagamonitor kag naga-evaluate sang tanan man nga mga reports nga naga aton man nga nababaton sa mga individual nga nagahimo, no, sang kasugong nga mga illegal nga mga buluhaton diri man sa aton nga Banwa.
1: Okay, with this Police Captain Riley Villaris, ang OIC sang Ibisan PNP. Thank you, good sir, kag mayong hapon, sir.
0: Maingapon man sa liwat sa imo
1: kakipad,
0: Darren,
1: kaga
0: madamang
1: ito. Salamat. Okay. Sir, thank you.
2: El Castigador. Yes. Castigador. Darren Salomeo Hanson.
3: Nabatian, no, mga kakipad, ang aton sining interview kay Police Captain Riley Villaris Jr. Mga kakipad, sang Ibisan Municipal Police Station. Angot sa sining another operation naman, no, sang aton sining kapulisan diri sa probinsya sang Capiz, particular dira sa may Banwas sang Ibisan. Sana man ika individual ang nadakpan, no, nang naga-engage, no, hindi lamang sa pag pupot sang armas luthang hindi lisensyado, mga K5, kundi nakwaan paginisang illegal drugs, no, ginapatihan shabu sa operasyon nga gin kasasang aton sining kapulisan dito sa may Poblacion Sur kahapon ini sang hapon, mga kakifay. Tatlo kabala, no, nga may isa pagid ka sa isang suspected shabu ang na-recover, 38 caliber revolver, may tatlo kabala, kag isa ka sa isang suspected shabu 5 grams nga may standard drug price nga 34,000 pesos. Mga kaki 5. So ang aton sini nga kapulisan diri sa probinsya sang Capiz padayon ni nga naga-operate man batok no sa illegal nga droga. Kag illegal nga pagupot sang armas luthang amo ning duha ka butang. Amo ning makatalagam ini mga hockey five. Ilabi na no kon mga nagahupot sini hindi man lisensyado, hindi man otoridad sa paggupot sang nasambit nga armas. Isa gini ka peligro man sa aton sini nga komunidad. So sa liwat no sa aton sini nga makapulisan diri sa probinsya sang Capiz nga wala gid gapabaya sa pagmonitor man sa mga malain nga mga elemento sa ila sini nga tag sa ka mga area. Ti congratulations gid no kag base man ini no kon bangod man ini sa kooperasyon sang aton sini nga komunidad mga Hockey 5 ngamong nagahatag sa mga impormasyon. Oras sa aton sini nga pagpangalagad 6 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Ginakolabos na gid kita sang aton sini nga tiempo ang dugang naton nga mga balita kag impormasyon. Atutukan na sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas mga ka K5. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with ka K5 Maria Rochelle Diano Nebron. Mayong hapon ng gali no kay Nong Noven Tibor Herosa. Mayong hapon ka K5 Dar from Bagtas Footwear. Dira sa may Baldosa La Paz sa Iloilo City. Thank you gina kay ano man na kay Mary Jane Caputo Burado. Mayong hapon ka K5 Darren. Mayong hapon man no sa mga K5 supporters na to na. Kag mga listeners, thank you gina sa inyo pag-upod sa Webes nga edisyon sang programa nga El Castigador. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mga Hockey 5 ba? Hindi gin magkalipat no magsuplemento sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C para mangin mapag-o ng aton sini nga immune system ilabi na subong at tiempo nga tig-ululan ara mga common nga mga balatian kaangay sang nagnatrangkaso sipon kag ubo. Gani para mapag-o ng aton sini nga resistensya mag Mighty C alkaline vitamin C everyday mga Hockey 5 nga available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kaupo naton sa technical side si ka-K5 Michael John Detoga. Samon nga news director ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka-K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa maalwana, mabuot kag mapinalanggaw namon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo
13: blood pressure?
11: 180 over 100.
12: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Panahon na naman ang ubo,
9: si punch
10: at trangkaso.
9: Pero huwag mag-alala
10: dahil andito na ang Mighty.
9: Panlaban mo,
10: Mighty C.
9: Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw.
10: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
9: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
10: Mighty C.
9: The Mighty Power of C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mighty C.
10: The Mighty Power of C.
9: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca,
20: kag-flavawaska,
19: mga natural herbs,
20: nga nagahatag sang gana.
19: Extend
20: Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
23: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buhayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may ano'y biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juan.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juan.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
24: Hi, Dennis Juan.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o.

0: O sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:02 sa gabi.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Maria Rochelle Abron.
9: D3 Bio Evening Newscast.
8: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Ka-K5 sa mga headlines.
8: Headlines.
6: Sa mga balitang lokal.
8: Balitang lokal.
6: Pagsulod sa kapi sa mga baboy, kagiban pa ang mga produkto gikan sa baboy, dumili ana. Kapis, nagapangaduha nga maapektuhan sang Super El Nino, tig-ilinit mabatsyagan sa Oktubre sunod sa Department of Agriculture. 3 growing activity ginpatigayon kadungan sang pagselebrar sang Arbor Day. Lalaki ginbunos ang iya kaupod sa ilimnan. Fish vendor arestado sa Bybust Operation. Droga kag armas lutang nakuha sa lalaki sa Bybust Operation. Sa mga duga na mga police reports, mga balitang lokal, wanted sa kaso ng rape, arestado. 3 dakop na nagapatigayon sang iligal ng pagpangisda kag passport on wheels, nagbalik sa Rojas City. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isagun, Western Visayas, mga balitang regional. Isa patay, isa pilason matapos na kuryente sa foam party sa Banete, Iloilo. Nagkalamatay ng baboy sa Negros Occidental, ginabulubanta. Nagabalor sang 14.4 million pesos. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Pamahog nga mass shooting sa Leyte na punggan. Mary Grace Piato sa witness sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte. Kag Malacanang, nagpatuman sang budget review sa mga nagapanguna nga ahensya sa gobyerno.
9: National.
7: Balitang National.
6: Balita naman ka K5 Silawas ang Pungson, Balitang International.
9: Balitang International. International.
6: State of Emergency gendeklarar sa Venezuela.
9: Balitang International. International.
6: Balita naman ka K5 sa Patag sang Hinampa.
9: Balitang Sports Headline.
6: Bangkay ni Divine Adile nakabot na sa Nigeria.
9: Balitang Sports.
6: Kag para sa aton Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
6: F4 nagdonar sang 2.5 million pesos para sa mga biktima sang linog sa Mindanao.
9: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
9: Maria Rochelle Abroad.

0: Michelle Lebron.
1: Maayong gabi, Siransang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sirigapag pangalagad, subong adlaw, sang Webes, Hunyo 25, tuig 2026. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.12, 89.7 K5 Radyo, tagbuan ay sa Banwas ang Pilar. Kag live inyo man kami nga makitaan sa Bilog Pilipinas, kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 and News FM Rojas. Kag K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day. Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7 sa gabi, ka-K5 ng oras ang nadulog sa inyo sang Klinika D3 Bio. D3 Bio, mayroon sa virgin coconut oil, kag vitamin D3, available sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butikang malapit sa inyo mga lugar, 14 pesos lamang ang kada soft gel. Countdown sa aton mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Hugot na nga ginadumilian ang pagsulod sang buhi nga baboy, karne sang baboy, kagiban pa nga produkto sang baboy sa probinsya sang Capiz. Suno sa Executive Order No. 21, Series of 2026, nga ginpirmahan ni Governor Ferdinand H. Castro. Inigatikang nagatuyo nga mapungga na paglaptas ang African Swine Fever sa probinsya. Nasaad sa manto nga ginadumilian nga magsulod ang buhi nga baboy, karne sang baboy, mga produkto sang baboy. Kang mga hog trader is alin sa mga lugar nga kumpirmado kung ginadudahan nga may ASF ilabi na sa Negros Island kag probinsya sang Iloilo. Magapatuman man sang hugot nga border control sa mga entrada sang probinsya, particular na sa Tapaz, Dumaraw, Pilar kag Maayon. Ang National Veterinary Quarantine Services naman ang may katungdanan nga magahimo sang kinahanglanon nga tikang sa mga pantalan kag paugpaan agud masiguro nga hindi makasulod ang ASF. Nagapangaduwa ang probinsya sang Capiz nga posible maapektuhan sang ginapaabot nga Super El Nino bangod sa manubo nga tsansa sang ulan kag pagtaas ang temperatura nga mahimo magresulta sang kakulangan sa tubig kag pagnubo sang produksyon sa agrikultura. Sino kay Engineer Jimmy Eledia Jr., Senior Agriculturist kag DRRM Focal Person sa Department of Agriculture Western Visayas. Padayon nga ginamonitor sa ngahensyang sitwasyon, agad makaprepara sa mga tikang, agad mapahaganhangan ang mahimong epekto sini sa sektor sang panguma. Ginaganyat maa sa ngahensya mga mangunguma na magpatuman sa mga climate resilient practices kag magupon sa mga programa sa gobyerno, agad malikawan ang dako nga kapyerdehan kung mag-abot ang tig-ilinit. Nahibuluan nga base sa reports ang pag-asa ka K5, posible nga maka-experyensya o kung ma-experyensyahan ang mga panahon sa bulan sang Oktubre. Sa pihak nga bahin mga ka K5, ginpatigayon subong adlaw sang Huwebes, Hunyo 25, ang Department o kung sang Department of Environment and Natural Resources ang tree growing activity bilang kabahin sang pagselebrar sang Arbor Day sa Barangay Ilaya, Ivisan, Capiz. Ginpasakupan sa nagkalainlaing nga mga ahensya kasubong sa barangay officials, guardians, mga kapulisan, environment advocate, mga interns nagikan sa nagkalainlaing mga universidad, mga katapos ng media, kagiban pa nga mga partner agencies. Sa interview sang K5 and News FM Rojas kay Mr. Ernest Federico, officer in charge sa Provincial Environment and Natural Resources. Iyagin pahayag ang katuyuan sang aktibidad nga makabuling sa pagproteher sang dunang manggaan kag mapalapa ng mga kagulangan sa komunidad paagi sang pagtanong kag pagpadako sa mga puno sang kahoy. Para sa mga police reports sa KK5, pila sa lawas na angkon sang isa kalalaki matapos ginapahayag ginbunos ang iya kaupod sa ilimnan alas 11:30 sang gabi, Hunyo 24 sa barangay Baybay, Roja City. Ginkilala ang biktima kay alias Gmail, yara sa legal nga edad, kag-residente sang Alba Village, barangay Dinginan. Samtang ang ginatudo suspect ang ginkilala kay alias Domeg, 35 anyos, nga residente naman sa barangay Granada, Carles, Iloilo, apang temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga barangay. Sandig sa investigasyon sang Roja City PNP, ginapahayag nga nagainom sang makahulubog nga ilimnon ang suspect kag biktima. Kaupod ang iya amay samtang naga-video cam. Suno diri naguha akon naguha ang sang makadali ang amay sang biktima nga si alias Jimmy. Agud nga magpangihi apang makaligad ang pila ka mga minutos. Napatian na lamang sini nga nagasinggit kag nagapangayo na sang taba ang iya anak kag sa iya pagbalik. Nakitaan sini nga dugo na ang biktima kag ginapahayag ginbuno sang suspect. Gilayon nga nadakpan ang suspect sa bulig sa mga tawo sa palibot kag barangay official. Akon officials, samtang ginpadagat naman sa ospital ang biktima para sa nagkakaigo nga pagbunog. Sa karon yara na sa kustodiya sang Roja City PNP para sa nagkakaigo nga disposisyon. Samtang padayon ang investigasyon sang kapulisan, angot sa insidente at kang agod mahibaluan ang motibo. Arestadong isa ka fish vendor matapos sa ginpakon patapos sa ginpatigayon nga bypass operation sa barangay Dapdapan sa Pian Capiz, Hunyo 23. Ginkilala ang nadakpan kay alias Capiz, 34 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Sapian Municipal Police Station. Ginpahaya nga tak na la 7:17 sang gabi. Ginpatayo ng akon ginpatigayo ng operasyon sa mga katapo sang Capiz Police Provincial Office sa PIAN PNP. Ibisan PNP, Mambusaw PNP, kag Philippine Drug Enforcement Agency o Compedea. Ginakabig nga high value individual ang mga subject person. Nakuha sa iya paghinakop ang tatlo tanan ka sa shays ang ginapatihan Shabu. Ginabulubanta nagabugad sang 4 gramos kag may standard drug price nga 27,000 pesos kag 3,000 pesos nga bypassed money lakip na ang budol money. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Sapian Municipal Police Station kag natalana nga pasakaan sang kaso nga paglapa sa Republika ka 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang Digital. Mga balita naman ka K5 na nakahinabot sa palibot sa Rehiyon 6 o kon Western Visayas, mga balitang regional.
0: Balitang Regional.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:15 sa gabi. K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa angan. Mighty C ang alkaline-based ng vitamin C. Ubos si Pon, Hilana, Trangkaso, e Mighty C ka K5. The Immunity Booster, available sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 8 pesos ang kada kapsula.
0: Balitang Regional.
1: Patay ang 11 anyos nga lalaki kag padayon nga ginabulong sa ospital ang 55 anyos nga lalaki matapos na kuryente sa barangay Poblacion, Banate, Iloilo. Pasado launa sang kaagahon, Hunyo 25. Ginkilala ang napatay nga si Renz kag ang pilason nga si alias Ken, lunsay mga residente sa barangay Magdalo sa mga Banwa. Sa investigasyon sang Banate Municipal Police Station nga nagpasakop sa foam party sa Esplanade 1 sa barangay Poblacion ang duha ka mga biktima kadungan sa isa ka fiestahan ni San Juan de Bautista. Sa tion sang party nagsuhot ang duha ka mga biktima sa lugar nga restricted kag nalapakan ng live wire sa stage. Magahatag naman sang bulig ang Banate Local Government Unit sa pamilya sa mga biktima. Sa dugang kagatapusan nga balitang regional, kapin 1,213 ka mga baboy ang nagkalamatay sa Negros Occidental base sa ginpaguha nga datos ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. Nagdangat sa 14,462,000 pesos ang balor sa nagalamatang mga baboy sa probinsya. Ini ang base sa monitoring humalin sa Mayo Viante at Oktubre Hunyo Viante 2 sa Siningatuega. Sino kay Attorney Diaz hindi pa mapatod kung African swine fever ang gitunaan sa ngamatayon sa mga baboy nga nalakip sa datos. Samtang nahibaluan man nga mayaras ang 29,880 ang kabilugan nga haga population sa nasambit nga probinsya.
0: Balitang Regional.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Oras sa Pilipinas ka K5 sa East 17 sa gabi ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Clinica DTX 500. Hypertension, diabetes, ADTX 500 ka K5, kamayaras ng Ampalaya Leaves, kag-D-Sugar, Sugarcane Extract, isa ka herbal food supplement na puno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Napunggan ang isa kaplano ng mass shooting kung pagpanglutang sa Leyte. Sino kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimula. Natumod nga nagkika ng pamahong si isa ka grade 10 estudyante sa Tulsa National High School. Natukiban sa inisyal ng investigasyon nga issue sa pamilya ang ginalinan sang natabo nga pagpamahong. Napunggan sa mga otoridad na sambit nga insidente matapos makabaton sang impormasyon. Si Rimula nagigan kay Senator Bam Aquino. Nagapanawagan naman ang opisyal sa publiko na itawag sa 911 kung may makita ang mga ini na magkadulugdag ang mga aktibidad sa social media. Kalakip sa listahan sa mga witness sa House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, si Mary Grace Piatos. Sa pre-trial brief sa Senado, nasaad nga mga testigo si Piatos angot sa ginaligar pagbaton sinisang confidential funds. Matandaan nga naging kontrobersyal ang pangalan nga Mary Grace Piatos sa hiring sang budget sang Department of Education kag Office of the Vice President sa Kamara sa tung 2024 bangod sa ginaligar pagbaton sinisang confidential funds. Base naman sa Philippine Statistics Authority, wala sang record ang ahensya nga may kasubong nga pangalan sa Pilipinas. Sa katapusan nga balitang nasyonal, nagpatuman sang budget review ang Malacañang kag-investigaran kung epektibo nga nagdulong ang serbisyo sa pumuluyo agon masiguro nga maayo ang gingamit kung gingamit ang budget. Nagpatawag sang Sinapol sa Malacañang sa Executive Secretary Ralph Ricto kag-in-review ang implementasyon sang budget sa mga ahensya sa bunga tuig. Kasunod man sang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga regular na i-monitor ang paggamit sang national budget. Suno kay Recto, luya nga makasiguro ang Pangulo nga masulbar sang masulbar ang mga balabang sa implementasyon sa mga proyekto kag serbisyo sa komunidad.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Balita naman ka K5 sa ruwas ang pungsod, Balitang International.
0: Balitang International.
2: International.
1: Oras sa Pilipinas ka K5. Lasais sa Vieta sa gabi ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa ang healthy kagmanamit ka kape, DTX Coffee Mix. Maraya sa ngampalaya, chia seeds kag di sugar, sugarcane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Balita International.
2: International.
1: Nagdeklara sang state of emergency sa Venezuela si interim president Delcy Rodriguez matapos gintay-on sang duha ka makusog nga linog. Una na nga report ni isa ka magnitude 7.2 nga linog ang una nga nag-igo sa nakatundan sang Caracas kag insundan sang isa pa ka magnitude 7.5 nga linog. Bangod sa malapad nga kahalitan, ginsarado sang ang Simon Bolivar Airport matapos ini maguba sang linog. Samtang wala pa o kung padayon pa ang ginapatigayon nga rescue and operation sang mga otoridad.
0: Balita International.
2: International.
1: Balita naman kay K5 sa Patag sang Hina.
3: Balita Sports. Balita Sports.
1: Ginanunsyo sang Ateneo de Manila University nga nakaabot na sa Nigeria ang bangkay sa nagtaliwad nga basketball player nga si Divine Adile. Sa si Roberto Sedan, sa ring Webes, Hunyo 25, ginsugata ang bangkay ni Adile sa nga pamilya pag-abot siya sa Lagos. Ginupda naman ni Father Sigmund Munching de Guzman, SJ si Adile sa bugos nga biyahe papauli. Nagpahayagman sang pagpasalamat ang ADMU sa Embassy of Nigeria in Manila sa bulig sini sa proseso sang repatriation. Nahibloan si Adile kagang iya kaupod nga humalampang sang Ateneo nga si Rene Batermonga ang napatay sa isa ka team building activity sa Dipakulao, Aurora sa tuong Hunyo 8.
3: Balita Sports.
1: Para sa aton katapusan nga balita, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Naghatag sang 2.5 million pesos nga donasyon sa Operation Bayanihan ng Kapusa Foundation sang GMA7 ang Taiwanese stars nga sa Nigerian Vic Chu Vanes Wu Asian sang F4. Nahibuluan na nasambag ka donasyon ang bulig sang global icon sa mga biktima sang magnitude 7.2 nga linog sa Mindanao sa tong Hunyo 8 nga nagutas ang kabuhi kag nagkaguma sang nanarisari nga propinan. Nagpagawas ang pahayag ang GMA Network angot sa kaayo kag bulig nga ginpakigbahin sang 4 forever.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka kay 5 ang kaungdan sa mga nagapangunang nga balita sa mga adlaw sa ang Webes. Hunyo 25, tuig 2026 sa kanyang nangintang balita ka kay 5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live and new kami nga nabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo. Siyan po ni 89.7 K5 Radyo Tabuan ay sa Banwa sang Pilar. Kagsamon nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Good evening sa ito mga K5 Sulit Supporters. Kay Ma'am Roda Donato Amago, kay Ma'am Lotlot Alinaba, kay Atsleo Jan Biliones, kay Duy Sir Duy Artur, Mary Jean Ocampo, kay Ma'am Belinda Dennis Sado, kay Ma'am Bernadette Umitin Casado, Ma'am Elsie Acuña, kay Sir Delgado, kay Ma'am Jen Diana Amvils Alonso, kay sa ito mga ka-K5 na nagasuporta sa K5 News FM Rojas, madamo ganyan salamat mga ka-K5. Sa nga na nagin lamang sa bugos ng obon sa K5 News FM Rojas sa Compartrix Technical Side ka K5 Michael Janti Toma and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa nga na sabon nga News Director ka K5 Roldan Bisana Villarreal sa mga Station Manager ka K5 Ami Erlene Sberondo. Especially sa mga Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. Ethereal
2: Bio. O, si Karen, kadamog it sang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang Ethereal Bio, kag nagkining akon buhok, kag maghinis ang akon kutis.
1: Ethereal Bio. Ang Ethereal, nga may Visio. Ang Visio, nga may Ethereal. Ethereal Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethereal Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: Ethereal Bio. Ang Ethereal, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Galing kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang may TC.
1: May TC. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-buti, gida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaka.
13: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
16: O si Rosanne, bao, akong banas ang nag
7: edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina ay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami kaedad nga duha ba namigid ang extend
16: extend food supplement for men DTX 500
17: ako si Salvador Estanina taga Dao Capiz may balatian nga TV kinahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radio ang DTX 500 nagtumar ako
18: nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV
17: salamat sa DTX 500
16: DTX 500 mahal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela hindi na magkabalaka ang solusyon yari na
16: Memory Advanced Zero

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Hello mga K5. Tanan nga mga tagpanamati sa K5 News FM Philippines, tanan aton nga mga suki sa aton nga balatoton ang Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Sa gihapon, dalayon ng Diyos nga gatong sa aton sa maayong atimpo. Makahimo kita sa pagpadayon sa aton nga pagtuon sa iyong mga pulong, kag dalayon gid siya sa sining atiyon. Kamusta kamo? Kabay pa ang aton permi diri na sulit-sulit, tula-untat nga pagpanamiyaw, mga pagpangamusta, nga kamuyara man si kayong lawas, kag subong man sa inyo kadasigon sa pag-alagad sa Diyos, kag pagtuon sa iya mga pulong. Aton diri nga ginapadasig permi, ina-encourage namon kamo nga may ara gid Biblia, kag labaw sa tanan, tun-an gid labi na sa mga ginikanan dayon, i-share sa mga anak kay ang amon nga libro, kay amon nga pagtuon, amugid lang ni ang aton mapuslan sa sini nga kabuhi, kag sa kabuhi nga palabuton, palabuton nga wala nay katapusan nga kabuhi dito sa ginharian sang Dios. Manang sa sini nga tion sa gihapon, ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat sa Dios aton gidhimon, pangod sa tanan niya nga mga pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection. Amo lang gina pirmi ang atong sulit kay mo gina ang pinakaimportante sa tanan nga mga butang diri sa kalibutan. Naghalin sa Ginoo kay luwas sa sina nga mga uban pa, may iban pa nga mga butang o mga temporal nga mga butang, di man na siya dumalayo. Amo na nga sininga tiyon, ayawon ta siya, pasalamatan ta. Kag samtang hindi pa kita magkanto sa aton nga padayon o pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa karagdagang buhay at lakas na ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal ng mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO ng Pamilya Oy at pamilya, yun din ang mga kawani. Nawa, patuloy ang mga pagpapala na kami nawa ay magising sa katotohanan, makapaglilingkod na may katapatan upang maging karapat-dapat man sa inyong mga bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming kasalanan na gawa laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na Panginoon, pangalan ng Binisus. Amen. Sa atong pagpadayon, maguturan sa pagtuon sa mga pulong sang Diyos. Ang aton nga ginatun-an, amo ang pagtuon gid sa pulong sang Diyos aaral sa Biblia. Amo na nga magpadayon kita kay diri importante katama nga aton gid maintindihan maayo kag madasig kita. Labi na aton manamasir sa aton mga kabataan. May mga pulong diri nga aton nga basahon paagi sa sulat ni Jeremias. Kay nagasiling si Jeremias mismo siya sulat. Pero ang Ginoo among naghambal sa iya kag iya ginasulat. Aton ini siya mabasa sa Jeremias 9, kapitulo 9, bersikulo 23 kag 24. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Ang maalam nga tao hindi magpabugal sang iya kaalam. Kag ang gamhanan nga tao hindi magpabugal sang iya kusog. Ang manggaranon nga tao hindi magpabugal sang iya manggad. Apang ang bisan sino nga nagapabugal magpabugal sa sini nga nakahangop kag nakakilala sa akon nga ako amo ang Ginoo nga nagapakita sang malig-on nga gugma, katarungan kag pagkamatarong sa luta. Kaya mo ini ang akon ng kalipay siling sang Ginoo. So, dire makuturan. Ang translation lang dire kay bugal, pagpabugal. Pero kay sa English, pwede siguro basahon naton kay dire base bang hambal ang tao nga pwede gali magpabugal. Kay bugal man ang translate. Pero dire sa English version, sa King James version, panggit siling diri. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith Jehovah. Ang aton diri nga ginabasa makuturan nga bersikulo daw kongkisa, hindi nami ang pag-translate dito sa isa ka version sang Hiligaynon nga man kay kun liwaton tani nagsiling diri da saith Jehovah. Let not the wise man glory in his wisdom. Pero dito, nagasiling si Jehovah. Hindi magpabugal ang tao sa iya at kaalam. Ang problema lang, kaya ang pulong nga glory, gin-translate nga daw medyo gin-padalman pagin, kaya gin-iin mo nga bugal. E imbes nga paghimaya na lang tani bisan paghimaya kay kung kaysa sabagay daw mangin bugal din siya kay kon ikaw nagahimaya sa imo kagulingon daw nagapabugal ka na kay ang imo kagulingon imo gindayaw. Pero bugat kon pamatian ta mo nagin kumpara lang naton diri ang English nga pinulungan kag ang diri si Ligaynon nga translation sa Biblia nga isa kay lain-lain eh. Doon ni kaklase nga translation o pila kaklase translation ni sa Biblia amo na nga medyo may kalainan. Pero ang importante diri nga mga pulong kon pabugal man ang aton nga istoryahon indi naton ipabugal or himayaon ang aton kaalam na kon gamhanan ka man nga tao kaangay susubong sa mga politiko tungod kay nabutang na sila sa posisyon grabe na kabugalon amo na nga kung kisa may reaksyon ang mga tao kung kisa ang balaod na ang maglagas ay di hinadlo ka na kay kung kisa bangod kay medyo gamahanan siya nga tao kung ano man siya sang una general man siya sang una o military man siya sang una pero sang ginlagas na Andre grabe man dalagan hindi amo ganina nga ang pulong sang Ginoo dapat gid aton tan pamatian pero kung wala gani background sa Biblia amo na nga posible ipabugal gid siya gaman kay siyempre may ara alam may ara gahum may ara manggad tatlo ni re tatlo ni mo na di ba liwat to tagani amo ini ang ginsaling sang Ginoo ginsaling ni Jehova ang maalam nga tao hindi magpabugal sang iya kaalam kag ang gamhanan nga tao hindi magpabugal sang iya kusog siya gahum ang mangaranon nga tao hindi magpabugal sang iya manggad amo na nga may alam ka na may kusog ka pa dayon may manggad ka pa aha grabe na kabugalon kaangay subong sang aton nga kalibutan bisan sa Pilipinas na lang pero matingala kong kisa may ara manggaranon may ara alam may ara siya di ba may kusog or may ara man siya gahom pero hindi bugalon. Dira ko, naka-appreciate. Grabe, appreciate ko. Bisan ano pa ng mga batiko sang mga tao, pero appreciate gid ko. No? Diin ko naka-appreciate. Bisan mabalaan lang ninyo, parehas masiguro kita nakabalo. Ang aton Presidente Subong. Bisan ano batiko sa iya, ipos gid lang. Wala gid reaksyon. Ang iya lang mga sympathizers, nga grabe naka-dipinsa. Pero, hindi sila mga tao nga kuan. Hindi bala mga tao nga daw wala alam nga daw inosente nga mga tao o daw mga tao nga mga wild pero may ara manggat man may ara kuno alam may ara man nga yapon sila gahom parte kabugalon kaya nga tabo ay di kabalo na kita bangod sa iya nga bangod sa iya nga bugal.

Biblia nagapamatuon nga kung ano man ang kaalam naton, hindi kita dapat pagkabugal. Ano man ang gahom naton, ipos lang, pasalamat ka kay ginhatag na ang gahom sa imo. Kay may katapusan man ang gahom. Kaangay sa aton dere, sa mga presidente, anong lang gatuig. Huwag na review. Pwede mag-review at balik ka na ipagka-senador o pasi pagka-bisi, pwede. Pero samtang pungko ka na hindi bugalon. Na may iba naman dira, huwag pagkari ka pungko, pati na nga bugal. Ay, kadelikado kayo. Nga man, kay mga aspirant sila, naghahandom sila sa ilang agahom, ang problema lang kay huwag pagkari ka pungko, grabe na nga mga banta. Diba? May mga pamahog na ginmit lang, hindi ginmayo. Hindi mayo siya. Hindi mali pa yung Ginoo. Pero kung magpabugal man kita o maghimaya man kita, ano ang inhabal sa Ginoo? Apang ang bisan sin o nga maghimaya o magpabugal. Magpabugal o maghimaya sa sini. Nga nakahangup kag nakakilala sa Dios, nga siya amo ang Ginoo nga nagapakita sang malig-on nga gugma. Sa English, loving kindness. Pagsabihin nga loving kindness, grabe. Grabe na siya, di ba? Mahigugmaon nga kalulot sa Bisaya pa. Pagsabihin na o paghambalon nga mahigugmaon nga kalulot, pwerte na siya ka mahigugmaon, maluloyon. Nga bisan pa kaaway, hindi niya kontrahon. Iya lang niya pong higugmaon. Kaya mo man ang prinsipyo sa Ginoo sa basa ta sa Mateo 5:44, Kapitulo 5, versikulo 44, nagsiling, nga higugmaon ta ang kaaway. Amo na nga, nagbatian ko lang tong ginambal sa presidente, hindi man ako nagabuto sa iya. Pero siling niya, I have no enemy. And even my enemy, I love them. Grabe. Amo na nga, dito ko sa iya proud. Dito ko sa iya nakadayaw. Nga nagapasalamat. Kay hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Amo na nga, may ara manggaranon, may ara alam, kay kung mag-speech, grabe. Walay script, pero grabe ka maghambal. With grammar pa. Dira ako, nakadayaw ko sa iya. No, nakadayig ko sa Bisaya pa, nakadayig. Oh, nga man, kay Mayo, manggaranon, kay kabalo naman kamo sa manggan nila nga kung kisa gani, gin akusar pa nga Ilgatinwell. Dayon, maalam, sa speech Mayo, di man tani abogado, pero siguro, tunan gini Mayo. Dayon, may gahom, kasi aras posisyon, pero wala gin pabugal niya tanan. Kay kung kaangay pa na sang una, ambot lang damo ng mga pamahog. Pero wala kukabati nga may mga pamahog. Kundi gingamit ng yapon niya ang balaod sa hostesya. Amo na nga makaturan, aton ginasya tandaan. Kay ang Biblia nagahimo sa aton sang paandam. Amo na nga sa pag-usisa sang mga kasulatan, sa pagkaon sang pulong sang kabuhi, kay mo man ang kabuhi nga ginhambal diri nga pulong sang kabuhi nga kaangay sang tinapay sang kabuhi, kabiga ini nga tingog sang Dios sa imo kalag. Oh, kabiga ini siya nga tingog sang Dios, ang pulong sang Dios, kay pulong man sang Dios ang Biblia. Kabiga ini nga siya mismo nagkipaghambal sa imo, nagkipag-istorya sa imo nga gusto kanay istoryahon. Kag tuguti nga magtinir nga bugana, magpuyo nga bugana sa imo tagipusoon, sa imo nahuna. Kay kung magpuyo nga bugana sa imo pulong, sa imo nahuna, kag sa imo tagipusoon, ang iya pulong, maglibog ka man kung kisa. Dayon, ang tingog sang imo abyan nga si Jesus, ang Biblia, mayara kita sang laygay sang Dios sa tanan nga importante nga mga topiko nga nahanungod sa aton walay katapusan nga mga interes. Tudluan kita niya. Kag sa temporal nga mga butang, mahimo kita nga makatuon sing damo. Amo na nga, mangin kalmado ka, dayon nagasunod ka siya mga pulong, damo gid mabulig ang pulong sang Dios sa sini nga kabuhi, gaglabi na sa kabuhi nga palabuton, kabuhi nga walay katubtuban, walay katapusan. Ang panudlo sini, mangin nagakabagay pirmi sa aton pinasahi nga mga sirkumstansya kag ginakalkulo sa paghanda sa aton sa pagbatas sang pagtilaw kag nagakabagay sa aton para sa aton hatag

Diyos nga mga helikoton. Ang butang hambalon, kaangay sa mga posisyon sa simbahan, may ara hambal ni Apostol Pablo, may ara pastor, may ara teacher, may ara evangelist, ara na siya. Amo na nga, maghatag sa aton sa paghanda, sa pagbatas sa lain-lain nga mga pagtilaw nga nagakabagay sa aton para sa aton nga mga hatag sa Diyos nga mga helikoton. Ang Biblia mo ang tingog sa Diyos na naghambal sa aton. Subong kapatod nga daw mabatian naton ini paagi sa aton mga darunggan. Tuod na siya. Kung mainlab ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos, diin ka man magkanto, diin ka man maglakat, imo mapinsar pirmi ang iya mga pulong. Adi daw nagahutik siya pirmi sa imo. Kung marilasar naton ini, sa ano nga kahadlok aton buksan ang pulong sa Diyos. Isa pa na siya. Nga hindi kita magatuon sa pulong sa Diyos nga wala pang amuyo. Nga tani, ihatag sa aton ang langit nun nga pag-inchindi, langit nun nga kaalam, langit nun nga giya or guidance, pagi sa pulig sa balaan ng Espiritu, kaya mo nang ipromisa nga siya magatulo sa aton sa bugos ng kamatuoran. Dayon, aton mahangpan. Kag maintindihan aton sa ang aton o sisahon ang iyang mga pagsulundan. Ang pagbasa kag pagpamalandong sang Biblia, pagkakabigon nga isa ka, tumalambong upod sa isa ka, wala sing katapusan nga presensya. Amo na malawang presensya sa Diyos. Amo na nga ang libro sa mga libro, ang paghangop sa mga panudlo sini, kinanglanon para sa tagsa kabata kag pamatanon, kag para sa mga hamtong na, kag amo ini ang pulong sang Dios nga ginhatag sa pagtuytoy sa tawhanon nga panimalay padulong sa langit. Kaya mo ni siya kaangay makita sa nagbiyahe nga kung mayara kita kompas, kung baga sa barko, kung mayara kita radar di ba sa barko radar dayon, kung mayara kita kompas na terplano, so di man kaangay sa salakyan. Bisan ganis sa salakyan, subong GPS na gamiton. Di ba? Amo na nga nagamit. So, nga, kay para nga mabalaan labi na sa mga first-timer sa isang kalugar, magamit lang dahil sa GPS. Paggamit mo dito, siyempre, hambalon ka pa. O, 500, di ba? Meters, turn left, turn right, tuduan ka. Pero kung kisa, magsalaman. Ha? Kay guided man sa satellite. Amo na nga diri sa pagtuon ta sa Biblia, pertigid ka dako nga bulig. Pigado ka man, bisan imol ka pa, kon may alam ka sa Biblia, malipayon ka. Nga malipayon? Kay siyempre may guide ka halin sa Ginoo. Malipayon ka. Kay kaangay lang na sa atong gingamit naton nga libawa. Ang aeroplano, kung wala na siya guide sa dito sa pilot, delikado. Makrash na siya. Ang barko, kung wala na kumpas, delikado. Katama. Ang nagabiyahe nga first-timer sa isang lugar, kung wala GPS sa subong, matalang-talang ka. Kung kaysa madugayan, mapalantang ka bangon sa amo na ang problema. Kay wala guide. Parehang yapon sa itong pag-alagad. Kung wala kita guide, gamo ang aton kabuhi diri sa kalibutan kun wala kita guidance. Amo na gamo ang pamilya, gamo ang tigipusoon, gamo tanan. Ang aman bangod sa wala ang punong sa Dios. Amo na di kita matingala sa aton kagamo subong. Di kita matingala, pero basi maghambal kita nga gamo man gani bisan may mga reliyon kay magdebatehan na man. Alay na siyang istorya. Nga gamo kay may mga tao nga mahilig sila sa pag ano sa ila. Mahilig sa pagtuon sang debate, may mga grupo nga muna, pabugal nila ang ilang side, kasi sila gid kuno lang ang maluwas, so ilabot ang iban. Hindi pa na mo. Way kami sa amon nga side, way gid kami maghambal nga, hindi maluwas ang iban. Kita tanan, may ara kita kaluwasan. Kay, kung kita sinsiro sa Dios, hindi naton gid pabugal kung ano ang pangalan sang simbahan, ano kadamo ang miyembro, ano kadamo ang natugmawan, ano ka damo ang nagasimba? Ano ka nami ang simbahan? No. Kaya muna, ang aton, kung pabugal man aton gamitong diri ka pulong, ang ipabugal nato ang Ginoo.
nga naghatag sa aton sang kamatuoran nga aton mahangpan kag ginkabuhi kay dira nakadepende ang kaluwasan. Bisan ano ka nga simbahan, posible ka maluwas basta nga sinsiro ka suno sa kapawa nga imo na intindihan nga muna ang ginhatag sang Ginoo sa inyo nga simbahan. O kangay samon, 7:30 po moment, may ginkabig kami nga pinasahi nga kamatuoran nga amon na intindihan. Muna ang amon pirmigin padasig sa mga membro nga sabulig sang Ginoo, sa bugay sang Ginoo, aton ini matuman kay diri nakadepende ang aton kaluwasan. Sa inyo naman, makatoliko ka man, maputistante ka man, kung ano man grupo, kung sinsiro ka sa kapawa ngayon mo na baton suno si manindihan sa balaan ng kasulatan, maluwas ka gihapon. Bisan wala ka kabalo sa amon hibaluan nga amon ginpatihan nga nakadepende man ang amon kaluwasan. Ano ang butang balon? Tuod na nga si Kristo amo lang ang manluluwas. Tuod na nga si Kristo lamang ang makaluwas. Pero may mga kamatuoran siya nga ginkabig nga present truth sa kada tion, sa kada panahon, kag kung maintindihan siya, nabalaan siya, nahangpan siya, ginkabuhi siya, dira nakadepende ang kaluwasan. Kaangay sa panahon ni Noe, may mensahe si Noe, repentance and reformation, ang nagapati sa iya, naghinulsol, nagbag-o sa ilang kabuhi, naluwas. Napatay lang sa wala pa ang anaw. O, sa panahon naman, sa sunod, panahon sa mga Israelita, mayara sila presente nga kamatuoran para sa ila. Nga hindi amo ang presente nga kamatuoran karon sunod sa Biblia. Amo gani nga, kung aton matun-an ang Biblia systematically, simple lang ang kaluwasan. By grace and by faith. Amo magina, grasya kag pagtuo, hindi man na magbulaganay. Pero ang grasya ka man kag kasuguan, hindi ka po na magbulaganay. Kaya muna ang ebanghelyo, hindi na siya magbulaganay. Hindi lang maintindihan ko kaysa mo na nga magdibatihan ay. Mo na nga magamog yapon. Mahilig na dibati. Pero kami, hindi kami mahilig nara. Luwas na lang kung mapilitan. Kay magdipinsa ka sa imong ginpatihan ng kamatuoran. Mo na. Kay ginkinahanglan man. Para si Kristo sang una. Hindi si Kristo magipagdibati. Pero ang mahilig sa dibati sang una, ang mga na perme nga nag-surveillance sa iya. Mo na nga si Kristo nagsabat. Kaya ang pulong dibati, ang termino nga debate, debate man tanan. Once nga may topiko or may pulong, bisan pulong na lang, ang inyo ginlalisan, pangod kay lain-lain yung intindi, debate gyud na siya. Kung aton giintindihon ang pulong debate, di ba? Discussing a certain point of truth or facts, o pare sa Senado, o bisan din sa konsiho, kung kisa may ara debatehan ay, hindi lang magsakitanay, kaangay sa aton na ekspensyana, nakita ta sa social media nga bisan ng aton mga official sa gobyerno, grabe panahon sa sesyon, grabe na muna nga ang Biblia dako kayo ang kamatuoran nga ginatudlo. Muna nga kung kita hindi gani makahimusin eh, may mga pulong si Kristo nga ginmit lang. Basahon naton ang Mateo 22 mga versikulo 29 siya, siling ni Sos, nasayop kamo kay wala kamo makabalo sa mga kasulatan ukon sang gahom sang Dios. Hambal niya dito sa mga parisyo ka mga eskriba, amo na ang ginamit lang ni Kristo kay nangasayop sila. Nga man bangod kay nakabalo na sila untani sa kasulatan, kabalo sila nga ara magsulatan kay ang ilang kasulatan sang una hindi pa man ginkabig nga Biblia pero mga scrolls of the prophets. Mga linoko to siya nga ila pagabasahon kay kinasimbol ang Biblia sa ulihi naman, di bala? After the Christ na. Pero sa panahon ni Kristo, wala pa ang Biblia. Pero may damo sila nga mga kasulatan, muna ginkabi nga scriptures, mga scrolls of the prophets. Muna, dayon, hambal niya sa mga sanguna, sa mga nagapamati siya, na sayop ka mo. Nga man nga nagsayop sila. Kay wala sila makaibalo sa kasulatan or sa gahong sang Diyos. Amo na nga sa subong, posible man gyapon nga aton gamiton siya na masayop kita kung hindi natuntunan maayo ang Biblia. Labi na kung parte na sa kaluwasan. Kay sa Biblia, kompleto ang Biblia. Intuloan kita, paano kita magnegosyo. Bisan pamangkutun ninyo ang CEO sa mga kapamati, Dr. Miloy. Masabat niya tanan, inyo pamangkut kung Biblia ang istorya ko. Ba? O pamangkutun ninyo kung sa negosyo.
ibase sa Biblia, may ginambal ang Biblia kung paano kita magnegosyo. Kung dito sa siyensya, ang Biblia nagtudlo sa aton. Muna, kung pag-ekonomiya, ang Biblia nagtudlo sa aton. Muna nga, kumpleto sa ginisilingkod. Muna nga, ang tigulang kagbata lunsay nga dapat magtuon, pero masubo. Nga masubo gid, bangod kay damo ang nagpatumbaya bisan tigulang kukun bata. Wala nila iniginhimo nga ila pagtuon ang pagsulundan sang ila kabuhi. Amo nang ini kay kita matingala subong nga may ara bisan patigulang na adik lang gihapon, bisan tigulang na pasaway lang gihapon nga aman bangod sa bisyo. Nga aman bangod kay wala alam kung Biblia ang isulihon. Amo nang sa aton mga pamatanon amo gihapon. Mga pamatanon ang nagsala sa sini nga pagpatumbaya unas tanan ang ginikanan. Amo nang may dako nga salabton man ang ginikanan kung napatumbayaan. Lamang ang aton nga timpo maguturan na tapos naman aton lang anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Pinasasalamatan po namin ang pagkataon na kung saan natalakay po namin ang inyong salita. Nawa ang inyong banal na mga salita ay maging guide na siyang magbigay sa amin ng paglingkod sa inyo na may katapatan. Pagpalain mo ginagamit na impilan, si 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Meloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na aming kinakailangan. Physical, mental, spiritual, financial and protection. Kaya rin sa mga pamilya na kinatawan. At pagpalain mo kami sa lahat ng mga panahon. At nawa, kami ay inyong gabayan. Ang inyong banal sa salita. Nawa, manging gabay man. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin makasalanan na gawa laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3.
2: D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ay may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat?
0: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C
2: mabaka mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
9: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaeng!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extel
16: Supplement for Men.
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa pangunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila pangunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
4: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
22: D3 Bio!
23: Sounds awesome.

0: five galinha one time!
1: Ay! Lau ay! Lau ay!
2: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga lau ay kay? Litsunon tagid ka!
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na na!
0: Hey! Five galinga one time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Pio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan.
9: Max4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
9: Max4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan.
8: Mag-clinica.
9: Max4 Biotics.
8: Max4 Biotics. Makabulig sa pagtanggap.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
17: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
18: D3 Bio!
19: Oh,

0: na siya, bagay! Gagamit siya sa silog balay! Gamit siya! Kusina! Kusina! Matalong! Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Dali!
0: Pas!
2: Hey! Hi! Kalingawata!
0: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
6: Yung may D3.
4: Mga butika.
7: Checklist na ta. Ga D3 Bio ko Sir Boy because ini ang may soothing effect sa imo nga digestive tract. May mga study Sir Boy nga pag-take mo sang ang virgin coconut oil.
8: Soothing.
7: Especially nga ara sa D3 Bio, pagbuka to boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imo nga small intestine Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. And hindi pa na natapos. Oo. Ginapataya man ang mga bad bacterias nga
8: hindi na dala Sir GP ha. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
7: Ang nami pa Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hangin nun, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Naming, wala ka sang problema sa digestive tract.
9: Nami lakas sa pugali, Sir GP.
7: Exactly. So, hindi na makaya sang plain D3.
8: Ako, Sir GP, amun niyo. Ti, lakaon, gigaya man ti kaon. Di ba? Pag pala kaon, kaya mantikaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka D3 Bio sa
9: rin.
8: Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing nga mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna ka damo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 Bio because of the BCO in the D3 Bio. The more nga gadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolon niya yung mga bad cholesterol.
7: Ang plain D3, kinanglan pag isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumpleto si Ricardo siyang D3 Bio.
8: Sunod na ka kung gainom ka plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Kay kumbay na siya. So alala mainom ka D3 tapos mahigop ka BCO, yun nagdumbing gasto mo.
9: Gasto na.
8: Bakal ka na lang D3 Bio.
10: Hindi ka masigurado sa quality sa BCO mo.
8: Amo na ang bintaha Sir Boy kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain D3.
4: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naggamay na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Ang kay Sir Kevin, Sir Boy, amo niya, gusto niya D3 Bio. Eh, hindi siya sa plain nga D3. Kaya ang imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
7: Gusto.
8: D3 Bio lang. Ara lang sa D3 Bio ang ga-produce ang monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya ang imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
7: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to. Dako ka na, why na na. See?
8: Tisubong, mainom na lang siya D3 Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya. Again, sa mga kagaw kagbakaya.
10: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kay gapuhuway ang akon pancreas. Ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano manginakaon mo, amuni tagahiwa, tagapudpud para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kun sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
4: D3 Bio.
10: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas nga insulin, hindi siya kapoy. Kay ang insulin to, sufficiente na para magkwas ang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
4: D3 Bio!
10: That's why got D3 Bio kuya, kay gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
8: Hindi siya mabankrap, Sir Boy.
10: Hindi siya mabankrap.
8: See? So, mas maayo mag-ano na kamo. Mag-D3 bio
10: na, no? Mag-D3 bio na kamo,
1: sa
10: no?
1: Sa ilo na.
8: Upgrade na. Upgrade na sang, kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag-D3 bio na sila, sir boy. D3 bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mangabuti ka. D3 bio. Health. News D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with a VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagod. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
14: Spore Biotics.
13: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
14: Spore Biotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: My family history ba na kamuusang diabetes?
16: Mag-DDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DDX 500 ka na!
15: DDX 500!
16: Ang may powerful compound
15: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
16: DDX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis!
16: DDX 500!
15: DDX 500!
17: Catalina Habagat,
18: anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdaw. Dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na git sa akong nga mat.
15: DDX 500 Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Sinaida Dobreya, taga Manap Black, kag nagtumar ako, may TC. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
25: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
26: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: 5 Galing Awan Time!
1: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
2: Ano?
1: Siyempre, ambulansya.
2: Bakit?
1: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
0: Hey, 5 Galing Awan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Sa barangay
11: ano kinabatsag mo sa akin?
10: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inaw.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nagnubo ang akong sugar. The best
20: best gid ang DTX 500.
21: DTX 500. Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
25: D3 Bio.

0: mga kaldoman, may langaw ba niyo?
1: Ay, aba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey, my kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
4: nag-inom. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Galing kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee

0: Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
0: Ako,
3: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
0: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sa ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag na gidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: your call.
1: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Mas
2: ano ba yung engineer ba?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Bagi sa atong programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalainlain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Bagi sa atong programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Sin, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Upo daton sa atong palatuntunan, upo dato ang mga guwapito, Doc Sam, Sir Kevin, registered medical technologist, and Sir Boy, saka registered nurse. Kag siyempre inyong host, saka alternative medicine doctor, Doc Ramil Oy. Upupod sa inyong palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas. Sige, ano mga talakaya naton? Paano madula ang madamo nga mga punggo during sa iyong mga soltero days?
8: During soltero, kang hormones.
9: Mga hinupanggid.
8: Ginawa yung mga hormones mo. Suffer ang guya mo, that's why ginapunggod ka. Ibang hygiene.
9: Hygiene.
7: Paano ang DTX 500 kag may tisi makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, o sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pag-develop sa pubis. Kan mga kuha na, radiation, sir boy. Pwede nga mo ng rason nga magpunggod ka.
8: Baka epekto na si muskin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause mo na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
10: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
7: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
8: Correct.
7: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na kamo, masunod mo sang nagakaigo nga lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis, ha. Ang mga paborito sa mga bataon, sumog, sir boy.
8: Correct. No?
7: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX kag maitis.
10: Away pa na sila.
7: Dapat ya, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX kag may TC. Para layo punggod, para
8: hamis.
7: Hamis. Pero, ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga, ano, nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
9: Antioxidant
7: man lang.
9: Plus, ano pa, Doc, ang may TC na ton.
7: Oo.
9: Para kung magpunggod.
7: Ang imong ginom nga DTX 500, antioxidant. Super antioxidant. Ang imo nga mighty C or pure C,
9: antioxidant man.
7: So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, di madula ang punggod. Dula ng
10: kakas punggod.
7: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500 kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
8: Correct, no?
7: Kagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
8: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health. No? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, Pilipinas, kampiyon ang guya.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX
0: 500. Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
6: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
0: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ikaw mo ginulsol, proven and tested.
1: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Iba gid kung naka-DTX 500 ka, kag naka-MITC, kag Purosy. Aside sina, damo ang mabuligan sang DTX 500 kag MITC. Tinloan mo atay sa tanan nga mga toksin. Tapos ang panit mo, Sir Boy, hindi dali magkurino.
8: Correct. No? Ang
7: mata protection mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX kag MITC.
9: Same man, hindi ka dali maupaw.
8: Maupaw, no?
7: Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis kaya yung mga cartilage kag mga collagen nami.
8: Puting datos ang DTX 500 kag MITC.
7: Damo, Sir Boy, no? Hindi dali maghubag imo korason. Hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, biskan ano nga likaw, aras malibot ang free radicals.
9: Free radicals.
8: Going back sa imo pimples, kung sa pimples, sa bongga, ano git, do pertigit ang pimples mo, you take DTX 500, kwa gunting kihada si D3Bio iputang sa punggod. Once after mga 30 minutes na, wash your face with Santon Plus Herbal Soap.
5: Wow.
8: Kampiyon ka na. You have moisturized your skin. Ang kisagin ni, sa lakni naton, ginapamalagid naton ang punggod. We use strong soap. Di ko nang ang strong soap is putang mo na, tutod, tapos mo inamos, nami siya. Nami siya kiduway ga oil. But, it will pump your sebaceous gland. Kaya ang balya, uy, hindi na, uy, kulang na ta oil out to pump more oils, oil, no? By doing that, malala pagin ang punggod mo. Oh. That's why you need good moisturizers, no?
7: May sikretong amo, Sir Boy.
8: Ang amo? May sikreto, no? Saging. Saging. Kita ka mo amo, may punggod, wala. No? Kaya ka ang saging.
7: Anong ara sa saging? Nga araman sa, no? Araman sa DTX 500. Uh-huh. It's all antioxidant.
10: Antioxidant kay kwan eh. Prutas eh.
7: Pagpalainom ka DTX 500 kag MITC, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life.
8: Grabe.
7: Madugangan ka.
8: Duangan, gid, no?
7: Imagine sa, pag-start pa lang na ako study, Sir Boy, sa alkaline ng vitamin C, ining MITC kag Pure C. Ang palainom ko no adlaw-adlaw sa MITC kag Pure C, 10 years.
8: Ang extension?
7: Ang extension sa imo kabuhi.
8: Mabakal mo na.
7: How about kung nag-inom pagiga DTX 500? Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo selula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay.
8: Amo na ganing ginapaminsa ko do. Kung gusto niyo reservoir of antioxidant, anong reservoir? Bubon sa antioxidant, ang power trio ang tumaron mo, no? Ang yatawag nga DTX 500, ang pinakataas ng antioxidant. Mighty C and Pure C and Super C may antioxidant man. D3 Bio may antioxidant man. So, amunang himuon nyo sang inyo source ng antioxidant. Kung wala ka mong kakaon-utan, biskan kakaon pa ka mong utan, pero gabiay ka mo permi, tubang yung cellphone yung permi, go, task ka mo permi, you are prone always for oxidative stress. So, ang Super Trio, DTX 500, Mighty C and Pure C, and D3 Bio will take care of you.
10: Tandaan tagidang atong lawas huwag na nag-produce ang vitamin C.
8: Correct.
10: Unlike sa mga sapat, yati automatic may vitamin C na sila. Pero kita,
7: may pa mga sapat, no? Adlaw-adlaw ya, gakaon, antioxidant.
8: Antioxidant.
7: Gaorab, hilamon.
10: Hilamon.
8: No, muna yan.
7: Gakaon, prutas.
10: Oo.
7: Pero ang tao ya,
10: hilig tiya sa tamis.
7: Lain ya, tamis, free radicals, gapaguba sa lawas. Dapat ya, sa high time nga, no, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, Sir Boy. Kag, siyempre, hindi nyo paglipatan, iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kag, Mighty C or Pure C, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: TTX 500. Jules 7 lot, 57 akong edad.
12: Ano ginabatsyag mo sa una?
11: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
12: Pag tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
11: 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
12: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
11: 180 over 100.
12: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
11: 120 over 90.
1: TTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Napairan ng galingin ang ulo ko mo.
1: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sino yung mga pasyente?
15: Tomas Lusada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
1: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Sir Boy, before ta magkadto, saan talakayan na to, it's all about D3 Bio.
8: Mm-hmm.
16: Siyempre, perme na mo, ginabalik-balik.
8: Ay, na.
16: Mm-hmm. Ginabalik-balik, gininamon.
8: Favorite part of the program.
16: Biskan pa ano, kanami, blabisan aga pa, oh. Nami ang imong, kwan, mm-hmm. imo mihura, imo ano, hindi, dapat niya kung ma-stress ka, dito na later part of the day na, sir.
10: Correct.
16: Boy.
10: Mm-hmm.
16: Hindi nga early part of the day, stress ka na, kinakasimot ka sa baho nga ilo.
8: Uy!
10: Mas stress ka dito.
8: Wilain yung ginawa.
16: Gamit ka, Clinica DioFresh. Kaya Clinica DioFresh, 48 hours, kaya kanya nga proteksyonan, again, sa mga kagaw, nga guluga-guluwa na sa mga ilok mo. Pag mabanyusan mo na sa ang Clinica DioFresh, patayin kagaw.
8: Mm. Correct. No?
16: Ang ilok, buhi.
8: Buhi ang ilok.
9: Buhi ang ilok.
16: Wow. Ang gina-imagine ko, Sir Boy, nga aga pa pagbugtaw na to na tas kilid, bye-bye.
8: Aha.
16: Kag nakainom na ta sang DTX Coffee Mix.
8: No? Naka-pineapple and ginger na.
16: Kaya nakainom na ta DTX Coffee Mix. Nakakapi
8: na ta.
16: Tapos nalun to na tong medyo, kanto, medyo mahal to, pero mahal pa lang ko, ano? Ganang ibanda nga kapihan, nga kapi.
8: Oo.
16: Ang DTX Premium Coffee.
8: Coffee.
9: Mm-hmm.
8: Sana, no? Walang gali. No?
16: Kung may kwarta ka, try mo ang kwan. DTX
8: na.
16: Premium Coffee.
8: With kaya gano na iya, ha?
16: With gano. Mushroom, ginhalo sir? Ang gano, Sir Boy. Kaya hindi sugar, sugar.
9: Plus
16: tea.
9: May stevia.
16: Tapos ang kalamay, hindi iya brown sugar.
8: Hindi.
16: Stevia.
9: Stevia.
10: Stevia.
16: Healthy nga.
10: Natural sugar. Tanan.
9: Na sweetener.
8: Healthy sweetener.
16: Healthy sweetener.
8: May antioxidant.
16: Mm.
8: May gintawag pa another antioxidant sa mga gano.
16: Pero
8: mushrooms.
16: Kung dapat gusto ka nga mga pika tapos nakabulig ka, Rayo.
8: Rayo. Rayo. Mm-hmm. Ang kape nga may
9: ikaw puso. Mismo ang antioxidant.
16: Ikaw mismo ang antioxidant.
8: Mm.
16: Grabe no? So pili lang mo ah. DTX Coffee Mix,
8: mm-hmm.
16: DTX Premium or Rayo,
9: Rayo
16: Coffee. Dok Sam sa no sa
8: Santon Plus Herbal,
10: Santon Plus Herbal Oil. No namin sa pamanyos tapos i-massage balo kadto kon mamasa sang lawas naton. Mm. Nagan naming aton nga blood circulation. Pag naming blood circulation atin nami man healthy man kita.
16: Correct.
10: No?
16: Maidulong sa pinakaputok-putokan or punta sang imo nga lawas kung nami ang blood circulation.
10: Correct.
16: Isas makabulig sa blood circulation is Santon Plus Herbal Oil. Kag mag-inom.
8: Extend.
9: Extend food.
10: Mo ginanginay mo ninyo.
16: Blood circulation. Si Dr. Christopher, nadumduman ko, sa bahala na madula, tanang herbal sa kan, sa kalibutan, ang hindi lang ko na madula, ang charcoal, kag ining gitawag, kutitot.
8: Mm-hmm.
16: The reason why is, nami ang gitawag suplemento for blood circulation.
8: Mm-hmm.
16: Makabulig.
8: So, kung nami ang blood circulation, nami ang delivery sang oxygen and minerals and nutrients,
16: correct.
8: Healthy ang atong lawas. Amo ng principle da.
16: Mm-hmm. Mm-hmm. May nalipatan da.
8: Mm-hmm. Of Sir course, Kevin. May anak pa, Santon Plus Herbal Soap.
9: Oh, Santon Plus Herbal Soap, amon to kagina, kung problema nyo pong good.
10: Pampanami sang kutis.
9: Pampanami sang kutis, usaron ta ang aton nga Santon Herbal Soap. Ang baho sa lawas, kay masami ginabalas ang aton lawas, no? Ining aton balas, pwede ni siya maging pagkaon sa mga mikrobyo nga ara sa aton lawas. Rason nga nagabaho ang aton lawas. So para malikawan, usaron naton ang Santon Plus Herbal Soap sa aton nga pagpaligo para patay ang mikrobyo sa imong lawas.
16: Sige.
1: Formasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Sir Boy, ang topic ko na to, it's all about
8: ang epekto ni D3Bio sa imo mga good bacteria sa imo chan. So amo nang atong
16: sabihan mo, makabulig si D3Bio sa mga kagaw mo, mayo nga kagaw. Good bacteria, mayo nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3Bio nga di mo makita sa plain nga
9: plain D3.
8: Plain D3. Wala ni sa plain D3. No?
16: Ang because ang nagwork diri sa D3Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics. Sir Boy, take it away.
8: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka, kung in an ideal environment ka, amun siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-star ni sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, arin ni sa aton baba, arin ni sa ear star, arin ni sa eye star, arin magiging sa underarm.
9: Sa panit.
8: Arin sa panit. Arin sa flower. Da ang tambay niya ni...
16: Imagine 300 trillion.
8: 100 to 300 trillion.
16: 100 to 300 trillion. So, while ang imong... Imocellula is only 37 trillion.
8: Correct,
16: na muna ka grabe magdepensa ang lawas, ang probiotic sa atong lawas, Sir Boy.
8: Correct. After 20 years nga busal sa lawas, nami nagid na nga may 5 trillion ka nga
16: bilin. Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
8: Correct.
16: Ga-produce sa imong happy hormones.
8: Happy hormones. Mm-hmm.
16: Sila ang gapatay sa ang sobrang kagaw da.
8: Correct.
9: Gabulig man sila digest ang pagkaon.
16: So kung inom ka dito bio, Sir Boy, pag inom pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung kalibay pag inom mo kagton mo tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan nga kagaw patay abot yan patay pag abot sa tinae ang mga kagaw to nga damo mapatay lumpat-lumpat imong good bacteria lumpat-lumpat
9: kay
16: ginbuligan sila pagpatay sa mga bad bacteria.
8: Correct, no? Sa baba ta pa lang may probiotics na ta, so pag inom mo lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3Bio. Ang ginapatay niya,
16: amuna,
8: bad bacteria
16: amuna
8: lang.
16: Amuna ang superstar nga ara sa D3Bio, the MCT.
8: Medium chain triglycerides.
16: Nga hindi mo na makita sa plain D3, Sir Boy.
8: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga supplement.
16: So balikta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang D3Bio, Sir Boy?
8: Pagsulod sa D3Bio, ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginihimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
16: Lipay si Kwan, eh?
8: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwan na binipisyo mo, patsyo niyang kontra ni probiotics,
16: padamoon mo
8: siya. Padamoon si probiotics.
16: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom? Wala.
9: Wala.
16: Wala. Wala.
10: Sa D3Bio lang
16: na. D3Bio na, Dok Sam.
9: Luas pa, Dok Sam, kada Dok Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3Bio sa imo lawas, may gapabili na nga proteksyon para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
16: Yes.
9: Ang nami, nagalhay na lang sila papanaog kag ipagwa
16: kay padamoon ang imo mucus. Ang mucus lining.
8: Mucus lining mo healthy.
10: Amo lang trap eh.
16: Kung may mang trap. May mang trap.
8: May mang trap, no?
10: Kasi sa pag-isir, boy, kung damo ang aton yung mga good bacteria, sila nang gabutang sang kudal, bala? Hindi ka maglapaw sa ataya ang mga
8: correct. Mga bad di bacteria. Sa chan.
10: Hindi ka maglapaw sa kidney, ta?
9: Kaya doon mo ni bala, Dok Sam, ang nami sa D3Bio na to, no? Pag-epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pagiging niya epekto. Sunod-sunod niya epekto.
16: Gagadomino, no?
8: Ang gagadomino effect, ang good health benefits ng D3Bio. Susungalan sa chan, healthy si probiotics, ang balindok ramil namin ang production sa gut-derived vitamin Bs.
16: So, di ang B-complex, importante na sa imong nerves.
8: Correct, no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3Bio ka, no?
16: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
8: Correct.
16: Ang namiyaan ko, Sir Boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Na blang
10: serotonin kag dopamine.
16: Pa makadlaw lang kan bastante ka happy hormone.
8: Correct. No? Ang
16: term may mga tao amo na Sir Boy mo.
8: May
16: kayan la kontrolon ang stress.
8: May emotional intelligence. Ang muna tawag niya EQ,
16: emotional
8: no?
16: intelligence,
8: no? Nga biskan stress,
16: EQ, emotional quotient or intelligent quotient. Quotient. Both, ha?
8: Oh, both. Mm.
16: Gina-promote niya ang EQ kag
8: IQ.
16: IQ. IQ. Mm. Wow. Ara na sa plane niya, D3?
9: Mm-hmm. Wala.
16: Wala. No. Because of MCT.
8: Ang MCT.
16: MCT nga ara sa D3 Bio. The medium power, chain triglycerides.
8: The power of medium chain triglycerides in D3 Bio has multiple a plethora of good health benefits. Mm. No, ara sila. Damo good health benefits.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagats, mangabuti ka.
1: D3C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sino yung mga pasyente?
3: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang Pure C. Nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
1: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Hermati Andrade, Santo Niño sa Arribalo. Sila nakatinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumula. Tapos sa rin pagamit ko na si Pure C na dula ang hapon nga migraine.
1: Pure C Vitamin C.
5: Para sa libre nga check-up, bisitaha lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sang taon na to. Iga-discuss lang Mitchell about ang ara sa inyo nga tinai, paano mabuligan sang ditribayo ang mga buhi mo da sa tinai.
7: Mm-hmm.
6: Buhi, Sir Boy, no?
7: Buhi.
6: Intindihan na buhi. Mga alaga mo.
7: Oh. Mm-hmm. Good.
6: Ang mga good bacteria.
7: Mm, good bacteria, no?
6: At least siya, kung nagainom ka ditribayo, patay ila kontra, ginpadamo mo sila.
7: Mm-hmm.
6: Pero complain ditri lang ang imo inumon.
7: Ay, wala. Butag labay lang siya.
6: Labay lang siya. Labay lang siya. Siya sa imo immune system.
7: Oo, oh, labay lang
6: kaya
7: siya.
6: Isa sa mga role niya is para sa imong immune system. Di may D3 man ang D3 bio.
7: Mm-hmm. Correct. Amo na.
6: Amo na ang bintaha yan. Di tayo magpati nga isa lang okay na. Hindi na dapat patihan.
8: Oh, dapat combine.
6: Dapat mas the combine. Best nga kung may makombine. Parang pareho blast Batman and Robin. Sanghi mo si Adan, silings Ginoo, do hindi bagay o. Isa lang sa isa Adan lang. O. Mm. Kulang ito siya kabulik. Ginimuan siya sang cancer boy.
8: Si
6: sa sapat, mga sapat.
7: Oh.
6: Paglantaw niya, hindi bagay o.
8: Hindi
6: Batman and Robin. Ginimuan siya babae.
7: Babae nga. Pareha siya tsura.
6: Amo na nga, ang babae, ginhimo para sa lalaki. Wala himo ang lalaki para sa babae.
7: Aha. May punto ka. Aha. Oh, correct.
6: Same man, ginhimo ang BCO para i-support sa D3.
7: Correct.
6: Wala ginhimo ang D3 para i-support sa BCO. So it's BCO, it's the MCT of BCO, sang D3 bio, ang powerful D.
7: Correct. Amuni D ang ginabayran. Ang VCO, ang extra virgin coconut oil nga sa D3 bio, not the vitamin D3. Kaya ang vitamin D3, that's the reason nga 200
6: ayo. Ang katong lawas, siya makaproduce lang D3.
7: Oh, painit ka.
6: Oh,
7: painit ka.
6: May bago ito nga checklist si
7: Sir Kevin.
6: Sir Kevin. Isas man nakita ko, D3 bio against sa plain nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, Sir Boy.
7: Correct.
6: Emotional quotient. Ti amo tong rason, ginapadamo niya ang
7: si
6: probiotics. So, D3 bio, gid. Kaysa mag-plain D3 ka. Ang nakanami sa D3 bio, pagid, may ara siya monolaurin. From lauric acid sang MCT, i-convert siya mo atay into monolaurin. That monolaurin, makadto na sa tanan ni mga selyula, Sir Boy.
7: Correct.
6: Pagsulod sa kagaw, di pa siya ka-photocopy, di pa siya ka-xerox, wasaag na
7: siya.
6: Matay na siya. Amo nang bintaha, nga gainom ka D3 bio.
7: Correct. Amo na ang antiviral effect ni D3 bio
6: of monolaurin. Ang question, ang plain D3 may monolaurin ba? Wala. So kung mag-inom ka D3 bio ka lang naman. May D3 ka na, may monolaurin ka pa.
7: Correct.
6: Oh, di ba? So ginapaintindi lang namon kung ano ka importante. Another checklist nga ang D3 bio ka again sa gitawag vitamin D3, Sir Boy. Number one is the ketones of D3 bio.
7: Correct.
6: Ang ketones wala na sa plain D3, Sir Boy.
7: Wala.
6: Ang ketones ara sa D3 bio. Ano ang obra ni ketones sa imo nga lawas?
7: Kadamo.
6: Napanami ang imo nga metabolism.
7: Nami ang metabolism.
6: Ginapainit ang lawas para medyo dasig magbuhin ang imo
7: nga
6: ano.
7: Mga tambok, mga stored fats mo, may ibanan.
8: Correct.
7: Ano pagid?
9: Oh. So, ang D3 bio wala ginapagwa sa lawas. Ginausar gid siya until the last drop.
6: Grabe, no?
9: Plus,
6: ini pa ang ketones sang MCT ni D3 bio, ready siya nga gamiton.
9: Oh.
6: Hindi sila nga damo pa nga step nga sa laot, siya nga sa laot before gamiton. No. Kung magot man ka, ready kung may nitribayo ka, rekta din ang sutok.
7: Ano kadali? Ang shortcut? Anong ganyan, Sir Kevin? Tatlo lang ka step?
9: Tatlo ka step.
7: Ang kontra sa?
9: Sa 26.
6: 20 size.
7: 20 size. Kalayo. Kalayo.
9: Layo, layo.
6: So, diri ko nakita, Sir Boy, nga may inom na lang ko ditribayo.
7: Oh, ditribayo.
6: Kung gainom na lang ko nga plain ditri, ma-ditribayo ko, Sir Boy.
7: Amuni ang advantage ng ditribayo over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwarta ang higit pangabudlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag si mo, mas madamo nga benepisyo. Te amo na ang D3 Bio. It's not only giving you health benefits, it protects you from viruses and bacteria ang amung ginang kontrata.
6: May pamangkot, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: Di kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Di ba, kapo, nag-discuss ta? Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
7: Why?
6: Ang tsuri, Sir Boy, amuni, during, ano, pag may ano ka na, may Alzheimer's ka na, may insulin resistance ang gali na.
7: Ang brain.
6: Ang brain.
9: Oh. Hindi na sa
6: kausar sugar. Hindi nakagamit ang imo brain sang glucose.
7: Correct.
6: The only thing magamit ni brain is ketones.
7: Ketones na lang.
6: So, makabulig ba ang D3 Bio, ang ketones nga sang D3 Bio sa may mga Alzheimer's?
7: Ugid.
6: Ugid. 100%.
9: 100%. Okay,
6: kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones ni D3 Bio. The question is, ara ba na sa plain D3?
7: Wala.
6: Ara sa D3 Bio na.
7: Ara sa D3 Bio. And this is shown by studies, no? So, una, kita nila ang tawo nga mga Alzheimer's which undergoes ketogenic diet, gaamat-amat mayo, ga-recover ang neurons. So, ano ang concept da? Ang sa ketogenic diet, ang ginausar, ketones. Ketones nga ara sa D3 Bio. Ketones nga ara sa MCT, sa extra virgin coconut oil, nga wala sa ordinaryo nga vitamin.
8: Sa mga pagtuon, Sir, by mga tao nga may Alzheimer's, ang ibang ang other parts ng brain siya na medyo wala naga-function.
6: Patay na siya, Dok Sam, because hindi na siya magkaon glucose. Hindi na magkaon siya sa imong blood sugar kay may resistance. So, amo na nga, amat-amat na siya patay.
9: May follow-up question pag i-Dok. Kung normal akong brain, kinahanglan ko bala ketones?
6: Kinahanglan dya.
9: Ang sabat ko, oo, kinahanglan ang ketones. Kaya nga, ang sugar, amuni ang rason nga nag-develop ang imo nga Alzheimer's.
6: Nga nag-Alzheimer's ka, nasubrahan kalamay imo brain. Palakaon nabi mo. Dalok-dalok nabi mo.
9: Pero samtang normal pa imo brain, nag-ketones ka na, layo ka sa Alzheimer's.
6: Yes. Kaya nga aman, amo ni ang gitawag alternative nga fuel nga the best nga fuel.
7: Amo ni kumbaga premium.
6: Kung ano ba absin ni man anay kaunda mga carbohydrates
9: imo.
6: Kaya kung sa sige ni mo pakaon sang ano carbohydrates imo lawas. Ti permi na butongon sa imo ano brain. Amo nang rason nga ang malipaton kana.
8: Damo latak eh.
6: Amo nang makasilingko ang mga imol buinas Japon. Kaya nga man, siyempre, hindi sila kapagusto, Sir Boy.
7: Correct. Po, amunang, ang lain lang subong, okay, ang mga matamis na mga pagaon, gaamat-amat barato. No?
6: No.
7: So, amun gina dapat iwasan.
6: Ang daming inya, imol ka nang hindi ka bakal, bla.
7: Nga
6: makaon lang kamuti, makaon lang.
7: Amun, ayan.
6: Kablas papuan nyo ginya.
7: Yeah.
6: Huwag ginyo mga kwarta tao to. Mananom lang gin sila para makakaon sila.
7: Mm.
6: Sige. So, Sir Boy,
7: okay.
6: Kiniri na to nakita, naintindihan kung ano ka-importante. Si D3 Bio against sa plain lang ang D3. No?
7: Correct, no?
6: Be wise. Pili ang tsakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3 Bio.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: K-92. K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: Mabagat, mangabuti ka.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
11: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
16: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test.
16: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
17: Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
23: Clinica Diofresh.
22: Available now.
24: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
24: Ka! I-shoot na ga!
11: DTX 500.
25: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
11: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistance sa nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. May D3.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Radio
1: Campeón Radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

K5 News FM, oras natin, we got 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating

0: J. Lola. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo kay Pep Dirile.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, same as usual. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tontanan. Ako naman si J. Lolo. Te, nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ate, very good. Mayo, mayo. Maayo ka gina. Mga ka-K5 ang diabetes. Isagid ka ginabantayan naton nga hindi kita makaangkot sininga klase sang sakit o balatian. Kay na malana naton sa mga kilala naton nga may aras ang diabetes kung ano ang pagpinitensya nila. Ang ilang worries sa ilang paminsaron, ang ilang kulba sa ilang balatyagon, hindi basta-basta. So gani aton gilikawan, bantayan tagid ang aton nga blood sugar. Pasalamat kita kag de buenas kita nga mayari kita subong sang isa ka natural nga suplemento nga nagabantay gid sang level sang aton blood sugar. Ang DTX 500 mga ka-K5 himo ini sa ampalaya extract. Nga konsendiin mga ka-K5 ang ampalaya sa aton pa amarguso. There was a time nga very popular kag nagsikat ni ang amarguso nga utan mga ka-K5. Namutang sa mga headlines, sa mga balita, hindi lang diri sa aton na pungsyon Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. Ang amargoso may aras ang sekreto nga mga elemento nga nagatapna sa pagdamo o kung pagtaas ang nivel sa aton blood sugar. Sang paglupok sang balita nga mga amo ining maayong dulot sang amargoso nga maumpawan ang imo diabetes. Maganubo ang level siyang imo blood sugar. Ang natabo mga ka-K5, diri mismo sa aton sa Bacolod, sa Negros. Halos tanan ng mga public markets nga nagabaligya siyang amarguso, nadulaan ginilisang stocks, gakaurot, nagmahal ang presyo sa amarguso, bisan mahal pa, ginabakal Japon tungod sang mga eksperto sa bilog nga kalibutan nga nagakumporme nga amo ini ang makahatag gid sang pag-asa sa aton nga maumpawan ang diabetes mo. So natabo mga ka-K5, nag-iwat ang amarguso mga almost 1 month. Pero after 1 month, doon nagbalik na yun ang damo nga stock dirili. Nagbugana liwat ang amarguso kag nagbarato. Anong natabo? Even though nga ini ginakumpormihan sang halos tanan nga mga eksperto nga ang amarguso may sikreto nga elemento nga maumpawan ang diabetes mo. Damo nagtilaw. Rasyon nga nadulaan stock sa amarguso sa mga public markets. Pero after a while, nadula dirili ka nagdamo liwat ang amarguso. Ano natabo? Damo nagtilaw mga ka-K5 nga magkaon sa amarguso. Ang problema, kay hindi mo pwede nga lutuon ang amarguso. Ah, kaunon mo siya hilaw. nanamitan kita siya ng Margosyo.

0: nga ibutangan sang itlog. No? Butangan baboy. O kon may ara gani nga margosyo salad mo. Pro kalabanan ginabutangan sang ginabutang sa luto sa lasyoa. Ang problema kung once makagi sa init mga kakifive, nagakadula ang sekreto yang mga elemento nga mo ining nagapugong sa pagtaas ang aton blood sugar. Nagakontrolar sang aton blood sugar kag ining epekto nga prihas kag sang insulin nga elemento nga ara sa amargoso nga kadula. Once nga lutuon mo siya sa kalayo. Karon kinanglan mo siya nga mapasirba tong mga elemento nga espesyal kag nga sekreto sang amargoso. Kan kinanglan mo kaunon mo siya hilaw. Una gida mo nagtilaw. Niya mo na ni pag-asa, tiyansya. Mampawan diabetes ko. Nagkaon hilawang margoso. Sus Mariusi, mga kakibay, perte ka pa itya siya margoso. Tungod sang dako nga pag-asa kag paghandom nga mampawan ang diabetes, why naiyayang pa itya ang margoso? Kaon urab siya sa hilawang margoso, mga kakibay? Sa aga maurab ka margosyo mo. Sa ugto, kag sa hapon, 3 times a day o sa hapon mga margosyo hilaw. Sa unang adlaw, okay pa. Madula ang imoyang kahadlok sa kapait. Hindi ka magreklamo kay pait siya tungod nga gina-after mo kag ginalagas mo. Ang mayo nga epekto ya sa imo nga blood sugar nga maganubo nga mapawan ka sa diabetes. Second day mga kakifive, no? Do okay gyapon, sige gyapon kaon hilaw nga margoso. Ikatatlong adlaw, amo gyapon aga ugto kag hapon kaon ka margoso ang hilaw. Kadamo na nagatupram. Tungod siyang kapait sa amargusyo. Ikapat nga adlaw, ti iba naguluntat na. Ikalima nga adlaw, ti damo naging naguluntat. Ang kalabanan sa Mat Girili, bahala na kumapatay sa diabetes. Hindi ko yung kagwanta mag-usap niya 3 times sa isang hilaw ng amargusyo. So mo ng rason kung nga nagdula itong popularidad, mayo tani, no? Karon, nadula na to. Now here comes Dr. Ramil Oy. Ngang iya advocacy ever since sa amon pagkilalay, way back early year 2000. Ang iya advocacy amugid ang pagdiskubre, pagbulig, paghambal sa kahanginan sa mga impormasyon sa ikayong lawas. Nakogid ang pagpatiya sa amargusyo kag nanugunan gid si Dr. Ramil Oy. And he realized, Jirili, nga ang problema malang si amargusyo is ang pait niya mo. Nakaabot sa iya nga pangunahuna, tungod sa moderno nga teknolohiya kag pamaagi, why not abi i-extracta ang mga special kag sekreto nga elemento sa margoso? Kag himuon ta siya in powder form kag isulod sa kapsula. Mga kakifive, amo ina ang DTX 500 na pincharan ni Dr. Ramil Oy. So in other words, the same ka-effective sa gihapon, parihas nagakaon ka lang siyang hilaw ng margusyo, pero this time hindi mo mamatsagan ang pait kitagod gin-extract na to ang special kang sekreto ng mga elemento. Kaginbutag sa kapsula. Itong-tong mo lang sinila mo kag padalundo ng tubig. Tulon mo na, kanto na sa sistema mo. Kag padayon siya nga maga obra siyang iabrahon diri nga panubuon niya imo blood sugar. Bantayan niyang blood sugar mo nga kontaas panubuon niya. Kag ibantayan niyang hindi maglapaw sa level. Kag ang epekto nga pares insulin na preserve gid diri. Amo ina mga ka-K5 ang simple nga history sa DTX 500 with Dr. Ramil Oy. So gani siya may mga taas blood sugar, may diabetes. Amuna ni ang aton nga ginahambang nga buenas kita. Chansa tanan ni, oportunidad tanan ni, nga misan diin, pwede ta maka-avail, makamakal sa DTX 500. Kag makangkon kita sa kahilwayan sa posibleng nga delikado nga mahatag sa aton sa diabetes. Pagi sa pag-inom sa DTX 500 adlaw-adlaw. Pero ang sugpon sa istorya sa DTX 500, amargoso. Gindugangan pag ni Dr. Ramil Oy sa isa kaya espesyal dili nga panakot. Ining super antioxidant. Sa kada kapsula sang DTX 500, may ampalaya extract, kag ining disugard sugar cane, ara nira nagatiner ang super antioxidant nga halin sa tubo. Nga konsa niin, isa pagiging kaimportante nga tugon sa mga eksperto sa kalibutan. Sa aton nga pagpangabuhi sining moderno nga kalibutan mga ka-K5, ang masakit kag balatian aton malikawan kung may ara kita sang sufisyente kag damo nga supply o konpundo nga antioxidant sa lawas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sang prutas kag utan. Pero this time ang gingamit naton sa DTX 500, hindi iya utan, hindi iya prutas, kundi tanom. Halin sa tubo, nga kung sa diin nakitaan mga ka-K5, siya ang may pinakamataas nga value. Kumpara sa prutas kag vegetable kung utan, ang ara sa tubo. Ang sa tanom may aratag 500,000 abing iyang equivalent sa ORAC value scale. Amo ining talaksan kung ano ka damo, kag ano ka ang volume sang imoyang antioxidant. ORAC value scale. Ang sa tanom o kung ang sa prutas, mataas, 800,000. Ang sa vegetable, ara sa 500,000 ang iyang result. Pero ang ara sa tubo mga ka-K5, 1.3 million mga ka-K5 ang iya value sa ORAC value scale. Mataas pa siya sa halos tanan nga mga utan kag prutas. Amo ina ang gindugang sa DTX 500 upod ang amargoso. Ang super antioxidant kahalin sa tubo. Ano ang ubra sang antioxidant? Mga ka-K5, ang aton lawas, selula initanan. Ang selula tao ining nagahatag sa aton sang kabuhi. Now karon, nakagaguba ang aton selula, kag dali siya magtigulang, kag maglaya, girili. Tungod sa, initungog naton nga free radicals. Nga naga-tiner sa aton palibot, kag adlaw-adlaw, nagasulod ang mga free radicals. Katulad sinin sa mga smoke sang sigarilyo. Mga naga-cause ini sang grabe nga pagdasig, pagtigulang sang aton silula. Ang antioxidant, amo ini siya nagahatag sang kamakod sang silula, nga hindi siya mapiktuhan sang free radicals. Kung may ara ginman masulod sa lawas mo, makabato ang silula mo. Hindi siya mapatay, hindi siya dali magtigulang, hindi siya ma-stress sa mga free radicals. That's why kinaglanon nga ang imo cellular healthy kag amo inang naghatag gid sang kabakod ang tawag naton nga antioxidant. Kay kung maguba ang selula mo, magresulta ini sa masakit kag balatian, no? So that's why kinagla naton ang antioxidant. Pasalamat kita kag masuwerte kita. Buena siya. Tungod ang DTX 500, aragid siya kada kapsula nga ginainom naton, ang super antioxidant. Number one gauge antioxidant nga nagabato sa mga free radicals. Upod sa liwat ang Ampalaya extract nga nagahatag bulig repair sa mga damaged cells and tissues. Nagadetoxify ang mga higko kag toxin sa lawas naton, ginailiminar. Ginapaayo ang mga cellular nga guba dili. Subong man ang mga nagabalanog nga mga organs naton kag mga sistema. Ang DTX 500 nagabulig gid mga K5 sa pagbantay sa aton blood sugar nga maging hilway kita sa posibleng nga masakit kag balatian tugahalin sa diabetes. So that's why blessing ini sa aton. Ara na, ikaw na lang ang kulang. Desisyonan mo na. Kay subong hindi na maisip dyan kung pila na kalibu-libo nga mga tao subong nga nagainom adlaw-adlaw sang DTX 500. Nainom ng Mighty She. Mighty C ang alkaline nga vitamin C, isa gyud ka importanteng vitamin C. Ang lawas nato nagaproseso sang damo nga vitamins. Pero ang vitamin C kinaglan naton ikwaon ina pagi sa pagkaon, especially sa prutas. Vitamin C nagahatag pagidugang kapag-on sang aton sistema. Resistensya kag depensya. Now, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, himo ini sa natural nga mga oranges, mga kaka-K5. Ang isa kakapsula sa Mighty C, parehas na nagkaon ka siyang pulo ka-orange mo. Sa pulo ka-orange, ang makuha mo na nga vitamin C, equivalent sa isa lang kakapsula sa Mighty C. Di kung practical ikaw, ang isa kamilog nga orange tag 15 sibong pisos. Di ko magpulo kamilog 150. Ang Mighty Shea 8 lang, 850 lang. Mas makasave ikaw sa parihas lang ang kadamuon nga volume sa vitamin C. Kag dasig siya i-absorb sa lawas. Kag pwede mo siya mainom, ang Mighty Shea bisan way kakinan-an dirili, way hapdo sa tiyan. Kag absorb gid siya sa lawas mo tanan, kakantog sa tanan ng sistema mo. Kay man isya ka base mga ka-K5. Nag-inom ako sa isya ka vitamin C, ginkolbaan ko. Dutayan ako magpa-hospital. Nga aman, pagpangihi mo mga ka-K5, ang imo ihi perte kay yelo. Kinulbaan ko kay siling ko, nag-awas ang matres ko bla.
1: Awas ang abdo.
0: Ano dirile?
1: Nag-awas ang abdo.
0: Ha? Ano gambal ko?
1: Ambal mo, nag-aawas matres mo.
0: Sorry. Kinulbaan ko kay pisa ko, nag-aawas ang abdo ko, kay yelo katama yung ako niya nga, ihi, gali. Kay gali, Kung hindi i-alkaline base ang imo vitamin C nga ginainom, amo ning kalamanan, nagahapdos ang tiyan mo kung wala ka kinanan. That's why ang advice tapos kaon gid. Unlike sa Mighty C, before or after, okay lang, pwede lang. Kag ang rason galito, kay hindi to Mighty C nainom ko, tungod hindi siya alkaline. Hindi siya ma-absorb tanan sa lawas mo, nagagwa lang sa ihi mo, kanugon. Katani makanto pa to sa sistema mo. Unlike sa Mighty C, pag inom ko dirile, suspirti ka tinaw ng mineral water yung ihi mo. Ang mochilingon nga nagkantog ito tanan sa lawas mo, wala o shake bla. Kagkadasig siya matunaw sa sistema ta. So kung madasig matunaw sa sistema tang Mighty C, ang mochilingon dasig siya mag pwesto ka madipinsa kag maghatag sa mataas nga resistensya. Nga ah. Tungod, ang aton klima mga ka-K5, nagaangot ng kondisyon sa lawas na sa klima mo. Kinanglan ang imo lawas ang tek sa magdipinsa. Kung may mga pagkambyo ginman siyang panahon o kung klima, ang lawas mo ready siya magdipinsa. Kay pwede ka mahila naton, trangkasyohon, sip-unon, o kung allergyhon ka tungod sa makambyo nga klima kag sa mahigko nga palibot eh. So kung nagainom ka Mighty C, abtek ang imo nga sistema gamag dipensa tungod sa Mighty C, taas ang imo nga resistensya. Subong padayon ng klase mga ka-K5, nagasamo ng mga kabataan tas iban mga kabataan. Kung may maghilana at may trangkasyo, may ubudira, latanay na yun. Pero kung ang bata mo nagainom siyang Mighty C Zero for Kids, protektado siya nga hindi siya malatnan sa mga ubo, mga trangkasyo, hilanan sa mga classmates niya. Mga nanay kag mga tatay, ang inyong mga bata, painuma. Mighty C. Mighty C Zero for Kids, ha? Mga ka-K5, ang bagyo, tinagwa ng bagyo nga si Francisco. Ang aton sumong ginabantayan, ang bag-o nga bagyo, mga ka-K5. Ano ang weather update naton, Jirile?
1: Yes, lo. Mga ka-K5, weather update kita, Anay, ha? Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang isa ka bagyo nga ginabantayan sa nga pag-asa sa may Pacific Ocean. Sunod sa pag-asa, alas 3 subong nga hapon, nagsulod na sa PAR ang bagyo nga may international name nga Higos. Kagintagaan ini sang lokal nga pangalan nga Gardo. Ulihi nakita si bagyong Gardo sa 1,455 kilometers silangan sang extreme or extreme northern Luzon. Madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulog sa northwestward sa kanasigon nga 45 kilometers per hour. Nagkapabilin sa tropical storm category ang bagyong Gardo. Kang ginalauman nga hindi ini makaapekto sa anuman nga bahin sang landmasang Pilipinas. Samtang isa na lang ka subong ka severe tropical storm ang bagyong Francisco. Kang ginalauman nga magabiya na naman ini sa Philippine Area of Responsibility subong nga gabi o kon buwas sa kagahon. Ang bagyong Francisco, kon Francisco, ang ulihin nakita sa 575 kilometers northeast sang Itbayan o Itbayat, Batanes. Kag nagapadulong sa norte sa kanasigon nga 15 kilometers per hour. Iyasini sa gihapon ang ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Kag amo ini ang nagadala sang mga pagulan kag pagulan sa natundan nga bahin sang Pilipinas. Partly cloudy to at times cloudy ang aton panahon sa probinsya buwas nga may upon nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Okay, okay. So, why na bagyo dili nga si Francisco?
1: Why na lo? Nagpadulong sa tabuklo sa Taiwan.
0: So, ang nagasunod sumong si Higos na ni siya, si Gardo. Okay. So, si Gardo nagsunod na sa Kuret, dili. Nagsunod na siya sa aton Philippine Area of Responsibility si Gardo. Pero according sa report, gado wala man siya chance ni nga maka-landfall ni si Gardo ni. Kay katulad kay Francisco, nga nagwa na lang sa Pilipinas, nagbawod ang iyayang agi pagkanto sa norte, pa ibabaw. So, ang ato na matyagan, hindi magyo, kundi habagat naging pabaskog sang magyo. Wala magyo nga nagtupa sa aton. Nagsulod lang siya sa aton teritoryo, pero wagi siya kalandfall sa aton ng mga kalutaan. The same thing will happen. Parehas mo ni matabo siya kay Gardo according sa forecast ng Pag-asa. Nga even though malayo pa siya kag mag-ulan siya nakasulod sa aton Philippine Area of Responsibility, samtang nagapalapit siya sa Pilipinas, nagaswing naman ang iya direksyon pa ibabaw. Dogi na uso yung managagi ni Francisco pa ibabaw. So in other words, doon mo ini ang aton mga kakifayb nga mamatsyagan nga ining habagat lang. Tungod ang bagyo, ginapakusog yung lang habagat, no? So for sure nga ining habagat ini, hindi niya siling daw may kusog yung mga hangin, abi. Ulan may ara, puri kadali lang. Puti, hindi tayo magkumpiyansa. Kay tungod rin si Negros, mga kakifab, if you still remember, December 4, ang bagyo rin sa aton, si Bagyong Tino, bla. Hindi hamak to ang giniigo niya sa aton, eh. So, kada may mga bagyo, doga kalir to kita, bla. So, halong kita mga kakifab, no? So far, so good lang, ha? O, ini nga weather update mga kakifab, dulongin sa aton sa D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ang D3 Bayo mga kakifab, ti duwagi kakamot yung hansalot ko da. Kay man ako gin mismo yung nagahatag sa inyo sa akong personal nga experience sa D3 Bayo. Kay kung hindi mo magyan dyan, hindi ka fully convinced, bla. May pagpati ka, pero do may biling nga gamay nga duda, bla. Pero ako mga kakipay, 100% kuya, believe sa D3 Bayo. Kay man hindi ihamak yan ako nagyan. Isoliton ko lang ang ako ni istorya. Kag forever ko ni istorya gin. Kay man hindi niya gakatabo kalabadan sa aton tanan mo. Amo ning natabo ho. December of 2024. Manog 2025 New Year abi. December 31, 2024. Nagluto kuya siyang ano ning tawag ni lechon kawali bla. Di siyang gabi pa lang na iya ginhuluman ko na siyang iyayang panakot dili. Ginbutang ko sa refrigerator kay pagabos sa pitsa 31 sa Disyembre alas 6 pritohon ko siya. Duha kadalag ko yung patas ang baboy. Mga kakifab, nag-amot, nag-announce pitsa 31 December 2024. Excited ko. Nagkwa ko kalaha. Nagbutag ko siyang madamo ng mantika. Kay pritohon ko na ang ginapabugal ko ganyan kay Nochibuinami. Nga, lechon kawali. No, mga kakifab, siyang pag-indakal na sa mantika, no? Halin sa refrigerator, ginrikta ko dyan, nga cold siya mla. Ginbutang ko siya damo nga mantika siya kalaha mga kakipay. Abi ko na'y masirit lang mla. Anong natabo? Pagbutang ko siyang pata siyang baboy, siya nag-indakal nga mantika ya, huwag nagsirit. Lumupok siya yan girili. Lumupok siya mga kakipay. Tungod siyang mugnaw nga cold siya, kag-indakal nga mantika, no, nag-away sila mla. Naglupok, boom! Nakita ko gin mga kakipay ang pag-alwak siyang damo nga mantika. Kagpakantugin siya kon, no? Siya guya ko gin. Mayo lang nakalikaw ko gamay. Kung wala, guro, masibulag na ko. Ang natabo mga kakipay, naghilamos ko mantika, ginakal. Minjarab lang ko no klain, bla. Gatitit ka mo, gaginakumo siyang guya mo. Paso, iya mo. So karon ano ginimo ko, sige ko piyong siya mata ko. Aghambal sa mga upoy ko sa balay, nalong hilampos si tubig. Kung hindi, kuha ato sa kahan ni Hiro ko sa kwarto, ang D3 Bayo. Pagkantos kwarto, nalong nakalak ang kahan ni Hiro mo. Yan ang password, 5, 1, 2, 3, go! Inani horse, nagkuha siya sa duha kabilog ng D3 Bayo. 5 kwarto siyang limpyong algodon, basanyo. Pagbasa siyang algodon, kutod kong dito nga nagkutot nila siya kong guya nga igo sa mantika nang inakal to. Muna ginabutangan ko D3 Bayo. Sige nga daw ginamatyagan, muna kakatunaw panit mo. Ang ginakulbaan ko nila, maguba ang face ko bla. Maguba ang tsura ko eh. Nagaisahanon ni Katsura, maguba pa mula, klay, no? Now, karoon, sige lang ko, pamutang. Kuto, may matyagan kong kung may sakit, no? Butangan ko D3 Bayo, hala. Kay kahapos pala siyang D3 Bayo, ni kay soft gel siya, ang unod niya, extra virgin coconut oil, kag vitamin D3. So, basang algodon siyang D3 Bayo, hala ko pamanyo sa guya ko. Mga kakipay, kung grabing kutot siya, nagabiti na, hanggang ngot-ngot na. You know what? Less than two minutes. Nadula, ginuna ang ngot-ngot. Nadula ang ngot-ngot. Amat-amat dula ang hapdi manjirili. So, ginpabayaan ko lang. Ginpabayaan ko lang, wala ko ginghilam usan. Bahala na. Karon, bulag tuig na, pitsa tanday ono, December 31, 2024, matabok ng tuig ta, mag-abot ng 2025, na ganilupok na mga puites, mga whistle bomb, gab Happy New Year na. Gapangilam us kaya ni Tribayo, gapun. Karon nagkaon sa ano chimoy na, naging kaon ko man to ang ganitong kawali. Sige ko nga pa, pag-ilampos ni Tribayo, nyalo lampusin ko, may ilan na. Nung ginakulbahan ko mula, kung masimla ko no, maguba ang face ko mula. In other words, mga kakipay, natulog ko siyang pitsa uno, siyang 2025, January. Nga may ni Tribayo, guya ko. Pagbugtaw ko, ang akon gid unagin ano is wala ko naging muklat mata ko panilagan ko alay ginhikap kong guya ko kung may mga paso kainab lang paso lang mahabok siya may tubig kung gamapusang tubig mapilas bla kudaw ay man hikap kong agtang ko hikap ko ang lapit sa ilong ko bla sa guya ko ay man karoon na matamat kung obri mata ko. Kaya nagkanto ko si Spiyo, huwag ko anay ginsintrang Spiyo, doon gintika ko anay lawas ko lang. Ginamatamad ko anay tika mo na o, mga kakipayb, no? Thanks God. Thanks God, D3 Bayo. Mi isa ka naghabog ka paso, wala ginjaya. Wala! That's why nga... pasugiron mo man ko kag paistoryahon man ako sa ining istorya naton about D. Trivayo. Forever grateful ako sa D. Trivayo. Ano na lang abi kung wala D. Trivayo man masiguro nga masiguro gaging kumos na siyang pito kaya wa tsura ko. Sunog mo, paso mo tungod siyang D. Trivayo dirili. Grabe. That's why advice ko sa inyo, dapat may arangin ka mo sang D. Trivayo sa inyo malay. Especially nga nagaluto sa karinderya. Mga cook ang manugluto. Believe kami sa inyo, damayo ka mo magtimpla. Pero sa inyo nga profesyon, sa inyo nga trabaho nga manugluto, hindi gin may mitar ang mga tawag naton aksidente, kung disgrasya, kung nang pagkapaso. Mutangi lang dayon, di Trivayo, bla. Okay, madamo pagid sa mga pwede naton mahimo sa D. Trivayo. Inumon mo adlaw-adlaw, D. Trivayo. Ang tanan to nga naghahanak nga magtubo masakit sa lawas mo, tunaho niya dirili. Ang D. Trivayo naghahatag masakit namin sa aton nga brain cells. Ang memory mo katanda, blood, aktibo. Tungod siyang D. Trivayo, ang nagbarada sa mga ugat mo pang tunawon naman, ang kidney mo limpyuhan naman. Now about pagid further knowledge beneficio about D. Trivayo, matiki ka mo kay Dr. Amiloy kay siyagin ini ang nagahatag sa aton sa mga kaalaman para malikaw kita sa kunanong nga kahalitan, sakit o malatian. D. Trivayo, every time nga maghambal si Dr. Ramil Oy diri sa K5 News FM, any time of the day. Stop, look, and listen, tanay kadali. Kaya ang iya ihatag informasyon about D. Trivayo, makasalbargin sa aton kabuhi, subong man sa bilog naton nga panimalay.

0: Mga punog to kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty CND 3 Bio. Saranggi mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore Generics Pharmacy. Sa mga butika kag pharmacy sa inyong lugar, magkutalang lihog, ha? Kag subong man, pwede nyo ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo mas barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa Ton Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala siyang bayan. Alas 10:24 na mga kaka-K5, tawag na kamo sa Ton Hotline. Istorya kita. Mga problema nga nagahatag inbugat sa inyong gabalatsyagon kag nagapagumon sa pinsar nyo na, itawag nyo kay para masturihan na ito na. O kung may ara ka dira sa mga interesting mga topic na makahatag sa inspirasyon, pagtulunan, tawag nyo di ha. Kag subong man sa gusto gin maghatag sa ila opinion o kung komentaryo parte sa mga issue kag mga balita subong. Intra ka mo di, pabalo na ito na. Tawag ka mo ha. 0928-611-2263 kag 0927-7448940. Okay, caller ta sa linya, Jerile?
1: Yes lang.
0: Okay, hello. Pasinsyagi sa hulata. Good evening, sino ni?
2: Sir, gabi lang.
0: Yes, oh, sir, sino ni palihog? Mayong gabi.
2: Jerbin, saran niya lang.
0: No, hindi ko machindihan, imutingog, palapit-lapit lang sa tripuno liyog, kay para maklaro ta. Sino ngalan?
2: Jerbin, saran niya.
0: Oo. May radyo ka, pahinaya lang, sir. Pahinaya lang kay para hindi ka mag-feedback. Oo. Jerdin?
2: Jerdin Saronyo.
0: Jerdin Saronyo. Taga din ka gani, sir?
2: Hasta na, sir. Taga si Palay ko lang. Ari ko dito sa Barangay 35.
0: Lapit ka sa Barangay 34?
2: Oo na.
0: Ati kaya ka sa 35 mo. Ate, sige. Ate, nainom mo na?
2: Outfit na lo.
0: Ano na?
2: Wala pa nainom lo. Kaya ko kabakal ng Vitex 700.
0: Ate, okay. Ti ko magkabakal ka inom kagid, ha? Okay, ti sige. Anong malagad na si mo, Jordan?
2: Dinapaldaan ka naman na pinusulong
0: mga hindi ka magpagulma. Okay, okay. Kita-kita, gilang di. okay. Hindi ka magkulma. Kay cellphone mo na nakaptan mo da? Mayo ko na Granada, nakaptan mo kay kulmahan ka? ano na ang radyo mo? Ga-feedback, Mr. Ga-feedback, pahinaya lang. Oh. Ay, tinadula siya. Ginkulbaan din siya. Hindi ba kulba? Buhari man niya. Kulbaan kayo mo yan. Sige, puti mayo man na matiyan na tingog mo, ha? Mga kaki-five days mo, padayo na gaton adlaw-adlaw ang mga aktibidades in connection sa aton ka 9th year anniversary sa K5 News FM. Pizza 28 ganyang aton anniversary pero siyang pizza 22 nagsugod ng mga aktibidades sa mga programa ang ginapatigayon sa aton na station manager kag sa mando ni Dr. Ramil Oy, siyempre, no? Rog Palma ang aton station manager, no? Okay, now karon, sige and loadlaw ang aton niyang pagpangita sa mga poorest of the poor nga ginatagaan naton sa mga grocery goods, no? Gift packs, kag mga bugas. Amoy na ya ang aton niyang ginahimo ya every anniversary siyang K5. Bilong ka si Manana, no? Okay, isa sa mga nag-donate din nga mag-join sa aton nga pagpangatag sa mga bugas kag mga groceries. Isa nagidira mga ka-K5 sa pag-ugyon sa aton nga anniversary. Ang ining aton nga mga abyan from Bacolod Car Seller. from Bacolod Car Seller, nagdonar sila diri isang duwa ka sako nga bugas nga ibulig panagtag diri sa mga aton nga benepisyaryo nga makaangkon sining mga bugas ka groceries, no? Di kadamo na dadlaw sige panghatag diri li. Di isa na lang sponsor naton nga nagpati sining tawag naton nga kaywata naton ining Bacolod Car Seller. Thank you, Gage, sa kay Sarah Richie Pudena and the people behind sang Bacolod Car Seller, no? Ang subong man, mga ka-K5, ang Bacolod Car Seller, amuni subong ang number one car dealer sa Negros o kung sa Bacolod. Kung ang imo ginapangita second hand nga mga salakyan, ang ila pwesto, mga ka-K5, mabagaguro nga isa kalinya, 50 kasalakyan. Sa piya kalinya, another 50 cars dirili ng mga klase sa salakyan. May atop ina, pili ka na kung ano gusto mo. May Fortuner, may pick-up nga Hilux, may mga Isuzu sila, may mga Mitsubishi Montero sila, ng mga slightly used. Good as brand new, mga ka-K5. Mga nugbo ang milyahe, kag-kampyon ang mga penta, kag-damol ang mga ruida, kondisyon tanan ang mga makina. Kompleto ang papeles, pwede ka kabakal, cash, pwede ka man ka-down lang 30% sa amount sang salakyan ng mapilian mo, kag-pabuligan kanila ipinansing. Sa mas manubo yung interest lang. So may 30% kung gusto mo mag-utang. 30% kag ipinansing mo ang nabiling na kwarta, kag ipaprubahan ka, 2 to 3 days lang. Depende sa kung imo nga mga requirements kag papilis ko kompleto, isa lang gani kadlaw, basta kompleto lang, dirili. Kompleto lang ang imo yung mga papilis, sa agas, apply ka. Pagkahapon, mabalaan mo na, approve ka na yun. No, karunti, sa gusto yung mag-utang, tiyo mo na sa Bacolod Car Seller, 30% lang ang imo nga i-cash out. Ang remaining amount, pwede mo na lunan. Pukinlanlan, ikumplituhon mo gin ang requirements kay buligan kanila sa financing. Sa mas manubo yung nga interest rate. No, karun, ang gusto mo naman niya, Bea, may ara ka siyang 2012 nga Mitsubishi Montero. Gusto mo is i-trade-in sa 2024 nga Hilux Conquest, sabi. Pwede niya po niya rili. Mabargain lang ka mo sa presyo. Kagkumpilang diferensya, amula na yung imo bayran. Tawag sina trade-in. O kung gusto mo yung napilian mo, abe, gamay diferensya, di mo na yung imo lang yung bayran eh. Abi, nagkwa ka, abe, ang imo sa lakyan, 2012 nga modelo. Ang imo nakusunodahan, 2015. Di medyo taas ang modelo na pilian mo. So may gamay lang ang diferensya sa isang amount, amo nang imo inigusyar. Kag amula na yung bayran mo. So tawag sina is trade in, no? Di karon kay komo damo sa lakyan nila diri ni. May mga ining tawag naton nga high age, no? Ining may mga L300 nga van nga kampyon gyud diri do bag-og siya pro gamay lang milyahe. Ara na siya ilan na siya Bacolod Car Seller. Karon, nagapalamot man kapabaluman ng Bacolod Car Seller. Nga kon ikaw interesado ka, kaga may kilala ka, nga luyag magbakal, pwede ka ka-refer, Jirili. Kaga kon ikaw naka-refer sa Bacolod Car Seller, may ara ka kamatigayon ng transaksyon, be? May ara ka sa referral fee nga ang imo yung home, lamot sa dalunggan lang. Kadalag ko siyang referral fee nga ginahatag ni manager Richie Pudena. Siya ng manager mo. Kanamik ng istorya nga tao, pwede ka buot. Ang iya mo lang niya, makabulig siya sa nagapaninguha man mula. Livelihood eh, no? Kung ikaw yung hindi ka magbakal, pero ang imo pakaisa nga may bata sa abroad, nagatugon na tayo bakal na na-pick up kay kinaglanon, tada, ha? Kag ara ikaw sa Victorias, o kung ara ka sa Sagay, o kung ara ka man sa Canlaon, o kung di ka magaparty sa Negros, para makasigurado ka, may opisina niyang makulod kanseler. Ara sila sa shopping, mga kagipay. Now, karon, ari pagino, para sigurado, kami katuin yung ilang Facebook page, no? Kaya nyo makita ang ilang mga modelo sa mga salakyan nga yung pwede maging baklon. Kanami, kinubo ang presyo, Jirili. Kaya pwede kayo kaayo, Jirili, blas ang presyo. Kaya ang kanami pagid, kung ma-mention mo na matian mo kay Jilolo, mabakal ka salakyan, matian ko kay Jilolo, dako, pagid atag nila nga discount na. Inatotoo na. Kung ikaw naman sa liwat ni magbaka sa lakyan, pero may kilala kang baka, refer ka lang. Kay may ara ka kanya, bonus nga daw, Christmas bonus. Ang feeling daw, Christmas bonus, ang imo yuho, mas tas longgang yun lang. Kadalag ko sila maghatag referral fee, Jirili. Sigurado yan nga dako kanya. Okay, now karon. Ang Bacolod Car Seller, i-type nyo sa ilang Facebook page na i-type eh, Bacolod Car Seller. Bacolod Car Seller. O kung tawagin yung telephone number nila, no? Si Manager Richie pwede na mag-asabat na na. Ang ilang cellphone number, 0920. O kung anay bulpen, papel, be, sulat anay. Kay Baselong the Weibo sa Kapihan, may mga transaksyon, bla. 0920-973-1403. Liwata, 0920-973-1403. Pangitaan lang si Manager Richie Pudena, ha? Bacolod Car Seller. Thank you, Gid, ha? Thank you. Ara na nakapwesto na sinday man siya in tanah na ho. Nagaharak-hak na siya. Day man siya, baka nami siyang adubong at takuway. Ang akon, sunan kagina siyang ugdo day man siya. Rabanos nga may insalada nga rabanos bla. Kag may takuway inday man siya. Kag may uga kuya nga ano gani nga uga naman tamagak. Kanamit hindi man siya mla. Tapos may butong ko nga tubig siyang butong mla. Basta dubong at takway, mga kakipay, mapakaunon mo, kuya, daw hindi ko maguntan. Paborito ko ginagadubong at takway, nga may baboy blao. May baboy blao yan. May mga ginulot nga gagmay nga baboy mo na, sadya mo. Plus pagid ang rabanos nga may sibuyas dahon, may aras ang kamatis yung green kag pula, kag Mumbai mga kakifay, kag medyo may mauluaslong nga may kalamay na nga yutay mo. Sus ga tapok ang kaldiro. May aras sa piyak na niya tamaga ko kag may lupoy dirili nga priskabla. Ha? Medyo binamalhan nga lupoy. Oragoy, ah. Pagtapos, padalon doon. Whoa, tubig siyang butong, abi. Aragoy. Okay na, solve na, ha? Hindi ganit jerili kung wala takoy ka. Pangitag ko na siya mga lingho dyan okrabla na. Kag isang po ko na siya tinigang niya bla. Pagbukal siya tinigang na. Sampo ko na ni Makwilog okrawa. Kag may sawsawan ka na yung may patis nga may langgaw ni ganit may yutay nga kahag bla. Bisanway na iba na mula na kanon lang kag okra. Amusin na iman siya, mayo man yung magluto, Jirile. Kaya ako nabalanjus na iman siya, mayo niya siya negosyo. Siya niyang pinakanami magubrada sa himamahilan. Sining mga dormat ni ka mga patholder, bla? Iman siya na iman siya, Jirile, 27 lang edad na malo na ni siya. Kagway na siya nagpamanaliwan. Huwag naman siya nagnubyo, siya na lang yung nagsustener siyang iya kamataan. Di siya mong prestado naman kamataan niya. Di siya mong negosyo, siya mong na siya mamailan, nga perti ka bakal dyan nila. Ining dormat blan eh, nga ginabutang sa bintana. Pertahan. Ha, siya pertahan nila eh. Kag ining patholder blan eh. Ang muna negosyo ya. Di, sugidan na ka mo mga kakipay. Ang pinakamakot, gin nga dormat, Jirile, sino kay Dayman siya? Kay manadumduman ko, Jirile, gintagaan niya ko na. Siyang dormat, mga kakipay, bilime. Naguba ng pertahan ko, ang dormat siya, huwag pa yan mo. Amun ay kamakot, siyang dormat, Dayman siya. Mayong gabi gid sa mga taga-Himamaylan. Thank you good every night sa pagpamati sa K5 News FM. At sino ni? At Jay Lolo, mayong gabi na sa inyong aduan ni Jerry Lee. Nahidlam ako sa tingog mo ba? Naguba radyo ko, J. Lolo? Nga nagkalaguba radyo niyo, nun naman, ginapanglinas niyo. Kung mabatian ko, tingog mo, J. Lolo, sa radyo, lo. Gakadula, kapoy, kapoy ko. Halin sa merkado ng, sang kabangkalan. Okay. Nice J. Lolo, mayong gabi lang sa liwat sa inyong aduan. No? Yung pamatik ko subong sa inyong programa, J. Lolo, Jerry Lee. May sugpon pagali, lo, Toto Ribudin. Toto Ribudin ni gali, lo, sa Kabangkalan City. Toto Ribudin, may gabi na si mo, salamat ha. Sino ni mga, good evening, J. Lolo, fan mo gid kami, di sa Alihis, si Doreen, gali niya. Doreen, day, mayong gabi na si mo, regards to everybody. Ari, pag-i-jirling, mag-una to niya nga, suki nga mga gwapahon. Nagkaganahan ka mula kung damo, nagpa-text si mo, no? Good evening, Jerry Lee, J. Lolo, mati lang kami di si mo, no? Wash off mo naman, hehe. Bahu, oh. Wash, oo. Juni Lim. Ang gwapa nga bata ni paring Pipito Lim. Si paring Pipito Lim niya, huwag untat na inom sa mga produkto ni Dr. Mil Uy. Iti pila na edad ni Pipito Lim ganinda eh, Junde. Juni. 80 plus na siya, 80. Huwag untat ni inom ni paring Pipito niya sa DTX 500, Mighty Shade, D3 Bio, DTX Coffee Mix siya. Gapangumpragi na da siya sa may tumagan sa Paglaam Sports Complex. Muna na ang main clinic na to, no? Ari ho, hambal ni Johnny Limo niya baslo, mangumpra naman kami liwat ni tatay. Ang sikrito nga bakod Japon si Sir Pipito Lim sa edad nga 80 kaga nami Japon ang iyaya nga pamatinaan ang iya nga memorya tungod na adlaw-adlaw gainom gin siya detect 593 bayo. Kago, bas ko no, mangumpra naman sila lawat dito sa klinik ni Dr. Mel. Okay, sige, very good ah. Thank you ah. Sa mga tagalihis, liwat kay Doreen ah. Mayong gabi gida, mayong gabi. Thank you Oras naton alas 10:44 na mga kaka-5. Bawang grabing balita, subong no. Nanoniman, dito sa Venezuela, mga kaka-5, isa sa mga taas nga, nga busay. And I believe, amuning pinakamataas sa bilog kalibutan, if correct me if I'm wrong, ha, ining Angel Falls. Dira sa Venezuela na makita. Ang Venezuela no sakop man sa mga kachila before bala mo kon mga Portuguese no. Basta no ga kinachila na da sila no ha. Andale andale larga vista he he he. Subong adlaw mga kakifab, grabe tong bagyo ang linog sila. Kuni sa ato ni nagligad 7.8 nga linog dito sa Davao. Damo man ito nagkalamatay, damo na ito nagkasalamaran, kag nag-mishing, di ba? Nagkalatumba ng mga building, nag-crack ng mga ospital, ang ilang building, mga eskwilahan, hasta sumunga ni Arapas Lagyapon sa proseso sa pag-rehabilitate, no? Tungod sa linog dito sa bahin sang Davao, 7.8. Di sumong adlaw mga kaka-5, no? Gainangot lang ni Gros dalom dagat o kung dalom duta ni mga ang mga alagyan sang linog ni. Kay sumong adlaw mga kaka-5 sa lugar ng Venezuela, duwa kalinog yung sunod-sunod.

0: Latin to. Initial ng estimate nila ng mga tsataho lang ha. Pila ka libo ka mga tao nagkalamatay dito sa buong tungod nag napilpilan sining linog. Ne, duwa ka linog eh. 7.2 7.2 kag 7.5 no sa model. Segundo o minutos lang ang ilayang agwat abi. Una ka linog, tayog, tunog, grabe. Tinag nga ano na to, doon naghalog na tong mga kabilya to, mga siminto, mga building. Nag-crack na to. Pila ka minutos after, nag-uyog pag-iliwat nga mas kusog. Di kararumpag eh. Kararumpag eh. No, karon, sa Venezuela mo itong damo, nuaklinog. Sa Japan, sumong 7.8 something man, 7.5, 7 plus na na. Do ang gid sa aton nga diri sa Davao 7 no 7 do ara sa mga musinaga kusog nga persa sang linog sa aton 7.8 Venezuela 7.2 7.5 sa Japan 7.5 man something 7.6 do ginakulbaan may tsunami alert sa Japan mga kakaypipe. So, amo ni subong ang mga balita, no? Abi, katuin ninyo, abi, para sa kumplito nga detalye, ina kaiban pa, katuin nyo nga ito nga Facebook page, ha? K5 News FM Bacolod 101.5, ha? K5 News FM Bacolod 101.5. Grabing ba ining mga linog? Mayuning bagyo, yung ginagambal pag-asa ang iban pagiging mga weather bureau, no? Nyang bagyo, amoning kadasigon, amoning direksyon, amoning dalaya, bagyo nga may hangin, puno sa tubig. Mapredict na yung bagyo mo. Ma-estimate na nila yako na din ang direksyon, kag ano ka kusugon. Pero ang linog ay as, misan ari na kita sa modernong mga teknolohiya. Wala gyapon, dirili nga makapakot sa nga ano ni, sa linog. Pero mga ido, mga sapat, mga kakipaib, matyaga nila mo, no? Matyaga nila, no? Dali lang kayo may color kita, masi may linog ni nga dala. Hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi.
0: Ah, sino ni?
1: Si Jobert Mino.
0: Si sino?
1: Si Jobert Mino, kaya makulog, no?
0: Jobert, Jobert.
1: Ah,
0: Jobert, no? Ah, Jobert, o. Oh. Yes, Bert, nainom mo na, Jobert?
1: O, nainom na lang ang misi
0: kaya ito bayo, no? Ati, sige, sige. Anong malagad ko si mo, Toto, Jobert?
1: Ati, ang mga walidag, no? Sabon, no? Galidag, gusabong, no? Takag, no?
0: Ano na, no?
1: Ang galidag, gusabon, takag.
0: Ah, o, oh, ah, o.
1: Ang galidag, gusabon, buktong.
0: Oo, nga kung pasigahan mong suga gawin tat linog.
1: Ati kong masigahan suga linog. Galinog eh. Ah, huwag doon tat ang linog. Kung magdulog mo suga, galinog.
0: Tiyas na masingkit yun si Lolo mga, Hay! No kay sinabad! Patiang suga! Oo, tingin lang lang sinaguroy sa ilo mo siya sa duta kay para nga hindi maglinog ng inyong lay.
1: Oo, galinog.
0: Ati, sige.
1: Ang gabi, linog din, no? Ang gabi, linog din, itumong, no? Itayog, no? Do, 1.2 lang, no? Gamay lang, linog, no?
0: Oo, pero sige, sige.
1: Apo, sige nila, mga 10 minutos lang, linog din, no?
0: Pero tinamo, grabe, lulo mo ba? Sige, thank you, kita. Alas sa 10.51, mga kakaypipe. Hindi ka bahin, inadulong na sa aton sa nga DTS Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Kaya muna na yung kape na ito, sumong yung chimpuyo. Nag-enjoy ka sa sabor, at the same time, gina-detoxify ka. Ang importante, sumong sa ito, detoxification. Nga ang ito, yung kasulot siyang lawas, malimpiyuhan. Kaya ang sagwa, yung panit na ito, pwede na kapanibin, pwede na kapaligo, mahabunan talang ni, kakasya yung mga higko. Pong higko sa sulot siyang tiyan na ito, sa sulot siyang lawas na ito, mudlay. Hindi niya basta-basta. Kuni sa bulig mga ka-K5, sining aton nga DTX Coffee Mix, while nga nag-enjoy ka sa inom sa kape, ang details ko, make sure may arasan ang palay.

extra nga nagahugasan higko naton nga mga selula. Nagadula sa mga asid naton kang mga sulab sa sulok-sulok. Dugay kay gutumon nasi kaya blaya nga imong nga memorya. Kag sumong man ko nagiinom ka Detox Coffee Mix ha, do energetic ka katama bla. Dugay ka nakapoy. Sumong man ang Detox Coffee Mix naghatag sa atin protection malikaw kita sa kalitan sa mga free radicals no. Tungod sa bastante nga super antioxidant nga halin sa tubo. DTX Coffee Mix, nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa, ha? Magkaka-K5 mga break tanay kadali, ha? Alas 10:52, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: bigay ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapanas style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Ikaw ba'y nasaktan?
13: Naintuan nila ko sa nobya ko.
12: At di mo alam ang gagawin.
0: Ano ang himuon ko?
12: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Kukulitan at Tawana, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras na ito. We get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Ang tanan na ton nga handom si siya kahabon, ara na sa DTX Beauty Soap, ha? Mga ka-K5 naga hatag ini sa paglimpyo sang aton panit. Ginakakas ang mga yamok, especially mga kagaw. Shadow kabukal nga habon, pero hapos na siya bulawan, bla, kakas tanan ang mga habon dayon. Kay man may ara habon niya tapos ka napaligo, doon nagapilit gyapon, lawas mo doon nagalapotyak gyapon. Ang details niya, beauty shop, mabukal siya nga habon, pero hapos na siya bulawan. Ah. Priskong pamatyagan, kag kakas tanan dula, tanan nga bahos, lawas mo. Subong man ng DTX Beauty Shop, mga ka-K5, nagapaayo sa mga punggod, nagapahipid sa mga garas kay mga bahol nga guyabla, may mga buho-buho, may mga pikas-pikas, alapap, dulaon niya. Nagamantika nga guya, dulaon niya mga oil skin na danaton. Subong man ng DTX Beauty Shop, mga ka-K5, kadasing magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi. Mga gusto gin magputi ang tuhod, ang siko, kagang ilok, ha? Kag iban pagida nga nagagarhom sa party sa lawas nyo, habunin nyo na DTX Beauty Show. Sa malipot, mga kakipam, nagapagwapo, hindi kang nagapagwapang hamon, tistingin nyo bla. Sa may mga edad-edad na mga seniors na naton ng mga kakipam, at hindi malikawan, may mga wrinkles. Punami, kikun, gamit ka DTX Beauty Shop, hindi nahil mo noon, Jirile. Kag ang mga yaya nga panit, amat-amat nagahugot, ho. Tungod ang DTX Beauty Shop, kadamo siya sa nga, tawag naton nga, antioxidant. Nga ginatagaan niya, siyang bago nga panit, ang aton niya nga, lawas, Jirile. Ginapahubin niyang panit. Ha? Hubin katulokon, di tiyansya na eh. Nga may amo ini nga klaseng habon, DTX Beauty Shop, ha? Hapos na ni Baklo na, kanto lang ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, sincere nag-store generics pharmacy, sa mga butika kang pharmacy sa inyong lugar, magkunta nyo lang na, ha? Available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo nga mas barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpa-check out na lang dayon sa Saturn Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala siyang bayad, ha? Okay, tiwala ka man niya siyang problema, Jirili. Pero you know what, ining mga permi ka lang nagapangatsi. Especially pag bugtaw mo. Permi ka lang niya ginaubo, lawig ng ubo mo, lawig naman sipon mo. Mga sinyalis na nga may nag-develop something nga hindi maayos sa silod siyang lawas mo. That's why rason nga mapacheck up ka. Ang kanami kay da sa clinic ni Dr. Ramil, ang check up, dalang bilog nyo nga barangay, bilog nyo nga barkada, pamilya nyo, libre yung check up, Jirili. Di ang check up pala nga daan niya kung ikaw abi, no, mahulat ka lawig. Kaga guru, pinakalubo, 500 ang imo ibayad sa mga doktor. Pero sa clinic ni Dr. Ramil, may bayad, Jirili. Kaya ginbayaran na lang ni Dr. Ramil ang imo yung nagpa-check up na. Ginbayaran niya talaga Dr. Jirili nga para ilibriho ng check up. I don't know si Muda kung ba si wala mo pa ma-avail ang libre mong check-up kay Dr. Ramil Clinic. Kanto na kamoto kag mapa-check-up na kay Way Bayad, ha? Nyako pre, way magko-problema. Galing problema ko. Nga ko niyang ano ni, ang panghuyab ko lang yabla. Nagakautod. Kanami siya panguya mo, mautod kilain, no? Kalain, mautod panguya mo. May mga simptoma nga nagapabatsyag sa aton, no? Mga sinyalis ang lawas ta nga nagapabatsyag sa aton. Nga may something wrong, may diferensya sa silod. Di ang mga doktor na sa klinik ni Dr. Mel, sila na ma-explika kay sila na kay chindi mo. Mamati kita, kiti, wait, takamalo, masigulpi lang kita yung pag, ha, gulpihon ka lang, may lala ka na gali yung masakit kag balatian. So, kinanlan pa, chika, pa, huwag ka man kulbaan kay wain man bayad, ha, okay? Jirile?
5: Yes, lo.
3: Okay, hindi nga bayan man lo, dolaman sa ato, no, sang Dr. Pinoy's Choline Capsule.
4: Ting Dr. Pinoy's Choline Capsule naman niya, isa man ka mapuslanon nga suplemento natural. Himo ini sa shark liver oil. Now, ining problema generally, isa sa mga pamangkot ko, ti paano ka makakuha siyang tining siyang mag-gis na may mantika mo. Ting ini siya is Choline. Epektibo kag garantisado nga makapabulig panami sa atoy kayong lawas. Magkalampawan ang ginamatsyag tabla ng sakit o balatian. Ang question ko dira niriling, ang bagis, kiko mo shark liver oil, halin sa mantika sa atay siyang bagis, para makuha mo na ihawon mo ginang bagis mo. Kaya ang problema, kaya ang bagis, endangered species na ha? Endangered species, ginabawal. Di karon daw mo ng question kung lahat. Ginpamangkot ko ginirili ang opisina siyang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Kaya gali mga kakipay pa mo ning sabato. Damo gali klase bagis. Mga lapit guro 100 kaklase siyang bagis. Now, ining nga bagis nga ginakuhaan sa mantika dili sa yatay. Isa ka klase siyang magis nga nagatinir sa dalom sang dagat. Dalom! Dito lang na siya nagatinir sa mga madalom nga klase siyang dagat. May chimpo lang na siya yan nga nagapababaw siya. Kag ini nga klase siyang magis, autorisado nga i-harvest ni sila kung ihawon. May chimpo lang, hindi ka magkapagusto. Ang panawag ni sila is the deep blue sharks. Amo ni nga klase siyang magis, no? Out of almost 100 ka klase siyang magis, ang deep blue shark, amo ang may ara siyang nami nga kalidad siyang oil sa ilatay. Nga nagahatag ginili siyang oxygen, vitamina, kag minerales. Kag ini siya, autorisado na siyang ihawon as for medicinal purposes. Now, ini among ginagamit siyang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang imo nga mga banog sa lawas sa sulod, ginapakupos yan. Ang ugat gali naton, wala labot sining kundi ang ugat naton ginagyan sa dugo. Kung baradong aton nga ugat, nagagamay ang buho mo. That's why nagakos ang blood pressure. Nagasumpit ng itong dugo. Kaya gamay na lang ang ilagyan mo. Kalimbawa si Nais magpamunyag ka wala tanong nga nagagamit ka siyang hos. Kaya yung mga layo nga mga bulunyagan mo, ipiton mo lang punta siyang baba ng siyang hos, masumpit na siya. Kaging kapulan mo, puno mo sa baba mo. Ginbutangan mo lang gamay nga makaaging tubig, kundi ang layo, malamot siya kay grabing sumpit siyang presyor. Di mo nakalimbawa sa aton ugat nga kung may barado siya, nakasumpit nila, may presyor. Tungod, ang nagatabon nila is mga bad cholesterol, kalabanan. So wala lang po sa mga bad cholesterol nga nagapagamay sa lagyan sa aton dugo, no, sa aton nga mga ugat. May mga ugat gali nga nagabanog dirili. Don't get me wrong, ha? Kasi lain ang ginapinsan yung nga nagabanog nga ugat. Kundi ang ugat sa silot sa lawas na blao. Nagabanog siya, nagahabok siya, tungod nga may diferensya. Ha? Nagahabok siya na rason nga nagagamay magaling alagyan sa dugo, no? Nagabanog ang ugat. Di kung inuman mo siya, Dr. Pinoy, tanan nga banog na sa lawas na ton. Pangkupuso niya, even ang mayuma. Nagabanog ang mayuma mo. Sumong man ang dysmenorrhea, gabanog mo na siya, naswag ka sa lakit na sila. Kutob siyang banog sa lawas na ton sa silod. Sa aton sistema, ginapakupo siyang Dr. Pinoy. Hormonal imbalance, ginakorek niya din rin. Ang may mga problema si menopause, ginapakalmaya. Subong mas may mga irregular menstruation, ginakorek siyang Dr. Pinoy. Ang kanamig siya pagin is may oxygen sa blood. The only supplement na may oxygen. Ang aton ugat kakinalan oxygen. Ang aton sila lang kakinalan siyang oxygen. Kag ang aton utak. Ang mo ina ginapagsuplayan dugang siyang Dr. Pinoy Squilling Capsule. Tungod, ang shark liver oil may oxygen nga dili nga dala. That's why kung may mga asma or hapo ka, inom ka Dr. Pinoy man ha. Kag ining aton nga dugo, ginalimpyuhan niya, subong man ang aton atay, kag kidney. Ang kidney sumong isa kabalantayan na ton tungod siyang moderno na ton nga pangginawi lang. Nga tungod sa mga pasabor, tada, abing mga klase siyang panakot, tada, sa mga pagkaon na ton. Mga bata sumong may totong walo pa lang katuig, may kidney problem na. Kay man mamahaw dili, makantos kilahan, kaon pansit kanton. Pag abot sa hapon, makaon mamahaw pansit kanton. Anlodlaw. Do ka duwa ka tatlo makaon pansit kanton. Kung isa tag duwa pa nakapakiting na ginapaluto, ya. Di walo pa lang ito, eh, guba ng kidney. Grabe, no? Tungod nga, grabing chemicals, eh. Di amuning Dr. Pinoy Squalling Capsule, ginauso eh, dirili. Ginapangita yung tanang higko to, especially sa kidney. Kaya ang kidney na ton, mga ka-K5, nagasala niya sa dugo. Damo, adlaw-adlaw, nagasala siya dugo. Di ang tanay ng mga higko ang nagaupod sa dugo, da na nagakanto sa kidney. Kaya siya ning salaan. Di karon, imaginon mo siya pila nakatuig since birth, no? Pagwa mo sa kalimutan, may kidney na tayo mo, pila na siya mong edad mo, di sigurado, may mga lalod na na yung kidney, ta? Ibang ganing kakatubuan stone, eh. Kidney stone, di ba? Di, ang Dr. Pinoy, ginalimpyuhan niya. Ginalimpyuhan niyang kidney na ton. Nga parang malikaw kita sa problema sa kidney, kaya kung guba kidney mo, dialysis kagin. Dialysis kagin. Ang dialysis, mga kilala ko dili niya, lo, grabe yung dialysis. Tag-apat ka oras ko yung gagahigda, alam mo? Nga sige, landa yung silong dugo sa makina, dialysis machine, may duha na kadagom dili ni. Nang hindi ko magwantahan, lo, ang pagtuslok dagom, gid. Nakabalok ka, nako siyang lawas ko, talawit ko si dagom. Ting dagom kung lagko pa na ganaan. Now, karoon mga kakay-five, no? May ara na yatubo nga ang dugo sa lawas mo, maagi na sa makina. Ang makina, limpyuhan yung dugo mo, kag masaylo naman to sa piyakatubo, balik sa lawas mo. So, mo na siya kung guba kidney mong dialysis machine, mo na nagasirbi nga nagasala sa ang dugo, ta? Nga maglimpyo. Kaya yung kinanglan mo dialysis, kaya kung hindi ka mag-dialysis, ang higos dugo mo, kanto sa lawas mo nga iban abe, parte sa lawas mo, mapoison ka. Hindi ka mapoison ka, mapatay ang tao. titungod siyang kidney, kung mayong pangsyon niya, nagasala sa dugo, limpyo na na mag-circular liwat ang dugo, ta? Di kay kumugo ba, may dialysis machine. Amo na. Ang rason malang higo na lang aton kidney, bla. Di ang Dr. Pinoy, wala gid problema kay wala overdose, no? Misan pulo pagkabilog inumon mo kay food supplements, eh. Natural siya mula, wala overdose. Wala man siyang side effects. Ang kidney ginalimpyuhan niya gin. Ang imo nga taas nga blood sugar, ginapanubo yung manjirili. Kag layo ka sa heart attack, stroke, kag high blood pressure, kung adlaw-adlaw nagainom ka sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mga K5, available sa halos tanan nga mga butika na sa inyong lugar sa San Enrique, Valladolid, sa Dragman sa Binalbagan, Mabinay, Cabancalan, Victoria, Murcia. Tanan nga mga banwa niya, ha? Ibi Magalona, kasyudaran sa Desya Negros, kag Shabilong nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Okay, sa may mga problema kag gusto gani palabot kay J. Lolo, tawag na kamo sa atong hotline na 0928-611-2263 o kung sa atong Globe number 0927-7448-940. And good evening sa atong mga texters. Hello and good evening sa kay Miguel, kay Cynthia and Rose May sang Talisay. Mayong gabi.
4: Mga kakipab siya nagligad kundi dito hasta subong doara gihapon sa aton pinsar. Ang natabo nga pagpaniro dito sa Tacloban, di ba? Now, ariho, nano na din tabo sa mga kabataan man. Dito sa Leyte, Japoning Leyte, Tacloban, Tacloban sa Leyte, na mo, di naman niya sa bahin sa Leyte, Japon, sa may Tolosa. Maiging kumpirma na, o kung may ara nagkapamahog naman nga maniro. Ari ho, ging kumpirma na siyang Police Regional Office, Eastern Visayas, ang ilan na nga ilan na balabagan ang isya kagin report nga nagpamahog nga ginhimo online batok sa Tolosa National High School sa Banwa sang Tolosa sa Leyte. Suno sa payag sang Pro 8 mga pulis ni mga kakifem, no? Sang ilan na baton ang pagpamahog. Gilayon nila nga gina-validate ang impormasyon sa ila Provincial Intelligence Unit. Kag ila nga nakilala ang responsable sa among pagpamahog nga isa lang gali ka junior high school nga estudyante sa among eskwilahan. Junior high school student. Ang minor ni edad nga ginaligar naghimo siyang mga peke nga dummy accounts sa Facebook agon nga magbalaptas sang mga pagpamahog. Gilayon nga nagkoordinar ang mga kapulisan sa estudyante kag sa iya pamilya agon nga masigurado nga makabaton ini sa nagakaigo nga intervensyon. Intervensyon. Hindi iya pagpresyohon, kundi istoryahon. Hungod na Manila nga wala ginahingadlan ang estudyante, kati minor di edad mo, no? Di ariho, amo naman ni, no? Gapamahog siya. Mag-ulan to gani iya nga, ano ni? Mag-ulan to gani iya nga nagpaniro to sa Leyte man. Huwag pa ito gani yung maumpawan itong mga tao. To may ari naman ng nano ni mga yawa niyo. Ahay. Nagkalaano na ni mga bata ni man. Hindi niguro kabalo mga muyo, Jirile. Dudloan nyo gin mga bata nyo mga muyo. Kaya mo ini ang ato niya yung taming sa ato niya mga temptasyon sa palibot. Kaya kung gamay pa din, tudloan mo nga makipagrelasyon sa Ginoo. Mas hapos lang nga mag-identify siyang tama at mali, bla. Di kalabanan ni mga kabataan ni no, way kahadlok, way respeto. Kag wala ni guro siyang mabakon nga relasyon sa Ginoo. Ang ilang nga muluhaton is mga panghalit sa sige pareho nila. Mabasula naman ni si Kiko Pangilinan. Kay tungod siya ning tawag nato ning Pangilinan Lobla ni. Daw diri siya Pangilinan Lo, nga daw si Erwin Tulfo, kag si Rafi Tulfo. Gaginabatikos nila si Pangilinan, ni Bla. Kaya hindi mo maprisyong bata below 15 years old nga nag-committer siya mga krimen. May kuminto pa to gani si Erwin, hindi pa to si senador. Niya tampaon ko si Pangilinan. Kay kontra man to ni Digong, ni former President Duterte, ning layeni ni Pangilinan, daw dito wala dirile, nga daw napiaran siyang tao, ining Tulfo Brothers, doon nag-auyon sa kay Duterte, bla? Nga hindi kumporme si Duterte siyang Pangilinan, no? Nakti kay Chindi siya man sa sanglahi, kay Bugado sa mo. Tiining si Tulfo ni Sherwin Tulfo, may chimpotong sa iya programa, ginakondinarya ni nga layin ni Pangilinan, sila ni Rafi. Tino dito mga tao, bla na nanamiaan sa kay Tulfo, kay tinda mo yan nagahanga bala kay Duterte daw nagauyon ang mga Tulfo. Di daw dito nga daw nagdiparahan sa mga tao nga nami guro ni siya masinador ay now.

di nagsinador git si ano eh si Rafi kag si Erwin pero siyang ara na si sinado no why na why na tong kabangis nila to. Ari. Ginapangita ko nga ang komentaryo ni Erwin Bla. Ni Erwin Tulfo. Makadlaw ka kong tampaon na kurus pangilinan. Posibong, ah, grabe sila kami guhay nga doon.

0: alas 11:31 na mga kaki-five, mabasa tanay problema, okay? Hari na problema, Jirile? Hari na, okay, sige. Ah, tanawutan na ni problema ini, eh, masikong... Aare. Good evening da sa inyo, J-Lolo, kag Jirile. Ako galilo si Mark, no? Mamangkod lang ko tani kung paano mo mabalaan kung gusto kagid sang isa ka babayi? Ah. Grabe nga pamangkot, no? Paano mo mabalaan kung gusto kagid sa isa ka babayi? Siguro si Mike ning letter sindata may gusto ni siyang babae kagdo galibog ulo ya guro kung basi kung paano yan ding mapaluyag ning babae may luyag mo ni siya sakon. Kaya kung may luyag si mo babae hindi ka nang budlayan magpangaluyag mo do kahapos lang bla. Pero kung way luyag yati siyempre pandaron mo ginayang imo yang abilidad ha? Kung paano mo siya makonbinyo, abe? Nga maluyagan kanya? Nga manubyo kanya? Paano mo mastabilisar ang imoyang kaugalingon nga dapat niya kasaligan? Dapat niya itugyan ang iyang pagpalangga si mo? Siyempre ko niya tag pagpalangga si mo, dala na ang lawas siya kang kalagi. Di paano ko na mabalaan, no? Kung may luyag ang babae. Kay may naluyagan ko po, pero hindi ko mabatsagan. Nga palanggay ako. Kay daw ako man lang permi nagahimo pamaagi para magitanay kami. Natural, sino man labi mahimo pamaagi? Alang-alang mabahe, ma-daw nang daw naga siyagin maghagad si mo. Siyempre ikaw gina yung maghagad eh. Kaya ikaw yung lalaki mo. Kay puro ano ni? Okay. Naluyagan ko pero hindi ko mabatsagan nga palanggay ako kay daw ako na ako man lang pirmi nagahimo pamaagi para magkitanay kami. Pero siya kung hindi ko maghagad daw wala malang siya iya. Natural eh! Ari ba nga yan? Daw, Jerry, daw himlad doon kundi sa lita sinda. Nakundi ko siya paghagad daw, wala malang siya. Natural eh! Alang-alang yung gurote, siyempre ko maghagad ka. Importante ara siya. Importante nag-upo siya si mo. Ngatol ko, di ka manghagad ka, Jirilin. Di wala, manghagad ka, makita na yung kamot. Alang-alang, makita na yung kamot. Tulukay lang kamot, isa ka oras, dua ka oras. Simpli-simpli, kanto mag na sa restaurant, aday, no? Makaon, ginaya pa, papakapamahawon mo ginang babae. Di mo na kinalan, balaan mo mga favorite, jibla, no? Mga likes and dislikes, eh, no? Yeah, hindi siya gali ka o yun, siyang tuna sandwich. Gali na yung kagina-allergy siya. Gadamol, bibigya. Di karoon kung wala ka nakabalo, gali yung allergy sa tuna sandwich. Di mamahaw ta? Yan ang imo, anong imo, miga? Di ko na bahala. O diran mo na siya karoon, siyang tuna sandwich na karoon? Na, tingala mo ya pagwa nyo ya tagadugay-dugayang ya bibig daw siya kilo na nagplang damol na. Tungkol gali kay allergies to na sandwich, importante dyan rin yung maluon siyang lalaki, ma-research yun ang lalaki mo. Ang mga likes and dislikes ang isang babae, bla? Hindi lang niya sa batasan, kundi siya pagkaon, kasi siyempre ka nakita na inyo, budgetan mo ginaya. Pakaunon mo ginaya kay Plakadlaw, pakaunon mo man siya eh. Pakaunon mo ginaya. Ati siyempre, anong favorito? Spaghetti, galita, no? Inang puti nga spaghetti nung panawag kanina. May ara iya nga pula, kag may puti iya nga ang spaghetti. Di ano nang lapsi nga spaghetti, galita?
1: Carbonara.
0: Carbonara? Carbonara, Jirile?
1: Yes lang.
0: Carbonara. Carbonara, puti nga spaghetti mo. Te, siyempre ko nagginapamahawan mo na siya. Mamati gina siya, kaya siyempre gausap siya mo. Kaya hindi siya kahambalaan ay samtang gausap siya, sige ka lang na yung bangka eh. Kaya ginapanilagan ka na niya. Nato, gadali kaya kambalaan may luyag sa kaya para makascore kagin guro na yun. Kaya manang bahi ko may luyag, mambal, te, luyag kagin siya ko. No, luyag ko siya mo, natikis me. Pag-kiss mo na niya siya lang, yun na naman ang kiss man, siya guyam lang na, yun na lang iya siyang, iyagin ba siyang mag-girlfriend lang ang kiss mo lang niya si Dinhaw. Kasi po siya lips eh. Niya siya lips kit? Oo, ganit lang nga mo ko. Lips lang, lips lang. Pagkaulihin niya, tira na, sige na, lips na dirile. Nya ti kon palangga mag-i-prove siya kon palangga mag-i-kobe. Nya di nakakiss naman ko sa lips. Hindi yung munablaw. Ano ba? May mga hamo na jiling style mo. Ngayon ang mga lalaki, wala nila nga luyag ang babae. Nya ti kon luyag ang isa kon. Pamatudan mo eh. Sana ko mamadudan niya, di, ano eh, muna eh, naman, manuta, matulog na doa, di, matulog na doa, di, ano eh, titulog ko lang sa balay niyo, matulog mo sa balay mo. Hindi ah, kay kung magluyagay tayo, upo kita na itulog. Ati niya basta tulog lang ha. Uy, natulang manog itabi. Ting babae, yung sugot man, titulog lang mo. Pag-abot din lang sa lugar, sa kwarto ga wala bintana, mga mabugnaw, ay magunda kasulod ha. Makibot ang mo, yan ano na di? Hindi ta matulog eh, kaya you know what, hindi ka kwarto mo na din, ano na di man, o ka... Ano na di ka lugar man? Niya kung makapoy ko, di ko ka pahuway ah. Niya mayo na di kayo ay tupad balay, sarado. Huwag di makakita sa ton di. Kag tapos cold man. Tapos may telepono, anong gusto mo ka unon, matawag lang ta karon. Tugin na tuyo na kubla, matulog ta. Mambalang bayi na yun nga. Tulog, tulog ta? Uy, ah, may katre eh, ni tulog. Tulog lang ah. Oo, tulog lang ah. Rana. Pag abot, jeling niya rana, doon di ko matulogan. Ngipiyong lang mula, mata mo mula, masumbay. Mamali ng lag. Tutod, lab mo gid ko. Oo, lab na kagani. Nanti kong lab mo ko, kiss me. Bojili, pag-kiss mo na, oh, bawa'y naging buyan. Kung di nagkakalabot ang iyang kamot nga doon sa damang nga ginaputos yung babae. Di mapalaga pa. Sorry niya, ano na nang imo man, doon niya nakikiss siya, oh. Sige, labo man ko yan. Ang lamas talaga rin sa kesa. Paano mo na ma-prove siya ako niyang labo gigo? Dapat yata mong tanan eh. Tinonto! Hindi mo gigoguro lab. Kung niya lab, nagkikagani. Buti ka niyo pag-ubaho ng mga ano. Grabe nga blackmail. Ang masyang babae niya. First time ko wala. Ustaz ni mong biyaan. Oh, promise ya. Love lagi kamu. That's why nga gusto ko matundaan si mong. Tinugan ko niya yung pagkaimuan ko. Tinga kinanlag ni, ano, ama mo giniya. Oh, eh, para mamatakos lagi kung langga mo gin ko. Kaya kuya, ready ki kuya magpatakos man si mong palangga na ka. Ikaw na lang yung may kulang ya, kay prove ko gin si mong love na kaya. Imo na lang ya ginahulat ko ng i-prove mo ko. Basta yata mong gusto ko. Ti, believe na ko eh. Convince na ko nga love mo gin ko. Ting iban din, madalagin. Madalagin dyan ya. Basta, ma-prove ko ni, mag-ata ko si mo, prove ko na daw yung believe ko na. Ma-believe ko daw, too daw. Nga basta yun na, yun mo lang. Nainay lang. Nga ba si sakit? Hindi oh. No, may no kagat lang na si subay. Injection mo na, alam lang. Namin na. Nyo, ano ni

Doko man lang pirmi gahimo pamaagi para magkitanay kami. Pero siya daw, pero siya kung hindi mo, kung hindi ko maghaga daw wala man sa iya, J. Lolo. Okay kami kung magubdanay, pero kung sa communication, namon, daw kabalo, daw ano ni, daw kabalo mag, ha? No kabalo, ma-text lang siya kung san oya gusto. Kag hindi ko mabatsagan nga nag-care siya sa akon. Take daw! Nga wala kay Igoro nag-care siya akon. Nag-care eh. Di niya i-probe. I-probe nga kikir ka ganyan. Paano ko i-probe? Puntsa akon. Nga ba? Di, nga ba? Care na yun? Dinon to ito. Ha? Akag hindi ko mabatsagan nga nag-care siya sa akon. Two days na kami nga wala ga text or call. Anong mayo kong himuon, J. Lolo? Ma-score kiti siya, ma-score kiti rili. Well, number one, sa emulator sender, pasangkaragin pinsar mo, no? Kaya ang tuyo mo yung sinimabay, kung sumuhon mo ganyan mo. Mapanagupnupan ko ganyan, no? May ara ka ganyan yung plano nga kung sumuhon mo ganyan siya. So, ang ning mabayin eh, nagapawala lang ni kag tapos, nagahulat na malang naguro. Galing, kalang-alang ka, kay tungod nga kulbaan ka. Kay kita mo kung nagandar mo siya, upod siya. Amo chilingon, willing man siya eh. No, di ba? Kay kung hindi willing ang siya katao, mangita niya pamagi, nga magbalibad, bla? Nga mag-desire siya. Kay ti kong gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya nag-aupo siya siya mo every time nga hagadal mo siya, mo silingon, gusto siya. May namian mo siya. Galing ka ti siyempre, doon nagkakatahap ka, nga ba siya mag-pushmob ko ni karoon kang medyo iwakli ako karoon. Mahuyan ko. Nakinanglan, pambalang ko ginsing luyak man sa sakot. Hindi mo lang para yung kumpirmado, kaya nga bisa anong ako nga blubaliswa karoon. Hindi siya magpalag-blag. Di karon ini nga ton nga little sinder na medyo do kulang pa niya sa experience din. Lina mamo kami. Nga hindi pa siya kabasa sa mga giho sa babae, bla. Nga hindi pa siya kabalo magpagparamdam, kabalo, hindi pa siya kabalo mag, tawag na ton nga mga ninja move, ninja moves, bla. Basta gani mga muna yung gani nga huwag nagreklamo kakagadon mo. Okay na yan na yun, ha? Huwag mo siya ganisire nga hindi siya makipakita. Simo, kung mangagad kasi ara man siya, karoon pala kadlaw. Masigulat-ulat na malang na siya guro, Simo, na? Kasi pala kadlaw, karoon matakala, Simo, na? Huwag mo ni action man. Matakaan ang simo na wala kang grapon. Wala mo ginapamahawan sa sakto na karoon. Yung magutuman ka na, huwag paksyon. Nga nga. Amerikan ka na isang uya, mga muna. Te, seriously, say mo na

0: din pakanto na. Ah? Mayo ba lang imoy ang idulot siya? Basi konhalitan mo lang siya? Basi pakahuyan mo lang siya? Basi kung makuha mo ng gusto mo, pabayaan mo na siya? Kag magaguba yang iya yang puturo? So kinanglan, fisero mo ginakon ng matag mo nga maayos sa parihas mo, hindi kay kung anong makuha mo lang. Kay kung ang imo mo lang toyo, ikawon mo lang yung pagkababae yan. Di, ano na son? May na-prove ka something nga, no? Mayong nga ginbuhat mo siya. What if bigro mo mo siyong nabigro? Di, ready ka na mag-ili-ili siyang bata da. Mga bulong niya da, mga kinanglano niya da, masagod mo na na siya. Hindi magro mag... Hindi man... Basi malipat ka ka mabuha, kaya nga maluoy ka kabutan. Hindi, bala na. Tingin lang lang, be responsible. Ah. Pinsaraan ay mayo. Ah. Ako anong mahatag mo, hindi kung anong makuha mo sa parihas mo. Ha? Ah, muna nga kinanglan nga kung mag-relasyon ikaw. Dapat ikaw una nga lalaki, may handom ka sa palabuton mo. Responsable ka. Ang ginapagita mo nga babae is kung love gin man ang tuyo mo, hindi kay for last lang gin niya. Inang babae nga may karakter nga kamalo maghandoman upod si mo. May ara ka mo siyang common denominator sa palabuton nga gusto nyo maging happy nga malambot ang iyong mga handom. So that's why ikaw nga lalaki, maupod ang babae tungod siyang gina-offer mo nga future siya mo. Ah, gina-offer mo nga future siya. So kinanglan ikaw mismo may ara kang direksyon sa kabuhi mo sa palabuton. Kag pangitaon mo babae, ano nga mamatasan? Number one, kabalo siya mag-intindi siya mo, kag mag-inspire siya mo. Kabalo man siya mag-adjust, kabalo man siya kinanglan mag-remind siya mo kung medyo may mga bagay nga mga pagkukulang kami. God-fearing, no? Ang isa kamatasan sa babae nga may nadlokon sa Ginoo. Kabalo mag-manage ang kwarta, may respeto sa ibang tao. Those are characters nga kinanglan mo. Kung amo nang tuyo mo yung pangita mga partner nga pamatasan nga para ma-inspire ka, sampadayon mo yung pagplasta sa imo kagalingon kag sa paglambot sa imo nga mga handom sa kabuhi. Ang batasan ang mugid ang number one nga ginap updan naton mo. So ang batasan, hindi mo na makita yan sa puntasan ko, kukuni sa padayon naton nga paghibalo. Kag sa padayon naton nga pag-obserba sa kada sitwasyon kung paano siya mag-react, kung paano siya mag-intindi. Anong mga batasan niya ginapakita every time there is a crisis o kung sitwasyon nga nagakatabo sa inyong pag-ubdanay? Dala mo na siya makilala, gid. Okay? Hindi lang kay ano, ikaw lang puro ka lang niya kuha-kuha. Hindi kinanglan na tunaan mo man kung anong maayong nga dulot mo sa iya kabuhi, ha? So, good luck, ha? Good luck si imo iho. Okay. Mga ka-K5, alas 11:50 na, hingagaw tanay commercial break, ha? Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may PC. Ang Visio, yung may D3. Mababagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX

0: 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka,
4: sa anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline na Vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot kon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
7: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh, available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: What is love meant to you?
13: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
14: Paano kung iba lang lusutan lo?
12: Would it be there to comfort you when you need it most?
13: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
12: Or will you still be there to fall in love again?
14: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
15: Shabad! Mga K5 kabos ng oras na to, but before we go, reminder lang ito, Gina Seafood Restaurant this weekend. Dito taman niya po, na dito taman niya ga, dala bisita. Dala si nana, si tatay, dala mga kamataan. Every day bukas ang Gina's, Monday to Sunday, 10 o'clock in the morning. Hasta na sa alas 10 ang gabi. Nami kami function room sila kung gusto nyo nga i-celebrate ng anniversary o kung birthday o kung meeting kamuda, private kamuda sa function room da, pwede nyo lang makupar. Haba na lang si Ma'am Gina, ha? Kantuin nyo, ni ganita hugan nyo siya. No, ang pwede ka mo ka-order da, siyempre siyang ilang mga bestseller da, sinigang kang tinulang isda. Pala-pala style nga pagluto, priskang tanan. Kasag pasayan, lukos, no'y problema. Gabaha na. Priskang yapon ah. Sisling manumbok, batay galish rib, mga bestseller nila. Kagdamo pa. Bisitahin ilang nga Facebook page para pag-aid sa dugang na itong impormasyon kag detalye. Once again, mas tagani seafood ang pagkambalan. Gina Seafood Restaurant ang kantuan. Salamat gid mga ka-K-Fam sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subo nga gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sang gabi. Kay Boss Friday, the next day, Saturday, day off naman amon. So magabalik naman kami sa Sunday evening. Salamat gid, saliwan ako naman si K-Fam at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K-Fam, J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, ara gyud ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kada consider ka na obese.
4: Tamo no nga mapagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gyud carrots.
4: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, hiningin tayon ang ako nuno.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Siling nga, babalaan yung mga flowers, nga damo probiotic.
5: Paslo, paslo,
0: ma-edukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Ina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na ay ang palaya extract. Ngibugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit isang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mencidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga pag-inom sang pain relievers, try DTX 500. Parisin na lang sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tiyon nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
7: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
7: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga apat ka oras, Sir GP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa siningation, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo naging kaon sang pamaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mel, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
7: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamaho, kisa 5 pa na, Sir GP.
2: Uh-huh.
7: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinang lanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, ganito X500 ka. Gamay TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga katabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
7: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nag-contribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX X500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
2: Gusto green, no? So mapasting na kugli.
7: So may benepisyo gid
2: diya mga 16 hours gusto.
7: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
2: Ano?
7: Mas dali mas damo ano balatian ang manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: DTX 500! Nagtamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas COVID, sakitan ang itsura! DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Benepisyo!
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa Gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin tas may buhok ka pa.
7: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggod or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamage sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi or pure C, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent
2: buntat.
7: No. Mm. Kita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag may TC, doksam.
5: Manami man confirmi ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC, no? Sir JP Bangol, sa epekto sini sa imong tulog, uh-huh. No? Tungod sa direktang aksyon sa super antioxidant sa DTX sa 500, no? Mm. Sa aton yung mga cells, sa aton yung mga gland, no? Mm. Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. Mm. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon. Mm. No? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Mm. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
8: Wow. At mm-hmm. One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Mm-hmm. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas ko kayo sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
7: Mm. Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga cellula. Mm-hmm. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayogid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuligid dini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam, no? Oh. Imagine hindi kaya makalbo, oh. Tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
2: Ay!
7: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Mm-hmm. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Mm-hmm. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
5: Mm. Ano sikreto niya?
2: Milik sa taguay.
7: Once sa panago si Jira bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
2: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, kan 19 ah.
8: Ah, kampyon ni
7: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kun gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin kakadto ginadi ka ng Merkulis kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm. Anong imuon niya, Sir Boy?
8: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
7: Pagligo is not enough.
8: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ika-ayong
9: iyong lawas.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan, isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Ang DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringot, malimta. DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala tayo pulaw ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakair na galingin ang ulo ko mo.
6: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
11: Garantisado!
6: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sino yung mga pasyente?
13: Tomas Susada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
6: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
11: Garantisado!
6: Pure C Vitamin C.
14: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sang
15: Klinika Deo Fresh.
7: Klinika Deo Fresh.
15: Maligo, anay. Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
7: Kati, makapi na kita.
15: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duangan po isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro Obvio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
7: Okay. Sige. Mm-hmm. Ano to?
15: O, tiki. Ang paborito yan ni...
7: Init tayo nyo ka, Chan?
15: Init na, Chan? Na?
16: Ay, doon nakapili.
15: Pero si Ambal ni Engineer.
16: Walang papasahe.
5: Ang sikreto ni Engineer.
7: Lain niya pa init Engineer.
15: Lain niya init Engineer.
16: Pamasads.
15: Pamasads. Habang ka pamasads, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimo sang basura sang imo sila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magarado.
16: Mm. Tubero pa.
15: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
7: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
17: Talk ni Doc!
15: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil? Mm.
7: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
15: Wala ma-process, correct.
7: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gituwag calcium.
8: Uh-huh.
7: Take note ha, especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy,
8: uh-huh,
7: ang hormone nga calcitriol.
8: Uh-huh.
7: Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas.
8: Limitless.
7: Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi. Kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na man balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sang gituwag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
5: Mm. So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, la Sir GP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Namot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatuwag hypovolemic shock.
8: Uh-huh.
5: O, ini ginatuwag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatuwag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede ka magka internal bleeding, Sir Boy. Iba yung ginasunggo eh. No? Kay ang dengue virus inatake niya gali, Sir Boy, ang ginatuwag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
8: Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why nigin nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga sudado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
7: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law kag-inom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
8: Monolaurin, alin
7: na. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gituwag dengue virus. Te, saan o mainom?
8: Saan ka pa mainom sa madaling ka na?
7: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
8: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
7: That's how powerful ang gituwag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Na plain.
8: Wala.
7: Pero kung D3 bio,
8: may anak sina.
7: May monolaurin ka.
8: Monolaurin ka.
7: Oh, di ba? So kaya niya pat yun, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
12: Gasurot.
7: Ganaog.
12: Naog lang.
7: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka di tribayo. Kaya nga man, aside nga, gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
12: Utan.
7: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung palainom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
17: D3 Bio. Problemas pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo mononorine sa atong lawas na tumante epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo, ipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Vitamin yan, at taga lapas. Nagasakit ang ako ni Kod, gagdang kaso ako, tapos nabrokoy ka, ubor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagka-check-up ko, kuha naman.
0: Pure C, Kasanthon Plus, garantisado. Pure C, vitamin C.
2: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasay City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo, puno na siya sang gituag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gituag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate ka, gina-suportan ang hormone production including na ang itoag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy, ga-regulate kag-control sa itoag imong gana. Kaya siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka ditribayo, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang itoag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw kag-inom, ditribayo.
5: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Buksilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun nakaditribayo ka kadali
4: correct
6: ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginani doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganaganon may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka ditribayo, along with your low carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa ditribayo, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo.
4: Sir Boy?
7: Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kung mag-usal ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
4: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulak, kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. GTX 500. GTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi. Nalbi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak. Tibo gid ka.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
0: GTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
17: Ga gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay ga. Gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa,
17: kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Daily Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Daily Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Daily Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.
22: Pinakabag

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Radio Campione Radio.
1: Kampiyon nga oras sa K5 News FM Philippines. It's 35 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Kamusta nga ito sa ning mga pinalanggang nga tagpalamati na gaupod sa ato sa ning pagpahal sa ning palatuntunan balitang K5 sa umaga? Subungad lao sa ato sa ning pagpahigubod sa inyo. Thanks, God, it's Friday! Tagpalahuway naman, mga ka-K5! Chansa na nato naman ini. Liwa-liwa naman kita sa sininga mga tinion. Kay Biyernes na mga ka-K5. Do hindi ka mag-kwan? Magbungkara sa imo sininga hiligdaan. Morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5. Subong adlaw, Pizza 20 sa isa bulan sang Hunyo 2026 mga ka-K5. Oy, Salamat gid. Isa kasimana nga pag-iririmaw naton sa kahanginan. Isa kasimana nga paghaboy kag pagdulong sa mga balita para sa inyo tanan-tanan. Paglingaw, pag-informar, kag pag-edukar sa naton sa ninyo mga tagpalamati, mga ka-K5. Salamat. Oh. Thanks God, it's Friday. Palayag naman kita sa ninyo palatuntunan tubtubalasay subong nga kagahon, mga ka-K5. Ang aton sa ninga pag-abi-abi sa aton sa ninga mga tagpalamati ka mga kauturan, Luzon, Visayas, Mindanao, kalakip man ang mga tagpalamati natin worldwide. Nag-aupo sa aton sa ninga pagpalag pinagi sa aton sa Facebook page, ang K589.7 FM, Radyo Tagbuanay, ang K589.7 FM, Radyo Tagbuanay Digital, mga ka-K5. Okay-okaya nyo lang inyong mga Facebook pages sa pamakitaan nyo kami dira mga ka-K5. Sa radio, mabatian nyo kami sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Banwa Sang Pilar. O yan, 89.7 ha. Mga tagpalamati na ton, tutok na mga ka-K5. Mabatian man kami ka-K5 sa aton sining mga sister stations sa 89.7 or sa 100.9 K5 News FM Rojas. Yan, 100.9 ha. Ara lang kami da sa inyo sininga mga radio kag kalakip man sa 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Camp Macario Peralta sa Hamindan Capiz, mga ka-K5. Ay din kapada ha, din kita, ari kita sa First District, northern part sa probinsya sang Iloilo, sentro sang syudad sa Rojas City, kag sa segundo distrito dito kita sa Bahinsang Hamindan area, mga ka-K5. Good morning, my dear friends. Mga suki naton nga tagpalamati, agad pa kita nakabangon. Kahapon, masako-sako ang aton sining mga activities. Dawa nakikita niya chance mag-kwan, mag-tinir sa syudad. Sige lang ah. Amo ginaya mga ka-K5, mga aton sininga obligasyon para sa tao kay para sa aton sininga mga tagpalamati, mga ka-K5. Anyway, no, sa mga suki naton nga mga kasimanwa, opdi nyo kami mga K5 subong adlaw sang Biyernes, nakatutok na ang aton sininga mga kaopdanan sa field sa paghaboy sa mga balita kag impormasyon para sa inyo tanan-tanan mga kauturan. Ariglado na aton sininga mga kaopdanan nga maghatag sang mga balita kag impormasyon para sa aton sininga mga tagpalamati. No, aga pa sila nagabungkaras ng patrol sa pagdulong sa mga balita samtang pagbugtaw dayon mga ka-K5. Minit na sang ininit eh. Uminom sang DTX coffee mix mga ka-K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Yan. Mga produkto sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center mga ka-K5 ni Dr. Minitang Oy. Nga, sarang ninyo mabaka sa mga butika malapit sa inyong lugar. Samtang dali naman sa Banwa Sang Pilar, ara lang sa tanan-tanan ng mga PWD Barangay President, mga ka-K5, ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo Medicina. Kung wala pagid, ari lang di sa studio, mga ka-K5, sa K5 News FM, Radyo Tagbuanay, mga kauturan. Ayan. Kapit lang di ah. Parang hindi na ka magpliti kadto sa mga butika, mga ka-K5, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Pagpa-check up, mga ka-K5, libre nga check up, mga pinalangga kong tagpalamati.
Kanto lang kamo dito sa tubang sang PLDT sa may kilid sa Kapitolyo, mga K5. Ara lang dira ang aton sa ning klinika di Alternative Medicine and Wellness Center, mga ka K5, nga mag-cater sa aton sa ning mga tagpalamati kag sa aton sa ning mga kauturan, mga ka K5. Yan. Aral na sa may McKinley Street sa tabok sang PLDT, ang aton sininga klinika di Alternative Medicine and Wellness Center, mga kakaifan. Aral na si Doc Mel Didra, nagahulat sa inyong gwapa-gwapa naton nga doktor dira sa may klinika, mga kauturan. Good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Sa mga viewers taton nga nagapamati, subong nga kagahon, pakishare sa aton sining live, mga pinalangga kong tagpalamati. Aton ining basahon ang inyong sining mga message, subong nga kaagahon. Samtang kita nagapalayag sa aton sining palatuntunan. Pero but before that, pakishare ha, share sa aton sining live. Mamani man mabugat ha. Ini man mabudlay na. Kahit itumok mo malang, kung mag-type ka sa message mo, mas malawig-lawig. Pero mag-share ka, mas mahupus-hupus mga ka-K5. Diba? Buligay lang ta. Hulugay abaga mga ka-K5. Kung nag-share ka, may greetings ka. Kagapo na to ko sa balasan. May isa ko ka-activity nga gyan na kantuan. And damo sang mga event no, subong adlaw ara kita sa Barangay Santa Fe no. Oy hala, happy fiesta sa Santa Fe ha, subong adlaw man no. Ligag adlaw masakong aton sininga mga kaopdaran kita diri sa studio, kabalo man kamo ang aton sininga banwa sang Pilar kag ang siyudad sang Rojas, ara kita sa coastal area mga K5. That is the reason why may mga coverage kita, mga pinalangga natong tagpalamati sang kapistahan. Yes, and one tiya mo na nga wala gid kami pawayway, pero sige lang kay para man sa inyo, kag para man sa aton sa ning mga pinalangga nga tagpalamati mga kakaibot. Nakainit na mo, nakainit na mo ininit, magkapinas ang DTX Coffee Mix mga kakaibot. Kay may trabaho subong sa mga tanatapan sang gobyerno nga wala nagasunod, kag wala nagpala-implementar o kung nagtapos na, nag-end ng ila sininga 4D work week, meaning to say may klase na subong or OPC na ang mga tanatapan sang gobyerno. Mga ka-K5. Pero kami diri sa Pilar, the 4D work week gihapon mga ka-K5. Diba? Namo nga hugud-hugud nga daan kami di. Oh, good morning, good morning! Sa mga viewers naton mga ka-K5, salamat gin sa inyo sa inyong pagpamati. Ang patrol sa sininga matinion mga kaipa nag-upod sa aton 45 minutes after 4 o'clock in the morning. Inagahan pa naton mga ka-K5 para aga pa kita makadulong na sa mga balita kag kumpleto nga impormasyon sa field mga ka-K5. Sa aton sininga mga nagapangunang nga headlines sa aton sininga pagpalayag subong nga kaagahon. Headlines mga ka-K5, pagsulod sa baboy karne kag mga produkto gikan sa mga baboy kag mangin mga traders nagikan sa Negros Island, Iloilo kag mga lugar nga positibo sa African swine fever ginadumi ni Andres sa Kepir. Samtang passport on wheels nagbalik sa Rojas City. Ginakabing nga high value individual inaresto sa bypass operation, masobra 374,000 ng ang suspected shabu na kumpiskar mga ka-K5. Wanted sa kasong rape, arestado. Dua ka minor de edad na kuwaan sang marijuana. Lalaki ginbuno sang iya kaupod sa ilimnan. Samtang droga kag armas lutang nakuha sa lalaki sa bypass operation sa Barangay Tisa, Rojas City. Sa Kapis, nagpagpanganda sa karon sa mga pag-ipikto sang Super El Nino, tig-ilinit mabatsagan sa Oktobre, suno sa Department of Agriculture. Samtang sa Balita Nasional, Kahitano, Padilla, Aplaska, ginapasabat sa karon sa Obstruction of Justice Complaint. Sa dugang pang mga headlines, Malacanang nagpatuman sa budget review sa mga nagapangunang mga ahensya sang gobyerno.
Amo na mga headlines naton sumungad lao sa aton sininga pagpalayag sa aton sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga mga ka-K5 sa mga suki naton nga mga tagpalamati mga kauturan naton nga nagapakigupo diri sa aton sininga palatuntunan sumungad lao mga ka-K5 kabay pangati ayos lang ang aton sininga mga tagpalamati subong kaagahon mga ka K5 sa mga abyan naton nga nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Ang DOST Pag-asa update sa aton sininga bagyo mga ka K5. Ang ato sa ning bantay panahon, mga K5, mayara kita severe tropical storm Gardo. Ang international name sini mga K5 is Higos. Is being monitored, mga K5, sa sunod na sa bahin sa Philippine Area of Responsibility, mga K5. Meanwhile, ang severe storm Francisco, naghina na mga K5, kag ini sa nalaman ka tropical storm, kag ini ginamonitor sa karon sa mainsang outside sa Philippine Area of Responsibility, mga K5. Ang aton sining nga sitwasyon mga pinalangga naton nga tagpalamati sa sining nga mga tinakna magakuan nagakuha kita sa mga latest updates sa itong pag-asa kay subong adlaw mga ka-K5 makanay-kanay ng aton sining balud sa baybayon samtang ang aton sining mga kauturan nagahulat-hulat pa sang ila sining mga schedules sa ilang mga kalantuan mga ka-K5 kinanglan gid nga magdala sa mga payong o kun kalo mga ka-K5 para nga may panangga kita sa ulan sa wala naton ginapaabot nga pagtupa sa ulan bangod man sa pagpangatubang naton sa sining panghangkat si karon sang tropical storm Gardo mga ka-K5.

0: Along mga K5 sa ato sa ninga pagpanglakaton sa tion sang transaksyon kag magkadto sa aton sa ninga mga trabaho mga K5. Oras aton 50 minutos nakaligid sa tak ng alas 4. Good morning Nanay Parak Patricio. Good morning Gid. Good morning man kay Boss Ituto Red de Los Santos Mugtaw. Napistada sa Kwan sa imo area lapit lang gid kada. Kapitan Roy Galinero, good morning. Mary Jane, Mr. Mary Jane Caputo Borano, good morning. Inday Nilda Martinez, may diad nga kagahon. Grace Aldea, thank you so much for listening. Madam Anna Gubio Van Lien, good morning. Mary Jane Ocampo, salamat gid sa pag-upo diri sa aton sining pagpangalagad. Likewise, sa mga listeners and viewers naton nga nag-upo diri sa aton sining pagpangalagad. Pa-shout out Sir Job sa gas sa Pungot Gas Station sa kay Hani kagay Irish mga ka K5 yan nagaopo diri sa aton sining nga pagpangalagad yan da nga kaagahon mga ka K5 Rosario Lucas Ma'am Rosario kapangapin na diri sa may Bituon Quartero Capiz, thank you so much sa pagpamati diri sa aton sining nga palatutuan. Lindon Hano Robert Agassi, good morning. Arlene Pukbit diri sa may bayan sang Banuas sang Tapas, good morning. Inay ni Matiliano sa may Banuas sang Panay mayong aga. Likewise, good morning man sa kanyang LC Acuña nga nagaupo diri sa aton sining nga palatuntunan. Miss Mirasol Quetzon Kadingal, Madam Mirasol, salamat gid ha. Dira sa kay June Kadingal sa Agsilab sa Pian mayong aga. Inday Nelma Cuenca, good morning. Amigo kong guwapong, kumpare kong, matawhay ang pangabuhi. Pari Richie Pinalba, aga pa, nagkakapinas ng DTX Coffee Mix. Good morning. Upon sa kay Nanay Melanie Pinalba sa Banwasang sa Pian. Good morning sa kay, sino ni? Oh, Gisriel Kulasino. Baw sa Batangas. Nakabot ka na sa Batangas, salin din sa President Rojas. Good morning and halong lang. Good morning man kay Doy Artur nga nagapamati kay nagatan-aw sa Bainsang West Villa Flores maayon Capiz mga ka K5. Aga pa sila nagabalangon na, no? Aga pa sila nagabugtaw na. Good morning, Kadingal family, Quetzon family, Election family sa Pian, dala sa may sitio Hiro Pai. Bye-bye! Salamat kini na Mirasol. Mary Jane Kumat Caputo or Duke. Mary Jane Ocampo, I mean. Good morning. Salamat gina. Aga ka pa nagbangon. Kapi-kapi na DTX Coffee Mix. Paki-share sa mga inapang tamyo natin. Paki-share sa natin sa nga live mga K5. Inday Velma Villanueva, good morning. And pari kong guwapo, Ferdinand Caldeo. Sa may Luktugan, Capiz, Roa City, mga ka-K5. Amo ng mga morning viewers natin nga aga pa nagabangon na mga ka-K5. Salamat, Gid. Sa kay Florcela Baltiro. Wow. Sa Familia Alice, thank you so much. Mayugid nga pagpamati ka pagpagigupod. Kay Ma'am Lidlin Maniapaw. Ma'am, oy, may klase si Ma'am Subong. Aga pa, naka-makeup na. Oy, digamo, hindi ka mo magkagto sa inyo ng mga transaksyon nga wala ka mo kakaon, ha? Mabudlay magmasakit mga ka-K5, mga pinalangga natin nga mga kauturan. Ari na mga nagapanguna ng latest update sa ato sining nga sitwasyon sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Ang aton sining pagbantay man sa presyo sa merkado, kalakip man ang mga observation report mga ka-K5 upol sa patrol. Standby! K5 Bantay Merkado. Good morning ka-K5, Rodney Daban Dalanon. Go ahead please. Way pa? Inayaw. Good morning, mayong aga sir. Aga patan nag-back-back paperworks while kapamati sa nag-sigagbong mga tingog. Drama sa mga taga San Pedro. Good morning lang da sa De Los Santos family. Kinigaw po din sa itong sining pagpangalagad this morning mga ka-K5. Sa kay Woods sticker ba? Totoo, Woody, good morning. Dala sa may aklana nag-tabid na sa itong sining pagpalayag sa sining waragwagan kag sa sining palatuntunan mga ka-K5. Again and again, another try! K5 Balantay Mercado. K5 Rodney, go ahead please.
1: Good morning, K5 Jubert. Good morning sa ating mga tagpalamatika. Gatamalan, awa. Kamusta akong sulod, K5 Jubert?
0: Ayos ang imo sulod, ah. Welcome na welcome and good morning, Gid, K5 Rodney.
1: Ayon na, na, Kapab Jobert, direkta dali sa may syudad sa Ngaro.

0: bukas doon na sa diin na sitwasyon sa sibong mga tinak na amat-amat na sa pagdamo ang mga salakyan din nga nagadalagan sa mayor nga kalsada alas 4:56 sibong aga ka kay 5 Jobert kagadungan sang sining nga amat-amat nga pagdamo sa mga salakyan nga nagadalagan diri ari padayon pa nga nagaruping man na ang police patrol car particular diri sa Mayroha Plaza ka kay 5 Jobert gilibot-libot ang patrol car sang pulis kag subong man, temprano pa nga nagpangolekta, kag nagpanindo ang aton siniman yung mga garbage collectors, kag street sweepers sa mga basura diri sa maya palibot. Sa subong, malimpyo na madami na sa panulukan ang palibot sa syudad. Kag subong man, may-ari diri nagalakat-lakat ng mga kauturan ta, nagajogging, naga puro patawhay diri sa may Roa City Plaza kag 5 Jobert kag kadungan man sang sining mga hitabo no ang pila pa diri ka mga establishmento man na amat-amat naman sa pagbukas pila ka mga managbaligya at busy sa ilang pagdisplay sa mga mayor nga kalsada ini pa lang ka kay 5 Jobert kag so far ang dalagan diri sang panyempo. For sure mainit gid ni kay K5 Jobert kay ayan da pa lang makita mo na ang panganod niya naga kulay orange siya. So for sure mainit niya no kagati medyo mapaang na gani ayan da pa lang mga tinak na 4:58 AM so mapaang ang temperatura diri sa may syudad sang Jobert sa mga area ko sa Kuna sa Chudoral City Street Center. Ano, sitwasyon diri danday as usual ang palibot kay 5 Jobert sang Amerikano publiko ga ginutok ga kinarmaal kay pihak kag pihak bala ng mga salakyan diri no na o kon pihak ka pihak ka kalsada may nakapang park ng mga salakyan so gutok gid Friday yanda kay 5 Jobert so sako-sako ning pila naton diri ka mga kauturan na no kaya ti kung gusto gid nila nga hindi ma bandog ila weekend yan da ni mamakala ni sila sa ilang mga nagkalain-lain mga supply sa ilang balay kag stock lang ka kay 5 Jobert kag amo na diri sa kwan kita yan da sa my meat section gapon na presyo naman sang manok ang ato diri nga pag check i-check ka kay 5 Jobert no kay ti daw ka namin yan da magluto sang manok ko So aton diri nga usisaon kung may pagsaka bala ko na pagnubo ang presyo sang siliman ng mga manok kay kahapon to ang presyo sang baboy kag baka may pagnubo gamay rang manok aton lang tawon na no kung nga may pagnubo gidon bala ko na nagapabilin sa gihapon ang iya siling nga presyo kay K5 Jobert pero sa question diri tanay sa may kwanta sa may chicken section na no ati pamakita mo sa ton sining footage kay K5 Jobert sa ako diri sa pag-display ang mga manugmarigya man sang manok kasabong man ang mga nagabakala no at hala na nila di nga pinili ay man sa manami nga sahi sang manok pero kung sa ako diri nga paglantaw kay K5 Jobert ang mga display diri tanan nga mga manok sa mga aga ang mga fresh gid nga kung lantaw ta bala at madami pagit ang ka ang quality hindi daw hindi tama ni masiling daw na over na bala sa kaka freeze or kakailada bala no iniya ti okay gid ya kay 5 Jobert ga pula-pula pa bala ang ilas
1: ga pula-pula ang hasang nano ina kwan bago ngalin sa refrigerator ni man
0: ambot lang nga no? Pero kay ti daga pula-pula pang ilas ni man nga quality sang karne sang manok ka kay 5 Jobert. So ari ang presyo sa subong sang pila ka mga kwan na produkto sang manok ka. So ang drumstick pakpak kag ang paa pareho lang tig 210 pesos kada kilo. Ang atay naman sang manok 250 pesos kada kilo. Ang pitcho 190 to 220 pesos per kilo. Kag ang buong nga manok, whole chicken siya, 190 pesos per kilo. Kag ang ulo sang manok, 50 pesos per kilo. Ang bato-bato spleen, 120 pesos per kilo. Ang probin, 150 pesos per kilo. Ang sapaya, 60 to 65 pesos per kilo. Adidas 100 per okon 100 pesos per kilo kag ang layer nga whole chicken man whole chicken siya pero layer siya bala ka K5 Jubert 160 pesos kada bilog. No, so bilog na niya nga manok 160 lang layer na ni galing nga type pa kung buot medyo kung buot no ina lang nagkakabakata kung isang nga daw maganit ang type sang manok sa kamula siya ang layer pero kung ti ang mahumukan gid nagalain lain na ni nga brand man na ang regular price yan that's ang whole chicken na 190 pesos per kilo. So, sandig diri sa mga manugbaligya sang manok ka kakita Jubert ang presyo kay sandig man sa atong sing monitoring no ang presyo kon ipanggit sa tinalikdan man nga semana pareho lang wala sang pagsaka wala man sang pagnubo kakita Jubert amo man gyapon ang presyo sang manok diri sa May Chador Island Trade Center. Good. Kag pag-abot sa supply nagapabilin nga bastante ang supply sang siniman nga produkto so wala sang dapat nga ikabalaka ang aton sinimana nga mga konsumidora.
1: Mm-hmm. Okay. Proceed.
0: By the way, good morning sa aton sa inyong mga taga-Palamanti kay Sir Mr. Kasagbo kag Sir Roy Abilas di mga nangbayan. Good morning. Kay Kapma Auroldan. Good morning. Kay Sir Richie. Good morning. Kay Sir George Aguil. Good morning. Kag syempre kay Nanay Bebeng sa Bebeng Flower Shop. Good morning. Kag sa tanan natin yung mga tricycle drivers kag friends. Kakabihanan at tanginan kag mga tumalat-aw via Facebook live streaming ng mga taga-Masbate, good morning. Report para sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga, direkta diri sa Chador Island Trade Center, inisi ka K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Amo nang tirada da, aga par, preparado na. Kaya K5 Broad ni Daban Dalanon with K5 Peter Chanwar sa patrol mga K5. Nagalibot na sa atong saning mga mayor nga Dalanon kag mga police stations para sa paghatag sa mga balita kag impormasyon para sa atong saning mga pulo. Good morning sa kay Milo Babe Francisco nga nagaupo sa atong sa pagpangalagan sa kay Sir Michael Hagisan atong saning nga principal dira sa Bainsang Dumaraw mga K5. Ma'am Duna Badana, mayong aga kay Sir Nunong Milan. Good morning, Sir Moises Baligova Jr. Ang aton zaning Capelco Area Director sang Dumaraw kag Banwasang Kwartero mga K5. Salamat gid aga pa nakabangon na mga kauturan. Good morning sa mga taga Matinabo Sigma kalakip man dere sa Voice Bill Sigma sa Familia Revalo kag Glucci Family mga K5 balin sa kay Mr. Juanilio Kasabon mga ka K5. A 5 o kon 3 minutos na kalig sa tak ng alas 5 mga viewers aton paki-share sa aton sining live mga K5. Detalye sa aton sining mga balita kag impormasyon diri sa aton sining palatuntunan mga K5. Sa sining pagpangalagaton bangon na mga K5 ha? May klase may trabaho subong adlaw Biyernes. Ang iban ka may impormasyon detalye sa mga balita balikan naton pagkatapos gid lamang sa ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Palihog standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
6: DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mercy, at pasok nag-star sa Kulag City. Karamihan ako ginaubo. Pag-sip on, dahil nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DDX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DDX Beauty Soap.
11: Babakang sa mga butika.
9: DDX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DDX Coffee Mix. Panami din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat
9: DTX Coffee Mix. DTX
11: Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
9: DTX 500.
12: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
16: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7.
16: Pilar Kapit, Balitang K5 sa Umaga with K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman din sa aton sining ang pagpalaan sa sining ang palatuntunan. Oras sa aton na 8 minutos na nagaligid sa tak ng alas 5 mga K5. Oy, amat-amat na sunlod sa aton sining ang tinig ang mga K5 samtang nagainom kita sa mainit-init nga kape mga K5. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Mga kauturan, mga pinalangan na itong tagpalamati, madamo ka sa mga balita kag impormasyon do karon, no? Sa aton sa ninyo pagpanganagan subong nga kaagahon mga ka-K5 sa atong ginpang headlines kaina nga para gid sa aton sa ninyo mga pumuluyo mga ka-K5, no, sa mga tagpalamati naton kung sa diin ang provincial government karon ng aton sa ninyo veterinary office matapos nga may mando ang aton sa ninyo provincial government ang aton sa ninyo gobernador mga ka-K5 nagahimo na sa mga tikang bilang kabahin sa padayon karon nga pag-amlig sa lokal nga industriya sang baboy diri sa aton sining probinsya mga ka-K5. Ang aton sining mga nagkalain-lain nga mga empleyado sa agriculture mga ka-K5 may ginahimo karon nga mga tikang matapos nga ginahugot na ang aton sining palibot para hindi maglala nga maglala ang aton sitwasyon because we have already monitored sa ang tatlo ka mga kabanuhan ang kinagadamo pa mga ka-K5 because ang ginatawag naton nga African Swine Fever update naton sa sining aga. Check naton ka-K5 Roldan bisan ang video real ka-K5 Roldan standby.
9: K5 News FM live report.
1: K5 Roldan, go ahead please.
18: Dumilian ang pagsulod sang buhi nga baboy, karne sang baboy kag iban pa nga produkto sang baboy sa probinsya sang Capiz. Ikan sa mga lugar nga may kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Sandig sa Executive Order No. 21, Series of 2026, nga gimpirmahan ni Governor Fredinil Castro, ini nga tikang nagatuyo nga mapunggan ang paglapta sang ASF sa probinsya. Nasaad sa mando nga ginadumilian nga magsulod ang buhi nga baboy karne sang baboy, mga produkto kag mga hog traders salin sa mga lugar nga kumpirmado o kon ginadudahan nga may ASF, ilabi na sa Negros Island kag probinsya sang Iloilo. Magapatuman man sang hugot nga border control sa mga entrada sang probinsya, partikular sa Tapas, Dumaraw, Pilar kag Maayon. Ang National Veterinary Quarantine Services naman amay katungdanan nga magimo sa kinanglanon ng mga tikang sa mga pantalan kag pagpaan agud masiguro nga hindi makasulod ng ASF. Ini nga mga tikang ginahimo bilang kabahin sa paday nga pag-amlig sa lokal nga industriya sang baboy kag sa pagkaon sa mga kapisnon. Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Roldan. Bisa na Villarreal sa update mga ka-K5. Oh, ari na, bago pa lang sila naghulag mga ka-K5 nga may positibo na sa aton sa nga probinsya. Pero at least mayara nga move no ang aton sa nga probinsya sa sininga mga tinion mga ka-K5. Ang kinahanglan naton na rin kooperasyon sa mga municipal agriculturist naton sa tag sa kamang kabanuhanan, monitoring sa mga barangay officials naton sa barangay level mga ka-K5. Kung may nagasulod o kung wala, mga pinalangga na itong tagpalamati. Kag ining mga nagawala sakit ng mga baboy, kag ginapaihaw sa ilang panimalay, mga baboy nga nagabatsag na, kag ginaihaw, kag ginabaligya pa, mga ka-K5. No? Amo na ang balantayan, mga ka-K5, dali sa aton sa ninga pagpangalagad, dali sa aton sa ninga palatuntunan, mga kauturan. Oy, amo na ang sitwasyon, kag senaryo, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. We do hope nagakooperar ang tanan sa sining Executive Order No. 21 Series of 2026 in permahan ni Governor Ferdinand Lotel Castro. Agod nga mangin maayo, may direksyon kag mapunggan ang paglapta sa balatian kag mapiktuhan ang aton sining mga hog raisers, ang aton sining mga pumuluyo nga nagahupot sang baboy mga ka-K5. Amo na ang masubo nga sitwasyon mga kakikita. 12 minutos na kaligad sa tak ng alas 12 ako nga alas 5 mga kakikita sa aga. By the way, good morning landa sa may kwan Pasillo de Rojas. Damo na nagapamati sa ato sa Pasillo de Rojas. No, good morning. Sa kilid sa ato sa ning katedral nga nagapamati sa K-Fab News FM mga kasimanwa. Elmer Loveres, good morning. Sa may Tugas Mambusa, Loveres family, thank you so much. Danny Di Martin, Sir Danny Di Martin, sa may Bahin San Sitio Obos, Barangay Lanot. Mayagid ka pagpamati sa K-Fab News FM. Kalakip man, Nunong Milan, thank you so much. Roslyn Hermo, dala sa Esperanza Mindan, nga nagapakigupod gidra sa tunsing pagpangalagad. Subong kaagahon, mga ka-K-5. Sir Michael Hagisan, thank you so much. Ha? Good morning man, mga ka-K5, sa mga tagpalamati naton, dira sa may Batad area. Oh, may balita kina sa Batad, sobra to nga sa milyon kagabi nga na recover naman nga illegal drugs sa ginpatag ayon nga raid alas 6:55 kagabi mga ka-K5. Istoryahan pagid nato ni nasa to sing pagpangalan subong nga kagahon na mga kaabyanan. Ano pang mga balita, Job Anunoy? Good morning. Ang City Government nagapatigayon karon pinaagi sa ila sininga Public Employment Service Office kon peso mga ka-K5s nagapanumbalik sa siyudad sang Ruas ang passport on wheel. Oy, mga kinanglan passport dira. Oh, sa mga kaopdanan ta kag mga kilala naton, ang ato sininga Department of Foreign Affairs or DFA Office of Consular Affairs mag-operate naman sila no sa pagpatigayon sang passport on wheels mga ka-K5 para hindi magastuhan ng aton sa nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo nga nag-apply sini mga K5 ang ila sini nga katuyuan mga kauturan agod nga mapadasig mapalapit ang pag-apply kag pagkuha sang aton sa nga mga kauturan kalakip man ang pag-renew sa ilang mga passport mga ka-K5 sang aton mga kauturan nga mga kapisanyo kag hindi na kinanglan nga magpadulong pa sa siyudad sang Iloilo mga ka-K5. Ang pre-verification, encoding, kag payment, ikapatig yun, sa maabot nga Hulyo 27, Tob-Tob 29, 2026, mga K5. Samtang ang data capturing, kag biometrics naman, ang nagtala na sa September 2 to 4, 2026, mga K5. Pagayawaton ini sa bahay ni Asang Dinggoy Rojas Civic Center, mga ka-K-5, kag ginapanugyan gid sa mga nag-apply nga magpreparar kag magdalas ang kinanglanon nga dokumento para mangin madasig ang aplikasyon sa pagproseso sang inyo sini nga mga papilis, mga ka-K5. Oy, nami ni pabor ni sa aton sini nga mga tagpalamati, mga ka-K5 nga naga pamati kay naga upo diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ano pa mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad, subong nga kaagahon, mga ka-K5, samtang kamo naga pangapi sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga ka-K5. Amuning pinakamanami kay aga pa kamo nakabangon na kag nagasunod na diri sa aton sini nga palatuntunan, mga ka-K5. Kahapon sang kasisidmon naigin patigayon nga drug by bus operation ang aton sini makatapos ang kapulisan sa Rojas City PNP dira sa may Tisa area, mga ka-K5. Away ka preparar, tiklo sa aton mga tapos ang kapulisan, mga ka-K5, ang nasambit nga suspect o kon target nila, mga ka-K5. Yaring report with ka-K5, Maria Rochelle Dianon, Hebron.
19: K5 News FM, live report.
1: K5 Chichi, go ahead please.
20: Nadakpan sa mga operatiba sa Rojas Component City Police Station Drug Enforcement Team ang isa ka ginakabing high value individual sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Tiza, Rojas City, na 5:53 sa hapon Hunyo 25. Ginkilala ang arestado kay alias Lex, 25 anyos, soltero, residente sa Barangay Lanot sa ning syudad, kag nakalista sa Provincial Priority Target List sa kapulisan. Na-recover sa posisyon sa arestado ang pitutanan ka sa Shea sa Girapatian, Shabu, nga may kabugaton nga 55 grams, kag may standard drug price ka 374,000 pesos, kag isa ka unit sa caliber 38 revolver nga wala sa serial number, kag may duha ka bala. Sa subong, gindala na sa kustodiya sa Rojas City PNP at takpan kag posible nga magapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag Republic 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ini nga balita ang ginadulong sa Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Hebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Chichi Bron sa mga balita, mga ka-K5. Amo na kon ginapaiskwila ka kag ginagastuan ka sa pamilya, ang katuntuhan ang mugid o te way gid. Way gid ka prikatar, mga ka-K5, mamak mo 55 gramos nga ginadudahan nga illegal drugs, mga ka-K5. Kag 38 kalibring armas ang na-recover kapon sa aton sa ning makatapos ang kapulisan, mga ka-K5. No? Amo ni ang price mo kung kaisa kung may ara ka sa mga extracurricular activities, mga ka-K5. Namak mo maglagaw ning sabo ni, mga ka-K5. Kung lumagaw ang sabo sa imo lugar, sa amo ni kadamuon, mga ka-K5, mandamo man sa aton sini nga mga utod ang apektado sini, no? Grabe na gid ang aton sitwasyon sa palibot, no? Illegal drugs, may bata nga nagagamit, bata pa gagamit na, may mga soltero, may pamilyado, may mga tigulang, mga K5. Amo ni mga parokya, no? Sa aton sini nga mga illegal drugs diri sa aton sini nga probinsya, no? Ang iban sini ang ginapangdakop palang natun subong ang mga kwan, mga alipuris kag mga tutoy-tutoy, ang mga gung-an wala pa kag mga suppliers sini, mga ka-K5. Hamak mo damuon sang aton sini nga paminsaron sang tawo nga masamad bagos lang sa sining paggamit sang illegal drugs, mga ka-K5. Oh, may mahimo patada. Oh, tub-tubsan o ini kung hindi kita magkuprar, humpisa sa ginikanan, tub-tub sa aton sini nga pamilya, nga dapat monitoron ng aton sini nga pamilya nga nagabaligya, nagagamit sang illegal drugs, mga ka-K5. Oh, dudwa lang ni ka punto, kung hindi ka magtinunto, bangod sang high ka sang illegal nga druga mga ka K5, malugaw an ka sa pila kadlaw mga pinalangga ko nga mga tagpalamag. 19 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 mga ka K5. Ari naman. Daw hindi naman ni usual mga ka K5 mga gahimo because ini duwa lang ni gagamit drugs naga intra sa katuntuhan or mahiligid man sa amo nga butang mga K5 no. Isa ka wanted sa kaso nga rape mga kauturan dito sa poblasyon Dumaraw na aristo sang kapulisan pinaagi sa warrant of arrest mga K5 nga gin issue sang korte supreme o sang korte sang korte regional trial court mga K5 sa bain sang Barutak Veho Iloilo mga pinalangga nato nga tagpalamati ang suspect dire but hindi naman ni kwan hindi naman ni bata pa ka K5 Alvin no ang akusado sa kaso is 76 years old. May gana ka pa call? Ngano ka naga-extend food supplement call? Ha? Si Lulo Cano, 76 years old, isa ka manguma, residente in isang Kalamigan, Concepcion, Iloilo, na aristo sang aton sining mga tapos ang kapulisan, pinagi sa warrant of arrest, dira sa may poblasyon Ilawod, Dumaraw, Capiz, mga kakifa. Ha? Basi sa report at idri sa nagpaamulya sa Capiz mga K5, particularly sa Dumaraw, ining nasambit nga suspitsado mga K5. Wala lang di ma-stipulate kung kansan uya pa inigin himo ang pagpang-rape mga K5. Basi dugay na nindi nga plopanago, kagplopalagyo, that is why nakaabot sa dri sa may area sang Dumaraw. Si Lulo Cano mga K5, nga 36 anyos, ara nagkaroon sa bahin sang Dumaraw Municipal Police Station kag ginrekomendar nga piyansa sang korte nga may 200,000 pesos batok sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan. Uy, may kaso nga rape tapos may ara na sumunga kwan nga piyansa. Daway man niya piyansa ang rape mga kakigag. Ganti kwan eh. May edad-edad na inday Jane Mary Jane Lopez ang suspitsado amak mo 76 years old gakwan pa nagahataw pa mga kakifay siguro nakuha niya ni nakuha yan ning nakumit siya ang nasambit nga kaso bata-bata pa siya nagplupanago siya di sa aton sa bainsang probinsya sang Capiz mga kakifay. That is the reason why nga ginpapanaugan siya sang warrant of arrest mga kasiman. Ma'am Mary, Ma'am Rose Victusa, good morning. Sa maasalamat gid no sa imo sininga pagpamati diri sa aton sininga waragwaga. Kahapon adlaw sa may bahin sang Maayon area mga ka K5 may duha ka mga minor di edad mga pinalangga kung atagpalamati nga gindakop ang aton sining mga kapulisan matapos nga naaktuhan grabe naaktuhan ang duha ka mga pamatan-on mga ka K5 nga ginpahayag ini nga may ara sang marijuana ining duha ka mga pamatan-on nga nagsulod sa health unit sang Barangay Poblacion Ilaya Maayon mga ka K5. Grabe nga isog sa mga bata no. Sandig sa impormasyon nagikan sa makatapos ng kapulisan nakuha ang mga ini ang ilang nga mga kontrabando nga nagabalor sa 120 mga ka K5 no. Gilayon man nga gin turnover ini sa DSWD ining mga kabataan ining nasambit ka mga kabataan ginpakwan, gintalanan nga ipadalom sa drug test ining mga minor di edad mga kakaifa. Grabe bata, nagano na, nagalikit-likit na sang dahon-dahon. Kagi ka na doy. Nagalikit. Tabako yung ako na nadiparahan sa una. kay si Lulo kag si Lula nagalikit sang kwan nang kita mo ng abano nga tabako kaki five Alvin. Puy niyaw kwan na ginya ninilaw glahog man kay five marijuana gaumpisa na mga pamatanon. Sus nanuman mga ginikanan, di man mga ginikanan sini bay. Nga mo na ginya karon ang mga abilidad sang aton sini nga mga pamatanon mga ka K5. Bata pa, guba na ang utok sini sa plakadlaw. Hay, kwan pa lang ni, dahon-dahon pa lang nag-iumpisahan mga ka K5. Base sa sunod, bato na gidni. Hay, kung magbato na gidni mga kauturan, ayawa na ang iya sini nga ginikanan mga ka K5. Tamo na, Sir Jubert, hindi na ginimaintindihan na nagkakatabo sa kalibutan. Correct. Because madamo na sa mga vices, madamo na sa mga activities, madamo na sa abilidara naton ng mga kauturan nga naga-intra sa katuntuhan mga ka-K5. San opa kita sini makamarasmas mga pinalangga ko nga mga kasimano. Oras naton, 25 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sang kaagahon mga ka-K5. Sa mga tagpalamati na tundra sa kay Ma'am Gigi, thank you so much dala sa may balasan. Thank you so much sa pagpamati dala sa ato sa nga palatuntunan. Kalagip man sa kay Sir Mario Alpha BT nga nagamonitor sa bainsang Ingkong Karwa sa Bilbao, lalo na sa kay Nanay Marlene Alpha BT nga nagaupod din sa sininga kaagahon sa atong singa palatuntunan. Nagapamati kami samtang nagainom DTX Coffee Mix. Sa muna yung manami nga balita, no? Na nagasunod sa atong singa palatuntunan. Samtang naga-team-id sang mainit-init nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Good morning, Richard Anoche. Dara sa may Barangay Sibagwan, Siyudad sang Rojas, good morning. Dara sa may Milibili, kag sa Barangay Tisa, good morning. Sa kay Manong Ray, kag kay ng Tuto Quandra Celestial, sa may Urban Poor, Milibili, Roja City, kag kay Inday Jeneline Bergantinos. Nalipat ko sa pag-apilido ni Inday G, kay Mered, na sa siya pinalangga ang hasba. No? Good morning lang. Ari pang balita, mga kakayfay mo, sa mga tagpalamati na ton, dali nga nagpakigupod sa itong sining palatuntunan, mga kakayfay, ang lalaki nga ginbuno kaupod sa yasining kaupdanan sa may ilimnan, no? Na kaangkon sang pila sa lawas isa ka biktima matapos nga ginpaya ginbuno mga ka-K5 sang iya upod sa ilimnan sang nagligad ngadlaw kay Tikwan San Juan mga ka-K5 dira sa may Sitio Baybay or Barangay Baybay Roja City. Why mag-init ang kag matapos ang San Juan mga ka-K5 may binunanay. No, ginkilalang biktima si Gmail, legal ang pangidaron, kag pumulo sang Alva Village, dira sa may barangay Dinginan, samtang ang ginatudlo nga suspitsado iya nga upod nga si alias Doming, 35 anyos, residente sang barangay Granada, Carles, Iloilo, kag temporaryo nga nagapuyo man sa nasambit nga lugar, dira sa may Dinginan area mga ka-K5. Based sa investigation sang Roja City PNP mga ka-K5, ginpayag diri nga nagainom-inom samtang nagabideo kay ang biktima kagang suspect upod ang iya amay samtang nagakulukanta mga ka-K5. Ayan. Nagatungga samtang nagakanta sa video kihan. Sunod diri nga nagguwa sang makadali ang amay sang biktima nga kun sa diin may ginkatuan, no? Pagwa mga K5, no, nangihi lang gani kag mag-uloy istorya sa gwa pinaka minutos, nabatian na gid lamang sini nga may nagsinggit sa sulod nga nagapangayo tabang ang iya sini anak nga pagbalik niya mga K5, nakita na gid lamang nga duguon ang biktima ng iya sining anak bangod nga gin buno sang suspect nga si alias Gmail mga ka-K5. Alias Duming, si Gmail nga biktima mga ka-K5. Tiyan mo na, kung kaisang mga tao nag-enjoy, upod mo malang amo ang mapatos sa imo. Kay wala ka mo gaintindihan ay, kay basi hindi sa gusto, sang kanta mo, or if not, gusto niyang kanta mo, kay mang agaw naman sa mikropono. Tiara sa police station eh, ang suspect mga ka K5 gin dakop mga K5 samtang ara naman sa ospital ang biktima mga ka K5. Gani Alvin, halong ka sang upod mo ha kung magkanta-kanta ka. Kaya siguraduhon mo magkanta ka, hindi kalibagon para nga hindi ka pagbunon. Mga ka K5, amo na ang scenario no sa mga tagpalamati naton nga si gigid inom kag tinikal kon ka isa mga ka K5. Di kon magamo na makahuluoy ka sa plakadlaw, upod mo man lang among mabunusi mo. Kapin pa kung hindi sa kontintos ang imo kanta or basing agaw mo ang kanta niya. Anong paborito mo kay K5 Alvin nga kanta? Kay i-play ta din karon sa kagahon. Amo na yung isa sa si video kihan. Masadyang mga video kay mag-inom-inom ka, maglagaw-lagaw ka. Pero dapat ta nang kwan ka, nang laylo ka lang da kay kung isa nag-hyper ang tao sa ilimnan. Kapin pa kung manaming kanta o kung ang kanta mo manami. Tapos kantahon sang isa, libagon. Matsagan mo daw guba ang kamada mga ka-K5. Munang pinaka mga ginatanaw karon mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. Ano pa mga balita, no? Dili sa Kapis mga K5, handaan sa karon no ang aton sining mga mangunguma dapat magkuha kita magaligmat no ari naman no maapektuhan naman kita sang Super El Nino sa tig-init nga mabatsagan ini sa bulan sang Oktubre unano na ni way pagani ga tulok-tulok ulan dre magtula ulan-ulan tilha da dayon may El Nino paghit no ini angin pagwa karon mga K5 nga may ara kita ginapaabot dako nga chance no nga makabatsa kita sang El Nino mga ka K5 kag maganubo naman ang akwan pag-abot sang ulan diri sa aton sining probinsya apektado naman ang mangunguma naton mga ka K5 kulang ang tubig nubo ang produksyon sang agrikultura mga ka K5 ini sunod sa ka Engineer Jimmy Eldia Jr. Senior Agriculturist kag DRR M focal person sang Department of Agriculture Region 6 mga ka K5. Tigina monitor ini karon mga K5 para makapreparar kita may mga mitigations kita o mga tikang akod mahagan-hagan nga mahimo maepekto sini sa aton sini nga pagpanguma sa aton pagiga mga manguma kag sa aton nga mga ordinaryo nga pumuluyo. Kaya dako naman ang chance sini mga ka K5 nga magmahal naman ang bugas kung wala kita sang ani mga ka K5. Kapirdihan sa mga mangunguma sa aton sini nga mga pumuluyo kung mag-abot ang tag-ilinit mga ka K5. No, base sa report diri sa pag-asa posible nga ma-experiencehan ini ang nasambit nga El Nino sa maabot nga bulan sang Oktubre mga ka K5. Ay wag gid sa paliwasan sini tanan na lang nga problema ara sa aton mga K5. Problema sa panguma, apektado ang tanan, apektado ang pumuluyo, mangunguma apektado. Inaway sa politika, apektado ang tanan nga mga pigado, nagapigado ang manggarano nga manggaranon. Mga K5 ang ilinupas ang politika, mga pinalangga kung atag palamati. O sa Nobyembre, Oktubre, Nobyembre, leksyon naman sa barangay, dogsing naman ang mga pamilya ka mga paryente. Apektado naman ang mga pumuluyo mga ka-K5. That is the real scenario mga pinalangga ko nga mga tagpalamati mga ka-K5. Dali lang gid ha, magabalik ako sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos gid lamang sa ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Oras 53 minutos nagaligad sa tatna nga alas 5. Standby.
0: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Taguanay.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: You my Vizio.
23: Ang Vizio.
21: You my D3.
23: Makakas mga butika.
24: For biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinikas. Probiotics.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500.
3: Yari ang isang regagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na...
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
25: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
26: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
27: Gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, gabasa na naman.
27: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa.
27: Kag nagabaho ang kilikili.
29: Mag Clinical Deo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinical Deo Fresh.
28: Nagabasa na naman balaga.
27: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinical Deo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
31: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
32: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
30: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
31: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
32: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasin.
32: DTX 500.
33: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
32: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
29: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
34: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
35: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman sa atong singapagpala, sa atong singapala tuntunan mga ka K5 oras naton 37 minutos nakaligad sa tat na ang alas 5. Salata sa oras tao. Good morning, Ma'am Eva Almakir Araw. Milalin Tumugda Bisanes, thank you so much sa pagpamati. John Turn Gonzalez Aguirre, good morning. Alfred Vargas Senior, dalas may balasan, mayong aga. Lakip man si Richard sa Plana Noche. Lakip man aton si Ninga Abiandra sa may bahin sang Abrodo sa Pacific Ocean. Kunugal, Taulutaw, si Sir Belly de Seyu Bula, mga ka-K5. No? Sa mga tagpalamati naton, dalas sa may banwasang Ivisan, congratulations man. Sa may bahin sang Ivisan Municipal Police Station, tinakadakup, manda sa Singang Adlawo, sang utod na ito, ining suspitsado nga nadakpan ka ang ligad ngadlaw nga si alias Kevin mga ka-K5 sang Mianay banwasang Ivisan. Ining individual nga nakuhaan sang armas nga 38 ka-revolver mga ka-K5 kag isa ka o tatlo ka sa singa shabuho nga nagaunod sang 5 ka-gramos mga ka-K5 ang na-recover sang aton sininga mga katapo sang kapulisan sa banwasang Ivisan mga ka-K5. Ara na karon ining mga persona nga ini mga K5 sa aton sininga mga katapo sa kapulisan sa investigasyon nga padulman ini mga K5 kati ara nakahunong sa Ivisan Municipal Police Station mga kauturan. Muna kung mapailan ka kung isa sang kwan, search warrant, dakop ka gid sang aton sini nga mga katapusang kapulisan mga ka-K5. balantayan ini ang mga development mga kauturan kay sige-sige subong ang pag-apply ang monitoring sa aton sining mga PNP members mga K5 sa aton sining mga areas of concern sa mga kapulisan naton mga kauturan. Why sang kwan wala ka sang lugar kun madakpan ka gid mga K5. Check na ito mga sister station. Welcome and good morning, K-Fab, Western Visayas and Negros Island Region. Good morning.
0: K-Fives, Baga.
6: Ara na. Ara ng Bacolod. Bacolod, good morning.
0: Balitang.
6: Ay, what ah? Pa-check siya na K-Fab, Oliver ah. Kina tinawag, unmaton ka mo. Oh. Venezuela, 188 doon namatay. Ag sobra 1,500 doon ninahan. Sa Lino, ganatabo. Oh, sige. Daddy Babe, si Robert Bacolod, good morning. Bacolod. Wow, nag-number pa ito saan daw.
7: Ari, nag-Lino din eh. Basta gusto mo, kakipay Michael, i-check ang Lino.
6: Sir ABP, good morning.
0: Balita.
7: Good morning. Busy pa ang Bacolod sa sining mga tinion. And wala pa nag-pamati karaga monitor ang ila sining teka, no? Kung naka-standby na sila. Pero ang Iloilo nagapangapinas ang klinika DTX Coffee Mix kay nakakapi na kami aga pa sa kampiyon ng kape ni Dr. Amil Itangoy. Balik sa iyo, Madre, kakip by Michael Celorio.
6: Damo salamat si Ray, si Ray BP. Aktibo ang aton nga mga signal subong. Grabe ang signal si Ray, garagamak ba? Damo salamat. Kuhaw na ito ng signal sa Rojas. Sir Jobert, good morning.
1: Good morning, Sir Michael. ABP, kagsama ko lang ito sa K5 News FM Philippines. Mayong aga gid ang amon sa nga panahon diri makanay-kanay matapos nga nag-ulan kahapon. Ang ato sa mga kaupdanan diri sa K5 News FM kag mga pumuli aga pa nakakapina DTX Coffee Mix mga ka K5. Pasko kang signal back to you Kalibo.
6: Kampiyon ng signal Sir Jobert ko hauntang Bacolod Daddy Babe Sir Robert kumusta ang signal sang Bacolod?
8: Kampiyon ng signal diya papang Michael diri sa amon sa syudad sa nga Bacolod kag Negros Island Region nakapangapi naman kami de DTX Coffee Mix.
1: Daw agi lang sang Extend Food Supplement.
8: Ah, back to you sa Michael.
6: Kami sa nanak. Kampiyon ng signal sang Bacolod kay Sir Milmar Antique. Sir, kumusta ang signal?
9: Good morning, Sir Michael. Western Visayas and Negros Island Region, kampiyon ng signal. Mabasa-basa diyan sa probinsya kang Antique kadya nga aga. Kag nakapuro pa nga, pinaman ah, ka-DTX Coffee Mix nga may D3 Bio. Balik kanin mo, Sir Michael.
6: Damo salamat, no? Kompleto na kita. Tanan ko, unahon natin si Siray, kayo na una siya nag-activate kayo na. Siray, kumusta ang siyudad sa Iloilo? Anong kampiyon yung mga balita? Sir ABP?
7: Okay. Sa mga balita, dari sa may siyudad, kag probinsya sa Iloilo, isa patay, isa giningagaw sa hospital. Eri matapos mga ka-K5, gamakuryente sila. Sagin patigayon nga foam party sang Banati no sang local government sang Banati may kang tanan sa ila sining kapiestahan mga ka-K5 patay gid ang ining minor de edad nga 11 anyos sa aton sining mga pinalangga nga mga taga Palamati matapos ka makuryente sa sining foam party nga gipatigayon sa ila sining banwa samtang na tinguan naman nga masalbar ang kabuhi sang sining 25 anyos nga lalaki nga naulamid man oh sang ini ang makuryente sa aton sini nga mga ka-K5 na hibaluan nga magparyentehan ay ining duha ka mga biktima sa aton sini nga mga ka-K5 ginakakibot naman ini sa mga nagasalaot kag nag-enjoy sa sining foam party nga golpyada lang na tumbak kag nagkurog-kurog ang ining mga biktima gilayo naman mga ka-K5 nga ginpauntat ang nasambitan nga okasyon sang local government unit. Nagpasalig naman mga ka-K5 ining LGU Banate nga magabulig sila sa sining mga biktima matapos nga makuryente mapatay kag ma-hospital ang ining duha ka mga lalaki sa aton sining mga ka-K5. Nagpasalig naman ang LGU nga imbestigaran nila kag tinguan nga masikyar ang safety sa mga nagaparticipar pananglitan nga magsulit ang ila sini nga foam party mga ka-K5. Amo na ang latest sa mga balita diri sa may probinsya sang Iloilo. Balik sa imo dira ka-K5 Michael Celorio.
6: Damo salamat sir BP sumo nga balita ba. Anyway, damo salamat. Kauna to ng kampiyon man yung mga balita. eroplano ba? Damo nga salamat, Sir ABP. Po na to ng kampiyon yung mga balita sa Roja City. Sir Jubert, kumusta da ang ASF, Sir Jubert?
1: Good morning kay Five Western Visayas, Sir Michael. Ang probinsya San Capiz, kapo nagpagwa na si Governor Ferdinand Lotto Castro, pinaagi sa isaya ka Executive Order number 21 series of 2026 nga dumilian na ang tanan-tanan nga mga produkto nagikan sa baboy kay mga buhi nga baboy nga makasulod diri sa amon sa probinsya San Capiz, mga ka K5. Ginbutangan na sang control ang amon sa nga mga area, mga lugar nga pasulod diri sa probinsya San Capiz sa monitoring sa karon, pinaagi man sa mga tinawo sa local government, kalakip man ang taga provincial veterinary office, mga ka K5. Upon sa aton sa nga mangkatapos ang kapulisan, hindi kakadali-dali subong sulod diri sa amon sa Capiz kay may ginpahamtang na nga barikada para nga ma-inspeksyon ang tanan nga mga dala sa nagasulod diri sa amon sa probinsya. May karne man o kung luto, basta baboy, bawal diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Samtang dugang pa nga mga balita, isa ka persona ginbuno sa nagasalibra sang San Juan, mga K5. Agin buno siya bangod nga nagagaway sa tuway sa laging sindihan na isang kanta sa video kihan, mga ka K5, sa barangay Bye Bye Roja City. Upod man lang sila nga barkadahay sila, mga ka K5, apang nag-init ang sitwasyon bangod gid lamang sang ginpili nga kanta sang iya sini nga upod. Ang biktima, mga K5, ara sa barangay, taga-barangay Dinginan, Roja City, samtang ang suspitsado nga iya barkada nga si alias Duming, taga-barangay Granada, Carles Iloilo. Ara karon nagapahunay-unay sa Roja City PNP, samtang ang biktima ara sa Memorial Provincial Hospital, mga K5. Amo na mga pangunang nga balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Kalibo.
6: Damo salamat, Sir Jubert, no, sa kampiyon nga mga balita. Diretsantang Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert, anong kampiyon nga balita sa Negros Island Region?
8: Ang mga kampiyon nga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region ginserbihan sang Landa Transportation Office Negros Island Region sang Shokos Order ang motor sa motorcycle rider nga involbado sa pagkabunggo sa mag-asawa nga bag-o lamang na nakagawa sa Corazon Oxin Montilibano Memorial Regional Hospital diri sa siyudad sa Bacolod, mga kakibab sang kagahon. Manginbungguan ini, nebaluan nga ang 63 anyos nga babae ang ginbawian sang kabuhi, samtang ambana naman sini mga kakibab pilason. Base sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM Bacolod, pa bag-o lamang nakagawa sa hospital ang mag-asawa apang sa ila sini nga pagtabok sa pedestrian lane na bungguan sila sang motorsiklo nga ginamaniyo sang 24 anyos nga lalaki konsadihin may back rider ini nga 32 anyos nga lalaki man. Suno kay Police Major Elmer Bonilla, Traffic kuno Bacolod Traffic Management Unit, ang back rider nga lalaki ang wala sang protective headgear, wala sang lisensya ang driver, kagyara pa ini sa impluensya sang makahulubog nga ilim nun.
7: Sa dugang pagkanya balita, K5 Western Visayas, nabuhinan ang populasyon sang baboy sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kapin sa 1,213 ka mga baboy ang nagkalamatay sa monitoring sang provincial government humalin sang Mayo 28 tob Hunyo 22. Ang kabugusan niya populasyon sang baboy sa bugos nga probinsya, 29,800 samtang 1,200 ang nagkalamatay sa balor nga 14 milyones pesos. Apang tubtub subong, suno kay Attorney Diaz, ang provincial administrator, ginatunan pa kung bala ini African swine fever.
8: Aman ang mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kagsurad sa Bacolod. Back to you, Kalibo.
6: Damo salamat, Bacolod, sa kampiyon nga mga balita. Diretsahan nato na ang probinsya kang Antique. Sir Milmar, anong mga kampiyon nga balita sa Antique?
9: Mga nagapauna namo nga balita diya sa probinsya kang Antique. Sara sa mga top concern o kon prioridad kang kapulisan rin diya ang seguridad kang mga media practitioner sa probinsya kang Antique. Suro kay Police Colonel Ryan De Barras, may mando ron diya tana sa mga COP. Sa tanan niya mga kabanwahanan, nga kung pananglitan, may mga pagpamahog sa mga media practitioner Dapat siguraduhon ang seguridad kinagapati si Cornel De Barras nga bahol ang rolyo kang media sa aton kadya nga komunidad. Nagsaka man ang kaso kang dengue dyan sa probinsya kang Antique. Sa latest report kang APHO, nagdangat banwa sa 249 ang kaso na mundya. Sara ang napatay mo dyan 99 anyos nga malam. Padayon ang pagpapilin kang mga otoridad nga maghalong. Kag-subong man ang pira ka mga pumuluyo rin dyan sa Maysano City Benavista paborman ng panabaan ang edad kang mga kabataan nga pwede rin mapriso. Mura mga balita dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo, Sir Michael.
6: Damo salamat Antique sa kampiyon niyang mga balita. Diri naman sa probinsya ng Aklan, nagpag-uwas ang Executive Order 044 Series of 2026 ang amon na gobernador, si Governor Jose Enrique Miraflores, nga ginpirma niya ini para nga pabasugon ang kampanya kontra sa ESF. Upon na diri ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, kag tanan nga mga baboy, hindi kahalos makasulod diri, especially kung mga karne. Bawal tanan mga kakilang.

0: sa mga estudyante, mga ka-K5. Wala na ta oras. Sa Lunes naman, dito na pag-ibalik sa inyo.
1: Thank you so much sa ato mga sister station, mga ka-K5. Balik na rin sa ato sa nga pala tuntunan. Balik ng K5 sa umaga. 51 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5, mga ka-K5. Aray na yung palagas ng mga impormasyon, kagbalita para sa ato mga kauturan sa mga eskwilahan, mga maestra. O, mga maestro, mga principal, ang iba nagapang-lipstick, bantayin yung kabataan nyo. Tuduin yung tananda, mayang mag-alam ang kabataan at huwag secure ang palibot. May mga maestra nga, gakadang-kadang, ano muna kay, may mga active man kita ng mga maestra, may harap nga matamad ng maestra, may harap nga matamad ng principal, may mahugod man. Ari deployment karon sa mga kapulisan, sa mga eskwilahan, sa siyudad sa Ruas, gan paligon sa aton sa Ninga Ruas City PNP. Aring kumplito nga report, mga K5.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Darren, go ahead, please.
3: Ginpaligon pa sa Rojas Component City Police Station ang deployment sa kapulisan sa mga eskwelahan sa syudad kasunod sa nagluntad ng insidente sa pagpanglutang sa Tacloban City sa Damlaglang. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas City PNP, ginpayag sining antes pa man nagbukas ang klase, nagpahamtang na sa mga personnel sa mga eskwelahan agon masiguro ang police visibility kag police presence ilabi na sa mga eskwelahan madamo sang estudyante. Suno pa kay tumagtang, mas gin-enhance pagid subong ang ila security measures bangod sang natabo nga insidente sa syudad sang Tacloban. Nagdugang sila sang deployment sang kapulisan kagpadayon nga nag-coordinate sa mga school authorities para sa mas epektibo nga pagmonitor sang kahimtangan sa mga eskwelahan. Laki pa sa mga ginpatuman nga tikang among paghimo sang Viber group chat sa kada eskwelahan nga ginalakipan sang PNP kag school officials. Pagisini, mas madasig ang pag binuligay sa pagpaabot sang impormasyon kag pagresponde sa nagkalain-lain nga mga concern. May kangtanan sa seguridad sa mga estudyante kag eskwelahan. Panugyan ito magtang sa mga ginikanan nga mangin mabinantayon kagiyahan sa maayo ang ila mga kabataan agod malikawan ang anuman nga mga insidente nga mahimo magbutang sa ila sa peligro. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Darren Hinson sa balita at nagnanunod sa mga K5 sa atong sige implementation sa monitoring kag-implementation sa peace and order sa atong sige nga mga bulutuan din sa probinsya sa Kapis, mga ka-K5. By the way, sa mga balita nasyonal, mga ka-K5, si Cayetano karon, Senator Cayetano, Senador Padilla, ang head sang Sergeant-at-Arms sa Senado nagligad nga si Aplaska, ginapasabat karon, mga K5. Sa korte sa obstruction of justice complaint, mga K5. Nagmando karon ng Office of the Ombudsman ngasanday Senator Alan Cayetano, Robin Padilla, kag anay Sergeant-at-Arms Mawa Plaska nga sabto ng reklamo ng obstruction of justice kay ipasak ang ginpasaka batok sa ila, mga ka-K5. Ini ang may kaangtanan sa pagpalagyo ni Senador Bato de la Rosa gikan sa Senado pila ka oras matapos ang insidente sang paglidok panay sa piyaksang nagluntad nga warrant of arrest halin sa International Criminal Trial Court o ICC bato kay bato, mga ka-K5. Sa mando sa karon sang ombudsman, may nga napitsahan sang Hunyo 24, ginatagan sang tatlo ka mga persona, si Bato, si Cayetano, si Padilla, kag si Aplaska, sang 15 días agod nga magsumiter sang ila sini nga counter affidavit bilang kabahin sang ginapatigayon karon nga preliminary investigation, mga ka-K5. Gin-file ang among reklamo ni Tindig Pilipinas Convenor Kiko Aquino D. Kaupod ang pila ka mga grupo, kalakipan ang partidong manggagawa, kalakipan ang Magdalo Party, Student Council Alliance of the Philippines, kag Youth Resist, mga ka-K5. Kung sabton ini karon napasabat sila para nga mag-intindihan ay sila, mga ka-K5. Kasi ning kaso karon nga gin file sa ila, mga ka-K5, kay sila ang rason nga nag-abot si Bato sa Senado nga butuhon si Cayetano nga Senate President. At the same time, si Laman ang utok nga kung paano makagwa sa sulod sa Senado matapos ang kinagamo, mga ka-K5, kag may drama sa sulod sang Senado matapos ang pagbutang sa kay Cayetano sa posisyon. Mga pinalangga naton nga tagpalamati, masadya ang kadalukun sa mga politiko sa pud.

0: Dir, damo apiktado kita nga mga ultimo, nga mga pigado, amo ang apiktado mga kakipay. 56 minutos na kaligad sa tak ng alas 5. Good morning, Joel Daliva, Ma'am Gina Ambil Ziluso, dira sa may bahay niya sa Angluk, Tugan area. Thank you so much sa pag-upod diri sa aton sini nga pagpangalagad. Manami pagintani, maghinun-anon. Diri sa kahanginan, subong nga kagahon, diri sa aton sini nga pagbasa sa balitang K5 sa umaga. Pero wala na ta oras ang oras, may ara, pero hindi na aton mga ka-K5. Opo, naging lamang sa aton sini nga mga sister station sa K5 News FM, sa 89.7 FM, K5 Spearhead Kalinong Radio, sa Banua Sang Haminan. Check sa 100.9 K5 News FM Rojas. Chip Nelson Puntillas, good morning. Mayugig nga pagpagigupod sa aton. Kalakip man atong technical partner diri sa Banua Sang Pilar ka K5, Alvin Pagunsan sa 89.7 FM K5 Radio Tagmuanay sa Banua Sang Pilar. Salamat sa inyo sa isa ka semana nga pag-iririmaw naton sa kahanginan mga ka K5. Kitanay naman kita sa Lunes, among gihapon nga oras kag among nga programa mga ka K5. Salamat sa inyong suporta mga OFW kag aton sa mga viewers, mga listeners naton sa radio. Salamat kid mga ka K5. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sa Capiz. K5 News FM. Good morning. K5 News FM.
1: News FM. Ako si Norberto, isa ka-atlet na kong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jia Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya
5: ganito? DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Termina ako ginaubo, kag-sip on, dahil siya nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple-free.
5: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix. Mamasaga sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaeng!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalapa.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Miss
16: ang masusunod
17: sa gabi.
16: Ako ang bossing
17: dahil kasangga ko
16: ang Extend
17: Supplement for Men.
16: Gordes!
17: Tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling! Come to Mama!
15: X10 Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy at stamina
18: para sa tigasing performance.
15: X10 Food Supplement for Men.
19: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
23: Memory Advance Syrup.
24: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
25: Bumakal sa mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
28: Yung may VCO.
29: Ang VCO.
28: Yung may D3.
29: Mabakas mga butika.
28: D3 Bio.
30: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
28: D3 Bio.
29: Ang D3.
28: Yung may VCO.
29: VCO.
28: Yung may D3.
26: Kasakit ang tiyan.
28: Max 4 Biotics.
26: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
28: Max 4 Biotics.
26: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
28: DTX 500.
29: Kina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level?
28: Mag DTX 500 na.
29: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
33: Ang kampiyon nga oras, alas 6:05 na sa aga.
31: Alitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
34: Morning Newscast.
33: Ka K5, direkta kita sa aton nga mga headlines. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyampo.
31: K5 Bantay Panahon.
34: K5 Bantay Panahon.
33: Sentro sang tropical storm o kon severe tropical storm Francisco mulihing nga nasiplataan sa Itbayat, Batanes.
31: K5 top story.
34: K5 top story.
33: Sa aton yung top story ka K5, Cayetano Padilla Aplasca ginapasabat sa obstruction of justice complaint. Mga balita naman ka K5 sa probinsya sang Capiz. Ginakabig high value individual arrestado sa buy-bust operation. Masobra 374,000 nga balor sang suspected shabu na kumpeskar.
35: Doha ka minor de edad,
0: nakuhaan sang marijuana.
33: Droga kag arma silutang nakuha sa lalaki sa Bybust operation.
0: Fish vendor arestado sa Bybust operation.
33: Tatlo dakop nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda.
0: Suspect sa pagpangbuno sa barangay Baybay, ginpasakan sang kaso nga frustrated homicide.
33: Deployment sang kapulisan sa mga eskwelahan sa siyudad, ginpaligon sang Rojas City PNP.
0: Passport on wheels, nagbalik sa Rojas City.
33: Pagsulod sa kapi sang mga baboy kag iban pa nga mga produkto gikan sa nagkalain-lain nga lugar, dumilian na bangod sa pamahog sang ASF.
0: Tree growing activity gin patigayon kadungan sang pagselebrar sang Arbor Day.
33: Kapis nagapangaduha nga may pinakamadamo nga nadakpan kontra illegal nga droga subong nga tuig.
0: Kakulangan sang Balay Silangan Reformation Center sa Capiz, isa sa mga rason nga hindi matapna ang droga.
33: Capiz nagapangaduha nga maapektuhan sang Super El Nino. Tig-ilinip mabatsyagan sa Oktobre, sunod sa Department of Agriculture.
0: Department of Agriculture may ginpain nga mga binhi para sa mga mangunguma nga maapektuhan sang tig-ilinip.
33: Kag iban nga alternatibo nga pala nga buyanan, ginapanawagan sa mga mangunguma. Mga balita naman ka K5 sa Western Visayas. Siguridad sa mga eskwelahan sa probinsya, pagapabakuron sang Aklan PPO.
0: Samtang duha kabalay sa Tubias Fournier, apektado sang mudslide matapos ang pag-ulan sa probinsya.
33: Mga balita ka K5 sa Pungsod Pilipinas, sa suspension order kay Senador Jinggoy Estrada ginpatuman na humalin Hunyo 22, suno kay Bantog.
0: Wala pa sang may nabalhag nga Pinoy nga napilasan o kon napatay sa duha ka linog sa Venezuela, suno sa Department of Foreign Affairs.
33: Kagpagbutang sa mga CCTV sa mga bulutuan, ginaduso.
1: Balita International.
33: Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Trump government ginkasuhan sang tatlo ka ICC judges bangod sa sanctions.
0: Venezuela ginpaidalom na sa state of emergency kasunod sang duha ka mabasko nga linog.
1: Balitang negosyo.
33: Samtang sa patag sang negosyo ka K5 ang Philippine Egypt Agri Partnership ginapasangkad.
0: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
0: AJ Debancha gin kilala bilang NBA Draft 2026 top pick.
1: Balitang Entertainment.
33: Maris Racal nakuha ang labing unang Best Actress Award. Kaga K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: maayong aga Pilipinas. Maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, Kagsiran sang Rojas. Nagapalayag na. X500 Morning Newscast. Kaupod ang inyong mga tagbalita.
1: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes.
2: Myla Vasquez Fuentes. Kag Rodney Dalanon. GTX500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw sang Biyernes ka K5. Petsa, Vienti sa iskita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Sarang kami mabatian pinagi sa 100.9 nga liliswan sang inyo nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 Rojas Digital.
0: Pinagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuan sa Banwa sang Pilar.
1: Kag 89.7 kaya Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Direkta kita ka K5 sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihin nga nasiplatan ang sentro sang Severe Tropical Storm Francisco sa kalayoon nga 620 km sa northeast sang Itbayat, Batanes. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 95 km per hora malapit sa sentro pagmayara sang pagmadlos nga nagalabot sa 115 km per hora. Nagahulag ini north-northeastward sa kadasigon nga 15 km per hora. Samtang ang sentro naman sang Tropical Storm Gardo ang ginabulubanta yara sa kalayoon nga 1,420 km na silangan sang extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagalabot naman sa 85 km per hora malapit sa sentro pag may pagmadlos nga nagalabot naman sa 105 km per hora. Nagahulag ini northwestward sa kadasigon nga 45 km per hora. Samtang southwest monsoon ang nagaapekto sa Luzon kag Visayas. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:29 subong aga kag magatunod naman alas 6:28 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. GTX 500 Morning Newscast.
0: Sa K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo. Direkta kita.
2: K5 Top Story. K5 Top Story. K5 News.
0: Ginmanduan sang Office of the Ombudsman sanday Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla, kag-anay Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska nga sabton ang reklamo nga obstruction of justice nga ginpasaka batok sa ila. Ini ang may kaangtanan sa pagpalagyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa gikan sa Senado pila ka oras matapos ang insidente sang Lukpanay sa pihak sang nagluntad nga warrant of arrest halin sa International Criminal Court batok sa iya. Sa mando sang Ombudsman nga may petsa Hunyo 24, ginhatagan ang tatlo sang 15 kaadlaw agod magsumeter sang ilang counter affidavit bilang kabahin sa ginpatigayon nga preliminary investigation. Ginfile ang among reklamo ni Tindig Pilipinas Co-Convenor o Co-Convenor Kiko Aquino D. Kaupod ang pila ka grupo, kalakip ang partido manggagawa. Baygani Feminist Collective, Magdalo Party, Student Council Alliance of the Philippines, kag Youth Resist.
2: K5 Top Story. K5 Top Story. GTX 500 Morning Newscast.
0: Hindi nga balita ka K5, builog ang ginadulong sa inyo sa Klinika GTX 500. Ang mayara sa mga ingredients, kangay sa nga palaya leaves, the sugar cane extract. Sarang sinika K5 batuan ang mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan, kangay sa diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kag madamo pa. Gani ka K5, agad mapabilin nga healthy living, mag-inom kita sa GTX 500. Adlaw-adlaw, mabakal ini sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita sa probinsya sa Capiz. Nadakpan sa mga operatiba sa Rojas Component City Police Station Drug Enforcement Team ang isa ka ginakabig high value individual o kon HVI sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Tiza, Rojas City alas 5:53 ng hapon Hunyo 25. Ginkilala ng arestado kay alias Lexa, 25 anyos, soltero, residente sa Barangay Lanot, Rojas City, kag nakalista sa Provincial Priority Target List sa kapulisan. Na-recover sa posesyon sang arestado ang pitotanan kasasays sang ginapatihan shabu nga may kabugaton 55 gramos kagbayara sang standard drug price nga 374,000 pesos kag isa ka unit sang caliber nga 38 nga revolver nga wala sang serial number kag may duha ka mga bala. Sa subong gindala na, kunyara na sa kustodiya sang Rojas City PNP ang nadakpan, kagposibleng ako nagapangatumaang sa panumbungan niya paglapas sa Republic Act 9165, ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag Republic Act 10591, ako ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Sa dugang pangabalita lokal, dako sa akto nga may dalang ginapahayag marijuana ang duha ka mga minor di edad sa sulod sang health unit sa Barangay Poblasyon Ilaya maayon Capiz. Sandig sa impormasyon nagikan sa kapulisan nakuha sa mga ini ang kontrabando nga nagabalor 120 pesos. Gilayon man nga gin-turn over ang mga nagkaladakpan sa katapusang Municipal Social Welfare and Development o kon MSWDO sa nasamit nga banwa kag natalana nga ipaadal o kon ipaidalom sa drug test. Magapangatubang ang mga ini sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa dugang pang police reports na kuhaan sang droga kag arma silutang ang isa kalalaki sa ginkasang bypass operation sang kapulisan alas 3:48 sang hapon Hunyo 24 sa Barangay Poblasyon Suribisan Capiz. Ginkilalang nadakpan kay alias Kevin 25 anyos kag residente sa Barangay Mianay sa Resambit nga Banwa. Nakuha sa paghinakop sini ang isa at ka units ng caliber 38 revolver nga armas lutang kag tatlo ka mga bala sini. Tatlo ka sachets ang ginapatihan shabu nga nagabugata 5 ka gramos. Kagmayara sang standard drug price nga 34,000 pesos, 3,000 pesos nga bypass money kag iban pa nga mga non-drug paraphernalia. Ginakabigman ang nadakpan nga street level individual sa karon nagkahunong na ini sa karsel sang Ibisan Municipal Police Station kag nagapangatuwang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Sa dugang pangabalita lokal, arestado ang isa ka fish vendor matapos ang ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Dapdapan sa Pian Capiz. Ginkilala ang nadakpan kay alias Kapid, 34 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News sa Pembrojas, nagikan sa Sapian Municipal Police Station, ginapahayag nga takna alas 7:17 sang gabi. Ginpatigayon ang operasyon sa mga katapos sa Capiz Police Provincial Office sa Pian, Ibisan, Mambusao PNP, kag Philippine Drug Enforcement Agency o CONPDIA. Ginakabig nga high value individual ang among subject person. Nakuha sa pagginakop sini ang tatlo tanan kasasya isang ginapatihan shabu nga ginabulubanta na gabug at 4 gramos kag may standard drug price nga 27,000 pesos kag 3,000 pesos nga bypass money lakip na ang budol money. Sa sumong nagapabilin sa kustodiya sang Sapian Municipal Police Station ang nadakpan na kag napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 no kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Samtang dakop man sa akto sa mga otoridad ang tatlo ka individual nga nagapatigayon sang ilegal nga pagpangisda o konsiklob sa kalalawran nga sakop sang Banwa sang Pilar alas 3:45 sa hapon Hunyo 24. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sanday alias Edelberto, boat captain, 33 anyos kag mga crew nga sanday alias Marcel, 36 anyos kag alias Michael, 24 anyos nga lunsay mga residente sa barangay Dayhagan sa nasambit nga banwa. Nakuha sa mga inyong isa kamotorbangka nga nagabalor 300 mil pesos ng kalain-lain nga mga fishing paraphernalias, kalakip na ang lambat nga nagabalor naman sa 250 mil pesos kag masukon menos 175 kag kilo sang nagkalain-lain nga isda nga nagabalor naman sa 28 mil pesos. Sa karon yara na mga nadakpan sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station kag nagapangatumang sa kaso nga paglapas sa Municipal Ordinance No. 1 Series of 1999 Chapter 7 Section 56 o kanang illegal fishing.
1: Samtang ginpasakaana sang kaso nga frustrated homicide ang suspect sa insidente sang pagpangbuno nga nagluntad pasado las 12 sang kaagahon no Honyo Vientes 5 sa barangay Baybay, Rojas City. Sa interview sa K-Pop News, sa FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sa Ras Component City Police Station, iyagin payag nga formal na nga napasaka ang kaso patok sa ginatundo suspect nga si alias Delmo, 35 anyos, residente sa barangay Granada, Carles, Iloilo, abang temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga barangay. Suno kay Tumagtang, ang ginalantaw nga motibo sang insidente amo ang hinubog kag hindi pag-intindihan ay sang suspect kag biktima antes nga natabo ang pagpangbuno. Madumduman nga pilason ang biktima nga ginkilala kay alias Cruz, 50 anyos, residente sang Alba Village, Barangay Dinginan, Rojas City, matapos nga ginapahayag nga ginbuno sang suspect samtang nagainom sang makahulubog nga ilimnon kag naga-video okay kaupod ang iban pa nila nga kaupdanan. Dilayon nga nadakpan ang suspect sa bulig sa mga residente kag sang mga opisyal sa barangay samtang gindala naman sa ospital ang biktima agod sa pagbulong.
0: Samtang sa pihak nga bahin ka K5, ginpaligon pa sang Rojas Component City Police Station ang deployment sang kapulisan sa mga eskwelahan sa syudad kasunod sa naglontad nga insidente sang pagpanglutang sa Tacloban City sang Dablanglang. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas City PNP, ginpahayag sini nga antes pa man nagbukas ang klase, nagpahamtang na sa mga personnel sa mga eskwelahan agud masiguro ang police visibility kag police presence ilabi na sa mga eskwelahan nga madamo sang estudyante. Suno pa kay Tumagtang, mas gin-enhance pag-insubong ang ilang security measures bangon sa natabong insidente sa Tacloban City. Nagdugang sila sa deployment sa kapulisan kagpadayon nga nag-coordinate sa Tacloban City. O kung nagapadayon nga nag-coordinate sa mga school authorities para sa mas epektibo nga pag-monitor sa mga kahimtangan sa mga bulutuan. Laki pa sa mga ginapatuman nga tikang amo ang paghimo sang Viber group chat sa kada eskwelahan nga ginakalakipan sang PNP kag mga school officials. Pinaagi sini mas madasig ang pagbinuligay sa pagpaabot sang impormasyon kag pagresponde sa nagkalain-lain nga mga concern may kaangtanan sa seguridad sa mga estudyante kag eskwelahan. Panugyan ni Tumagtang sa mga ginikanan nga mangin mabinantayon kag giyahan sang maayo ang ila kabataan agud malikawan ang anuman nga insidente nga mahimo magbutang sa ila sa peligro.
1: Sa dugang pangabalita lokal, nagapanumbalik sa Rojas City ang Passport on Wheels program pinaagi sa Public Employment Service Office sa pagpakigangot sa Department of Foreign Affairs sa Office of Consular Affairs. Tinutuyo sang programa nga mapadasig kag mapalapit ang aplikasyon kag pag-renew sang passport para sa mga kapisenyo kag hindi na kinahanglan pa nga magpadulong sa probinsya sang Iloilo kag iban pang lugar. Ang pre-verification, encoding, kag payment, igapatigayon sa Hulyo 27 tubtob 29 2026, samtang ang data capturing kag biometrics naman ang natalana sa Setyembre 2 tubtob 4 2026. Pagayawaton ini sa Dinggoy Rojas Civic Center sa Legazpi Street, Rojas City. Ginapanugyan nga magpreparar kag magdala sang kinahanglanon nga mga dokumento agad nga mangin madasig ang proseso sang aplikasyon.
0: Sa dugang nga balitang lokal, dumilian ang pagsulod sang buhi nga baboy, karne sang baboy. Kag-iban pa nga mga produkto sang baboy sa probinsya sang Capiz, gikan sa mga lugar nga way kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Suno sa Executive Order Number 21 Series of 2026 nga ginpirmahan ni Gobernador o kon ni Gobernador Ferdinand H. Castro, iningatikang nagatuyo nga mapunggan ang paglaptas sang balatian sa probinsya. Nasa adman sa mando nga ginadumilian nga magsulod ang buhi nga baboy, karne sang baboy, mga produkto sang baboy, kag mga hog traders salin sa mga lugar nga kompirmado o kon ginadudahan nga mayara sang ASF, ilabi na sa Negros Island, kag probinsya sang Iloilo. Magapatuman man sang hugot nga border control sa mga entrada sang probinsya, partikular na sa Tapaz, Dumarao, Pilar, kag Maayon. Ang National Veterinary Quarantine Services naman ang may katungdanan nga maghimo sang kinahanglanon nga tikang sa mga pantalan kag pahugpaan nga gud masiguro nga hindi makasulod ang ASF. Ini nga mga tikang ginahimo bilang kabahin sang padayon nga pag-amlig sa lokal nga industriya sang baboy kag sa pagkaon sang mga kapisnon.
1: Sa piyakabahin gin, patigayon kahapon nga adlaw sang Webes Hunyo Vientes 5 sa Department of Environment and Natural Resources ang tree growing activity bilang kabahin sang pagselebrar sang Arbor Day sa Barangay Ilaya, Ivisan, Capiz. Gin pasakupan sang nagkalailain ng mga ahensya kasubong sang barangay officials, guardians, mga kapulisan, environment advocate, mga interns nagikan sa nagkalailain ng mga nga universidad, mga katapos sang media kag iban pa nga mga partner agencies. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Ernest Ocon kay Dr. Ernest Federizo, officer in charge sang Provincial Environment and Natural Resources Office, iyagin pahayag nga katuyuan sang aktibidad nga makabulig sa pagproteher sang dunang banggad kag mapalapad ang mga kagulangan sa komunidad pamaagi sang pagtanom kag pagpadako sang mga puno sang kahoy. Suno kay Federizo, importante nga maduso ang pagtanom sang puno agad nga makabulig sa pagpahaganhagan sang pagbinaha, pag-amlig sa palibot, paayo sa kalidad sang huyop, sang hangin, kag iban pa nga mga kalamidad. Naibaluan nga yara sa masubra 16,000 tanan ka mga puno sang narakag akasya ang ginpangtanom sa bilog nga probinsya. Magluwas sa tree growing, masubra 100 ka mga pispis naman nga maya ang ginbuyan sa kagulangan sang nasambit nga lugar. Ginhatagan pagtamod naman sa mga participants ang importansya sang pagbuyluganay para sa pagproteher sang palibot. Nagalaom naman ang natungdan nga pamaagi sa nasambit nga aktibidad, mas mapasangkad pa ang ihibalo sang publiko sa responsable nga pagtatap sa dunang manggad kag masiguro ang pagdabong sang mga ginpangtanom nga puno para sa masunod nga henerasyon.
0: Samtang nagapangaduha ang probinsya sang Capiz nga may pinakamadamo nga nadakpan kontra ilegal nga droga base sa pinakaulihin nga datos sang Philippine Drug Enforcement Agency Capiz sa 2026. Sa report, sumugod Enero 1 tubto Bunyo 15, subo nga tuig, nagapangaduha ang Capiz sa mga operasyon nga nagalabot sa 43, may 75 nga naaresto, kagkabugusan nga 146 nga napasaka nga kaso kontra ilegal nga droga. Naglabot naman sa kabugusan nga 1,444 ang kabugusan sang droga nga nakumpeskan sang otoridad, konsa diin 40.29 ang marijuana kag 1,403.5 naman amo ang shabu. Padayon ang panawagan karon sa mga otoridad sa publiko sang hugot nga kooperasyon na kagbulig agod maamat-amat tapna ang ilegal nga aktibidad sa probinsya, ilabi na ang ilegal nga droga.
1: Sa dugang pangabalita lokal, hindi bastante. Ang Balay Silangan Reformation Center sa probinsya, ang isa sa mga ginalantaw nga rason nga hindi matapna gilayon ang ilegal nga droga sa Capiz. Base sa datos sa 17 ka mga munisipalidad, 14 lamang diri ang mayara magluwas sa Ruas City kag Banwasang Panay kag Dumalag. Sa 473 ka mga barangay sa 97 pa lamang diri ang drug-free apang ang nabilin nga 30 barangay nagikan sa Bahit, Poblasyon Ilaya, Ilaya Pontevedra, kag 27 nga barangay ang nagikan sa siyudad Sang Rojas. Kalakip diri amo ang barangay Sang Banika, Baybay, Bulo, Cagay, Kulahaw, Kulasi, Dayaw, Dinginan, Dumulog, Inzo Arnaldo, Lanot, Lawaan, Libas, Luktugan, Lunoy, Milibili, Mungpong, Barangay 1, 4, 7, 8, 9, Punta Tabok, San Jose, Tangke, Tanza, kag Barangay Tiza. Naibaluan nga dako ang mabulig sang Balay Silangan. Hagod nga mas mapabakod pa ang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa paghatag sa oportunidad sa mga naapektuhan nga makabalik sa husto kag produktibo nga pangabuhi.
0: Samtang nagapangaduhan naman ang probinsya sang Capiz nga posible maapektuhan sang ginapabot nga Super El Nino bangod sa marubo nga tsansa sang pag-ulan kag pagtaas ang temperatura nga mahimo magresulta sa kakulangan sang tubig kag pagnubo sang produksyon sa agrikultura. Suno kay Engineer Jimmy Iledea Jr., Senior Agriculturist kag DRRM Focal Person sang Department of Agriculture Western Visayas padayon nga ginamonitor sang ahensya ang sitwasyon agod makapreparar sa mga tikang agod makapahaganhagan ang mahimo nga epekto sini sa sektor sang panguma. Ginganiat man sini ang mga mangunguma nga magpatuman sa mga climate resilient practices kag mag-upon sa mga programa sang gobyerno agod malikawan ang dako nga kaperdihan kung mag-abot ang tig-ilinit. Nahibaluan nga base sa report sang PAGASA posible nga ma-experyensya ng mga panahon sa bulan sang Oktubre.
1: Sa kangot nga balita, nagpain sa mga binhi ang Department of Agriculture o kon DA sa tagsa ka mga Municipal Agricultural Office sa probinsya sang Capiz para sa mga mangungumanga posible maapektuhan sang tig-ilinit o kon posible nga epekto sang Super El Nino. Sundo kay Mr. Raul Perez, Acting Provincial Agriculturist sang Capiz, may mga magpadulong ang mga manguma sa ilang tagsa ka Municipal Agriculture Office agad nga mag-report sang kalaparon sang ilang uma kag sang posibleng nga kapyardihan sa ilang mga pananom. Pinaagi sini mas mapadasig ang paghatag sang bulig kag pagpadagtag sa mga kinahanglanon nga binhi agad nga makabangon ang mga apektado nga mga nguma kag mapadayon ang ilang pagpangabuhi bisan pa sa mangin epekto sang tig-ilinit.
0: Sa katapusan nga balitang lokal, ginapanawagan sang Department of Agriculture sa mga mangunguma nga magpangita sa iban pang alternatibo nga palangabuyanan antes mag-abot ang tig-ilinit kag posibleng epekto sang Super El Nino. Suno kay Mr. Raul Perez, ang acting provincial agriculturist, mahimo nga magtanom sa mga root crops o tanon, prutas, kag iban pa nga mga pananom nga mahimo manginduga nga pagakitaan sa mga mangunguma. Dugang pa niya ang pag-diversify sa mga tanom makabulig man, agod mapiyan-piyan ang mahimo nga pagnubo sang kita, bangod sang kakulangon sang tubig, kag mataas nga temperatura sa tion sang tig-ilinit. Ginalauman naman sang ahensya nga pinaagi sini, mas mapaligo ng kabuhi kag pangabuyanan sang mga mangunguma sa probinsya sang Capiz.
2: Balitang Lokal DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita naman sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
0: Siguridad sa mga eskwelahan sa probinsya pabakuron pa sang Aklan PPO. May kaungdan sa detalye si K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Pagadugangan sang Aklan Police Provincial Office kon APPO ang siguridad sa mga eskwelahan sa probinsya bilang kabahin sa nga mga tikang agod masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, manununlok ang iban pa nga mga school personnel. Sunod sa APPO, nakigangot na sila sa Department of Education kon DepEd kag iban pa nga mga natungdan nga ahensya agod istoryahan ang dugang nga mga tikang sa seguridad kasunod sang shooting incident sa San Jose, Tacloban City. Ang mga natala na ang ipatuman amo ang masugot nga pagbantay sa mga gates ang eskwelahan kag regular nga police visibility sa Tion nga magsulod kag magpauli ang mga estudyante. Magluwas sini ang kampanya batok sa pagpangabuso kag illegal nga armas pagapabasugon man pinagi sa information drives kag komunikasyon sa mga komunidad. Naghingyo ang Aklan PPO sa publiko nga gilayon nga ipahibalo sa mga otoridad ang luman nga mga makadulodang aktibidad ukon mga butang nga posible makahatag sang katalagman sa mga eskwelahan. Ginatagan pagdamod sang kapulisan nga importante ang kooperasyon sang komunidad agod nga mapabilin ang kalinong kagasiguridad sa mga eskwelahan sa bugos nga probinsya. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Samtang duha kabalay sa Tubias Fournier, apektado sang mudslide matapos ang pag-ulan sa probinsya. May detalye sa balita si K5, Island Rose Magbanwa sang K5 News FM, Antique.
2: K5 News FM Live Report.
4: Bangad sa mabaskag nga pag-uran, dara kang habagat. Isara ka mudslide ang nagluntad sa barangay Igdalagi, Tubias Fournier, katong Hunyo 24. Suno kay Mr. Broderick Train, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Antique. Darwa ka panimalay ang apektado, apang wara naman timay nag-evacuate o kondisplace nga pumuluyo. Nagluntad ang mudslide, ginabanta alas 12 sa tag-irigma, bangad nag-overflow ang sapa nga may darangal lao kag naapektuhan ang National Road amuman ang mga panimalay sa idalom nga bahin apang wara naman tihalit nga na record. Dugang pa kang natingdan nga mahimo rin man maagyan ang National Road nga apektado kang mudslide matapos nga ginrespondihan kang mga otoridad. Sa talad nagapabilin nga maagyan ang tanan nga dalan sa probinsya kang Antique kag padayon ng koordinasyon kang PDRMO para sa mga current situation kag status kang probinsya kag pumuluyo banget sa pag-uran. Balita Regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang Kampyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: Balitang Regional.
0: Kag K5 inyo na batian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita buylog nga ginadulong sa inyo sa kanwan sang Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Dire-diretso kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa kaukon sa pungsod Pilipinas. Ginkumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga ginpatuman na ang suspension order batok kay Senador Jinggoy Estrada humalin pa sang Lunes, Hunyo 22. Suno kay Bantog, suspindido sa Estrada sa pag-obra sang iya katungdanan bilang senador. Kalakip ang pagbaton sang sweldo kag iban pa nga mga benepisyo. Samtang nagapabilin nga bukas ang opisina sang senador, kag mahimo paghihapon magpadayon ang iyang mga staff samtang nagaluntad ang suspension. Madumduman nga ginmando sang Sandigan Bayan 2nd Division ang 90 kaadlaw nga preventive suspension bato kay Estrada sa Dong Hunyo 16 angot sa ginapangatubang nga kaso nga graft angot sa ginapayag kickback sa flood control projects.
1: Sa dugang pangabalita nasyonal, wala pa sang may nabalhag nga Pilipino ang napatay o kunapilasan sang magkasunod nga makusog nga linog nga nagtayog sa Venezuela. Suno sa Department of Foreign Affairs, sining nga web o kon kahapon nga adlaw, Hunyo 25. Sa isa kapayagin, siling sang Department of Foreign Affairs nga padayon siling nga ginamonitor ang sitwasyon paagi sang Philippine Embassy sa Bogota nga nagapakigangot sa mga Filipino national sa Caracas, kag Barinas City. Ginpanugyan naman sa mga Pilipino sa Venezuela nga magpadulong sa luwas nga lugar kag padayon nga sundon ang mga abiso sang lokal nga otoridad kag mga balita. Madumduman nga duha ka makusog nga linog ang nagtayog sa Venezuela kalakip ang magnitude 7.2 nga linog malapit sa Caracas nga ginsundan sang magnitude 7.5 matapos ang isa ka minuto. Bango diri nagdeklarar sang state of emergency si interim president Delcy Rodriguez sa nasambit nga pungsod.
0: Sa gadugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, Liwat karon nga ginaduso ni Senador Rafi Tolfo ang pagpalaptas ang mga CCTV sa mga classrooms sa common area sa Bulutuan sa Pilipinas. Kasunod ini sa nagluntad nga insidente sa Tacloban City kung sa diin nagpanglutang ang duha ka mga estudyante, kag tatlo ang kompirmado nga ginbawian sa kabuhi. Sunod ka Tolfo, una niya nga ginrekomendar sa Department of Education nga magbutang sa mga CCTVs kag magdugang sa security guards pinaagi sa ilang maintenance and other operating expenses o kung ang MOOE. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman sa luwasang pungsod Pilipinas. Balita International. Napasaka na ang kaso sa tatlo kahukom sa International Criminal Court batok sa administrasyon ni Trump matapos sila ang silutan sa sanksyon sa tung nakaligad nga tuig may kaangtanan sa ilang desisyon sa investigasyon sa ICC. Sunod sa mga hukom nga Sunday Kimberly Prost, Salami Balongi Basa, Kagrain Alapini Ganso, ginapayaga gingamit ang sanksyon sa Godpiliton kag silutan sila bangod sa ilang nga nangin desisyon bilang mga hukom. Ginpahayag nga isa kapag lapas sa layi ang ginapatuman nga penalidad kang nagresulta ini isang malala nga epekto sa ilang nga pangadlaw-adlaw nga pangabuhi, kalakip ang paggamit sa mga serbisyo sa bangko, credit cards, online platforms kag iban pang transaksyon pinansyal. Una na nga nagpatuman sang sanksyon ang administrasyon ni Trump matapos magpagwa ang ICC sang arrest warrant bato ka Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag-angot man sa mga investigasyon nga ginapahayag war crimes sa Afghanistan.
1: Sa katapusan nga balita international, ginpaidalom na sa state of emergency ang pungsod Venezuela matapos nga nagluntad ang duha ka asud-asud nga babaskog nga linog sa ilang pungsod. Nabatsyagan ang makahalalit kag makamamatay nga pagtayog sa Venezuela Miyerkules ang gabi oras sa Venezuela. Bangod sa linog, narusdak ang mga dalaggo kag matag-as nga mga building sa Caracas. Ang Caracas amo ang capital city sang pungsod Venezuela. Base sa records ng US Geological Survey o kon USGS, una nga nagluntad ang 7.2 magnitude nga linog kagin sundan sang o kon sang 7.5 magnitude matapos ang pila ka segundos. Dalitan man ang Simon Bolivar International Airport nga malapit sa Caracas kag suspendido na ang biyahe sang eroplano bangod sang naangkon nga kahalitan sang struktura. Sunod sa USGS, na-record ang 7.2 magnitude quake sa kalayoon nga 160 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang Caracas nga ginsundan sang 7.5 magnitude quake. Sunod sa USGS, posible nga maglabot sa Gismel, Tobtoba, Shinmel ang kadamuon sa mga nagkalamatay bangod sang kalamidad.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita sa luwasang pungso. Direct na kita ka-K5 para naman sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Palaparon pa sang Pilipinas kag sang pungsod Egypt ang ilang kooperasyon sa agrikultura pamaagi sa pagpasangkad sang trading kag pamuhunan. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. natala na gamagsinapol ang mga agriculture minister sang duha ka pungsod sa palabuton nga bulan sang Hulyo agod talakayon ang supply sang abono pagsulod sang merkado kag mga oportunidad sa pag-export. Naibaluan nga interesado ang Egypt nga magangkat sang tuna, kapayas kag pinihalin sa Pilipinas samtang ginaduso naman sang pungsod ang pagpasulod sang preska nga saging kag manggar sa merkado sali naman sa pungsod Egypt. Katuyuan sang kasugtanan nga mapakusog pa ang food security, suportahan ang mga mangunguma kag palaparon ang agribusiness sang duha kanang sambit nga pungsod.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Sports.
1: AJ De Bancha gin kilala bilang NBA Draft 2026 top pick. May detalye sa balita si K5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
5: Ginkilala si AJ De Bancha bilang number one pick sa NBA Draft 2026. Manginkabahin si De Bancha sa team sang Washington Wizards. Nangin second pick naman si Darren Peterson sa team sang Utah Jazz, samtang ikatatlo si Cameron Bowser sa Memphis Grizzlies. Ikaapat naman nga napili si Caleb Wilson sa Chicago Bulls, samtang ikalima nga pick si Keaton Wagler sa LA Clippers. May kabugusan nga 60 ka mga draftees ang nakasulod sa NBA. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Balita Sports, Sports.
0: Kaka K5 inyo nabatian ang balita naman sa Patag sang Hinampang. Direkta kita sa Patag sang Entertainment.
2: Balita Entertainment.
6: Balita Entertainment.
0: Maris Racal nakuha ang labing una nga Best Actress Award. May kongdan sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
7: Isa na naman kahandom ang natuman sang actress nga si Maris Racal sa iya karera matapos makuha ang iya labing una nga Best Actress Award sa Instagram post. Proud nga gin pakigbahin sa kapamilya star ang pila ka mga laragway samtang ginahawiran ng tropeyo para sa iya pagdaog sang Best Lead Performance of 2025 para sa pelikula nga Sunshine. Ginhiwat ang pagkilala sa 6th Pinoy Review Awards nga ginhatag sang Society of Filipino Film Reviewers. Matandaan nga hindi na ginmadali ang preparasyon ni Maris sa iya pagbida sa Sunshine sa idalam sang direksyon ni Antoinette Jadawan. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, tinisi ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa Patag sang Entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:48 na sa aga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo kami nabatian. Pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo subong man sa aton nga mga Facebook Live viewers nga nagpamati sa subong. Good morning kay Sir Tuto Charlie Villaruel, kay Dui Arthur, Sir Mario Alphabete. Good morning nga nagamonitor sa may barangay Inzon Looban. Good morning man sa aton nga mga KK5 dire sa may TATC, particular sa may Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Calzado, Sir Roy Abela. Good morning. Good morning, Sir Richie Pinalva.
1: Good morning man sa kay Ma'am Liza Barrientos sa may Barangay Kulasi, subong kay Ma'am Ilse Acuña, kay Rina Rio Ayan Ruhan, kag sa tanan ng mga nagatutok sa aton singap o kon subong aga sa aton nga pagpangalagad.
0: Subong man kay Ma Bernadette Omitin Calzado, Ma'am, good morning. Kag kay 5 saluwatin nyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Kag nabatian kag nalantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 Rojas Digital.
0: Pinagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar.
1: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Kak K5 baga sunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si Kak K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan kay K5 sa ngalan sa Bugos Ngobon sa K5 News FM Rojas sa atong partner sa technical side kaupod si Kak K5 John Michael De Toga. Sa amon niya news director Kak K5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager Miss A Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon humble kag mabuot nga chief executive officer
1: Doc Ramil Uy.
0: Ka-K5, kami ang inyong tagbalita.
1: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, mga butika.
10: Istoryanta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy? Why ka energy? No? Anong epekto sinisalawas? Mga bagay nga hindi mahimo sa plain D3, kagkaya lamang sa D3 Bio.
11: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover, nga usually ginaambal gina sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan tungkol sa cytokine storm.
12: Yes, because of inflammation, sir boy.
11: Inflammation.
12: Yung katabo sa sulod sa lawas.
11: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 Bio, makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simtomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
12: Ang imo nga sir boy, kung gakaon ka kuan mangyapon, kapoy luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
11: Correct, may punto
12: kaya
11: siya.
12: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gapurma mo na glucose. Padugang sa imo nga inflammation. I suggest

0: Same man sa brain.
1: Oh. Ang dapat niya kabalo ka maginto. May keko. Inom ko anay vitamin C.
2: Karon lang na.
1: Para nga unahon kaon niya. Pero kung unahan mo kaon cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pako ng vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo mo ng brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong matamis, musiling brain, alipa yung brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na niya sa pako. Kumayari pa ko niya, busog pa ko.
0: Correct, no? Do dapat intuon mo gid.
1: Dapat intuon mo gid.
0: Intuon mo gid siya.
1: Unahi inom sa D3-bio?
0: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3-bio ka na.
1: Especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala sa source ang ano, sa glucose. Ito yung ketones ako ni, D3-bio ang iaunahon gamiton.
0: So, ang ketones, katagda yun, instant energy, huwag labot ginatinloan pang mo brain sang beta amyloid plaques.
1: Amo lang pala
0: ka the best, yeah. Gatag na enerhiya, ginatinloan pang utok mo. Hindi ka makakita sa food supplement nga gaamo na sa extra virgin coconut oil lang sa D3-bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Kung gina-starve mo ang brain mo, kiwain na sa gakaon sang dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3-bio para magbalik ang iya function.
3: D3-bio!
0: So, amo na, no, si kitanan-tanan ini, ga epekto ni, there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga agaluyagid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo, ga-peaking na. So yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas na, nga hindi matap na. So ka dapat mag-D3-bio.
1: Ang isa pagid ka, produce ng kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
0: Oh, na.
1: Ang nakanami lang, the lauric acid, sang D3-bio kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
3: D3-bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3-bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3-bio. Health News. D3-bio.
5: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3-bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3-bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3-bio.
6: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3-bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3-bio. Ang D3. Nga may VCO. Ang VCO. Nga may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
8: Kasi tumasun sa barangay
9: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DGX 500,
8: sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: Three times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na.
8: Try gig kamos sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
3: DGX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. VTX Coffee Mix.

0: kakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
10: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka!
9: DTX 500!
13: Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level?
9: Mag DTX 500 na!
13: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
9: Mag DTX 500 na! DTX 500.
18: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
19: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo? Sugar.
18: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
21: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
25: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
26: isang bala ka lang.
25: Ako, ang linya ko,
26: isang kapsula ka lang.
25: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
26: Extend.
25: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
27: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
25: Extend. Supplement for men.
27: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
28: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
29: Mabakal sa mga butika.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 10 minutos sa nakaligid sa tatang alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: May nga Galuzon, Visayas, Cagmindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 26 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5, nga nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, sa FM dial, mga ka-K5. Mabatian man kita sa 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Likewise, official Facebook page sang K5 News FM Rojas. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines mobile application. Subong adlaw sang Biyernes, mga ka-K5. Thank God it's Friday. Sa ton si makautoran niya mga tagpalamati, padayon kita sa Gyapon magatutok sa dalagko ng mga balita, mga issues, kag impormasyon nga mangin sentro sa aton sininga pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes, mga ka-K5. Capiz, isa sa ginalantaw nga tuman nga mapektuhan sang ginakabalak-an nga Super El Nino. Pumuluyo kag mga mangunguma, ginapapreparar na sang Department of Agriculture. Ano ba lang mga expect naton nga posible manginhalit sang Super El Nino diri sa probinsya sang Capiz? Sa palangitanan, pangaboyanan, kabuhi, kagpangadlaw-adlaw sa mga pumuluyo. Bangod sa sining ginakabalakan nga makusog nga El Nino phenomenon, istoryan tana mga ka-K5. 30 ka mga kabaranggayan sa probinsya sang Capiz, apektado sa Gyapon sang iligal kag makalalit ga droga. Inibase sa report, nagikan sa Philippine Drug Enforcement Agency, 30 pa ka mga barangay, hindi pagid sa Gyapon madeklarar nga drug cleared. Bangod man sa padayon nga madata nga baligyaan ay kagpagamit sang droga, kag subong man presensya sa mga drugista sa 30 ni ka mga natumod ga mga barangay. 27 gedri sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5. No? Ang barangay sa Rosite, 47. Ang drug affected barangay, 27. Majority mga ka-K5 sa barangay sa Roa City apektado sang droga. Roa City panay kag dumalag, wala pa sang Balay Silangan Reformation Center. Mga dalagko nga mga banwa, dagko, manggaranon, dako inka nga mga LGO pinerdi pa sa mga purotpot kagagmay nga mga munisipyo nga una pa nakapatukod sang Balay Silangan Reformation Center. Ang pamangkot, pundogid man balang kulang o kun, hindi lang prioridad sa mga opisyal nga niyang kampanya kontra iligal kag makalalit ka droga. Siguridad sa mga eskwelan, ilabi pagid gagin hugot mga ka-K5. Kasunod man sang serye sang mass shooting nga natabo, diri or of school violence, I mean nga natabo, diri sa pungsod Pilipinas, kag asod-asod naman nga may nare-record mga ka-K5. Kaya ano ning may mo sang PNP ta, no? police visibility lang gid bala. Istoryante ra diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang Senator Alan Peter Quetano, si Mr. FB Live, wala pa mabaton ang kapaslawan masako sa pag-Facebook Live kag pagtirada sa mga kaopdanan nga mga senador, mga ka-K5. Imbis kung tani, nagligad to, nagtambong sa sesyon kag special sesyon sang Senado, masako si Quetano sa pag-FB Live. Tuyo nga pagpangatake sa isa ka eskwelahan sa Leyte, napunggan suno kay SILG Rimulya, mga ka-K5. Samtang sa aton sininga pulso publiko question subong aga.
7: Pulso publiko. Hilway nga pagpautwas sang balatyagon kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
4: Sa aton sininga pulso publiko, importante nga mabatian ta ang inyong mga opinyon. Mapalayag ta diri sa aton sininga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program, mga ka-K5. Ang aton pamangkot subong aga pulso publiko question, pabor bala kamo nga dumilian ang mga kabataan edad 16 anyos panubo nga makagamit sang social media? Iniman sa iban nga pungsod, ang Australia and other countries in the world, may social media ban sila sa mga bata. Mayara 12 below, 16 below, mga ka-K5. Iniman bangod sa pila ka mga ginapayag karon, impluensya nga nadulot sang social media sa mga kabataan. Ang ila sininga pagiging exposed sa makahas nga society nga ara sa social media na hindi makontrol amuna nga ginaduso subong nga totally or iban ang paggamit sang social media sa mga minor di edad, ilabi na edad 16 anyos panubo. Ikaw ka K5 bilang Iloy, bilang amay, bilang estudyante, bilang miyembro sang sosyedad, pabor ka bala nga dumilian ang mga kabataan edad 16 panubo nga makagamit sang social media? Ipadalang inyo opinyon diri sa aton siniga pagpangalagad sa pulso publiko diri sa Foro de los Pueblos program, mga ka-K5.
7: Pulso publiko. Hilway nga pagpautwas sang balatyagon kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
4: 18 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga. Sa mga ka-K5 naton diri sa aton siniga pagpangalagad, ante sa aton mga mainit kag nagapanguna nga mga balita, mga isyus kag impormasyon, check ta nay latest update sa dalagan sang panahon subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Kay man kaapon sang hapon nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ining severe tropical storm Gardo nga may international name Higos, mga ka-K5. Nakasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Kag subong man, bahibaloon tani kung may direktable ining epekto sa dalagan sang panahon diri sa pungsod Pilipinas. Nakasanbay sa imbukad ang report aton koneksyon sa PAGASA. PAGASA Weather Specialist ka K5 Obet Madrina.
7: K5 News FM Live Report.
0: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito na yung ating latest update sa ating binabantayang bagyo na si Bagyong Gardo. So ito po yung bagyong pumasok ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Kahapon din po ay lumabas na yung bagyo namang si Francisco bandang alas 7 ng gabi. Sa ating latest satellite images, makikita po natin yung bagyong si tinawag po nating Francisco na may international name na Mekhala ay humina na po, no, isang tropical storm na lamang at nandito na lang siya sa, ang huli pong lokasyon na to ay 830 km northeast na extreme northern Luzon. So nasa may southern part na po ito ng Japan. Samantala, itong yung nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility ay yung bagyong Gardo, isa po itong severe tropical storm. Yung huling lokasyon ng Bagyong Gardo ay nasa 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay yung pinakamalakas na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 115 kilometers per hour. Ito ay kasalukuyang kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Mapapansin po ninyo yung dalawang bagyo natin ay halos sa northeastern boundary po ng PAR. hindi na ito masyadong nakaka-apekto, particular na sa habagat. So, hindi na masyadong na-enhance or napapalakas yung habagat. At wala rin direktang epekto yung bagyong Gardo sa ating bansa. Sa kasalukuyan, may epekto pa rin po yung habagat, particular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So inaasahan pa rin natin ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may area ng Ilocos Region, Cordillera, dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at dito sa may Western Visayas. Iba pang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung eastern section nitong Luzon, ng Kabisayan, at malaking bahagi ng Mindanao, makararanas naman ngayong araw ng mga localized rain showers and thunderstorms. Narito naman yung ating latest track ng bagyong si Gardo. So makikita po natin, ito po yung kanyang lokasyon as of 2 a.m. At posible po ngayong tanghali or ngayong umaga hanggang tanghali ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. So halos around 24 hours lang siya na natili sa loob ng PAR. So posible po within the day ay lalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo at hindi ito direktang naka-apekto sa ating bansa. Samantala, bagamat nga po wala namang direkta epekto yung bagyong Gardo at hindi na rin nakaka-apekto yung tinawag natin bagyong Francisco, yung hanging habagat ay maaaring pa rin magdala ng mga pagbugso po ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, habang bukas ang habagat ay maaaring pa rin magdala ng mga pagbugso ng hangin sa area naman ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So mag-ingat po sa mga posibleng banta ng mga biglang paglakas ng hangin, lalong-lalo na po no sa mga lugar na malapit po sa mga baybay dagat, lalo na rin po sa mga naglalayag. Samantala, may nag-issue po pa rin tayo ng weather advisory. So ito po yung inaasa ating lakas ng ulan sa loob ng 24 na oras. So ngayong araw, posible pa rin yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa dahil nga posible pa rin yung mga potential ng mga flash floods and landslides. So ito po epekto pa rin ng hanging habagat. Bagamat inaasahan nga natin na mababawasan na yung lakas po nitong hanging habagat, sa Sabado or bukas, posible pa rin ang hanggang sa kumis ay malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales at sa Bataan. So mag-ingat pa rin po no, sa mga flash floods and landslides sa area sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala, over this weekend, inaasahan po natin na yung hanging habagat, nabanggit ko po na medyo hina na epekto nito, pero asahan pa rin, medyo magiging maulap pa rin yung kalangitan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. So bukas, inaasahan pa rin natin, medyo maulap pa rin po yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila, posible medyo maulap pa rin yung kalangitan, bagamat hindi na tayo maasa or hindi natin in-expect na mayroon pang mga malalakas na mga pag-ulan. Gayun din po sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, at gayon din sa may area ng Western Visayas. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa, this weekend, inaasahan natin mga localized rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Posibleng medyo maaliwalas ang panahon sa iba pang bahagi ng ating bansa over this weekend. Kasi inaasahan po natin, this weekend ay wala na tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at medyo hihina na rin itong habagat. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue ngayon na gale warnings sa anumang baybay ng ating bansa. Bagamat dito po sa may Northern Luzon, inaasahan pa rin natin yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So mag-ingat pa rin po yung mga sasakyang pandagat, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Kapag po may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin. At para po mas lalo pang updated po tayo, meron po tayong ni-launch na Panahon Weather App. So inaanyayahan ko po kayo mga kababayan na maaari nyo pong iscan itong ating mga QR code para sa mga Android users at gayon din po sa mga iOS users ay maaari nyo pong i-download. Free po yung ating Panahon Weather App. Makikita nyo po dito yung mga latest updates sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo na yung mga ini-issue po natin ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, mga general flood advisories sa buong bansa. So para updated po kayo, mangyari po mag-download po kayo ng ating latest na Panahon Weather App ng DOST Pag-asa. At patuloy pa rin namin kayo inaanyayahan na sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, yung pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph para lagi po kayong updated sa lagay ng ating panahon. At live naman nagbibigay ng update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyo lahat.
4: Maraming salamat Obet Badrina sa gindulong latest weather update diri sa aton nga pagpangalagad. 25 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 7. Kung may mga minsay kamong nga ligapalabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina mga ka-K5 diri sa aton official Facebook page. K5 News FM Rojas para mabasaan tayo inyong sining mga minsay. Saliwat kung may mga messages kamo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo inyong sining mga minsahe. May aga lang sa mga suki naton nga nagakapi-kapi na nagakapi-kapi samta nag-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Liwayway Bartiso, may aga Ma'am Liwayway Bartiso samta nagpangapiyo sa DTX Coffee Mix. Nika Christine Diseyo, Ray Ombas Calino Balbona sa Almalbes Village, Barangay Kulasi. Lisa Barrientos, dira sa may Tambak, Kulasi, may aga. Ma'am Carmen Di Sales Dorde, nagatutok na siya sining radio ni sinanay Priscilla, no? Nagpamati na dira sa may Barangay Ambilay sa Banwa Sampanitan. Ma'am Carmen, thank you gid kag kay nanay Priscilla, da may aga. Salamat gid sa pag-monitor kay Nong Imlot Dorado, dira sa may Banwa Sampanitan. Sa Dorado family, da, salamat sa pag-monitor. Kay Noventi Borhi Rosa, dira sa may Iloilo, nag-monitor. Ma'am Elsie Acuña sa may Banwa Sampanitan, nag-monitor na dira sa may Barangay Kapagaw sa Banwa Sampanitan. Good morning. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, nagapamati naman. Liwayway Bartiso, Ma'am Viena Villaruel sa may Barangay Libas, nagapamati na si Ma'am Viena. Thank you again sa pag-monitor. Kay Hob Anunoy, nagapamati naman, madamo, gigi salamat. Sir Arnaldo Hinoves, good morning. Sa mga suki naton nga nagatutok sa Facebook Live sang K5 News FM, hindi pagkalipatan nga i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5 sa aton siniga pagpangalagad. Kag magulugal umon ang aton siniga kalangitan aga pa bisan magulugal umon or bisan mag-init man karon importante na init-initan sulok-sulok nyo aga pa before ka magkadto sa bukid, magpalawod, magkakadto sa inyo trabaho, sa opisina, magdulong sa kabataan, magtungod sa inyo sinitag sa kamang obligasyon mga ka-K5. Unaha, gidanay mo ko galingon. Sugura ng adlaw pinagi sa pagpangape sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix para aga palang mag-detox ka na aga palang mga ka-K5. Mamliganay mo ikayang lawas pinagi sa pagpangape sang healthy na manamit pa nga kape DTX Coffee Mix. Himo sa Marguso, di sugar-sugar cane extract powder, kag may chia seeds pa mga ka-K5. DTX Coffee Mix, kapod sa DTX Coffee Mix, ang DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, mabakal ini sa mga butika. Malapit na sa inyong lugar, available online sa Shopee, kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan na, basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix. May agaman kag may lang pagpulo pangapi kay Victor Bostilio Hulasca, nagapamati na samta nagapangapi sa DTX Coffee Mix. Thank you gid no sa inyo siriga pag monitor subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Kagitamyaon talang may lang pagpamati ng aton sining special nga listener dira sa may Banwa sang Pilar no. Nakita tatong ginsend nga video ni Sir Jobert Lago sang K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Si Ma'am Oliva Nabales. Ma'am Oliva Nabales ang Ulalo Pilar. Ma'am, thank you gid no sa imo pagsuporta sa K5 News FM. Ilabi niyo na sa inyo sining alagad. No, Ma'am Oliva Nabales, dira sa may Ulalo Pilar. Thank you gid ma'am sa pagpamati. Kaupod gid naton adlaw-adlaw si Ma'am Oliva Nabales. Gapinamati gid siya sining radyo. Nagatutok sa K5 News FM. Pagbalik ta mga ka-K5, batagan taligwa aton mga ginpanglinyada nga mga balita, mga issues kag impormasyon, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdo.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may by D3.
8: Mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanaw. May isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Clinica Spore Biotics.
10: Mahig ko bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
11: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
16: Pabakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabalo manusik?
23: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, musta po lang kape, pre?
22: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin!
23: DTX 500!
25: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Madula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
23: DTX 500!
16: Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
27: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Foro de los Pueblos.
5: Bolton, Besana, Villarreal.
4: Para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: 25 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mga liga palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala ina diri sa aton sin official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga mensahe mga ka-K5. Sa liwata, kung may mga messages ka mo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga mensahe mga ka-K5. Kay Joanna Meterda Marion, naga-monitor na. Slay Queen Zumba Lady sang Barangay Tangke Ilawud. Barangay Tangke, nagapamati na sa Foro de los Pueblos. Thank you good Ma'am Joanna Meterda Marion, kamga sa makapdanan niya sa Slay Queen Zumba Ladies. No, thank you good sa pagpamati dere sa may Sitio Sool, sa may Barangay Tangke nagapinamati na sila. Thank you good no sa pagtutok sa K5 News FM. Rodolfo Evangelio Jr. naga-monitor na. Thank you, Rodolfo Evangelio Jr. Kay Rodolfo Abilarde, nagapamati naman dire sa may kilometer 2, Barangay Lawaan. Thank you, Sir Rodolfo Abilarde, kag sa Abilarde family, nagatutok sa K5 News FM. Amo man sa kay kuano, Rodolfo Evangelio Jr. Kay Ma'am Becky Lana, happy Friday, Ma'am Becky. Thank you, Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagapamati naman, present na kuno nagapamati na diri sa aton pagpangalagad. Madamo gigya salamat mga ka-K5. Kapo nagpatawag sang pulong balitaan ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Mga ka-K5. Kopod man ang City Anti-Drug Abuse Council kag Provincial Anti-Drug Abuse Council. Diri karong gininilaan ang estado sa problema sa ilegal nga droga diri sa aton sini nga syudad kag probinsya mga ka-K5. Indi malipod nga isa sa mayor nga problema diri sa aton sini nga syudad kag probinsya ang droga mga ka-K5. Tika po napatawag ni sila sang pulong balitaan angot sa estado sang kampanya batok sa ilegal kag makalalit ga droga, may kang tanan man sang pag-celebrar sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking or Idadait. Nagatubang sa katapos sa media, si PDEA Capiz Provincial Officer Investigation Agent 5 Jury Rocamora, kaupod man ni Rocamora, ang focal person sang hindi mo man ni mabatsaga na bi mo Capiz Provincial Anti-Drug Abuse Council nga si Primo Gulingay. Kaupod man ang focal person sang Roa City Anti-Drug Abuse Council, Dr. Faye Bisana. Nagpadala man sang representative ang Provincial Health Office kag representative man ang ginpadala sang Roa City PNP pinaagi sa Rosie T. PNP Drug Clearing and Community-Based Rehabilitation Program focal person, Police Master Sergeant Roldan Diama, mga ka-K5. Diri kapon gin-discuss nga gikan sa 433 ka mga barangay diri sa probinsya sang Capiz, no? Sa 473 barangay sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5. 443 diri ang drug cleared na. 443. Sa 443 ka drug cleared, may 97 diri nga drug free. Mga ka-K5. Kag may 30 pa nga nabilin nga wala pa ma-cleared nga mga kabaranggayan sa illegal nga droga. But silingon, posible may mga nagabaligya pa shabu. But silingon, may mga nagasuyo pa sang shabu. But silingon, di way pa mahitso, way pa ma-plaster ang mga requisitos para makapasar sila sa validation, mga ka-K5. Sa 30 ka mga nabilin nga kabaranggayan, diri sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Amo ni mga barangay nga natumod. Dua diri ka mga barangay dira sa may banwa sang Panitan. Ginalakipan ini sang Barangay Bahit kag Barangay Poblasyon Ilaya, mga ka-K5. Sa banwa sang Panitan, tigive na ng Barangay Bahit. Nga ah, may arada sang big time nga drug personality nga pila na ka provincial director nag-agi, pila na ka chief of police sa Panitan nag-agi, pila na ka mga Punso Pilato, even regional directors nag-agi, hindi matandog-tandog, hindi madakop-dakop. Arada sa may Barangay Bahit. Kag it's a public knowledge ang presensya sini. Kag in fact, matunog ang pangalan sini, mga ka-K5. Ang problema lang, tigi na padayag-dayag sini nga drug personality nga may mga dalagko, gid nga nagatag protection sa iya. Potribly. So, posible, isa ni sa ginalantaw, tato ni presumption talang ni. Presumption and assumption. Kung nga ay, hindi ma-cleared ang Barangay Bahit sa Banwa Sampanitan. Now, ang poblasyon Ilaya pagid. Poblasyon Ilaya, mga ka-K5 sa Panitan, hindi pa drug cleared. Ano gani nga barangay partner ang sa may merkado? Po, Tabok Sur na. Okay, ang sa Piyakabi, Tabok Norte. Ang de Attorney Remia, di ba do Tabok Norte na sila to? Na Tabok Norte. Tabok Sur, diri sa may merkado. Tingala, kung Tabok Sur ay madala sa lista, grabe na dabaligyan ay droga sa may Tabok Sur. Malakat-lakat ka lang dalin sa merkado, may ara na nabalay nga ginimo, drug din. Ang pamilya gani, makapila na mag-report sa Panitan PNP, kapila na mag-report sa mga otoridad, tiway man ginaksunan. Pero ay sila madalas listaw. Grabe, no? Anong bot silingon sini? But anyway, duwa di ka mga barangays panit, ano ang ari sa listahan? Hindi pa drug cleared. Barangay Bahit, kag Poblasyon Ilaya, mga ka-K5. Ang Tabok Sur, don't worry. Actually, kadamo sa mga taga Tabok Sur, kisa nagapanawag sa aton, gapadala sa aton message, amal nila K5 Roldan, dugay na ninamon nga ni-report sa Panitan Municipal Police Station ni Dio. Ang ruruan sang droga sa lapit sa merkado. Matikang ka lang mo, pila lang katikang alin sa merkado, may drug din na nada. Sari-sari na dang nagasuyop, kag nagasulod. Way man na damaksunan. Pero sa lista, ti dua na lang ang hindi pa drug cleared. Barangay Bahit, kag Barangay Poblasyon Ilaya. Now, isa pa gino. Sa may Barangay Ilaya, sa Banwa sang Pontevedra, mga ka-K5. Ambal ko, Ilaya lang. Di sa may barangay binuntukan to, may gabaligya, manda mariwana kag sabo. Sa may dimpagina, sa may takas, kag iban pagid ng mga barangay, kisa dumaduda ka man mo. Di ano ni, drawing-drawing lang ni. ano mga parameters nga ginaset diri? Kag does it mean kung drug cleared na? Hilway na gidman totally sa illegal nga droga? No? Amo naton nga hibaluon mga ka-K5. Proceed kita, tatlo na to ka barangay na mention ta, Barangay Bahit, Barangay Poblasyon Ilaya, sa Panitan, hindi pa drug cleared. Kag Barangay Ilaya sa Banwasang Pontevedra, hindi pa drug cleared mga ka-K5. Now, sa Roa City, amo ning masadya sa Roa City? Ang Roa City, may 47 ka mga barangay and lagpatan ning 47 barangays. Sa 47 ka mga barangay, mga ka-K5, diri sa siyudad sang Rojas, may 27. May 27 mga ka-K5 nga apektado or wala pa sa gyapon madeklarar nga drug cleared mga ka-K5. 27 barangay sa Roa City. So kung ang barangay mga ka-K5 sa Roa City, 47, 27 ang hindi pa drug cleared, buot silingon, 57%, masobra 50% sa kabugusan ng numero sa mga barangay sa Roa City, hindi pa drug cleared mga ka-K5. Ari lawagon ta isa-isa. In alphabetical order. O hindi magura alphabetical order niya. Ang 27 barangay sa Roa City hindi pa drug cleared, amo ning Barangay Banika, Barangay Banika, teritoryo da ni Kapitan Agresada, Barangay Baybay, teritoryo ni Kapitan Oroseo, ang Barangay Bolo, ang Barangay Kagay, teritoryo ni Kapitan Aragon, ang Barangay Kulahaw, kagamay-gamay isang Kulahaw, isa mo lang kalibot, pero hindi pa drug cleared. Hindi guro matakuran sang kapitan nilang ila kagamay-gamay nga barangay mga ka-K5. Barangay Kulasi, nga ra man da may mga dalagko da nga mga drug personalities nga nagapamugad pero laka pa sa mais nga kagipiste ang ginahimo da nga operation. Ang butang nga man do hindi da matulutandog. Ang Dayaw, otro man ang barangay Dayaw, nabudlayan man sila mag-declare nga drug cleared ila barangay. Bisan pa, nga nasiling naton ti aramadang sentro sang operation sang Philippine Drug Enforcement Agency sa Dayaw. No. Next is Barangay Dinginan. Barangay Dinginan, ang Barangay Dumulog mga ka-K5. Uy, pagid sila nakapoy simhot sang Uga partner, masimhot pagid sila sang Shabu. Oh. Ang Barangay Inso Arnaldo, ari lang di sa Unhanta. Barangay Lanot. Ang Lanot, ara da mismo na situate ang Capiz Police Provincial Office, pero damo manda durugista sa Lanot. Why sila kadlok da sa provincial kamanta? Kita nyo damo durugista lang sa ugsaran lang sang Capiz PPO. Barangay Lawaan, damo man, kitiway man sila matap sa kapitana nila da. Kaila kapitana da makakita, midya ga pinanago. Gaharurot sila da yung lakat sa yasin nga driver. Ang Barangay Libas, oh, Libas International ang tawo da. Barangay Luktugan, no? Ang Barangay Lunoy, hindi pa drug cleared pero ongoing ang ilang drug clearing program ang teritorya da ni Kapitan Valyes. Nga may mayad-mayad ga barangay secretary nga sobra pa sa taga Korte Suprema. Barangay Milibili, oh, ang Barangay Milibili, tingala ko sa Milibili nga man do hindi man nila ma-drug cleared. Nawili abi zumba mo. Barangay Mungpong, barangay ni Kapitan Ricky Donato, ang Milibili teritoryo da ni Kapitan Anabel Rojas Bauca, pahalong kalanda kay base sa sunod gileksyon. Kilala mo man maingkwentro sa imo. Ang Barangay Uno, Barangay Uno, din niya sa may kwan, McKinley area. Barangay Uno na da. Damo man da drugista, galing mga gagmay. Ang Barangay 4, wala pa man mag-cleared. Kagamay-gamay sa Barangay 4, mga ka-K5. Barangay 7, te given. damo da pusher sa 7, pusher kag user, kisa kita nyo mga adik da naga ara sa esplanad, naga kaduhungan. Dason kung gabi, ang mga pusher naga piyesta sa barangay 7, kitiway man sang patrolya da mo. Gapiesta sila da baligyanay, sabu kung gabi. Barangay 8, kagamay-gamay man nga barangay, kung sa di natindog ang Teodoro Arceres Trade Center, hindi man drug cleared. Barangay 9, given na nakibala nyo anong problema sa barangay 9, amo na yung natingalahan ko mo. Kung may operation, gani mga otoridad ta, may bypass operation, sa barangay 9, may pila ka mga barangay officials kisay patawag mamitne sila, duga paingit sila ya. Duga paingit sila, dupikon sila ya, kung may operasyon ng mga otoridad ta sa ilang barangay, ini-observation ta lang. Or base, nagsala lang ta sa aton observation. Pero kisa do-audo kami na yung mainaway mo. Kay doon nasaway ka bala, nga kisa yung gakandak operasyon ng mga otoridad ta, damo pa arti. No? Although nga ti pwede man na, hindi sila yung mga taga 9 nga barangay officials kuaon nga witness, keng ara malaya sa kasuguan, Republic Act 9165, elected officials. O, pwede man niya barangay official sa ibang nga barangay. Kaya mo nang tingalaan ta sa 9, kung may bypass operation da, duga pa ingit yung ilang mga barangay officials mga ka-K5. No? Nga aayhan, tiyan mo ni gali, hindi pa drug clear nila barangay mo. Ang barangay Punta Tabok, si Kapitan Nestor Buenviaje, dugay-dugay dumaubos ng tingog sini sa kampanya manda kontra droga sa barangay. Pero abi, kisa may mga traidor man nga rin sa barangay mo, ngotro man nga promotor mga ka-K5. Ang barangay San Jose, ang San Jose kag Punta Tabok magkapusod ini. Kaya ang pila ka mga drogista nga taga Punta Tabok nagsalaylo sa San Jose. Inang pusher ka na bala, salot ka sa society, kapanamad ka boss Damlag, tagaan ka pa, balay kag duta sa gobyerno. Na, ato na sila subong sa San Jose, pero hindi tanan na, klarunta. May pipilagi lamang, which is, nga nagasamad man, sang peace and order, situation, kag imahe sa mga taga Angelville da sa may barangay San Jose. Damo, daya maayo, nalaktan lang sila sa mga drogista da, nga gabaligya ka na droga, involved ka pa sa panaka-saka, pagpangawat, motor napping, kag mga krimen, tagaan ka pa house and lot sang gobyerno. Sana all. No? While kita yung regular nga taxpayer, mapuslan sa society, hindi kita madiparahan ka gobyerno. Pero kung addict gani, pusher gani, ti may house and lot mo. Now, ika-25 sa lista, barangay tangke, mga ka-K5. Barangay Tangke, Roa City. Ara, manda, damo, manda. May mga big time da nga mga drogista. May ara, ginaganing isa ka apelido, puro gidrogista mga ka-K5. Next, Barangay Tanza. Sa may, and ang Barangay Tisa, mga ka-K5. Nga isa man, sa tuman nga pektado, sang iligal kag makalalit ga droga, mga ka-K5. Pero, ang mga wala din na mention nga barangay, hindi abot silingon nga way na da problema sa droga sa inyong lugar. May katungdanan ka mo, na-declare na ka mga drug cleared, dapat isustain nyo na. Kag-ara dira ang bola, ang papel kag katungdanan sa mga barangay officials, mga ka-K5. Minilang eh. Kaya sa subong 2026, hindi ma-declare entire

0: mag-provide sa ila sang oportunidad nga may mangin alternatibo sila nga palangitanan mga ka-K5. Pero ang problema, kay sa 17 ka mga LGU sa Capiz, 14 lang ang may balay silangan. Ang tatlo, wala pa mga ka-K5. Ang Roa City, nga isa sa pinakapektado sa droga, hasta subong drawing gyapon ang balay silangan. Kay ti kapila na nga drawing nila sa balay silangan, hasta subong ay pamumpisan. 2023, ginadid ni Ruing na nakaginapresent mga ka-K5, hasta subong ay pamumpisahan. Ang panay, amuman, ang dumalag, amuman, pero do inaugurate na kuno, mga ka-K5. No? Tiyan mo ng problema, tadis drogaw. Dapat iya may supply and demand reduction drive nga ginahimo sa supply reduction ara ang mga operations nga ginakandak. While sa demand reduction effort, dapat gabuligan ay di law enforcement agencies, local government units kagiban pa ng mga ahensya mga ka-K5. Magabalik kita pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul. Nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
5: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
4: Oo, choice.
5: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo?
4: Correct.
5: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tisay di dako tiyan eh.
4: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
5: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
1: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500!
4: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw one iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
5: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, ti gubay, here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
4: Gusto.
5: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sa

0: Ang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaw ang pamahaw, tibakal mo na lang na ako ang DTX 500. So, ang matabo ni Sir JP, kung di ba bankrupt ang imo pancreas, isa sa solusyon Sir JP is, siyempre, pawayanan mo agad di ba tamaan gamit sa cellula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir JP. Dapat lifestyle modification importante na. Inikon mamati pa.
1: Gusto.
0: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
0: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir JP.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kila tong score ganit?
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: akin. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dinakano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa katlo kapila ka maginom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay niko ginabatya.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galing C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumansyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DDX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DDX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
1: DDX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna.